0: siguro og mga 5 million. Amura wa pa po siguro. Wala pa ko kaabutan. Luya na to eh. Abutan ta na lang may gala para sigurado. 2 million. Abot na siguro 2 million oy. Apilo na to. Kwintaho na lang na to itong mga gipangbayad sa SSS. Ano, maabot na po siguro mga 2M, mga kaigsuunan. Nagpasabot ba nga ganang 2 million? Asa ko ang akong mga kamot karon. Wala oy. Oh. Nya, una-una ni mo, dukay ka ito. Taas ka ito nga span may gala. So, imong tanahon karon kanang kang bipisara nga income nila nga magtiayon, puro parehong abogado ang mga higala, no? Pareho abogado, attorney Manasis Carpio. O niya, Sara, BP Sara, puro lawyer. O niya, ang mga client may gala kay di man katong mga sakpan lang may gala kay nagsigibaligyag drugs. No? Damat sila yung mga client, mga eksyon, mga multinational companies. Di ba? Dami mga yung nga client. Yeah, ang lawyering yun. No? Swerte-swerte mga higala. Medyo, kuan yun siya. Mabito nang mahal yun na eskwilahan. Kay, dako masag income. Hmm. Kanang income mo, kanang akong gikita diri o napulo katuig na kung in-income ay ani akong trabaho, kaya nakitaon sa abogado mga higala sa isa lang katransaksyon. Di ba? Nya, ang imong gihawiran mga multinational kuan, company, na kay bisa mga tawagan na retainer lang sa mga company mga higala. Yung mga dagkong company na ibayad. Nabagoy libre ana. Kalisod ana ilang kurso? Kalisod mga higala ana ilang pag-eskwela? No? Nabagoy libre wala. So, sa 20 ka tuig mga higala nila nga ayan ba na, of course, no, in practice, niya siya mga higala sa bipisara na kasod o gobyerno, naman siya siguro iswildo ng so matinga ka karon ngano ni dako ko no. Mas matinga siguro kag ni gamay. Matinga ana. Mas makurat siguro ka may galag ngano man inyong income nga nagkagamay man. Diba? Abogado ng bana no. Naapa na sila mga higalay mga diba, kumutuogwa na sila mga ginagmay lang tingali nga negosyo nga or baka ha, may galag ga income nga mga kuan, no? Mga real estate, dun sa ba? Na, siguro eh. So, I mean, pag ang bana, wa mo apil-apil sa gobyerno, nag-practice siya may gala sa private citizen, no? Nag-negosyo siya giya, wa man siya mga gala, mumiddle dito sa mga kuan sa gobyerno, sade na. Karon, ang ilamang kong kablihan, may gala, gusto nila, kadtong tibuok. No? Uting kayo, ang tutanan, may gala, tibuok. Pero ang depensa karon sa defense mga higala nga dili man to whatever na gain niya sa iyang pagka vice mayor does not constitute mga higala impeachable offense. Murag, well di wanta mga higala eksperto anang ilang pero sa tinamba na tong utok pero imo man kung pagkasadon atong butang nga og na income na ko adto nga na time katong time no. Di man ko ni mo magukod ana pura ni impeachable offense. Kaya di man ko impeachable during the time. Kani siguro ang gi-income na ko from 2022 to 2024 ka na siguro. Kung na ako'y wag i-deklara diha ka na. Kana siguro. Pwede ko ni mo nga gukdon. Pero, kung nangawat ka ana pa ng anak, I mean, naakay kuan diha ng mga pundo, hukus-pukus ni mo. Kana nga period mga higala, mag-constitute yun siya kuan. Impeachable man ka ana nga time. Pero dili ka impeachable katong nag-private nag-practice pag private nga kuan nagpuyo ka as private citizen kuy pwede day kang gukdon ato. Ay pwede man gud gihapon kay batod palagi na may mga precedents nga pwede daw no kay aron daw nga ma-check ang imong honesty. In order to check your honesty lang daw mga kaigsuonan. Pero ang ako gyapon ipangutana nga ano lagi imong mga apilo nang katong mga panahuna honest man siya o dili atong panahuna it does not constitute impeachable offense either honest siya o dili siya honest during the time 2011 2000 dili ano man karon man atong gisgutan otherwise no kung ilaha gyud nang iduso may gala nga kana gyud ang ilahang barugan mga kaigsuonan nagpakita lang gyud nga by any means tanggalon gyud nila si Sara no it is not about accountability na kung mo na ginaunhauna ang tao. No, dili na ni accountability inyong gusto. Tawag ng tanggalan yun inyong tirada. Maura na siya mga ilan. Alas 8.05 na mga igsoon. Naabtan magkukuras nyo sa explanation. Taod-taod ang video ipakita na ko ninyo mga igala. Mukommercials ako kaya arang nang iganga. No? Alas 8:05 na mga katropan, dagna sa tubag panagubano-bano, ginibahin natin ganinyo may gala sa Santon Plus Gold. Oras by 8:05.
1: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dunggan siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dudyay, ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahi si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Claire Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiscover ni ini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
7: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa man imong sinakulo? Buka ata ba ani? Naani ba to?
6: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday ug Sunday. Oo, free yun, walay bayad, because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay, visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to life.
3: Mga katropa, atangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
9: Katropa Caravan.
3: Karong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wabar ko na mina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Apat sa dihang, sukan na mina o XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
12: Exciting!
4: Busay! Kauban si Katropang Arnel Cortez. Busay!
13: Oras may gala na kita ay 15 minutos na pasado alas 8 os buntag. Kining oras ato ganinyo may gala sa Premium D3, ang imong premium food supplement against viruses and bacteria. Ang Premium D3 mga katropa, aduna kini virgin coconut oil, moringa seed oil, vitamin D3 200 IU. Ininom nimo ni ini. Mga igala sa Premium D3, makabaton kag instant nga energy magakaigsuunan. No, instant energy ha. Pasabot bay katong galuya diha. Mubaskog. No, katong galuya diha may gala mo, katong ga lukot-lukot diha may gala mo tuy hakaw. Mubarog ba, mubarog. No? Ay mahatagan mag-enerhiya magakaigsuunan, no? Mo ni natural way may gala nga makabaton dag energy. Kay kung magsikag inom anang mga maka kut-kut sa imong tiyan, adlikado na. O, dito sa Premium D3 soft gel, mga kaigsuunan. Mapalit ka na sa Laguna Baga Butika, sa iyong lugar, dito sa stasyon, mapalit sab. O sa atong Y2H Clinic, mga higala na dito sa Ganti Road. O, doon sa palingke, mga higala, dito sa may Mr. DIY Tapad. O, mga kaigsuunan. O, doon sa palingke, Stagom, mga katropa.
14: Bullseye! Bullseye!
13: Nan, dito maglangan? Langan na ba yata? No? Aminaw na ito, mga katropa, kining ining sulti although sa press conference na ni no with the prosecution and the House of Representatives mga higala no nga imaton lang ang BIR mamahimong manduan nga ipresenta ang tax record ni BP Sara karon no medyo diha sila mga higala nagka kuan ba nagabikil o naglalis ba no di magtakdo kay of course mga higala ang depensa no mubarog man sa gina may gala sa ilang gituuhan nga para sa ilahang mga igalang gidapigan o kliyente no kasi Vice President Sara Duterte mga kaigsuunan kay kana lagi no sa kahisgutanan lagi ano inyo man ang i-charge nga impeachable ang katong mga income niya o whatever na by dishonesty ato mga igala sa declaration no sa iyang income during that time nga dili pa siya vice presidente ato paminawon may igala both sides para masabtan. Yeah, mga katropa.
4: XFM Katropa.
15: Let's wait for the impeachment court's ruling on this because it's possible that the impeachment court will sustain the prosecution's position that there's even no need for the president's consent. Why? Because the constitution trumps special laws. No? Dahil ang paniniwa, ang unang position ho namin dito, no? Mas supreme no ang constitution natin which grants the impeachment court the sole authority to decide and try impeachment proceedings. Kasama ho dito sa kapangyarihan nila no, na litisin ang impeachment proceedings ay mag-issue ng subpoena. So, again, this is the highest form of accountability mechanism in the Constitution. So, paniniwala namin dito, mas mataas ito no, dun sa provisions ng National Internal Revenue Code. So, para makita ang buong katotohanan, merong karapatan at kapangyarihan ang Senate, sitting as an impeachment court, para i-compel ang BIR na ipresenta ang mga dokumento na ito. No? So, hintayin ho natin kung anong magiging pagpapasya ng impeachment court. It's also possible na sasabihin din ng impeachment court na tulad ng nangyari dun sa nakaraang impeachment proceeding na kinakailangang i-require ng BIR commissioner ang BIR commissioner na mag-request ng consent ng presidente. But again, ayaw ho nating pangunahan kung ano magiging pagpapasya ng impeachment court dito.
9: You don't see the president this
13: approving
9: if ever yun pong request if ever po ng BIR commissioner.
15: I think what Attorney Jay has sufficiently explained to us is that number one, the impeachment court having to exercise a very extraordinary power. This is actually a constitutional directive that the impeachment court to exercise. We feel that it will no longer be required for the president. Again, for the president to intervene in this matter because that already sufficient for the BIR to release this ITR by virtue of a subpoena power that will be issued by the impeachment court. Okay. No?
13: So, yan eh. Yun lang po yung position. Pasabot mga katropa nung ang impeachment court, mga igsoon, being the highest mechanism of accountability, no? Kini magaygalang constitutional tool no sa pagpanubag mga higala sa accountability dunay gahom sa pagtaral sa kining impeachment o kining kaso mga higala sama aning kang BP Sara Duterte apil ni ana ang pagsampina og mga dokumento like for example kuno mga higala ang BIR o kining income tax return. Now ang ITR magun sa tao mga higala base sa absolute mga dibay no, base sa ato ang tax revenue code na to. Ibang ni basta-basta ba nga makuan ba i kuan nimo. Confidential gid pud ni, no? Mga ang confidentiality niya ba. Karon, no, gusto nila nga bunloton and then ingon tong gaina mga higala no sa House of Representatives nga either the president mga higala Bongbong Marcos mo issue og kini mga higala mo tugot ba tugtan niya ang BIR commissioner. Mga kaigsoonan niya, i-produce, no, ipakita kato mga higalang ITR or income tax return sa Vice Presidente. Mga kaigsoonan. Pero ingon po si Adyong, di naman siguro kinahanglan, no? Di naman siguro kinahanglan pa nga mo apil-apil bang presidente, ano? Pero I doubt it kung mo apil ang presidente, ano? And I doubt it, mga higala. Duda ko, di ko kung ano, layo ra kayo na sa tinuod. Kung ang presidente, may higala mo, ingon nga, ayaw na. Tama na, no? Madili. Kaya kung tinuod pa na may gala from the very start, iyan na nang isulti. Bullseye! So sa ngadto-ngadto, maproduce kaya po na kay Bindalo ba yan sila? Ang ilang ginasubay karon Bindalo ba yan yun? So, bisang pagmuingon ta nga, ang atong tax revenue code is na absolute confidentiality sa income tax return sa tao, labi na ka itong panahon nga di siya vice presidente. Hindi, di ba? Labi na itong mga panahon, apilo ni mo may gala, ang iyang bana. Noon yan ka ng ilahang manggod is, kuan ba, kinibang minyo manggod? No, niya ang si BP Sara is naas gobyerno, pero ang iyang bana may gala, di man siya trabahante sa gobyerno mga kaigsoonan, no? So doon na sila'y problema diha. No, doon na sila'y magkaproblema sila diha mga katropa. Ya, kung pangutan na to, kung pananglitan tanggalon nimo. Sa so, mangud nimo na pagbahin karon mga higala nga ilaha man ang conjugal mangud na. Sa so, nimo paglangkat karon diha sa pananglitan mga higala na ingani nga amount, kuhaon nimo diha ang kang attorney Manasis Scarpio. Ilain nimo, di ba si gamay na lang ito, mabilin ka BP Sara kay gamay ra may sweldo sa gobyerno. Di ba? Oo. Oh. Yeah, di ba ito nimo pwede, may gala, nga katong sa iyang bana, i-appeal ito nimo taral di kay nag, okay, mayan lang na siya kung kuan na nga tao ba, kanaganing Gilingkod-lingkod lang, may gala, daplis, karsada, o niya, sigilag, duso-duso, o ganang, kailan mo, kuan, gab, ganang duwa, ganing, dama, ganing, gab? Dama ba, ganang, tansan, nga gihayang, o tansan, nga gikulob, gana, no? Bato, nga gamay, bato, nga dagko. Ano naman, tirada na to sa unad, hantun nga, ma, kuan ka, ma, mababoy ka, no? Mas tawa gani. Oh. Lahi po na sa chest ng dama, no? Manay kumos karsada sa kanto ng dama kay i-drawing raman na diya sa bangko. Tingala ka kung sa gidot ano yung mga tao, sige, dusog ba ito? No? Nagdama diya eh. No? May manantawahan na kung gatok o na naskilid, no? Nya, gaihap-ihap sa kinan nga muagi, o niya ga-income. No? Nya, kaya abogado man na, in practice man na mga kaigsunan niya, doon na yung mga kliyente, hindi basta-basta. So, doon na yung dilima karon dili laila ha, pero na dilima. No? Doon nag-yung dilema karon mga higala on the part sa ato ang BIR. Kaya basta-basta nila na i-release. Hinunua, dili lang si Bibisara ang mapublicize niya. No? Dili lang mga higala ka Bibisara. Otherwise, tanggalo nilang ka Bibisara niya. Niya kay Minyo man eh. Mga kaigsunan. No? So, yun sila nga mananghit as presidente. Yung mo pa si Adjong nga, di na kinahanglan kay ang impeachment court. Di ba na basta-basta na? Nawara ni si Adjong. Nan, unsa po itubag mga katropa sa prosecute sa defense niya na ato sa Maminawon.
4: XFM katropa.
13: No, katong usagab katong yan.
16: Naginawa ng Vice Presidente kailan 'yon ginawa? At so sa amin para masabi nilang nagkaroon ng unexplained wealth. Ang basic, if I may remember, was really just the fact na yung SALN niya ay lumaki from 2007 to 2025. Which sa aming palagay, does not show any factual allegation whatsoever. Except for the fact that it grew bigger over a span of 20 years. Pangalawa, wala rin pong naka-attach, which I mentioned in the oral arguments last week, na kahit anong ebidensya. Or kahit supporting document man lang, huwag na nating tawaging ebidensya. Supporting document that will support any allegation whatsoever of unexplained wealth. And that is why, nabanggit ko rin, na after the allegations were made, and this is even more significant, after the respondent had filed her answer, na tinawag pa nga nilang non-answer, doon lang po naghanap ng mga ebidensya na sakaling makasuporta doon sa allegation na iyon. That's very important for us because we had already filed our answer before AMLAC documents were suddenly produced with the issuance of subpoenas, before the BIR box were concerned that we are concerning ourselves with was presented before the Committee on Justice. Nasa panahon na yun, tapos na po kami sumagot. In fact, when they were saying that it was a non-answer, to be very candid with everyone, we wanted to say because it was a non-complaint. Kasi walang ultimate facts na naka-alleged for us to even answer. Now, before this honorable court, I do recall that in our answer, we also took pains to discuss, no, the lack of ultimate facts and also the what we feel were violations of due process before the Committee on Justice, or at least with the proceedings that were conducted before the Committee on Justice. And that is also why we have a pending motion for exclusion na ikinalikip namin dun sa answer, precisely because we were objecting to the fact that these pieces of evidence were produced after we had already filed our answer. Now on the fishing expedition, I think on the fishing expedition, Your Honors, our main point is this. Even if we read the twin requests for subpoenas, paulit-ulit po, nakasulat po doon, because this may show context, because this may show, prove something. Mm-hmm. At para sa atin, this only shows, and at least, again, on the part of the defense, this is somewhat already an admission na hindi pa nga nila alam kung ano mismo doon sa mga hinihingi nila ang pwedeng sumuporta sa mga allegation na unexplained wealth. And that's why, if you read the entire request, it uses the word may several times, mm-hmm. And it even says in one paragraph, I think it's 3.24, but I might be mistaken, that at least with the request for, with their memorandum, rather, in their memorandum, nakasulat po doon that this does not assume wrongdoing. But they want those documents, nonetheless, to see if something there will actually help support their allegations. That is why we are calling it a fishing expedition. Dahil in Tagalog, para po maintindihan, sa aming pananaw, sa dami ng hinihing dokumento, para po itong nagtatapon po tayo sa dagat ng isang napakalaking lambat at umaasa tayo na kahit papano may mabingwit kahit isang pirasong ebidensya. Maraming salamat.
17: Counsel for the panel of prosecutors, the Honorable Jocno.
18: Thank you, Your Honors. The question propounded to this representation first is, what are the ultimate facts alleged in the articles of impeachment? Yung po ay nakasaad sa page 7 of the articles. And if I may be allowed to just read them briefly.
17: You may do so, Counsel.
18: Thank you, Your Honor. Respondent Vice President Sara Z. Duterte committed culpable violation of the Constitution and betrayed the public trust when she, A, amassed unexplained wealth manifestly disproportionate to her lawful income and earnings during her incumbency as a public official, B, failed to fully and truthfully disclose all her and her spouse's assets, liabilities and net worth in her statement of assets, liabilities and net worth, including in her silence for the years 2022, 2023, and 2024. And C, failed to divest and instead willfully continued all her business interests during her tenure as Vice President for the years 2022, 2023, 2024, and 2025. Please allow me to briefly explain why these are ultimate facts. Ultimate facts are basically the essential factual elements that make up a party's cause of action or defense. Halimbawa po, pag murder, treachery, evident premeditation, lahat ng mga kinakailangan ng batas para mapatunayan na murder po siya. In our case, we are alleging, first of all, unexplained wealth. And based on the jurisprudence, the elements of unexplained wealth, the factual elements are amassing unexplained wealth, manifestly disproportionate to one's lawful income and earnings during one's incumbency as a public official. So, nasatisfy po namin yung requirement na pag-allege ng ultimate facts or essential factual elements sa tatlong bagay na po ito. The evidentiary facts follow in the succeeding pages of the articles. Doon po namin dinetalye kung ano yung mga iba't ibang paraan kung paano nakuha o naamas ni Vice President yung ang sinasabi natin na unexplained wealth.
13: Based ni Trillanes
18: na. On to the issue of fishing expedition. Yung pong fishing expedition po ay halimbawa may sabina na baka sakali meron tayong makita. Yun po ang ibig sabihin ng fishing expedition. When the party requesting information does not know what might be produced and just as an off chance tries to use that instrument in order to gain evidence that may be used against the other party. Dito po, malaki ang pagkaiba ng sitwasyon. Maalala po ninyo, during the hearings before the Committee on Justice, the Executive Director of the Anti-Money Laundering Council testified and produced documents showing that from 2007 up to the present, 6.7 billion pesos ang dumaan po sa account ni Vice President Sara Duterte. On that basis, and if we go deeper into that report, it says that during the period from 2007 to 2013, during the time that she served as mayor and vice mayor, umabot po sa halos o lampas 3 bilyong piso ang dumaan sa kanyang mga accounts. So may basehan po tayo para ipalabas ang bank records. We are not just guessing that there is something there because the AMLA itself has confirmed that there were covered and suspicious transaction reports submitted to them in those amounts that I mentioned. Malayo po ang fishing expedition sa ginagawa ng prosecution dito po. If we had no basis at all, if we did not know what was in the AMLA reports, ayun po, maaring sabihin na fishing expedition. But in this particular case, we know because these are matters of record presented before the Committee on Justice. Second po, ang fishing expedition, maaring magamit yan sa ibang mga allegasyon tulad ng baka meron kang hindi na-declare sa iyong SALN. But when it comes to issues of unexplained wealth, it's very clear. The decisions of the court are very clear. To know whether a government official has amassed unexplained wealth, we must look at the entire incumbency of that official. Starting from day one, we look at their SALN, we look at all the income that he or she has earned, both lawful and not, and from there we make a determination whether there was unexplained wealth or not. For these reasons, Your Honors, the fishing expedition argument, in our view, is totally untenable.
13: XFM Katropa. So inyo dapati bagay gala no ang pagbailuanay no during the trial ni attorney representative Chel Jokno og ni attorney Michael Poa mga kaigsuunan. Now, ang pamuta naman good no, nganong inyong sapina na nakabutang this may provide. Nganong di man siya sigurado? No, dili sure eh. Mangita pa ta didto. No, kung unsay mo suporta sa atong allegasyon, dili pa dapat kinaana mo igialigar, naana mo ebidensya daan, no? Kinaana gud mo ipasangil, but pasabot nga naana mo dokumento nga ikasuporta ana. Karon, no? Kung tama pa to, no? Kung mismo sila mga higala atrasado gid ana. Kung wala pa walay gibug-aton ang ginaingon mga higala nga fishing expedition. No, wala ka lang wala siya ba? No, why push, no? Untenable. Mga kaigsuonan. Anong umukaabri lagi atong BIR box atong panahon sa Committee on Justice? Unya nga no, mismo mga higala ang Senado, ang impeachment court, nag-decide, iuli na sa BIR. No, iuli na sa BIR. Ang ako ang may higala ang nakita, nga, bisan unsay pamaagi, no? Bisan kung mga panahon, mga higala nga, musupak na sa balaod, basta lang yun ma-produce, no? Og makuha nila tanan, anong tanan magilang kwaon para mautingkay nila dito mga higala kung unsa to'y muserve, no, sa ilaha mga higalang pamasangil. So why ipsot si Sarah? Why ipsot mga higala si BP Sarah sa ilang gustong mahitabo mga kaigsuunan? No? Basa ko mensahe. Ingon mga higala si Raimundo Ribucas, kung ang government employee nga honest, dili gyud kamadato sa tinuod lang. Ang utana na ako ni Morimundo kay Bisaya, manday ka, gatagog-tagawag pa ka. Ayaw! Ang indig niya ni Gab, kininga itong mga trolls, nara ni Dres Tagom ka puyo. Sa walang tayo, kuanay, sakit tayo buot. Kung honest kuno ang government employee, dili gyud kuno madato. Mga nga, mga utana ko. Pobres, BBM. Pobre si BBM. You remember katong debate ni BBM og ni sa Alan Peter Cayetano dito na Bulgar nga si BBM way laing trabaho gawas sa pagtrabaho sa gobyerno. Lagi. Yung mayong na sa kagaroon naman, lahi pa niyang asawa, naman po yung negosyo. I-apply na sad na ito na kay BP Saraw, yung banaw eh. Opisyal din na sa gobyerno. Dilipod. So, kanikaroon mga higala. Matod ba sa ubang comment, no? Matod ba ni Badge Badong, mula Vice Mayor hanggang Vice President from 2007 to 2006, dapat talagang buksan ang tax and bank records ni Inday Lustay. Kaya nagtawag ka BP, no? Inday Lustay. Para malaman ang taong bayan na may irregularidad siya as public official. Rilin Navarro, President Dris Maniki Kapalong, sir, late ko gapon, sige lang. No, unsay pagtuo nimo Badong kanang imong amo wa mag-declare og insakto sa ilang salin ang samalita gi-declare ba dayto nila? Mao bitong gimalita na lang nila gitago na amampod na nga idea aw sindikato manggod ng kwarta. Bibian Labawan Lucero mayong buntag. Marina Donio, kana si BP abogada pag yod niya si Bongbong kawatan ko no. Sa Bongbong nga ba? Mastermind sa flood control. Hadlok na sila ba presidente si Bibi Sara kay managot mangyod sila sa ilang kadimunyuhan. Bads padong. Ay pud mo pala bigo. Andi sana ko hayaher pug kayo akong basahod tanan. Panagsalang uban lang. No di na permihon. Raimundo Ribucas, hapit na makumpleto ang BGMP meaning Bong, Jinggoy, Marcoleta and Peter.
19: Ayya.
13: Ube bugoy ni si Raimundo. Butangan na niya meaning Florito Abatayo from Glendale, California, Aguanta Party List, California chapter. Good morning.
20: Thank you.
13: Badong, naasay hangyo nimo Mr. President. Ingon siya nga, please Mr. President, utusan mo na ang BIR Tax Commissioner na i-release and produce the tax document of Inday Lustay para sa katotohanan, para sa bayan. What if suguon po ni Mos BBM i-release na lang po na pilang iya? Nang magkaalaman din. Accountability is more important than confidentiality. Pero as if you were saying, Raimundo, nga because of this impeachment, you have to bend the law. In order to please not the people but your amo.
20: Sometimes you have to bend the law.
13: Dili, pag balaod na balaod na. Pwede nga moingon ka mga egal o sige. Ato sa ning ku ano ning confidentiality kay pa sangan sa accountability. Nai-remedia na. Na may in every rule na magyo exceptions na mga egal no. Na magina siya exceptions in every rule. Hating amo issue ng inyong presidente o suguon niya ng BIR commissioner, no? Kay ako sa akong kabahin, sa nagtan-aw ko ani mga igala nga panghitabo, do you think si BBM mo ingon adi ko mag-issue? Mo issue mangyapo na along the way. Sa ngadto may gala mo issue man lang gyud gyapo na. No, sige. Ayaw na mi dramaha, mao bitong inyong gi-arrange daan, gipistuhan ninyo daan para dili kalisngig inig abot sa oras. Mao na ni karon nagamit na ang arrangement sa ilang tao. ang umangutan na magigalag, tama pa itong ilahang kuan. Nahupta naman nila itong BIR box, paatik-atik pa. Dapat gabrihan na lang ito ninyo. But they know, mga higala, nga dili musaler ang ingon ni Erwin Tulpo.
20: Sometimes, you have to bend the law.
13: That is why, Raimundo. No? Kung ang ingon ni mo nga, mas importante ang accountability kaysa confidentiality, yes, but, when it is the law, it is the law.
20: Sometimes, you have to bend the law.
13: So kung yan ang imong thinking, aliporis ka ni, bend the law.
20: Sometimes, you have to bend the law.
13: Klaro kaayo. Good morning, Idol. Nice kayo mong explain. Tama dyan na imong hatugon. Wapuro sila kahadlok. Nakaupo si Inday Sara. Kapag kawatan ko rakot, hadlok na sila tanan. Alas 8:41 na mga higala, antak na sa ato ang pagpanagubanuban. Ay, labalandaan sa Pina, bay. Makaingon ka bang, ano man po tuod nga, this may provide. Na word ba, ang clause ba nga, this may provide, mga higala. Kung atong, di man ta mga lawyer, no, di man ta mga bugado, mga higala, mga yanong tao, rata. Pero maghuna-huna ta, ano man po, maingon nga, this will provide or this shall provide. Kaya nakabutan dito, this may provide, referring to the tax record. This may provide. No, sa to pa mga higala, posible lang. No? Kaya ang gi-fight karon mga higala sa defense nga kung mo man di ay na nga this may provide but pasabot nga mangita pa demo dito. So paunsa na nahimo nga dili na fishing expedition nga mangita pa man di ay. Ha? Mangita pa man di ay suporta atong inyong ginaingon nga facts nga inyong ginaingon. Because of giingon ninyo nga irregularity or kanang giingon ninyo nga suspicious nga transaction nga nisod may gala from 2007 hantod na itong panahon nga inyong girequest mga kaigsonan. Pero even AMLAC may gala man po nag-explain nga pagdako mangod ang musod may gala that would entail kuan pananglitan nga niya butangan ko mga ako na nag-explain kanya ito Ang among company may gala mo palit og yuta. Karon gisudlan niya 1 million ang ako may galang bangko. Kay ako'y mubayad in as a duly authorized representative of the company. Ah, gitagaan ko niya kagaw, may kausi bayad dito, no? Niya dadaan kuan, kay pirmahan na mo diri nga ni mo ni mauna, niya panotaryuhan ato, bla bla bla. All right? So nisud sa ako ang 1 million mga kaigsoonan. No? Pag-abot na ko sa bangko karon, do you think may gala di ko pangutan on sa bangko? Pangutan on ko sa bangko? Inong ko sa bangko nganong naa kay 1 million doy? Say una, usi trabaho ni mo sir. Ngayon naman, makita man sa akong kuan, makita sa akong kuan ba akong cash flow, no? Inflow og outflow mga higala. Makita dito ba nga oy. Na may kuan dire. Mora man ni sweldo niya mabilin. No, mo ni mugawas, mo ni mabilin, mo ni mugawas. Nya nganong ni amay 1 million pinakalit dire. Makapataas na kilay mga higala sa tagabangko. O niya kana sila, musita gyud na may higala kay base pud lagi sa AMLA. No, anti-money laundering kini mga higalang council or kining anti-money laundering na to kabalaod. Utaas ng ilang kilay, maana na siya, di lang ko kabalong pataas ang kilay ba, no? Maana na mga egal, alay, mamudungan, muduha, mani ako, ah. Maana na, maana, oh. Ano maning, nagka 1 million, magka nga, di ba ni, gid kaabot 1 million ni mong income? So, ato na po ka pangutanon sa imong trabaho, ano man? Ako manggong kuan, no? Ako ang manggong amo, no? Ang among bossing, nag-send o kwarta kay Bayad Yuta, niya, kuan, pangutanon sa trabaho, so, sukit-sukit ton, ID, bla bla bla bla bla bla, hantun nga, establish nga, indeed, anong kwarta ha, dili na mga egala kwarta sa hangin, di na kwartang dautan. Kung dili ipalitay yung dagyuta, niagilan ako. Kaya ako as Julie authorized, may gala, Julie authorized representative of my company, of our company, may gala, nga asa ko na narbaho, mga kaigsunan. So, musuda, murecord na dito sa ako. Matinga ka, kung imo nang tanawon, may gala, maglahi, gala siya. No, mabantayan ni mo nga, uy, naini sudiri, bla bla bla, mo ni panitan 50 mo ni sweldo niya, no, kada buwan. Daku agud, no? Lami agud na hunaon ko tinuod. No? Ana mo ni, pagkabuti, uy, ngano ni 1 million man ipinakalit. Karudahan ako, suspicious na. Mga kaigsunan, explain mo na sa taga-amla. Mag-constitute na siya maigala sa suspicious transaction. No? Mabito nang inigabot ni mo sa bangko, klaruhon. Pangutanoon ka, ano man eh. No? Now, pananglitan may gala, magtiayon man sila. No? Minyo man na siya magkakaigsunan. Kung pananglitan ang kwartas bana, gibutang dito sa account may gala, bank account sa asawa, which is possible. Ano man? Kaya nga ako bitaw mga higala, no? Kaya nga ako bitaw mga kaigsunan, ang akong kwarta, pag na-address ako ang may gala, ako apa. No? Inig-transfer mga higala, pag na-swildo, o ako apa ni. Inig-transfer na ni Maigson, paingo na dito sa akong asawa. Di, ako apa to, di na. Dili na. Ayaw! No? Tanan ako kwarta, di man na paingo, no? Kaya nga naman, gikan din sa akong account, ako may transfer dito. Nga pananglitan, kung ang akong asawa mga higala, mao pananglitan mga higala ang naas impeachment. Oh. Eh, mapangutan na, gitong anong naman kay 1 billion, din niya, kaniinkan ko 1 billion mga higala kay... Nakadaog ko og kuan tigbakay. Nagi send ako dito sa akong asawa, mga katropa, di magwonder ka karon. No, kung imong tanaw ang bank akong tax ang bank record nako. No, nganong naa man kay 1 billion nga. Sweldo si mong asawa, pila ra may sweldo ang chemical engineer may galaw, gamay man ang sweldo ani Pilipinas in town. Kini ra man Pilipinas mga igala nga gamay ray chemical engineer pero gamay ra sa silang sweldo. Oh. Di kayo ko ano kayo mga igala pamahatagi og bili no ang ilahang kuan kining unsa di ilang profession mo nang ejud mog binuang nako badong kay ako gani mayabag maghimo jud ko kanang utot nga isod sa silupin itsa nako ka sa dapit ninyo para inighanggab ninyo diretso na mumukirig. Ayaw! O kana amin po threat na threat kay kirig na gistoryahan patay gyud na. Naana po ninyong utok. Idol, order na lang ko og Santon Gold Coffee Mix. Asa ba kadapit usao sa nato ni pagbasa ning imong sinuwatan ding hinapon man eh. Sa Japan ka, paingon? Pwede ba ka na kung ipadadi ha? Amay si Chico, Sir Arnel, high blood man si Bindalo. At itong tanawang na high blood na siya. So, di ba mga katropa? No, for the sake of this discussion, ato paminaon si Senator Alan Peter Cayetano sa iyong mga higalang pagtandi, no? Kung ingana mo, kamadasigos, pagpangita, may higala sa tax record o sa accountability ng Bibisara Duterte, dapat ingani po mo kaniyad to ka-BBM. Baga katropa.
19: XFM Katropa!
13: Sige, wala pa dayo. Watching always here in Japan, order kong Santon Vitamin C. Saan man ipagpadag Japan? Jury. Oh, ma'am, jury. Konnichiwa. Ohayou gozaimasu. Sama doon, alas 8.48. Mumaura matag-uras Japan, mura. I-chat ko ma'am dito sa katropang Arnel Cortez Palihog dito tamagkuan kay malangan tang transaksyon diri sa ato as live. Mura na tanig live selling ani. Pero oh pohon mag live selling ta. Tinuod para maka naay pundo ang atong Aguanta Party List. Kinalan ta mamaligya may galaki para naay pundo ang tanan diha proceed Aguanta Party List. Itabang nato atong mga kaigsoonan natong dugay nang gaaguanta. Sige, palihog ko. Sawagan ni kining sa ganin ng please sa kuan kining kalimot na ko ba? Sige nang please gani sa Japanese gani gab. Pag duha man guna kabuok. Kudasai og kuan sa tong isa gani jure. Sige nang isa gani ha. Basta mo na na! Kasama ko si Dumdum na na. Problemahon pa na pati ng hinapon. Bitaw. Sige! Pamina, Rilin na ba daw? Dato, goro na sila, sir. Kay na baratuhan man sila sa pamaliton. Karon una, yes, of course. Thank you. Arigato. Unigay si Mas, no? Doon mo ko na, naikod na sa'yo, napay unigay. Unigay si Mas. Depende sa imo hanga. Depende sa imong kuan. Depende sa context, no? Dita kabalo kayo ng hinapon, bay? Huwag yung kuan na. Itong uban ni Attorney Ryan Bisnar sa Japan. Ang sunod-sunod nagyo kong Attorney Ryan. Kaya ibaligya pala ang Tadri Megala. Alas 8, kwinta na. Ang Tagnas Buntag, baliw ko gab.
19: XFM, Katropa.
21: I'm happy I finally heard Senator Judge Erwin Tulfo is concerned about the...
13: Dili mao. Katong last, pinakalas yun. Katong pinakalas ka video. Kana kaya, dapat ang sunod ani mangod, si Erwin pa. No, si Erwin pa. Kaning ginaganang pinakalas ka gisenda ko ka video gab regarding sa tax. Sumpay aning gisgutan nila ato nila Representative Chel Jokno og ni kuan ni Attorney Michael Poa. Na dia, no? Sige. Elmer Bumanglag.

0: products. No, kay kana among products dugay na ba yan na nakatabang sa market? Dugay na nakatabang sa among mga katropa. Mga katropa namo nga wa mi kahibawog BBM ba na wala bilabot ana. No? Kay mo epekto nang amo ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, bisag unsa ang imong political affiliation, ikaw kay trolls ka basig di na mo epekto sa imo. So please, ayaw lang hilabti among product. Kaya wala nagibuhat sa inyo. No? Kung sa ako mo malagot kay ingani akong komentaryo, you can. No? But only on the commentary level. No? Ay lang ko personal ah. No? Kaya wala ko dati, nating personal gihimo na ko sa inyo ha. No? Magtuon na mo, ngayon kung lain tagbaruganan, ayaw kalain nga laig baruganan ang usa ka tao. Ano siya? Di pwede, mangod pwede nga pareha tatanan. No? Gani man nagsuon, may gala mag-away pa. Pwede man gani ka bulagan sa imong asawa, mga higala, o pugso ni mo nagpatuo nga pananglitan imong asawa DDS na. Nga ikaw, bungbong yung ka, nga magsigi mong away, da, may pagmagbuwag mo eh. Eh, kabaw ba ka, mga higala, nga ground na for legal separation, may gala sa magtiayon? Gab? Pananglitan, lain-lain mong relihiyon. Niya, pugso ni mo ng Iglesia ni Cristo, simba yung Dres Katoliko, kakabig yung tinood. Oh, niya mo yung sa dadili. Eh, pagtuon lang sila yung pwede tinood. Niya mo na yung awayan kada kuan. Pwede mo reklamo eh. Hindi na niyo magkasinabotan eh. Kaya yaman kong guyuron dito pa simba sa ilang niya, mahadlok man kong krus. Hindi mo kuganaan silang simbahan. Bisag, makamalok ka, bisag magtiayon. Appeal diha ang political. Kuan ni mo, political belief ni mo. Manalita ni mong ba na Kawasaki. Ay, nindot na ba kayo na Kawasaki, ma'am, no? Paingon dito sa diha man sa kuan ba? Kanang island ba na, ma'am, no? Island? Basta nakaanhan ako diha. Kalimut lang ko. Asa? Diha may nakatong na ay aqua tunnel. Niya, patabok dito sa kuan. Patabok dito sa kanang paingon ka dito anang Mount Fuji. Mount Fuji. Nindota diha sa imong nahimutangan na ma'am ba na, sir? Jury, oy. Sige. Okay na. Sige, basta ilang hilab din yun ng among Santon, ha? Kung mupalit, mupalit. Kung dili, ay mo sigig panaway. Anara ka simple. Sama rin na sa kong programa. Kung ganahan mo, okay. Kung dili, balhin mo programa nga dito mo ganahan. Ayaw nako. Para watay sa kitay buot. Kaya na yung mga butang na nato kailangan pang hilabtan. Okay? Sabot! Kaya magtiayon gani. Kung magtiayon gani, di kayo na magkapugsanay. Di ka na magkapugsanay, mga igalag, kuyos, matag-usa kung nalitan mo ng guyuron dito sa imong reliyon. Di ka na, pwede ka na mahimong ground, mga igalag, for legal separation. Buwag tani. Yung kalaki. Oh. Alas 8:54, baliw ko gab.
1: XFM Katropa.
2: We want fairness for everyone and for the Filipino people. But would it be unfair to require 20 years of documents from AMLA, BIR, and bank accounts from Vice President Sara without requiring the same from President Bongbong, considering that all of these scandals is happening during his administration?
3: If the allegations of the complaint against the president did in fact contain ultimate facts, I would see no reason why the Committee on Justice should not have proceeded with it.
2: So I'll take that answer. May I ask the same question? Rule 8, ultimate facts including evidence. So the answer of the prosecution was that, but that may evidentiary facts. But ang nakalagay kasi sa Section 1 ng Rule 8, including evidence, what is the position of the defense on this?
4: The defense follows strictly the rules, Your Honors. While I agree with the distinguished opposing counsel na iba yung ultimate facts and evidentiary facts, no, I don't want to blur that line. Tama naman po yung sinabi ng ating opposing. But yun nga po yung punto namin. No? In the Zabalia and Cabrera complaints, wala pong ultimate facts at wala din pong evidence or evidentiary na nakakalakip doon po sa mga complaints, and which is the very issue that we brought up.
0: Kadali lang. Gihatagan man na mga egala, ultimate facts and the evidentiary facts. Ang pangutana na mo, di man miloyan, mangutana lang eh. Kung naana mo ebidensya, anong mangita pa mamuglayan dito sa BIR? Kahago ba ninyo, sige, panguting kay pa, huwag naana mo igihuptan. Oh, nag-aliga kag tao dapat ready imong kuan? Ready na imong sani? Ebidensya diya. Because the burden of proof, mga igala, naa na nimo nga gapasangil. Ikaw gyud gapasangil. Ipamatud-in na diyan nga tama na yung mga ipapasangin.

0: Asa mangita sa mag-ebidensya, manguha sa minutos BIR. Oh. Mura na among pagutan na. Amo na kabalo mo sto bagana kay mga abogado mo, mga eksperto mo sa balaod, pero kami ako lili, I am not di pang lawyer, no? Manang stop calling me attorney because I am not, no? Komentarista ra ko. Ang akong girepresenta mga higala yanong tao, no? Yanong mga lugsuranon. Mo na akong girepresentahan mga kaigsoonan. Aguanta Partilis mo na akong girepresentahan. Ang Aguanta Partilis dili na mga higala pang kongreso. Representation na mga higala siya nung tao, and I would like to be your representation mga kaigsuunan. Sa unsa man nga isyo, dira tas bar o public opinion. No, dili ta dito sa kongreso kay dito sa kongreso kumunoy mangunagod. Lunangan ba? Muta akas lunangan. Puti imong sinina, unya mo ingong kagwa ka magkalapok, maapil ka diha. Otherwise, umakay sapi, good. Wakay kwartag, maapil-apil ka diha, may galag di ka mo uyon-uyon. Tanawa doon na sila, may galang uban nga ni supak-supak aning impeachment ng mga kongresista. Ask them. Asa sila karon gipamutang, mga higala. Ultimo mga chairmanship membership may higalas committee, bagi pananggal na mga kaigsuunan. Ingana kang ilad ang atong politikas Pilipinas, mga katropa.
1: Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye.
0: Right. I hope nakasinabot ta. So kamang pangutana, mga higala, isip mga yanong lusunan. My question, no? As ko na naman dai mo ebidensya, nganong mangita pa mo mga galag mga ebidensya gikan sa impierno? If you are so overwhelmed and so convinced with the allegations or with the evidence you have, dili ba mas proper nga na ako'y gihuptandaan ang ebidensya before I allege? Before ko mo ingon mga galag, sure ma kuang gyud kuani kay sigurado gini. So dapat naana mo, ana. How come? Ngita pa mamuglain. Sige, no? Mabantayan ni mo. May gala. Even si Attorney Michael Pua, wala niya gig supak, no? Ang, I don't want to blur that lines between kining ultimate facts o kining evidentiary. Wala niya nag ilawgaw, no? So makita ni mo, mga kaigsunan, di ba? Ang depensa. Ang offense lang, no? Kaya na lang yun, no? Sige, padayon.
2: In court, Your Honor. So if you were representing now the President and the opposing counsel was also asking for 20 years of records of AMLA bank accounts and BIR, would you still have the same position?
0: Kadalang. Medyo conditional ang pangutana ni Alan Peter Cayetano. Kung ikaw karon, Mr. Defense, I know, Prosecutor, Representative Duke, no? Kung ikaw karon pananglitan, magrepresenta ni BBM. Itugot ba nimo nga mangayo? Pangayuan ka ni Defense karon, pangayuan ka ni Attorney Michael Poa og 20 ka tuig nga record ni BBM. Pangutanap, sabta ninyo pag-ayo ang tubag. Sige daw.
2: That unless it is relevant and definite. I read in your yes. pleadings, di ba, and in your position yeah. paper na yun yung... So kasi may, I'll ask na rin my next question. Why is it definite in your view?
3: Opo. So on the first question, yes, Your Honor. Even if I were to be representing the President now, I would have the same view, no? Na hindi po pwedeng ganun ka 20 years ang span ng mga documents na hinihingi.
0: Sa defense, may gala. Matul pa ni Attorney Michael po, kung bisan ako, no, dili si BP Sara akong representan, bisag si BBM, mora gyapon akong panan. O, dili pwede, nga pangayuan na to itong 20 katuig. Ngayon naman, susceptible man ko siya. Prone ba mga gala sa pangitaan lang yun na itong sayop? No? Idugang na to diri, isuporta na to diri. Lalimang ka mga gala ng, no? Kung sila mga katropa, kuan pa, surebol pa nang ilang gipangayo. Di ara mga higala sa karos ama na vice presidente 2022, wala pa man, no, pa man sila gasugod, June man sila gasugod. So let us say 2023, 24, 25, 26. Ayan ang 26, samo naman aron. 3 years only. No? Tulo ra ka to, eh. Let us make it 4. 4 years ra. Diha ra nga naman ang inyong pasangil na anak confined din ha. No? Is it impeachable? Oh yes, na diha inyong kuan karon na confine inyong pasangil. Ay nagbalik itong 2007. No? Ay, nagbalik kayo ang 2007. Ngayon naman, sa among mindset, no, sa among yanong panabot, bisag di may abogado, nahog mangod siya og the law is applied retroactively. Sige sila nga, exemptions ko nuna kay tax. Pero bisan pa, nagisgot mangod ang impeachment nga ri, no, kung ngayon tag impeachment na ay actual nga kaso, mga higala, nga impeachable. No, na ay actual nga kaso, nga impeachable. We cannot recount 2007 dishonesty kung dishonest man ugaling, mga higala. No? Kay isusihon lang yun daw in order to support their claim nga karoning 2023 at 2023 to 2025 nga dunay unexplained wealth. No, nga dunay unexplained wealth. Oh, para nimo. Pero di pa naman mo na kung sa imong motibo. Nobody can read that motive, mga higala. Kung imong motibo dahi, mamunit dito kuan para mo support lang atong claim ni Trillanes, be. Ingato. Okay ni pa, so idugang pagkita ako ng pangutana, palingkura daw ni Trillanes, kamurag nakasayod man, ana. Sige daw, palingkura ni Trillanes, kaya siya may ito'y nahibaw. Kaya bao ganit siya asagikan ng kwarta, kaya bao ganit siya kinsa asa dapit niya bangko ni deposit, para mahuman ata. Oh. Diba para mahuman ata? Sige, palingkura daw si Trillanes niya. Kay, total, si Trillanes, kaya bao magkinsa nga drug lord. Drug lord man kuno to. Kaya bao ganit siya, tungod sa iyang kahibalo, mga higala, tungod sa iyang kabright, bisan ang bangko nga wa pa ga-open, pwede na mag-deposit nga to. I mean, bangko nga wa pa matukod, ha, dili kay wa pa ga-open. Kaya muingon man kung kag wa pa ma-open, basin og close lang kay gabi eh. Bangko nga wa pa may gala na istab, wa pa na tukod ang branch may igsoan. Pwede na mag-deposit dito kay base record ni Trillanes na aman. O kanto din record ni Trillanes if you are so convinced. Yan, kay inyo man ang himong witness kay Netos Committee on Justice ninyo.
4: Ay,
0: palikura siya niya. Diba? Oh, sige na, padayon nato si Attorney Michael Puwa, mga igala.
3: Precisely because the jurisprudence provides that for a valid subpoena to issue, it must be particularly described, plus yung sinasabi po natin na relevance.
0: Ang pagkutada ron, ngayon di man mangayo, mga igala, ang prosecution of 2023 to 2025 alon. Ngano man, no? This would give us a hint. Muhatag na to, mga igala, babas. Muhatag na to og kuan gabba, kinibang mu-introduce na to answer ba nga? Kaya kung kana lang ilang pangayoon, basi guwa sila'y matiti. Na kung kana may gala tinood, ganting ha, basi di tinood na kung giyon ako na ako, arasan na. Ganting mga gala, di tinood mga kaigsyon. So, asa sila mangita? So, much better nga isakop na to, tunggikan 2007 up until 2023 para sure ball. Kaya kung inkasog, di itakakita og unexplained wealth in 2023 to 2025, at least we can charge him of unexplained wealth from 2007 up until nahimo siyang vice president. And on what grounds? Dishonesty siya. Oh. Yeah, asa na dayon? Ah, mo-refer na dayon to sa, ah, tuta, sige, pwede na to gamiton eh. According to the civil code, the new civil code of the Philippines, Article 19, every person... Oh. Every person must act in the exercise of his rights and the performance of his duties. Usa pa to siya mga igala nga provision. Patay bagsak.
4: Ayaw!
0: Give sani? Wala, bagsak yun gab, no? Wana dumduman ang na-memorize gabi eh. Give other his due and kinalang ka muak with honesty and good faith. Oh, dili honest ang presidente, dili honest. Ang vice presidente. Oh. Ana na dayang kamada.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Alas 9:06 na bagahigala ang takna sa buntag. Onsa di ay na ang mga kaitano, judges o defense lawyers? Ano suko kay mo sa mga kaitano kung ingana sila mangutana? Ngano di man lang mo masuko kung ingana mga igala kaway pulos mangutana sila Erwin Tulpo? Pero wala lang eh. I mean, wala mo yung angay ikasuko diha, maigsoon. Because not all the time kaitano ang angay ba di mo ikasuko if kaitano knows the law? For example, Cayetano knows the procedure. Cayetano knows it. Angay man nimo ikasuko. Even Ping Lacson may gala. Kung imo mga higalang itandi sila, well, nasiguro yung mga aspeto ng alabaw si Ping when it comes to investigation, no, kay policeman siya, kuratong baliling, namin nga na. Pero kung ibutang ni mo mga higala dito sa learning sa law, mo yung kakasa may learned nila sa balaod, without bias, may higala, maingon dyan ka, you will choose kahit ano, ano man, law graduate, no? Law member of the bar, oh, niya practicing, o niya dugay na nga lawmakers. No, matod pa gani mga higala ni One Bull University, Senador One Bull nga, di daw lagi siya lawmaker, pero 24 years naman siyang lawmaker. Ah, di daw lagi siya law graduate, pero 24 years naman siyang lawmaker. Sa to pa ni mga higala, ang 30 katuig ng alborario, pwede na siyang matawag doktor. Sugot mo na, Dok? Dugay na siya na nambal. Kasi pamagis, tambal niya, tie hope. Kailan kag tie hope, Gab? Iba ko kag tie hope? Ush, ana boss. Kani mo man tie hope ani, wasan imo hubag ani. Orasyon dila payat ang dugay makalayat, aw di maka. Gusto paktom duminom. Sana ka nang nakapag memorize na kuwala sa una mga galaw. Diyos salam kuritati paktum dium libimi. That's actually distorted Latin, no? Di ba natin tinuod mga galaw. Suwat-suwat ranas nung lolo. Suwat-suwat ranas nung lolo. Nga nadunggan nilang naglinatin ang pare Espanyol mga galaw. Ilang gisuwat niya. Ilang giusab. Sa gulag Bisaya, no? Okay. Tuuhi ko kaya nag-eskwila kong Latin. Ecclesiastical Latin nga lang, dili archaic Latin, pero ecclesiastical Latin is a legit Latin. May gala. And duha ka upat ka semester. Upat ka semester ang Latin. Latin 1 o Latin 2, so upat ka semester. Semester 1, Latin 1, Latin 2. Oh, 4 ba itong Latin? Pero 4 yata tama ni. Latin 1, Latin 2, 3, 4. Mga conjugation, mga are, mga ambulare. Gagian naman na, kaya naman seminaryo gina. Kuan man na, appeal man na sa, kuan. So, tayo, kapag manayhupay, deka. 30 katuig na kang manayhupay, pwede na ka matawag sa doktor. Abuang. Ayaw! alas 9 na, bagay galang, tagnas buntag. Oh. So, mo to'y sabot na to, Raimundo, ha? Ay, alag yung hilabti ng product, Raimundo, kaya di ba yan na ako? No, sa amo ng company. Sige, mo commercials ako, mubalik ra ko taod-taod mga kaigsuunan. Kadiala sa isa mo bang hawa. Kay mo ginawas ako kay as you can see mga higala no. Ako'y pinagpawisan na po. Alas 9:09 na mga higala tag na sa buntag kining oras sa tod kaninyo mga higala sa Santon Gold Coffee Mix ang Santon Gold Coffee Mix adunay mangosteen, adunay malunggay, adunay mga higalay chia seeds og turmeric og adunay glutathione og collagen mga kaigsunan. Alas 9:09 na.
4: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa tag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga sahay, mapugnan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
7: The Secret of Health.
6: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
7: Santon Plus Gold
8: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paghahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santol Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya ug spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Plus Gold ug Santol Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug kapili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santol Plus Coffee Mix, the secret of health.
6: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape ug energy drink. Mao ang ilis din na ang naanda na ninyo nga kape. Mag Santol Plus Coffee Mix ka na. Sa Santol Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santol Gold Herbal Capsule og Santol Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santol Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
9: Santol Plus Coffee Mix.
10: Ako si James. Daghana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santol Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ako ibaylo ang Santol Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy yung ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santol Plus Coffee Mix.
9: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
6: Ang Santol Gold Herbal Capsule, ang Santol Vitamin C, ang Santol Plus Coffee Mix, ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
9: The secret of health.
6: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
9: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Uban, Sikat Tropan, Arnel Cortez.
1: Oras pa ito na tayo. Exciting? Pag gani mahuman, misturiyan na, no? Alas 9:18 na. Mga katropa na tos mawab, labi na diya sa... Bisag dilit taga Nuevo Ilocos, taga poblasyon mawab mo, doon ramakay na. No, magkita ta karong Domingo, kay mag-istorya ta kay usao na to ning atong Aguanta Party List, ha? Kung gusto mo, Gab, mag-andam kag ID, Gab, sa Aguanta Party List, Gab. Maghimo tag ID. Kamunay pala minute, kamunay butang picture. Kamunay pala minute, kamunay bahala. Ito na tay katropa caravan, wellness caravan, kanang tawag ana mga igala na si Doc. And then natay pinaka-importante may gala check up unya ang product na to mga kaigsuonan. Ha nga makapalit pod mo, pero kaya po na pinugsanay ha. Katulang na ay kuan diha katong na ay sobra. No katong pangbugas-bugas na lang in town. Pwede pod mo sayo dito, mo apil mo sa mga padula kay natay video key. Natay katropa okay diha. Natawag diha katropa okay. Natay katropa okay anang panahon na mga higala. Ano yung pinakayabag mo ay premiuhan?
2: Pinawa!
1: Katong mga maing mo kanta, wala, kung ano mamuha na, daog naman mo pirmi. Katong pinakayabag mo ay atong premiuhan. Sila Master Inday Tanini na sila Inday Erika na ay bahala na ang sabag pili. Basta ang gusto na ako makadaog, katong yabag. Nya, na ay bugas nga mga, kung ano nyo, na ay mga prices inyo madawat. Unya, of course, may gala, daatay free taste sa kape. Baka tilaw na gin mo, ana, sa Santon Gold Coffee Mix. Unya, magdasad mi, ana, og kape. Magdasad mi, ana, og kape para pwede mong magkapalit dayon kung makauyon mo. Kaya, depende man as tawag. Di lang ko, dire, katropang arna, dire lang ko sa Santon, kuan, Santon Plus Kupiko lang ko, no? Bala ka. Uy, bala ka, pero gusto kang healthy. Kaya nga mo may healthy. Depende na nimo. So tagabawab na bunturan, duol ra diha, no? Pwede ra magsugat-sugat anha ta mga higala sa kuan no, anha ta diha mga higala sa Nuevo Ilocos mawab Davao de Oro, no? Jury, no? 10:19 po dire. Alas 9:20 pa dire, no? Kay una man na advance man ng Japan og isa ka oras. Ingat po kayo, Kuya Arnel. Oh, sige. Jury, i-message ko dito sa akong FB. No, Facebook na ako. Either sa Katropang Arnel or sa Arnel Cortez, you can message me. And tanaw na ako kung sa'y pamaagi nga makapadako sa Japan. No, kung sa'y pamaagi makapadamig products sa Japan. Kalipay na muna eh. Ngayon mga Pilipino, may gala makakuan diha. No, maka, kung sa'y makatilaw, may galas produkto na to. Diha sa Japan, mga kaigsunan. Sige, no, salamat kayo. Oh, arigato. Oh, arigato, no. Arigato gozaimasu. Tama ba to? Tama ba to? Alas 9:21 na may galantag na sa tumbag manong banuban. Og din na ta, may galas dugang pa mga katikaran. Uy, ang inyong angkol, Suko. Suko, magaigala si Senador Bendalo. Oh, galit siya. Nag-strong na may gala si Senador. Ana-ana na siya, oh. Ana-ana na siya mga gala. Kay ginapaigo na daw siya ni kay Tano Pirmi. Wala man po ibitay angay may gilatanaon si Erwin ay. Maot. Sa ako ning opinion na. Di, no? Sa inyong opinion na. Pero para na ako may gala personally, di na ako kumbinsido. Kamu di, okay ra mo. Para nalitan na ribukas, okay na sila. Uy, inyo po na. We respect that mga gala. Okay. Paminaw na to si Bindalo.
3: XFM Katropa.
4: Yung oras po na ito, dapat ilaan natin sa pakikinig, sa depensa ng Vice Presidente, sa mga akusasyon laban sa Vice Presidente, hindi po pagdidepensa sa mga sarili natin kung tayo inaakusahan ng kung anong mga ahensya, kung tayo po ay may mga kaso, may mga investigasyon. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer.
1: Galit,
4: Mr.
1: Yarn.
4: President.
1: Galit, Yarn. Sige, padayo,
4: this is
1: Erwin.
4: Not the right place. This impeachment court was established to try the Vice President of the Republic. Ang punto ko po rito, kasi napapansin ko po ilang araw na nagagamit po natin ang impeachment court, ang oras po ng impeachment court sa pagpapaliwanag. Naintindihan ko po ang posisyon ng aking kaibigan, si Senador Robin Padilla. Yung kanya pong ika nga frustrations. Pero gusto ko lang po sana ipaalala sa ating presiding officer, sa ating pong Senate President, at matanong, ano po ba ang ating ginagamit na rules ngayon? Po, pwede po ba...
1: Kuan ang ginagamit na ito karon? Bindalo. Bindalo nga rules ang ginagamit. Bindalo. Ang itong gigamit, oh?
2: Sometimes, you have to bend the law.
1: Abi ni mo, Erwin, dirigyo ka na daot sa Bindalo. Mauna jud ni imong tatak. Mauna ni tatak ni mo.
2: Sometimes, you have to bend the law.
1: Ako pa ni mo, humana ng imong termino, hawa na lang diretso. Ay na nag-apil-apil. balik na lang kagpanibya. Epektibo patingali ka. Ambot lang napapoy mo to, oh, mga higala, no?
5: Hawa! Ay,
1: Alas 9.24 na, di si Kwan, no? Ang yung gireplyan ani si Senador Robin Padilla. Senador Robin Padilla, prior to this, mga higala, na mahayag manggod nga, wala daw siya ni Ikias, mga higala, sa katong kaso sa ombudsman, kalabot na sa aligasyon, mga higala, nga pagtago niya o pagtabo niya kang Senador Ronald Bato de la Rosa o pag-iskapo ni Senador Ronald Bato de la Rosa, mga kaigsunan. Sige, padayon di, Erwin. Pagawas sa imong gibati.
4: Labas sa impeachment court na ito o labas sa kaso ng Vice President ay dadalhin natin dito? Di po ba ang korte na ito na itatag para po sana kay Vice President at kay Vice President lamang? Mga ebidensya, mga testimonya, mga pahayag patungkol lamang po sana sa impeachment ng Vice President. Kasi dito pong mga nagdaang araw, Mr. Presiding Officer, Senate President, mga kasama, napansin ko po na nagagamit ang oras po ng impeachment
1: court. Kana, sila Alan. Apil.
4: Ang tatanggol po ng mga nakaraang araw ng sarili ng ilan sa mga kasamahan natin sa mga akusasyon. This is not
1: kaibigan daw niya si kaibigan daw niya si Ruben Padilla. Abi ba ni abu? Kwilyuhan man ka niya si Ruben. Ibaingon siya nga iyang kwilyuhan si Ruben, guyuro niya pagawas. Hambog rega dako ni mo Erwin. sige.
4: But ayon. The right time to explain your situation. Kung gusto po ninyong mag-explika ng inyong mga saluobin,
1: ipakiob sa mic, it's ato ng tingog.
4: Pari naman po ninyong gawin yan sa labas po ng oras ng impeachment court. Maari pong sa press conference, nandyan naman po ang Senate media. Anytime po, nandoon sila sa Senate briefing room, press briefing room. Maari din po sa Facebook o sa YouTube magpaliwanag. Huwag po nating gamitin ang oras ng impeachment court sa pagpapaliwanag o sa pagtatanggol ng ating mga sarili simula pa po noong nakaraang linggo. Because the time we waste here to defend ourselves, defend what we believe or what have you, is an injustice to the Vice President. Yung oras po na ito dapat ilaan natin sa pakikinig sa depensa ng Vice Presidente, sa mga akusasyon laban sa Vice Presidente, hindi po pagdidepensa sa mga sarili natin kung tayo inaakusahan ng kung anong mga ahensya, kung tayo po ay may mga kaso, may mga imbestigasyon. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer, Mr. President, Senate President. This is not the right place. This court.
1: Sa paki ina nang senador diha nga isabing ay paki op sa microphone. Sige, igham ang microphone naka-on. Sige, igham, paki op sa mic.
4: The impeachment court for the Vice President and Vice President only. This should be her time. This should be her forum. Not our forum here na ilabas natin ang saloobin natin, mga sagot natin sa mga akusasyon, mga kaso laban sa atin.
1: Blood control na, be. One time lang, be. Isog mangyo ka, be. One time lang, be. Bendalo. Blood control, be. Oh. Pero sa ingon ni mas blood control, relax down daw kayo sa blood control.
6: Hi! Secret.
1: Da kong binuang na Erwin. May pag niuli kay Erwin sa inyo, naglana kag putot, murag naapay ipikto.
5: Ay!
1: di na lang kumingong na mutar ba mo? Di na ko basing magmahay na sa mo. Sige, padayon dyan, padayon, padayon.
4: This is not also the time, Mr. President. Mr. Presiding Officer, nahanapin yung mga kasama nating nawawala, nakakulong, dapat po doon sa Senado natin, sa session natin, and not here in this court.
1: Kabalo ka, bay, kabalo ka, asa yun ko, isa sa nadismayaan yung tawana, aside from Bendalo, mga igala, imong makumpara sa una, kitong nag-iskot mitaw sa, bagyod, wagi baruganan nga tao yun. So, kung saon, no? Kabalo ka, asa, kitong, Juvenile Justice Act ni Alan ani Kiko Pangilinan nga grabe gyud niya may galang panghimuraot kaniadto niya ingon siya mudagan gyud siya pagka senador may gala para lang gyud daw mabasura ma-repeal ka ng balaura. What happened now, Mr. Bendalo?
4: Sometimes you have to bend the law.
1: Di nang laay nimo.
4: Ayaw.
1: Aside from that, mga igala, Rizon Tiberos, grabe gip kulang na lang mga igala gip. Kuang pusang iring yun si Risa. Karon, kauban sila. Oh. So, kumukanta man galing ka Mr. Erwin Tolpo, senador man ka, respetuhon nato senador bayan ni. Kanta na siya, "Tell me, where did I go wrong? What did I do to make you change my mind?" Completely. Kanto mo itubag na ko. No? So na mo bilib ta na kay kuyo kay mo banat bay. Oh. Kuyo kay mo banat mo adto gidito sa mga kasadang wa mahuman, no? Bayan, narito tayo sa isang kalsadang hindi natatapos sapagkat naibulsa ang pondo.
5: Pinawa.
1: Kuyo kay may gala. Kuyo kay ka mudag atay ba? No? Kuyo kay ka mudag atay ba? Pagkakaroon niya na ka, kisa ay matuo ni mo.
5: Hawa! Ayaw!
1: Storya mo si mong lulo, basi matuo na ni mo. Alas na ipi-image na. Sige, padayon niya. Sige mong gibate.
4: Kaya pakiusap ko lamang po sana sa ating mahal na presiding officer and Senate President. Let us follow the rules. May rules po tayo. Kung hindi naman ho patungkol sa Vice President na sasabihin natin, hindi naman po
1: marunong patungkol ka palang sa ikang... Marunong ka palang mag-follow ng rules? Akala ko ba...
4: Sometimes, you have to bend the law.
1: Ay, sometimes lang naman pala, mga katropa. Wag nyo namang i-generalize. Sometimes lang naman pala.
4: Sometimes, you have to bend the law.
5: Ay!
1: Coming from you... Coming from you need to follow the rules. Coming from you, really?
4: Sometimes, you have to bend the law.
1: Okay, kayo. Sige daw. Padayon na kay. Sige mo yung palangga nga. Bias mo naman, hindi mo ako pinatatapos. Tapusin mo yan. Baka tapusin pa yan ng iba, baka tapusin pa kita.
5: Ayaw!
1: Niya ka na nga word. Sila nga, ala, ano talaga, nagbabanta talaga ito si ano? Muna ginaingon all ninyo. Sige, Brian.
4: Depensa o prosecution ng Vice Presidente natin, then wag na ho natin payagan na magsalita pa po dito because nasasayang. Because every minute, every hour that we waste away from the defense or from the prosecution of the case of the Vice President, it is injustice. It is called injustice to the Vice President, to her family.
1: Galit yarn! Anguish, galit yarn!
4: Yung kanyang sama ng loob, yung oras na nakabinbin ang kaso na ito. Let us do this impeachment trial as quickly as possible. If we have to clear the Vice President, then let's clear her. If we have to prosecute, then prosecute her with the evidence kung meron. Not waste our time kung ano-ano sinasabi natin dito to protect ourselves, to defend ourselves. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer.
1: Galit yan! Kamalo ka, Mr. Erwin Tolpo. I will dedicate my time as a broadcaster, Erwin. Para lang yun ipahinumdum sa tao nga ikaw si Mr. Bendalo.
4: Sometimes, you have to bend the law.
1: Tungod ninyo, nahunong ang investigasyon sa flood control. So do not talk about justice. Dili maot paminaon, ngilad paminaon, manimbaot akong balibo. Coming from you that we had to follow the rules. Coming from you who said
5: hawa.
1: Oh, oh sorry, sorry. Ako adito, ako adito.
5: Pito mo.
1: Sorry na, good. Alas 9.33 na may gala. Sige, atong patung. Tama na to, Gab. Huma na to. Anapay gamay. Sige. Yata, na siya ay gamay. Napa siya ay gamay. Sige, bira.
7: President, this is not the right forum for us to defend ourselves. Bring it somewhere else. Bring it to the press. Bring it to the social media. But not here. Thank you, Mr. President.
1: You know the difference, bae. You know, the, this is what I admire of lawyers. Gab, mo na yung pinakabiliban ako sa mga abogado, Gab. Paminawa ang sunod, ani. Ala ni eh. Kanang bitog, ako may gala, admittedly, mo na akong problema eh. Usay, mangugat ko. Masuko ko ba? Pero pag abogado, gani mga gala, mo na yung naka, natuo ba dahi ka ng silang Jokno, silang Atty. Puwa, mag-away. Tawa na sila mga katropa, no? Siligutan raman tong mo. Abababab! Wow, katungguan na wow, katungguan na yung objection, Your Honor. Objection, Your Honor, wow. Okay. Pero kada, may gala, makita ni mo ba, no, nga unsa ang, mag-inhibit, ma-exhibit yun sa tao yung batasan. No? Tawa si Erwin. Ah, ana-ana, he says, sometimes. Sometimes yung mong kagaral.
2: Sometimes you have to bend the law.
5: Hey!
1: Suportahan po nitong vlogger mga igala nga muraog piranhag ngipon.
5: Hawa. Ayaw.
1: Kita ba tong vlogger nga murag piranhag ngipon? Oh. Kato mga igala ang trabahante sa hotel.
5: Ayaw.
1: Suportahan dayon nga ma- okay daw na kay nga idea ng bend the law. Okay daw na kayo. Paita, no? Paita, mga higala. Kasi, paminaw, ikumpara ang reaksyon. No, ikumpara ang reaksyon, mga kaigsuunan. Si Auntie Claire, ganyan usay, makaingon ko, maybe Auntie Claire have forgotten how to become a lawyer. Kaya usay, mga higala, ang iyang pamaagi, di nagyod pang abogada, pang palingkira na gyan siya.
5: Ayaw!
1: Pampangki, tawa na gyan siya, mga higala, brabe ka, murag na ay gina... Oh, si Auntie Claire kasi gusto ikli. Ah. Sige. Ato maminaon Senator Alan Peter Cayetano in response to this nga statement, ha? Muna tarawa. Sige, go.
3: XFM Katropa.
8: I'm happy I finally heard Senator Judge Erwin Tulfo is concerned about the
1: gikantsawan ra mga igala. look at the ano, relax mo, chill lang, no? Kay uga sana ano bang naamos courtroom kung abogado ka mga igala, no? Kanang muna, that's what I admire sa ila, ha? Mga kaigsunan, ikaw suko na kay ka nya sila may igala, wala, no? Kanang kabalugin mo kan ba, kabalugin mo control sa ilang kasuko. Kay magpada ka mga igala, kaunon kasi mong kasuko, diha mo gyud mapildi, no? Masulti, masulti nimo mga igala ang di na dapat masulti. Sige, papadayon.
8: Justice or injustice to Vice President Sara. That's good news. Regarding the waste of time here, sabi ni Senator Joker Arroyo, it is useless to argue a legal point with a non-lawyer.
1: Pikusan! Kauwaw!
2: Sometimes you have to bend the law.
1: Ika ba, oh, may gala na si Erwin Tulfo? Palagot ni Samot ba? Bye, wa kay mahimo diha. Again, Bisaya man ka. Bye, Erwin. Wa kay mahimo diha. Tama man naging unik kay Tano. It is useless to argue a legal point with a non-lawyer. No? Pananitan ako, di man ko lawyer. Makilalis na ka abogado, mga igala mo yung lawyer nga. Dilita ka level. No? Dilita ka level. No? Bisa, tinuod mo na. No? Wa kay mahimo diha, mga igala. Kita makipwede ba ta makiglalis ani mga abogado? Bisa kini mga abogado labi pisa ni nila ni kuan kani sa prosecution. Namumukha lang yung ibang bobo. Tungod sa ilang gilabanan pero actually mga bright wala yung abogadong bulok bay. No? Imo na sila pangutan-on sa ilang giagian, lagi laliman ka ana. No, mga kaigsoonan. Pila basta-basta ilang giagian gid eh. You know that bisag asa nga law school kay bawo mo. Puta na kag abogado mga igalaway, abogado mo agig first year. Yagi gid tanan diha ang mga katropa. Nya kuyaw gid ang iyang training ba. Muhul ang hulman niya mga kaigsuonan, no? Kung sa una aggressive ka han pag maan ka, no, magbabugado. You know, wa may mga namang gyapon abogado ang hambugiro. Nagyapon katong mga kanunay sigig selfie nga daog ko diri nga kaso, mga sikat pud ba. Nagyapon nga na it's a personality. Mga igala but kasagaran gyud makita nimo, relax ba no? No, kanang makita nimo mga igala ilang kuan man no, lahir gyud mga katropa. So you have to admit that Erwin. Kita nga dili lawyer, wa tay laban diha. No, kita nga dili abogado, wa tay laban diha. Kung atong nabalaan lang bendalo, wala eh. We understand that the term bendalo mga igala ang gusto nga humanity in law. Pero you don't need to ano? Abi ni mo di na mo kinahanglan mga igala ng isultis balaod nga. You have to be humane. Because law per se is humane. The constitution mismo is humane. No? Makatao na mga igala. Kadalandaan due process, di ba na makatao mga kaigsunan mo kayo ng kuti ang due process kay para makatao siya. No, dili pwedeng pasangin, dili pwede may gala nga pananglitan mingon lang kakaroon mangayo may record yung SBIRB kay namasangil may bibisara about aning iyon kon kuhaon naman pwede na yun dili pwede na dili pwede na you have to respect the privacy of the person kuhaon man na siya oh tax record na no that includes time nga dili pa siya kuhaon dili pa siya gining trabahantis gobyerno maybe that includes sayang asawa sayang spouse nya dili na trabahante sa gobyerno the state respects that no ang gobyerno nagrespeto niya na look at for example article 3 bill of rights mga higala no article 3 bill of rights pila ka buok rights nato gab sa sa article 3 22 ka buok no kung gusto ka nga ma-avail na tanan ng 22, kinalan ka mahimong suspect. Kinalan ka mahimong suspect. At ang dili, kung tama na, kung dili ka suspect, tama lang ka sa 12. Gab, i-check daw, gab, unsa ang section 12. Gab, di mo memorize ko na, okay? Di ba ang tamang abogado, may? I-check daw na unsa ng Article 3, section 12. Kay murag diha ra taman ato ay. Kanang dili ta suspect ang atong Bill of Rights taman ra diha. Pagka suspect na ka mga igala, gusto nimo ma-avail ang full package sa Bill of Rights pagpaka suspect.
5: Ayya.
1: No. Kay apil naman diha mga right to against self incrimination. Ika pwede mga igala that you should be forced to witness against yourself, pwede. No? Kay labi na mga igala nga ang balaod i-construe kung ang balaod ay balaod mga igala, i-construe ni sa estado mga igala in favor of the accused, always in favor of the accused. Gani mga igala ang balaod ang nature sa balaod mga kaigsoonan based on sa akong nabasa, no? Di lang kumingon sa base akong understanding kay di lagi ta abogado. No, ako lang gina-clarify. Based sa akong nabasa mga igala, Article 12, any person under the investigation for the commission of an offense, adili Article 11 nang ditataman gab. 12 pa dong 22 kanang full package iya na sa mga suspect. Na kung gusto ninyo karon nga ma-avail ang full package of the Bill of Rights, kinalan suspect ka.
5: Pino ka!
1: Dapat. Gusto kayo itong explain na nawa na nung ko itong explain na huwag inagab. Now, kana mga igalang kuad ba? Kana bang ang atong balaod mga kaisunan, for example kanang magpriso og tao no dili nga nakasayon gani ang balaod nato is walay balaod nga mo apply pabalik. That's the mo na gitawag nila general rule, walay balaod nga mo apply pa atras. For example kanang gani exact himo nato example house may ini nato example kanang kining Facebook no nagpost ka sa imong kuan nakautang nimo imong gibalikas kay way bayad-bayad mga igala 2009 okay 2009 na himo ang balaod nga cyber internet libel or cyber libel 2011 12 11 amang utana pwede ba kang, are you criminally liable sa 2009 mga post? Dili. Sabi, ano man, hindi man pwede nga retroactive mo apply ang balaod. That's the general rule. That's the general rule, ha? Pero, naay exceptions. Pagka ang balaod, mga higala, nagpabo na, for example, ang pagkapriso sa libel, ganyan, morga po para nindot. Example lang na siya. Ang pagkapriso sa libel, mga higala, is, multa. Ang multa, o, priso na lang, para why daghalanis. Ang pagkapriso sa pagpangawat o manok, ang pagkapriso sa pagpangawat o manok, mga higala, is naay balaod atong 1990 nga nag-ingon ang pagkapriso sa mga membro sa PMT o sa nang pitlok manok tonight kana ang mga grupo mga higala mapriso ka og 5 ka tuig unya nadakpan ka mga higala og year 2000 oh nadakpan ka year 2000 nya ni apply pa ng balaod wa pa na repeal niay balaod pagka year 2002 no year 2002 nga nag-ingon nga ang pagkapriso sa mga awat og manok, tulo ka tuig ra. Unya, serving naka in 2 years. No? Ang kung ta nakakaroon, mo-apply ba na sa kuha? Yes. No? When the law favors the accused, mga higala. No? Kanang naakuan na, no? Nakatang nasintensyahan na ka. No? Muubos yung mga, imis nga mo serve pag atong 5 years, ayaw na. No? Ayaw na. Duha ka tuig, tulo ka tuig, ramay giingon. 1 year na lang imong kulang, gawas na ka. Pangawat na po.
9: Pinawa!
1: Una siya, always siya mupabor ba? No? Dili lali magprisog tao eh. Dili lali mga higala magtanggal sa tao niya ng ilang posisyon. For example, kanang kapag vice presidente. Yes, na ay impeachment. Tinood mo na, no? O, may bulali sana nga. Ang impeachment, mga higala, is guwapo kayo na nga mekanismo nga gihimo sa mga nagpanday sa atong batakang balaod kay para dili magpasulabi ang tao. But of course, mga higala, within the context of kanang pag-iingat pud ba, no? Nga dili mga higala magamit, mahimo siyang political tool. No, magamit siya nga weapon, as a political weapon, aron nga matumba nako or mapapha nako kanang kalaban sa politika, mga kaigsuunan. No, wala may makabaluan na. Muna pinakapait sa tanan kay you don't know the motive behind all this. Kana mga impeachment mga higala, wa ka balo sa motive ana nila. Imong maguna, imo na silang interview, mangutan na sila. Ang ilang magamit gyud ana mga higala, it is for accountability. Mura gyud na. Di non-debatable na, no? Di nimo na madebate mga higala kay tatama mapud sila. No mga kaigsoonan, but behind that, what's behind that mga kaigsoonan? It's immaterial. It's beyond our grasp. Di nataka susi ni ana mga higala kung sina silang utok. Naasa ilaha may galang usi motibo behind nganong ilang magyuning gipadayon ilang magyuning gibuhat mga kaigsuonan. So ana no? So Mr. Erwin kita dawat-dawat lang gyud ta ani. Ako pa lang ta inong ko kabugado nga I cannot argue with you. Yan naman, you are a non-lawyer, yes. We need to accept that humbly. Di ba ta abogado mga galang kay bawo ta ang ilang mga wala ta kabawan ay. Atoa diri mga kaigsuonan, we're trying to study trabaho kuanta no parang kining atong trabaho mga higala mas mapasabot na to mga kaigsoonan at the very basics and tenets of the law kaya na to mga higala nga mapasabot sa tao nga unsay purpose aron maghinambog no dili manghinambog kay di man ta makapanghinambog kay di man ta lawyer unsay purpose para just for the at least mga higala we know no kabalutos balaod and then for the encouragement mga higala that we must obey the law dili we must not bend the law mga higala
2: sometimes you have to bend the law
1: pag solo
9: hawa.
1: Sige, padayon na to si Senador Alan Peter Cayetano kay murag na labhan may gila si Erwin dire. Go. Palihog kong tuplog ni Ralph.
8: And Senator Marcoleta brought that up here, nagkaroon ng commotion. Senator Miriam stood up here many times and said, kaya ka nga nagfo 4 years na law school at nagbabar. So let me give my own interpretation. The impeachment court is formed with lawyers and non-lawyers. And we interact, and it's for everyone, and we're equal. But if there's an engineer here or a doctor, and they talk about medical principles, I have to either study and argue on medical principles. Hindi ko pwedeng sabihin, hindi, ganito lang yan, logic lang yan, etc. Diba? So, ang legal principle natin today is simple. integrity ng court. So allow me to mention that to the people and help educate my colleague here. The integrity of
9: aray
8: the court
9: ko.
8: And the justices or judges is always relevant. So if the Supreme Court or COMELEC, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayang is being heard, and the judges are being threatened, you give them time. So we cannot take the impeachment out of context. May nangyayaring flood control scandal. May nangyayaring gulo sa Team Unity na hindi na united ngayon. We consider Senator Marcoleta and Senator Jinggoy political prisoners, weaponized yung Blue Ribbon Committee at weaponized yung ano.
9: Aray
8: so, Mr. President, hindi tama na sabihin na I wasn't, after we brought up the problem with NBI, they doubled down, naggumawa pa ng task force. I mentioned two colleagues sa salian, I didn't accuse them. Sabi ko lang, just like Vice President Sara, just because tumaas ang salian, can we already ask for the BIR, for the AMLA and the bank accounts. So sabi ko, yan ang i-discuss namin sa Monday. Nag-react na, nag-accuse. I did not take up your accusations here today. Si Secretary Vince Dison, tatlong beses na nag-verify sa Taguig. Sinabi na tatlong beses na walang ghost. Ngayon, i-verify ulit.
1: Oh, I wasn't going silakson, to bring that silakson,
8: up. Questioning niyo si Senator Padilla. It was all over the news na hindi niya inintindi or he snubbed the ombudsman. I was going to stand up before Senator Irwin stood up just to say, may registered mail. So nung una pa lang, 5 minutes si Senator Tulfo. So I'll take the 5 minutes also if you don't mind.
10: The gentleman may proceed yes. And kindly be mindful of the time.
8: Yes, I will now. So I'm just saying, Senator Padilla just stood up to say, sumusunod siya sa batas, tapos. Kaya humaba to. Dahil nga, hindi importante ata dito yung integrity ng judge. Lastly, kaya sinabi kong it's useless to argue a legal point. Ilang beses ko na narinig dito. It's our job to clear or prosecute the vice president. Hindi po. It's our job to try and to decide. It's the prosecution's job to try to prosecute and it's the defense job to convince us na wala. Our job is to try and to decide. And when you decide, you acquit or you convict. Why is that important? These are legal terms. Hindi pwede yung nanonood na law student ngayon sasabihin, trabaho pala ng judge to clear or to prosecute. Thank you, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President.
9: Aray ko!
1: Ay. So you see, Raimundo Ribucas? si Alan Cuno ang nag-break sa law.

0: to Cher Santon, health senior who suffered from insomnia, body pain, or at irregular na maglabas ng dumi. Just focus on the issues. More power to your station. Salamat, no? Oh, ilan yung apila ng atong Santon og hilabot? Kay dili na kang BP Sara, di po na ka BBM. Against na sa inyong mga sakit. No? Yan ang atong mga kanang mga produkto may gala sama ni anang Santon Plus Gold. Wa di na mangina di na mangayungutan na kung unsa ka. Ang iyanap inigtumar nimo unsa may naa nimo. Naay na kay kuan dia mga bugon-bugon na kay mga lusay-lusay. Kay mga glaing gibati dia may gala tambala na niya mga kaigsoonan. Alas 9:53 na. Ano kay oras? Nga makaginod pa sa unahan mga katropa. Alas sa itong mga mag-uuma. Once again, sa itong mga farmers niya. Itong mga in town, mga higala. Nagproblema. Itong mga farmers, kanuna ay mga kaigsunan mo gamit mo o Latim Gas G. Full Year Fertilizer. Ha? Nana may gala sa agribit. Kailan na ipainom ni Erwin kaya basig mga mubula ang ba-ba. May...
1: Ayaw!
0: Nganong nag-apil-apil. Ngan, agwanta ha! Ulawang ka, eh, muna ginaingon ako, we cannot argue with them. Pwede ta, may igalam, buwang hagta nila, pero sa tinuodit na sila, mga igalam mo, kung ano to, ano man. Kung ano sila, di man tayo ka-level, no? Hindi tayo ka-level. Oh, yes. Salamat, no? Erwin? Cayetano, try and decide not to defend. Nakaapas pa kasi Raimundo Ribucas, oh. Wala kayo oras bay, alas 9:54 na. Sa ngas, kinatibukang pwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum. Ang kaubanan sa Pigas Dawa, katropang Gabalaso, katropang Ralph Recto. Ralph dahi taga Danau. No? Itong partner niya karon mga higa lang naka-headset kanunay. Inyong alagas kanginan, katropang Arnel Cortez. Salamat na yung buntag. Dalay ko ng Diyos. God bless us all, katropa! XFM

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
9: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear

0: Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, o gulikon pa yun kini.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
5: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Katropa, kung nangita mo og likalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund!
8: Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
9: XFM time, it's 10 o'clock.
10: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
11: Wednesday!

0: Salamat sa kanta Honey My Love So Sweet. Ay napaka naro mga panahon na marim. Maragwa naman siguro na mga ana ng mga kuan oy. Natian sa gugma kay dunay honey pero di sila sweet.
1: Mga sweet ron naman tatakas kay sugar.
2: Lahi naman kung marim kay ang dugos karo nanay sugol asukar.
0: Mao ba ka na?
1: Artificial.
2: Artificial. Mao nang wailan mi.
0: Artificial na siya.
2: Artificial. Mao nang siyang wailan mi.
0: So api ang gugma tiya dari artificial na siya.
2: Ay, siyempre. Ano man ha, ang life.
0: Napapamatudi.
1: Mamatudi na niya, maring.
2: Kita
0: ka. Ang sa'yo mo hang kuan, ang sa'yo mong sekreto ni kuan, ako nakadugay lagi, nagka-blooming ka.
2: And siyempre, siyempre kay color blue.
0: Nagka-ato rin kang Davao na hinlo niya mo na mo. Tilapan siyo kang Marlo.
2: Si Marlo kasi ka nang ba-iit sa kuan si Marlo.
0: Motilap ka po si Marlo. Kita ka sa...
1: Pugi ba yan? Pugi na ba yan si Marlo?
2: Kita ka sa post ni Marlo?
0: Aka doon, nagkagwapo, nag-iskumayo, no?
2: Eh, malang ka, nagkapugi
0: pero
2: siya.
0: Pero anong nagkakwapo, nagkuspaw na lagi na ang cellphone.
2: Nagkapugi.
0: Nagkapugi siya, nagkuspaw na ang cellphone. Ano ka, ha?
1: Ang iyang kuwan, ang iyang...
2: Mahalo ay palabig, huwag ka na ang kuwan na ng cellphone. Di makurintihan ka.
0: Good morning, mga maring. Welcome kamong hurot sa tuang tulumanon. Ang tulumanon nga pinakadidli, pinakagipaabot sa tibuok isla sa Mindanao.
1: Yes, kung ako ikaw.
0: Gikan din sa studio. Kami kanina yung mga maring, mga ex ninyo nga mga lamion pa kaayo. Kami rin mga ex nga pwede pang usban o pwede pang sigundahan tungkol kay lamion pa may kaayo.
1: kami ang mga ex nga kanang murabag ka ng iyong balik-balikan.
0: Asay mo na, sir?
3: Okay.
0: Ay, man, hindi makita yung mga atngal dahil kaya yung isapaw ni mo.
2: Maro-maro lagi siya.
0: Maro-maro nga bayot ni, no?
2: Bayot pa, maro pa.
1: But anyway,
0: hilig mo ni mga bayot nga hilig mo mudagan. Pag umang chula.
1: Pag umang chupaping kay mo, ulit dayo ko sa balay.
0: Yes, tayo.
1: Sa boarding house.
2: Kamalo ka, o grani laki, doi kaayo.
0: Ano man?
2: Paguman pag mo aksudagan ng laki makunitan adi na gyud maboy an.
0: Kay dag pag
2: kamboy. Kamboy.
1: Alang an nagabira ba ko abakano.
0: Mao ba?
2: Kagadol pa muni sa una sa Pilgrim.
1: Ay dito sa ko an. Sa solid.
0: Sa solid.
1: Solid lines.
2: Solid lines. Sa shipping.
1: Sa shipping ba?
0: Mga maring, live sa Takaro, mamating kay Andrea sa Dakbayan sa Tagom. Ato ang mga sister stations. Lari pa diri asa.
1: Yes, XFM Bukidnon.
2: Og diri sa XFM Makati City.
0: Og sa XFM San Francisco Agusan del Sur.
1: Og siyempre diri sa XFM Jensan. Og sa XFM Pagadiana.
2: Yes.
1: Ang atong katropa diri ang gigagubtan sa Kabisaya og Mindanao. Walay lain si katropa nga Stanley. Saan pa diri niya?
0: Stanley Duenya.
1: Si Stanley Duenya za.
2: Hello, S. Bitaw ang SM po noon. Nagbiyahe layo kasi siya biyahe ba yan?
0: Sige ba ni SM?
2: Yung driver nga pugi po.
1: Kasi pala ni SM. Kasi pala ni SM.
2: Si Kenneth Bustamante.
1: Ay, shoutout kang SM Station Manager Kenneth Bustamante.
2: Wapo. Wapo kayong tao si SM. Ay, nakikin bangas.
0: Asa ka?
2: Kamalo ka na. Maring ka na kung saan yung dire. O dire, o dire. Masa man na yung babaw?
0: Kini?
2: Kasi may tawa ka na.
0: Bigote.
2: Dili.
0: Asa na?
2: Bungot.
1: Anya?
2: Ya kare, kare, kasi may dire ubos.
1: Asa man na siya?
0: Bigote.
2: Bangas.
0: Ay, bangas.
1: Bangas ka!
2: Kare, kare, kare, dire, kasi may dire.
0: Bigote.
2: Malinit, dili kayo mo kang bungot. Og, mao na siya, one og.
1: Og.
2: Bigo, bungot, og, bangas.
1: Aba, palakpaka. Palakpaka na to, palakpaka na to. At least nag-improve na ang bayot.
0: Yes.
1: Nakakaon na din siyang bula-bula ni Ilalito.
2: Ay, nakakaon ko sa bula-bula ni Marlo.
1: Ay, ginoong.
2: Upload nga, pait-pait.
0: So, kung na nakabalik, og Dabaw, murag ni Bright na ka.
1: Ni Bright na ang bayot.
2: Nakakaon magugog Dianz nga ka ng pan.
1: Mau ba, giving nga ka sa Dianz. Oy, si Boss Dundun, di ano, tagiya sa Dianz.
2: Yes.
1: Si Wilma Joaquin. Wilma Joaquin, nagdanaw
2: sa'yo. At ang timbayin ang mga SM na to. Di ha, kanyang pa yung sila. Ana ba sila nga ganahan doya kay sila maminaw sa tuwa.
1: Basin boret. Boret man ang istorya pa matud
2: ko eh. Ako kay sila kina sige dapi tagay dami tagsa ka kape kay pantagaan man mo diha og tagsa ka ba.
1: Bitan pa matud din ninyo na ko na minaw mo.
2: Ipadala na mga SM ug kinsaman mo din ha no.
0: Sana all gi atagan og kape.
1: Aba oy Uncle Jars. Aba.
2: Si Uncle Jars dili na si Kuya Dars.
1: Dili na si Kuya Dars. Si Kuya Dars padung naman tumabayon.
0: Post o kanang kwan.
2: Si Uncle Dars, dugay pa siya.
1: Bayon tani pero laki lang din ako. Bayon tani pero laki lang din ako.
0: Mga maling na ipakili ni Mr. Paliobis sa toang Facebook page Bisa XFM 107.1 Tago. Paki-like and share.
2: Paki-toplok sa subscribe.
0: Aha.
2: May na lang mo, taginting di ang 99.
1: Yes. Oh, sayang san.
2: Sayang, oy.
1: Sayang, maloy san. Ay mo, sige, karawag alaw ka diya. Puntra, tanaw mo niya. Pagkuma, di mo share, di mo subscribe. Aba, si Larsa Nyo lang tanaw.
2: Watching siya.
1: Watching.
2: Oy, watching si Larsan Nyo.
0: Aba, mura na naman ang tag-unom.
1: lima na lang. 5,000 live viewers sa mga katropa.
2: Aba. Ito ang watchingan. Siguro na para malag.
1: Watchingi.
0: Ano pa na siya ipa-watching kang Ralph siguro?
1: Ay, Ralph. Pag-watching na, Ralph.
2: Ato si, kuhan, si ato si parin Bong po siguro. Bong, watchingi Bong, para naghanta.
1: Bong.
0: Ato sa kinsik-insik.
1: Ay, sig tatasa ng mga CEO, kinsik-insik niya, Bong. Eh, paki-watching lang sana niya, Bong.
2: Watching sa Bong.
0: Ay, murag, aksyon mong basa akong likod, Maring, oy.
1: Ha?
0: Aksyon naging basa, Maring, sa singot, Maring.
1: Aksyon basa?
0: Oo. Anyway, ato
1: ko wet na yung kay kang.
0: Yes, very wet.
1: Si Josepina Tinambunan og si Wilma Makin. Salamat kayo ninyo di, ha?
0: Wilma Makin.
1: Makin, di ay.
2: Sabi niya, kailangan. Dali rin pa na masuko si Wilma ba yun?
0: Ay, nag-watching gan si Bari Bubong.
1: Aba.
2: Anya ka, para dili ka makuan. Matsupapin dyan ka, o di ka mo-watching.
1: Aba, OMG, hello master. Ay, hello Ma'am Wilma Joaquin. Aba.
2: Ato na po ning watchingan eh.
1: Watchingi na diha, oy.
2: Sige sa mga si watchingi o si Lemonji.
1: Sa mga inyong mga kwan, ya.
0: Hinayin
1: nyo diha.
2: Mura mo ka, bungol, bayot pa, bungol.
1: Bungol man mo, eh. Ay, si... Ah, magandang umaga ka tropa. Aba, lagi ka na sa ato ang mga beauty. Mga from Aglayan, Malaybalay City. Happy Tuesday.
2: Larsan Yol, Alexander, Gabriel, are watching with you.
0: Kita raman, nag-watching ngayon.
1: Okay. SM, watching sa dia, SM.
0: Naka-watching na ba ang all?
1: SM ba?
0: Klaruha og basa, master.
2: Basa
0: out, tanawan.
1: Sige. Sorry kay.
0: Napadiri asin. Norbert Tahali, gawatsing sam.
1: Aba?
0: Shout out me diri sa TMC Laundry
2: Department.
0: Si Bibot, Bibing, og si Bert.
1: BBB.
2: Letter B sila.
1: Letter B, dahil mo, I love you, goodbye. Kasayo ba ni mamag, I love you, goodbye. Josepina.
0: Di si Alvin Gook. Si Josepina gidi ay.
1: Oo.
0: Si Alvin Gook nagpariban na si Daria.
1: Aba.
2: Lain kay yan Daria. Burag ka na. Daria. Oo. Kauban na siya ka na.
0: Ang imuang Daria. Murag Dario.
1: Si Dario.
2: Lain lagi kayo na si Alvin. Ay, wamang ko na pakuan, oy.
0: Nagpa-highlights.
2: Raman ko. Kaya kung nagpariban ko, straight man eh.
0: Hindi mo sundugod ang buhok ni Master lagi.
1: Ayaw.
2: Ayaw kay ang buhok ni Master, kay giuban naman puro ko. Dahil puti-puti na kayo yung buhok.
1: Kaysa ang kuan, ang bungod. Ay, gitanggal lagi yung bungod lagi.
2: Wala na ko tanggal. Okay, harvest na ako.
0: Gitanggal lagi kayo. Wala naman sa siligan nga puso.
2: Puson, magunta ni Marlo.
1: Hoy.
0: Basta nabilin sa Dabaw ay mga bungot, ha?
2: Lain kayo po sa Marlo, bakit? Lagong ba sa bayulit?
0: Lili ako na lang mga
1: buwan ni Marlo. Ikot po siya sa pusod ni Marlo, dahi. Ang pusod ba ni Marlo, gano'n dito pa migay, natugkan na ba yan na, naminiturok ang nga kamunggay.
0: Apo sa ni Marlo, kaya mura na nagkaraan nga na, mura na,
2: o din na i-scrap. Sipiat ako nakita kay kamuti taps pa nang nasa ibabaw.
1: Oh, diba?
0: Oy, mga maring, oy, ato ang programa hato ni kanato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ay, nako, patong, patongi. Tuloki ang imong patong-patong nga balatian. Inumay ka na adaw-adaw. Hoy, sabi na, mao laging ginis ang alamas ron, oy.
1: Ay, ito lang, loso man sila.
0: So, Santon Plus Gold Herbal Capsule mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. At ang imi karoon sa karoong Holy Abay Tisayos karoong Domingo na ha?
2: Yes!
0: Ayan si Piata.
2: Naata niya sa Mawab diri sa Maynuribo Iloco. Nga to ang mga kakuanda, mga kaparintihan o mga...
1: Mga kagupa.
2: Mga katropa. Silinganan.
0: At uhagon, ito ang mga maring. Sila ni Maring Maring Pili Feliciano, si Maring Ismaela Asuncion o si Maring Diding Mirapuentes nga ato sa buo eh.
1: Si Kwano mo, ito din si Rosemary Lihanyo Salinas. Aba, ang iyong mga, mga maring daw nagtanong. Oy, diyan sa may Purok 10, Kamansip, para new bataan. Aba, shout out ko sa iyong kong...
2: Sa inyo, Corelia?
1: Wala na ko. New bataan, oy,
0: Ansa na.
1: Halang kayo ang gigisa ni Tuti. Ay, si Ibong Algabre, ano siya, Justine na mga maring.
2: Ana, pagkala siya maring, imbes kay mahuman na ako maglabaw, wala na ako natiwas.
1: Olo. Aba.
2: Ay, nihawa ako, kaya naminaw ko ninyo.
0: Madisturbo ang young morning.
2: Madisturbo young morning. Salamat kasi mo, adi, aha. So, watching na siya siya.
0: Si nag-uban na ginin si Josepina o si Alexander, gawatsing sila.
1: Nag-uban siguro. Nag-uban siguro ni silag balay.
0: Ayok anak, kada na kaulit ilang.
1: Sabi, dalaga ba si Josepina tinambunan?
2: Dalaga, oi.
1: Dalaga ni, kaya man si katropang buong.
2: Ulit ako po
1: dyan. Mga sukol man ni Permi.
0: Tawag, igabaan ka.
1: Dengay, ang kwan lang masahid
0: ka. Ang lamas?
1: Oo.
0: Alao, tinuuntun. Katong sa tilaok ang lamas, day.
1: Yes.
2: May sampol na niya, abi?
1: Wala yung mga sampol niya.
2: Pati mo nang humuta?
1: Si, kwan na, Chip Logro, Boy Logro?
0: Wala na gana. Sila yung mga kinupsan sa loyo lagi, ay.
2: Silingan mo na, si Logro po, master. Ni. Tagalak mo,
1: puna. Tagalak ka, ni.
0: Oo ba?
1: Hoy, si... Uy, kabalo mo si Alvin Gug, nagtanaw sa itong
0: ang. Mabad eh, ay, kini si Uyotar man eh.
2: Uyotar eh?
1: Mayotsan
0: din siya.
2: Ay, hindi ka Thailand.
0: Maba.
2: Okay, bago naman daw siya nagpakuan.
1: Wala ba?
2: Dahil nagigipito ang
0: ilang gigisa kay katulag is tilang okon. Ano naman eh?
1: Ang matanin nila,
2: oy. Ano po si Kono, si Tita Manangula, ano siya, hala, oy, wala lagi ni kanta ang akong request gahapon.
0: Ay, mapakaroon.
1: Noted.
2: Ay, mga maring, mga Uyotar, ingon ni Miss Yo.
1: Ah, Miss Yorong, irigas ka namong katropang kong.
0: Aba, nakaubunan ka. Ani, mga maring, ito pa si unang kanta. Ito nang idalit niya kaninyo sa... Dalit ka na ito ni sa Santon Vitamin C.
1: Yes. Alam
0: niya mas malami ang ngisi.
1: Mag-Santon Vitamin C.
0: Takay mi niya o kwan, imo pa karon kantahon ni Master.
1: Saman na siya ako? Ako ba gispasubo? Isugba man tayo.
2: Panggit siya man ang request.
1: Saman ni kang kwan?
2: Amo na kang kuan kang tita Magalanggula?
1: Oy, lubat naman ni, isa.
0: Lubat di ay.
1: Iya to dali din isa.
0: Kini kay full charge siya.
1: Ama kanabi.
0: Klaro na ko maring.
1: Pero halos.
2: Pero gamit kayo ni sa ninyo.
1: Wala na gagamit gahapon.
0: Si Milet Ador Kapura, sige ko paminaw. Sige, pamina ako ba na nga si Dodong Kapuras, sige, o katawa, hi, Don!
1: Ano ba si, ako kayo, kanang guilty kayo si katropang Alexander Algabri, at damay, ang banana ni Mads Josepina, si Paring Ben. Luming naman sa Simani. Aba, okay, sige.
2: Napot si Samantha Gales Timbal. Good morning, watching from San Franz, Agusan.
1: Okay, sige, be. Ato na kita. Asa man to?
0: Napag-i-guan pa.
2: Napag-i-butangan pag-score.
0: O sa to kanta ka ni? Imo pa karon.
1: Imo pa karon. Sabay, i-try na to ha, kung makaya. Okay, hello.
0: Samantha Gales Timbal, good morning, watching from San Franz, Agusan. Hi, mga taga-Agusan, good morning!
3: Good morning!
1: Okay, Malungkay, Pandisal!
0: Pila na, Col?
1: Ralph?
2: Init pa!
1: Ralph, wala Ralph, Pasko na Ralph.
2: Init pa, Malungkay, Pandisal, Papapdol!
0: Alvin Goo, kantahang Erika, ang layo... pa ang umaga ba rin?
1: Ah, malayo pa ang umaga. Okay, ah, sige.
0: Alam nga kay, kuan pa good, let's just
1: pa. Let's just pa.
2: Good morning, XFM Tagum, from Nita Valderosa.
1: Good morning! I-try na to, ha? Sige.
0: Kasi kay nakita ang kanal.

0: Thank you.
1: Basta lobat na pala
2: lobat siya.
3: Hindi, may anik. Oh,
1: ganda din siya. Ang lobat sila, ha?
3: Ay, ang lobat niya. Ita, sige ng inyong hadya, oy.
2: Ah, dito di ayang lobat.
3: Ay, lobat na niya, Ralph.
1: Wala na siga ang lobot. Ay,
3: namin siya recharger na.
1: Ana pa si Nancy Tatad Bona. Nancy, good morning, mga maring. Watching Pambilya Paraiso.
2: Uy, silingan.
1: Kumusta man na niya ang Paraiso? Nagtakatuhod pa ba ang tubig?
2: Nakubas na ka mga
3: tinapia niya. Ganyan pa si Ilrin na digo diginion
1: taraw nga diya dinatabataan manok diya
3: dagangan pa nako ng inyong mga manok diya og duha ka buhok oh
2: sana
3: dungagan pa daw niya matag pa daw siya duha ka manok
1: ayaw nang dungagi gawa ko binli
3: loy ka maloolaw mi wala
1: idiretso na sa kwa indon gawa ko na binli masing sabaw
3: ay wala ni od ang bayot dali ni od ang bayot
2: naugang sa pati para sa duha ka manok
1: perte na mong gukod nga wala ka kaon mi gukod.
3: Sige lang, ay kabala ka. Magpalit ang manay manok dito sa divider. At ito ngayon.
1: Lahit man ko itong kang Elden. Eh, tambo kayo.
2: Kang Elden?
3: Elden? Elden Richard?
1: Elren.
2: Master, malayo pa mahal na araw. Peace, aba.
1: Pwede na, katahin ka na.
3: Aba.
1: Daog na sa taong microphone. Okay na rin.
2: Okay na rin, oy.
1: Birahe, sige, birahe, birahe.
2: Hanggang sa dulo ng walang hanggan ni Edie Peregrina.
3: Aba. Bibi.
1: Kantahan ang ginag-request. Oh, ikaw mag-ipakanta na maring.
2: Asaan
1: na? Ayun, nagkantahan mo ang imuha ka. Masukok ka na si Kuwana. Asaan ni Ilabi? Huwag ka nang kuwano, Josepina.
2: Asa iya ka, Josepina?
1: Ikaw ganyan gusto mo kanta daw. Kana, I love you, goodbye.
2: I love you, goodbye. Layo na ni Josepina. Oh, biyaan naman ko niya.
3: Mubiya
2: na lang ganyan mag-I love you pa.
3: Ay, ano ba si nahubas na mga maring? Aba, ingon si Nancy. Nancy Bunabuna.
1: Ano po si Tita Mananggula Daghang. Salamat mga maring. Pagani ka tagain, nagpasalamat ka. Wala pa kayo kabigi?
3: Wala pa kayo kairigas ka. Pakantahan na to si paring Bubong siguro.
1: Si Bubong pakantahan na yun.
2: Ano na igis na ron?
3: Igis na to na.
1: Igis.
2: Igis na to sa igis.
3: Check. Aha, wala yun.
2: Sige, go. Bala na. Dili na ito makanta. Joke ito. Idini?

0: Okay, tama na, tama na. Okay, tama ka, pero tama na.
1: Tayo man nag-request o kay Paribubong, pakantahon.
2: Ay, pakanta, aba.
1: Palayo ko pakanta ni Bubong ng tubod sa naughang sapa.
0: Aba.
2: Dali, Paribubong.
1: Paribubong, kami.
2: Oh, beto, deportahan bi para masuot si Paribubong.
1: Abrihin lang po dako kay pating igang. Grabe naman, bura naman na yung kanyang sa laundry. Ay, ganun na.
0: Ay, ginook ka.
1: Ano sa manta, bura man tayo ka na ang gituuban.
2: Bura man tayo, kung ano, itong karne ganyan ang gikuan.
1: Yun, sa man na.
2: Gibuhat sa abuhan?
1: Gikusahos! Dagko na kayo yung singot diri.
2: Ay, sa kaburing gisingot
1: dili ka ni mamboto ni mga computer diri.
2: Alo, oy, mura mo tagiburo, ano oy.
1: Good morning! Good morning from Bisayan Village, si Rodel Opinaldo. Oy, parin! Good morning!
2: Lamat, Del, sa pagtanaw, Del.
1: Kumusta ang imong lugar, Del? Ihubas na ang tubig?
2: Wala pa.
1: Or nagihan na mo niya rubber boat.
2: Mga maring, request ko tatay ko, si Ron Siaib. Salamat kayo nimo. Ay, Ismael, Sabeliano, Asuncion. Good morning, watching from San Frans, Aguso. Taga San Frans, si Ismael. Ang sa'yo, taga Mawab, si Ismael. Taga San Frans, sa punsa.
1: Sige sa'yo na si Ismael.
2: Si Ismael.
1: Basta naabot sa din ko.
2: Taga-asa ko din si Ma'am Ismael.
1: Taga-asuncion ko na siya.
2: Okay, asuncion may aplido niya. Hoy, dai buring gaburlis.
1: Si Ron, si Ames, mga maring request ko, tatay ko.
3: Manalaman ko lang kanta. Kanta may pa-request nila.
2: Bituin na walang ningning.
1: Kana, kantahin na maring.
2: Katong malayo pang umaga kay gina-request nila.
1: Sige ka na, Ames, malayo pang umaga daw.
2: Ang atiya Daria, tubod sa... Naughang
1: si Kwato ko nang ipakanta na, si Bubong.
2: Si Paribubong.
0: Di pa.
2: Tawag ka daw si Paribubong.
1: Paribubong! Ay, yung pagkauwag, ay paggawas yun na ito ang tingog din, ha?
2: Ay, gwapo ang daod. Yung kasyambog na.
1: Ay, si Bobong man among ipangita diya, lolo. Ano ikaw may nigawas diya?
0: Aba, si Mechiro ko, naghana ni nila, uy.
2: Ako,
1: ay,
2: kay ako.
1: Uy, kasi nang kakain mo, napaabot ang request, uy.
0: Dadri, Bong, ikaw, sir, pati, kasi...
1: Abrihin na lang kayo, kaya pati ikaw nga.
0: Dadri na, abri kayo, ikaw kayo.
1: Dari ka sa likod ka ni Marikirin ka.
2: Diyaka, so,
1: diyaka sa likod. Diyaka.
2: Ito, pinaka... Pika
1: sa side, siguro. Pika sa side.
2: Pinakangilinig na anchorman sa Exciting Pilipinas. Bong Aldabre.
1: Yes.
4: Hello. Tupod sana upang sapa.
2: Tanawara, tanawara, kapukit tingok.

0: kuya, huwag mo. Ay! Marinood lang yun siya, ay!
1: Okay, ay! Dali, interview sa kanan mo, Dre. Sa kibati ni mo, sa... Nakulbaan ka? Nakulbaan ka, no?
2: Ay, ako, kulbaan?
1: Oo. Dapat ayaw, dapat di ka makulbaan, dapat mauaw ka.
0: Good morning, diha, kay Aljun na mong kat-kat.
1: Aba, salamat kay Josepina. Yes, Bradbong, go. Aba, request ko kanta nga, Love of My Life. Love of a Lifetime, dahil. Salamat na si Mukanta, BC Master Joe, dapat si... Mukanta. Ah, okay.
0: Si Nita Balderosa po, larawang kupas, o si... Ang sa mga gogo, katropang Brad Boom.
1: Oh, mana siya kanina. Sige.
0: Okay, gogo.
3: Ngayon ang mga marin, katuling kanta ni Paribubo.
0: Si Abubo?
3: Lisod kayong lamangan, hatundok ka na ito sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes. Ang Santon Gold Coffee Mix, nindot kayo ni siya, kaya nanis niya glutathione o collagen.
3: Yes.
1: Ang kape nga, pinakalindot yun doon, gimingaw natin ng kapihan eh.
3: I miss that coffee.
1: Yes, indeed.
3: Yes. O, ganun, nakatilaw ko, gitagaan mo ko na SM, nakaanak ko nga, this is coffee.
1: Gitagaan ka ni SM, o niya, kami wami tagae. O sabi ni SM, kwan na ni siya, pabor na ni SM.
0: Wala na ba ko, pertira ba na kung dahil? Ni dayong baya ako niya, wako tagae.
3: Wala mo tagae, kaya tagdua ka, sasi yung idong ang timpla.
0: Ano di ay?
1: Ay.
0: Hanap pa si Nancy Tatad Buna ba? Silinan man ako na si Tia Darius. Ayo pagsaba nga dili ko tiya niya.
3: Si Alvin Go.
0: Mas mabulabog ta niya sa to siling. Kay lalaki pa ako dito.
3: Ayo ipanabi ha kay
0: basi. Oh, ayo sapa Nancy.
3: Katig kagubtanis mga balabal drivers niya.
0: Dakan kayo sa ilawom sa kanang nangka.
3: Labi to naam sa kay Mito na po dito.
0: Na po dito di ay.
3: Puta ko ba kay sila mga abs oi.
1: Ay lang mga abs kay na gigikans na ako padostian.
3: Single. Single abs.
1: Single abs. Na cheekbone.
3: Bida ka imi dire kanta bi kay mo kanta dan si Master. Unsay mama sir Love of Lifetime to
1: girik. Love of Lifetime.
3: Ay kun sabi ka tong malayo na
1: malayo,
3: umaga.
1: Malayo pa ang umaga by Ray Berarin.
3: Ray Sorabasquez.
1: Ray Sorabasquez.
0: Hindi si Ray Alinton.
1: Si Ian Ray. Asa man tong microphone nobi?
3: Yan ang ating color. Ato sa ang tawa. Adabato ni kay... Hello, good morning. Kasi ni?
4: Good morning.
3: Ikaw ni Alvin?
4: Alvin Quijada.
1: Aba, si Alvin. Ano sa may atuwa, Alvin? Kay Tabag Mangka.
3: Lahit na po yung apelido ano yung Alvin, di na po gook, kihada na po.
1: Kihada na san,
3: Anya na, bin ako sana isok-sok sa bangag, bin ha?
1: Ang.
3: Paliyog ko sok-sok, ano mag... Sorry, sir, Ralph.
1: Ano na, ano?
3: Diri, dito, pwede na diri?
1: Pwede na diya.
3: Diri na siguro, uy, wala mati.
1: Ano? Kanadi, ay.
3: Ben?
1: Hello, Ben!
3: Asa man eh? Ada dito ragi.
1: Ah, mainan lagi. Sir Gab, sorry Sir Gab. Kuya niya mo nga tigdi siya, Andre, kaya tigdi siya lang siya.
0: Nagmati ka na lang imong baba, Sir Gab.
3: Sure, suspect atong
0: gabi. Nagmati ka mo? Pati na ba siguro may sabihin mo? Ayos na rin lagi. Pati, dadawa mo mga na mo.
3: Wala na si Alvin Gook sa linya.
1: Abi, Alvin Gook!
3: Mukanta po niya siya, malayo pa ang umaga.
0: Ah. Ah, kantahin na para ang mo ang mga silingan mo kanta sa dinha.
3: Go.
1: Sige.
0: Okay, birahin na.
3: Sunod ato sa awhago ni ato mga viewers, listeners sa Pagadian, sa San Francisco. Modawag pud sila kay.
1: Oh, correct.
0: Aron pud sila nga... sa Mati City o sa General Santo City, dapat manawag mo mo kanta mo
3: sa Pagadian.
0: Oh, baka to baka
1: sa ato sila pa.
0: Ato sila pakantahon
1: ah. Sige. Alvin go ako sa man, kanta ka o kanta ka. Ha?
0: Lirika lang. Ladies and gentlemen, sige. Alvin Guok from Apokun Road, going to Mati.
1: Okay, sige.
0: Ato nga sugaton sa masipang bunog.
3: Birahe, Ben. Kinakita ang kanal.
5: Ikaw una, Erika.
6: Pag-umaga, kahit sa dilim, nag-iintay pa rin.
1: Okay, Ben. Ikaw, Ben.
5: Wala
6: ko rin. Bukas ay may liwan.

0: Inaanaon ta mga maring.
1: Takay grado maring. Ilang grado nimo ato maring Erika?
2: 7.
1: Ay, taas kayo.
0: Gawas ana Alvin, akay usa ka sakong bugas, luto na daan, kauno na lang ninimo ha.
2: O da kay libre nga pustiso nga gikan sa pagkan sa kabaw.
0: Kana.
1: Og isa pod ka sakong putyukan?
0: Aga, kana.
1: Gikan pa sa Baryo Laak ha.
0: Hala oy, grabe, congratulations Alvin Gook.
2: But anyway mga maring, atong oras alas 10:42 na sa buntag, kini ang XFM.
0: Exciting!
3: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: kilo ko sa hubay be.
1: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
2: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
0: Bato ko taon, mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 nga to sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si John Maris, ako construction worker. Always bugat ang trabaho pero bisag kapoy, always agi ako na time para sa labing-labing kay Mrs. Masikreto na ko, Turbo Food Supplement for Men. Bilib kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
7: Daig ba ang Nasin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
8: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Kuan, XFM
1: 107.1
0: Ralph. Oy, si balik tabi, balik ta kay kuan para manig panit ni balik-balik.
2: Balik ta mga balik atong oras, doon na tayo 49 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Namati gapon mo karon sa pinakangilngig nga si Bian sa Tiisla sa Mindanao, kini ang XFM.
0: Exciting!
2: Mata iwi ano, iwit ka ha, para wa kasi wa kay May.
0: Ano ba?
3: Exciting!
0: Madakong tao, dakong bayot pero kami tingog.
2: Og syempre mga maring sa gihapon, live ta kanang dumadungog sa ato mga nakadayaing nga mga XFM station sisters. Sama diri asa.
0: XFM Bukidnon, XFM Tagum City, XFM San Frans,
2: XFM
0: Geraldo City.
2: Og.
0: Aga XFM Malaybalay Bukidnon.
2: Og.
0: Aga XFM Pagadian na. Ah, dia si Stanley. Duenas niya, gusto niyo kong magkakita aning mataan eh. Kaya ako ganyan siyang, ako ba may picture niyo kung ni Stanley ah.
2: Kano sa ano?
0: Muli ko dito sa mga Negros, maagi ko diya. Maagi, dipulog mo kung ayan ka naman.
2: Asa ka maagi sa?
0: Sa Pagadian na.
4: Ayaw naman.
0: Maagi diya pa may sa dipulog. Tabok pala dumagitin o. Maagi mo dyan diya.
2: Basta di nakakabalik din kayo, pakaslan kang Stanley.
0: Ako lang yun si Stanley. Stanley, ganadyo kay Kunimo ah!
1: Masi mapaspasan at dito maring.
2: Stanley.
0: Stanley, ganadyo kay Kunimo report ah! Sige.
2: Na mga maring, 9 minutos na lang, mag-alas 11 na sa buntag. Sa gihapon, kini atong programa, atunin ka nato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Labi pa niya, mga maring, ang atong Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, doon ay sangkap nga, mangustin, malunggay, og.
0: Aga, siyempre, soya beans.
2: Hindi na lansones.
0: Hindi na lansones, ha?
2: Pero wa, kaya basigin ko sa basigikan sa kamigin.
0: Basigin ka na sa kamigin, kaya lansones, na ibuahan.
1: Unsa man lansones ito nga variety master? Ilang variety nga lansones? Unsa man to dito?
0: Kanang gigag China, kanang lungkong China.
1: Ah, lungkong. Ambil mo na kung lungkong kanang bas na.
2: Ang kadala na dari mga inchik di ay gigag lungkong.
0: Ah, lungkong China.
2: Ang kanang mga lungkong nga lansones?
0: Ah, kana Malaysia.
1: Ah, mao dito ang idala
0: sa. Nga ko yan na.
1: Sa silingan ni Edgar.
2: Katong dakong liso.
0: Ha?
2: Sa dakong liso nga lansones.
0: Dito liso.
2: Unsa to?
0: It begins man to.
2: Ano ko liso, mga kama ito, mga Arabiano.
0: Mga Arabiano, eh!
1: Pwede kao naman ni Master Ato, ay, gitunulan sa insik, o kanan, o gitunulan sa insik, o dis, gibulag sa krasada.
2: Uy!
0: Ay! Ganit, ang insik nga rin yung kasinabot, but anyway,

0: Sa may kanta niya, kanang larawan ko
1: larawan pas. Ko pas niya, kantahan niya, kuan. Ako'y kanta sa Always niya. Ang gani si Daria mo kanta niya, Love of Lifetime. Ana.
2: Huwag niya mo naman ako, kitagaan na po kung niyang taas kayo.
1: Yeah, sige na. Sige, sayang kayo mong buhok.
0: Mabidlak na po ang hikot.
2: Gani.
1: Sige.
0: Halo, halo.
2: Ako, lukagan saan ako gamay akong tali, Marie.
0: Kaling i-dedicar sa mga namatin.

0: na, lobat na San Ralph.
1: Dili na, dili na dito, nakasaksak naman na dito.
2: Sa mga nag-request, marag na disalign akong hikot. Oy, no.
0: Sige lang, ay kabalaka. Next, singer.
1: Ana okay. Pa si Rolito Pires. So, bura mang original.
0: Oo, oh, grabe kayo.
1: Pati katawa ni Wilma Joaquin.
2: Ang sa Ilma ni Wilma Joaquin. Ano rin, ikan si Ilma Joaquin.
0: Lingaw kay siya.
2: Tapak yung tapay.
1: Hello. Halo-halo sa inyong tatlo diya kasiksi ninyo oy, Villarreal Mark Anthony.
2: Hi, Mark.
1: Hello, Mark.
0: Tagay ang si Daria Dre Ocoan, love of a lifetime. Sige.
1: Hindi na lang natin nakantaan, surrender ko na lang na.
0: Sige na.
2: Ingot, Mari, pahuktidaan.
1: Ay mo, ano na yung kakanta ni Mari?
2: Hindi mo na ako, eh. Ingon si Kwan, nag-request, imuha daw na.
0: Tanawang request niya,
1: ikaw ka na yung makantaan na.

0: là si có nó sparring đó, sparring.
1: Sparring.
0: Sparring liar.
2: Lain lagi nak sila aku lagi lahang kuan.
1: Ah saya tak ada dia oi. Oh. Ikau oi.
2: Sudah ya.
1: Si Michiang sebenarnya lab. Request call love of a lifetime.
0: Ikau mangai dia oh.
2: Ikau dia ai.
0: Okay, pasa-pasa maro-maro ka.
2: Maro-maro. Bayot na maro pa.
0: Taro, bantay kag dimo tarungo na ito kay makancawan jud ka.
1: Oi, aswa kayo ni oi. Hello, check, check.
2: Ang higot tayo check daan basi daluan.
1: Ang abaka, ang abaka.
0: Ah, ah.
1: B.
0: Nag-request pa yun si Bilyaria, si Mark og Pusong Bato.
2: Ladies and gentlemen, Master and Retanini, Love of Lifetime. Asa ididi karne?
1: Sa table 69.
3: Hello, check, check, check.
2: Lalaki ang tingin mo. Uy, lalaki din ang siya di ay.
1: Uh-huh. I guess the time is right for us to sing.
0: Lawan mabutahan ni Marie.
2: Iay maguna.
1: Kus kaya siguro ni Mike na mo, ay!
2: Sending on a prayer. Wala itso.
1: Mabali. Check, check, check. Kus kaya pag iko para di ba pakyan.
0: Share. Yap, or yap, bag lang yung ganyan.

0: Nalang mo na ka ba ka?
1: The river in my heart Bali padala babalatay.
0: Lahi ka na yan si sa firehouse karon maring.
2: Bali na mo rin.
0: Okay.
1: Because our love is like brand new.
0: Ano si Mark? Kung paano ang mic?

0: Ay, nako.
1: Oh, oh, oh, oh.
0: Gitilok din na rin. Napay tuldo.
2: Ah, grabe. Ano pa si Mark Antonio? Oh. Muro mag naguba ang mic.
1: Ang mic?
2: Oo. Oh, oh. Nalambod na po daw ang abaka.
1: Ay, at least na nakakuan yung pas. Salamat kayo, Mitch Yorong. Salamat, Master. O, oh, di ba? Mitch Yorong. Saan ba si Mitch Yorong? Kanyang dalaga pa rin kayo. Ihatag ko ni Bungal Gabri. Ha?
2: Imo ba siya ng
0: follower?
1: Single ba ka, Mitch Yorong? Kay si Bungal Gabri, ready to mingle ba ni?
2: Ano po si Ani Biawa? Good morning, mga tita. Pa-request, here I am. Kamu na bahala.
1: Here I am, haba. Pagkatao na doon na.
2: Minaw lang ko. Oy?
1: Ikaw, here I am?
0: Siya.
1: Ikaw, okay.
2: Birahan na to na.
1: Here I am by Air Supply.
2: Sila na to, tiwason ng taas
1: doon. Mitch Yorong, si Mitch Yorong, nagdaan si Bungal Gabri na rin. What about a half human, half squirrel?
0: Nakaulit sa ilang, sa kuna tama sa bunawan.
1: Masaya pag ini siya, Mitch Yorong. Enjoy yung kanin, marakang dagan sa carnaval.
2: Rad, birahid yung here I am, Rocky.
0: Noted.
2: Ato ano na ilaste, pasig mabunalan pa tadiri.
0: Kining last na kanta mga maring, pero din pinakalas ha? Napaugma.
2: Napaugma.
0: Ato ni kanato mga igala sa Santon Vitamin C. Aron siya mas makalikaita sa mga sakit, mga marindita madapuan sa mga nagadaiyang nga mga balatian. Inom na adlaw-adlaw Santon Vitamin C. Ascorbic acid, sodium ascorbate, Santon Vitamin C. Mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
2: Yes. Ano ka na si Mr. Yorong? Ikaw ako ang master. Imuha ka siya, master.
1: Sige, Mr. Yorong. Bantay ka ha, way-baway ay ha.
0: Magbasol ka rin si Mr. Yorong. Apo.
1: Bantay ka, Mr. Yorong, na.
0: Balay, ha. Kaan ba yung kargada, ani ka ng sanghan?
1: Mr. Yorong, ha. Walay atras ay, Mr. Yorong.
2: Masin si Kendi ano eh, angal ba ya?
0: Kendi.
2: Nasa si Biloso.
1: Si Kendi Biloso?
0: Makainom-num naman po ito, anak.
2: Ang si type ni Master? Banana type.
1: Banana type.
0: Ang sa nga banana?
1: Kabindis.
0: Abin akong kindok.
2: Ang sa nga, sabo ah?
0: Ay, bagamay. Mura kinder to. Nanakanta, para kang... Kasi request ano si?
2: Kasi kanina nag-request ani si
1: Ani pa tumbakal.

0: Hello, salamat.
1: Thank you.
0: Yes, sir, nalanggol.
2: On my own.
1: Ah,
2: billing.
1: Oh, no.
2: Ay, okay.
0: Ano pa si Junel Borda? Good morning ninyong tulo. Lingaw ka ayaw ko watching Pampagadian City.
1: Oy, mga taga-Pagadian.
0: Ay, lagi niya ha. Watching from Pagadian 7.
1: Ay, nandito na patibaya sa... Please ko sa cellphone. Kaya natin na patibaya di haadi ay sa taga-Pagadian.
2: Asa naman na ni cellphone yun ni mo?
1: Natin nag-tech di ha.
0: Ano pa si Mark Antonio? Grabing balod-balod, uy.
2: Oh, grabe kayo.
0: Siya mo na nga balod-balod mag yun.
2: Ano pa si Linlin? Pahit na dyan kayo. Hinanag yung pangwarta. Hinanagin pangwarta daw.
1: Ano naging
2: ni Linlin? Mayong pagpapag... Naging ka mag-reach siya, nagwawawiwi ba? O niya nakakita?
1: Ano ba?
0: Grabe. Dagat mag-iapon kayo na nanaw. Pero ang uban din na. Igor na po siya natan.
1: Oo. Sige mga maling, standby mo diyan. Kali na natin nilong ngayon eh. Kay basig makuan ba taan eh? Ma-burnoutan ba ta? Kay dito putlo na to ang momentum.
2: Okay, sige.
1: Ang itong istorya sa kinabuhi sa to ang tulumanon.
2: Kung ako ikaw.

sugus maayong pamatasan. Duguti ako nga makahatag sa akong pagtahod, katahuran kaninyong tanan. Ingon man sa mga minilyon niyong tigpanubay sa Kabisayan ug Mindanao. Ug sa inyo ang tulumanong kung ako ikaw. Mga maring, ako na si Banjo. Tagapagadian na. Nagpadangat ko sa inyo si Vianan kay gusto na ko nga kadabangan ako'y gusto patambagan. Akong gusto ko na ko tambagi ko ninyo kay ako kasabot aning ako ang amigo. Tungod kay sa kababayan na in love ako. Apan na mga time nga di jud ko makaingon kay mara kong nakakaon og nangka. Para nyo masamdan ko sa unod niya akong suwat. Ingon ani mga panghitabo.

0: Pre.
1: Oi, pare.
0: Oi, naku oi. Naku istorya ba kay.
2: Oi, pare, so.
0: Namo kuy. Nate sili ato silingan ba.
2: Oh,
1: kisa man silingan si kan si.
0: Si Queenie ba Queenie?
2: Si Queenie?
0: Oh, gopa, gopahan ki ko ba.
2: Oh, mau ba de? Wa may wa gopahi ana, pare gwapa man gina kay pare.
0: Gwapa gani kayo mo.
1: Lang ayo yung discarded ayon.
0: Oh, mau ka na problema pare. Kay murug naunahan ko sa kaulaw ba?
2: Ayo,
0: di kay ko ka.
2: Pare.
0: Pero mo kwan kaya ko ang ba pare umudula siya pare.
2: Si pareng balong, pare balong. Kani si pareng balong tudluan gani kay muni pinaka dagadari dito sa ilaha lugar dito sa La Pilipinas Tagum.
0: Amo ba?
2: Oo. Magkita ni o ganing batanon mo pagpaking dong ganani.
0: Tudlo eh siguro ko pare ug mga stepping din na.
1: Pare kung tudlo lang imo ha.
0: Oo. Sa may mayong atong buhaton dia
1: kay para kung mga diskarte.
0: Okay. Ah, unsa man imo? Pina disinte pare kay si Queenie pare guapa, disinte yon katanaw.
1: Anya mga tanda ko
0: nimo. Apa sino kay pa bro ka kanang wa pa kalag sa katuig bang naras balay.
1: Para katong maligya ay butsi.
0: Oh, to katong lingin kayo, lingin. Ipit mo pata ni
2: siguro. Oy, dughanon kay duga, dughanon kay dugdughan, ha? Dughanon kay dugdughan to. Kay ang buang kani ato, mga katong liki ni Axioga ML.
1: Oy, pero libog ko ganun, wala siya ganina.
0: Wala siya, kay naguba man niya ang kuhan.
1: Gusto. Sa may gusto ni mo ka ng tudluan ko ikaw mo diskarte o tudluan kay ako mo diskarte pero ako lang isulti si mo.
2: Pare, ani sistema.
0: Tagae ko ni mo o ganang maayo nga ka ng...
2: Ani, siya ako pa, patudluan tang.
1: Tudluan tayo.
2: Ayaw, tudluan.
0: Siya mo tudlo.
2: Tudlo eh, sa pare.
0: O
2: niya, kung hindi niya kaya, diyan na ka mo tirada. Kay mo magini mo nga, mamani nakabutang sa script re. Nga ikaw may mukuan.
0: Talagang sabasa, pre.
1: Ang style, tudluan ta ka.
0: Ah.
1: Pakatubang ni mo sa babae. Kasi mo ni bayan na si...
0: Si Queenie.
1: Si Queenie?
0: Oh.
1: Atubang ni mo. Hawira ni mo din kamot.
0: Gunitan ako dayon.
1: Hawira ni mo kamot.
0: Di ka ta masakpaan, pre.
1: Adil ilagay na managpa. Muluhod ka.
0: Oh.
1: Pagluhod ni mo. Guyaan ni mo ni pulong nga. Pinamalumanay kayo ang gigasi mong kinilagman nga. Queenie, ikaw ang pinakaunang babae ng ikong higugma.
2: Kada! Tama.
0: So, anak kong linyada.
1: Ano, ni mo?
0: Anak gira kong linyada.
1: Oh, ayaw kalimti. Kaya kung kalimta ni mo, di ko mo...
0: Matay, pre.
1: Pinakumo ko rin na, basig mamali.
0: Maragadlog, mapre, basig ma...
2: Swerte kay... Pare yung balong. Swerte kay din si... Paring banjo kaya yung mga tumo.
0: Dolo kayo mong kamot. May batos na kong matos na kong mata.
2: Pare.
0: Ayaw kayo pala, pito. Batos na kanta, pre.
1: Pare.
0: Mabuta ta.
2: Ano naman na siya, pare. Mga importante niya, pare. Kaya ako, pare. Musupport naman yung kanyo, pare.
0: Kani.
2: Guwapa ba yan
0: kayo, pare? Ikaw, pare. Ikaw, pare. Nakagay makadagan mo ka ng handboard.
2: Ah, sa pare.
0: Pradagan ka na.
2: Chappy mo kayo, pare. Balinda ko na. Kami na, pare.
0: Di ko naman tuluan, pare.
2: Pare, tuluan.
1: Tuloy.
2: Astian. Pare, balo ka, pare. Ako, pare. Undan ako na, pare.
0: Naglisod ka.
2: Magaan, undan ako na.
0: Ah, siya. Dire na lang ko kang bibot.
2: Diyan lang kang bibot. Ito ka lang kang wala na kang balong. Sabasa ba? Dito di mabasa ko akin.
0: Mabasa kay Leader B. Okay na.
1: Banjo, my friend. Kato kung gitudlo siya mabuhata gito. Ayun na paglangay. Basinog. Maunahan pa ka.
0: Sato pagunit sa kamot. Lord.
1: Luna dayon nga ikaw step pangantong kababa.
2: Sabay si Queenie.
1: Queenie, ikaw ang babay nga kong gigugma.
2: Sabay gunit gas pa pare pinaling nga di pa. Ay, ana lay.
1: Usa pa ni gingon.
0: Ang lain makana yung pantudlo sa
1: kamot. Ang isa ka kamot.
0: Lain na tingala kung matudlo ba kay gunit din sa paa niya gunit sa kamot.
1: Para iyo.
0: Inyo mahal.
1: Ako man ang gisuyan.
0: Basig mahulog tang
1: rin. Ako gisuyan na tested na siya.
2: Oh,
1: so tested.
0: Sure ka?
1: Tested.
2: Pagunit mo sa isang kamot.
0: Oh.
2: Di ba pare nga balong? Pagunit mo sa isang kamot. Sabay samlat tayo sa pa. Sabay ana lay.
1: Grabe kayo.
2: Grabe kuin nga puti pa ani mo kuin. Mi ani.
0: Ana
2: ay na.
1: Bata.
2: Wala.
0: Murug inyo kay papatay pre.
2: Dili pre. Nin epektibo kayo na pre.
1: Epektibo kayo ko manang isuyan kaniya to.
0: Tinaw ka, sir kay.
1: Sige.
0: Abantay.
1: Sige. Ato bol balik ayo.
0: Oh, ato na to. Mo kuyo kay kay. Bisit makan de ka mo kuyo.
1: Mutan aura mis gawas.
0: Oh, sa gawas.
1: Amutan aura mis palibot. Palibot remi, di mi mo sulod.
0: Ay, yo, kilayo, kayo di ko masilayo,
2: Matingala sa, usap mo yung napatabla. Pare, banjo. Ni, nagkayo, ni, pare. Patuon na ba kayo? Task kay kuras.
0: Tara na.

0: ay, ay kaliwo wala pagtut ako kalikay. Ang buskano ang sabagtut kahay hinugan, ako busy malang ni muksa at saaran. Tukanikus ako inay labing matuon.
1: Pare, nanatasit lang House of the Rising Sun, pare.
2: Sabi pero kung may tao pre, ngit-ngit mga pre.
3: Muna yung balayan eh.
1: Oo.
2: Oo, muna, muna, muna.
3: Dabi, nabi, ano, di ka tama, kuwanan eh.
1: Ay, kadlok!
2: Parang matrespassing.
1: Ako, stilan. Ako, makikon na hadlok ka ng linlin. Ang kanipagpapaan eh! Putliktil! Dong!
2: Mati, dako, sinayin, mati, huli mo.
1: Stilan.
3: Mangitagkatahuran, mangitagkatahuran.
2: Dako, mangitagkatahuran.
1: Sas!
3: Mangitagkatahuran.
2: Kablok ka, mga papa eh. Members Minions.
3: Minions.
2: Mga kuya wan takita ko ay
3: tuktukan ako pa
1: eh tuktukan ako isunod
3: ayo
2: ngayon tingo
1: oy bossing boss amo ako
2: may gabi sir
4: gustong gabi naman tuktok mamodere
1: ikaw si kuan mo si
4: Doy
1: si Doy boss imo ay saksak ng baga boso.
4: Aga.
1: Binukulata.
4: Oy. Lugay na kuwa makaido man eh.
1: Kita mo. Ako relax mo da.
4: Ano way pulutan do? Way pulutan.
1: Way pulutan. Ay sagpak pa ni pangas bulinaw ni mo. Pap.
4: Dipilit ang tinapaan ng bulinaw sa kungapin. Ay kalami. Humot kayo. Oy, siya may toyo niya kung anak.
1: Boss. Hey, nanamagayin na nun, boss. Among story ang house queen ni boss. Kaya may misita kong amigo.
4: Way problema, way problema.
1: Okay ka? Ano, isang kalapan. Dungagan ko ng isang kalapan ka, Barnes. Ayaw ka. Ayaw na isang kalapan ka, Barnes. Pagmurot ng binukulata, kaning isang kalapan ka, Barnes.
2: Okay na ka na, pre.
4: Tugay biya ko, Pabog.
1: Tugay na. Pasin na dito, pasin na dito.
4: Tawgos na ako.
1: Kanilang. Kulang ang pulutan. Naidingdong o buhay bawang.
2: Kuwan naman nangipon si tatay, pre.
1: Madugay ka na, kaya dunulan na sila.
4: Okay na niya, kung magumon eh. Malata na din, Lord.
1: Magumumo. Sige.
4: Nakuwan ko din yun.
2: Pre, nasigwini, pre.
3: Sigwini, oh.
5: Tipi-tipi-ti.
1: Oh, pre. Mura mo na people, pre.
2: Grabe yung pati,
3: pre. Mura taga-perido,
2: pre. Maulang matang
5: saka. Tipi-ting-piting, tipi-ting.
2: Maulang matang saka, pre.
3: Ay,
1: matangis ka rin din, ako.
3: Mga isang katahuran, be. Queen.
2: Maulang ko, pre.
1: Ah, hello, hello.
3: Good evening, ladies and gentlemen. Queen, namin diri kay kining mga amigo ba si Banjo. Nagkuno siya importanteng tuyo di animo. Importante pa si specimen.
5: Nao ba? Sari problema. Sari mong gaya kinala Banjo.
3: Tirasi na pre.
1: Queen, namin ko din siya. Kani si Banjo. Dito man gikan sa may pagadian.
6: Ayaw naman.
2: May gabi, Queen eh.
5: Ay, magabi eh.
2: Pre,
1: iskartot
2: ako.
1: Gatong ingo na
2: ako. Manglisod, gibig pa akong baba, pre.
5: Ay, ako sa atin na nagdinudlo. Ay, man mo di, ha?
3: Gwen, kano, gani?
2: Ikaw siguro isa rin, pre.
1: Ako ingon, ako'y mulhod, ako'y muhapa.
2: Manglisod ko.
1: Ikaw, ra?
2: Ako ra?
1: Ikaw, basta, pre. O, si man, pre. Luhod, hikap sa kamot, hikap sa paa, ingon nga. Lamian ni mo, Gwen, oy.
2: Anak.
1: Sige.
2: May mga gabi, Gwen.
5: Ay, mga gabi. Sige nga, ganun mo, kasi Banjo?
2: Ako si Banjo.
5: Mau ba?
2: Kulit ka mo. Mga gabi, Queen.
5: Manong kulit pa ka mo?
2: Mulihid ko. Lamian ni mo, Queen, oy.
5: Ha?
2: Lami, kayo ka.
5: Bastos ka ba?
2: Agay, pre.
5: Layas din, bastos mo, ha? Bastos ka.
6: Pre, sakit kayo, pre.
5: Hawa, pre.
6: Ato sa pre.
5: Hawa!
3: Dili na epektibo, pre. Tara pa, sita.
5: Mato mga maring, murang napakyas yun ang unang lakang na mo mga maring kay nakulbaan, magugugod niya, di ko kaingon ba? Mato nagpatabang ko ni Paring Balong. Kay kabalong ako ni Paring Balong, di rin man niya nakuha si Maring Marian. Mato mga maring, isuriyanay mo ni Paring Balong o ni Paring Ben, o ginani mga pangitabo.

0: te buang ga pring.
1: Sorry
0: ke pre dina mari
1: pre. Pre tanawa kun dagway pre. Tara pula kay pre.
0: Tuod no muragi kon muragi sagpa.
1: Iya gisundog na ko imo ang style la em lagi.
0: Di kay 2026 sa mga drone dina mari epektibo di ay.
1: Ano sa man ito ni mo ang gi
0: 1970s.
2: Dito na lagi ito pala eh. Dito.
1: Kran man to ng diskarte pa
2: tagay tag mga na.
1: Mga millennial di ka diskarte.
2: Pare, ako. Sultihan to pare. Dilikay ko haod mga nguya pare.
1: Oo.
2: Pero, pag magkadungog na ko ang mga pamulong pare.
1: So, epektibo na?
2: Mamuipoy din ang babae pare.
1: Basi ka na. Basi di rin na nasagpasipa na po ng imuha.
2: Pero, kani magyod si, kung ano yun si, paring balong magyod may bilangilingay ka na. Ang style, ano lang? Ano lang?
0: Ako na lang diskarte siguro.
2: Ikaw may diskarte, para niya pare.
0: Sige, ako na lang.
2: Ano lang? Okay rani mo pare.
0: Diskartehan ta ka para sa imo.
2: Oo.
0: Muriskarte ko para sa imo. Eh, kung manggilong mo hana.
2: Oo. Lagi ayaw ka pala, ay ka pala ka, yahan na, ay mo hali ay.
1: Basit, maangko na po niya.
2: Dili,
0: dili.
2: Sa pagkaangko na na.
1: Ano man ko na, pre. Para sa kuwa lang na.
0: Imo lagi, imo niya, kaya di mo lang kamang diskarte.
1: Imo ha man tong diskarte, pre, akong gisundog.
0: Namo ko'y bago, namo ko'y
1: isundog. Nana po ka, usama na, malitis. Bagong litis.
0: Dili ko'y confidential ni.
2: Pre, ano? Kami no.
1: Usama na.
2: Ano ni Jess, pre balong. Ang mo diskarte, para ni mo. Kaya di magkakabalong istorya kay... Kuan oh, magkanga... Nga mang kay ka.
1: Maulaw kay ko, maulaw kay ko.
2: Baka ni, siya ang mo diskarte sa
1: so, bahay. So siya mo istorya?
2: Siya mo istorya para sa'yo mo ka.
0: Sige, sige. Hindi tamang langit karoon ka
1: na. Tara!
0: Ato si Juan.
1: Eh, bagong abot ang papa.

0: Oh. Pre, na naman kita rin sa mani.
1: Ano ang balay, pre?
0: Oh. Oh. Pre Palong.
2: Unay,
0: siguro. Asa ako mo wala.
2: Ikaw, una kay Palang, bito gabi nga.
0: Si, ako yung pala.
3: Isa naman po na si Panugtok.
0: Bossing!
3: Ay, isa ba din?
0: Long neck.
3: Ah,
0: tanda yan, 69. Oh.
3: Sabi, the best ka yung tayo kung gano'n kay... alam mo yung tayo ng imakahidom ko. Sino ang bunga? Team Kasandawa.
0: Bossing, dan himidri bossing kay... Siyempre, nakukay dalaga niya. Ako mong pare na mo. Kuha naman ni Mamani katilang tao ni. Mamisita, mga naman eh. Dugay-dugay, mga naman katilang tao. Bossing.
3: Kasi bot pasabot niyo. Akong anak, kayong tilawan.
0: Dili, mamisita siya, bossing.
3: Aw, klaro, walang yun kay Basig.
0: Bossing, ako nagun ni bossing. Bin.
2: Pre, ipagawas ang armas, pre.
0: Bossing, to tell you honestly, bossing.
3: Ayaw kong English eh, hati.
0: Bagdang kamali ka sa akin, bossing. I will kick your ass and I will squeeze your balls.
3: Sabi na rin yung nanonbe kayo mo gawas to. Kining anak, patubangan din mong mga ngulitaway.
0: Sige, bossing.
2: Bossing,
0: kita gawas. Tama, pre, kita mabre.
4: Gawas na sige, pre.
2: Pre.
4: Dulo na ako, dulo na ako.
2: Ikaw na lang lagi.
3: Uy, pobre, kalinda.
2: Pre, dula, pre.
4: Muntikang na kong kaduha, pre.
2: Isa rin ang
4: nung balik ko, guys.
3: Nangitao ka pa si
4: Hi, Queen. Hi, Queen.
3: Hello.
4: Nagkabawa baga, Queen, nga nindot kay tanaon kini mga bituon, kini mga ninipot, taliwa sa punon snara. Pero mas nindot kini mga mata kung ako makita sa tubangan, Queen.
2: Ina bang agikan sa kuha?
4: Kini mga pulong na kong gikan sa kong amigo nga... amigo nga si Banjo.
3: Ha?
4: But anyway, Queen...
3: Uy, kabalok ka. Kabalok ka. Wan biya kay ka. Ganang-ganang ka si mong forma.
4: Hello.
3: Kay marakag katong... kaya ko si mong forma, kabalok si Bruce Lee.
4: Karaan mo gani kong suot. Karaan eh.
3: Ah, galang kay gano. Brakag si Franco Tito lawas ba?
4: Hindi mo gani mo mga suot dali sa pagadian, God.
3: Ha?
4: Sa mga tagapagadian, saktog mga barog.
3: Oh, mga kwan gani mga tagapagadian na.
2: Pre, sa may, wala, status niya. Hanggar, unya, res. Agpas mo kay ka. Prato mo kay ka. Excited ko, pre. Excited ko, pre.
4: Gano ko. Queen, Queen.
3: Hmm.
4: Tita na kalangayon pa. Hmm? Kani ko pares mga lalaki nga maglangay pa niya. Isa rin tumong di.
3: Sabi mong tuyo di ay, uy, galangan kayo si mong, galangan kayo si mong pamada ba? Saan ang pamada ni mo, Beatles?
4: Kone, ganyang lunch lube ni?
3: Saan lunch lube?
4: Lunch lube. Ah, Queen. Nalibog ko.
3: Sa man?
4: Kadakuda ko ng pagkadian, pero di ako paingon si mo ha.
3: Uy, pag-sure di ito na balong.
4: Wala ko magtiaw, Queen. Nakabaw ba ka nga kini kong kasing-kasing piot ka ini pero tungod og alang gani mo wangwangan kong buha or nga masood ka.
3: Hoy ako okay ra kay ko ang imo kong wangwangon balong.
4: Wala ka tumong gato pre.
2: Pre, usar bay ko diha. Bro, ni smile balik kayo.
4: Wangwangon na ko imong buho. Musugot sa pinga. Wangwangon na ko imong buho pre.
2: Ikaw pre, ikaw pre.
4: Ayaw na.
2: Ikaw.
4: No, ako.
2: Ikaw.
4: Diskarte pa rin. Wala ko. Queen.
3: Namay ka istoryahan?
4: Wala eh. Kaya nangigo na ko. Nangita ko.
3: Nasigil mo ko magunong hungungung diagod.
4: Sa sigarilyo Leo Mangod. Queen, kanang... di na ko maglangay, Queen. Doon ako gibating gugma ni mo. Nanginaot
3: ko. Sure diya, oy!
4: Nanginaot ko di ko ng pakyason. Taliwa siya ako ang dinalian nga proposal. Di ka ni mo. Queen. Mulod ko siya matabangan. I love you, Queen. I love you, Queen.
3: Halaka, sige, Gyun.
4: Hawira, Queen. Queen.
3: Ayaw, grabe naman na yung mga balong.
4: Di hawira niyo akong kaputo. Yung mga gibunulot.
3: Tundog niya ba?
4: Queen, namumo akong naong sa imong dunghan, Queen.
2: Gunit, ani. Pre! Isang mag-discarte, di? Bro, ikaw naman lagi hindi.
4: Ay,
2: para sa imo man, eh. Human ani imo maning tanan ay sa gulampag ya. Mugunita ka, mugunita ka sa paan eh.
4: Dili man.
2: Uli, aksa magkakos lagi. Ikaw may nikakos.
4: Para mas imo ni. Para imo ni akong gibuhay.
3: Sudah. Nak kosong mati. Ha.
4: Queen.
3: Balungan.
4: Queen.
2: Tarong di sekar tepre.
4: Oh, para si imon. Apre Queen sa dili pa mo subang adlaw buot kong madungog imo ang ay mo mga assessment. Daba to no ba ko ang gugma Queen?
3: Hoy, balong luxury ba?
4: Para imo ni, kung mutusugot niron, imo na gini.
2: Sure?
4: Oo, basta masugot niron.
2: Oh, si, si, si.
3: Muno na, takay sa siguro kung mga, kung ano, mga seconds to play. Nga ba kaunahon na?
4: Okay, one, two, oh.
3: Yes!
4: Tinuod ka, Queen?
3: Pantay ka, gliko ni mo pong kagon, ha?
2: Ang sarap, pre.
4: Gisugot na ka, pre.
2: Sir, tarang ba?
4: Gisugot na ka, Queen,
2: eh. Ay, sinislam, ay!
4: Mabungkag din mo ang iya, pre.
2: Maka,
4: Queen, Queen.
3: Sa man.
4: Lamat kay Queen.
2: Ay,
3: Salamat sa kay man. Ako, ganahan biya kay ko ni mo balong. Kay parang si, mo rito kag si Bruce Lee ba? Kasi, imong buhok ni mo ma. Kung yung ganagay ko, sa'yo ba mukwala ni mo diya ka ng, kung ay, ka ng, sa'yo mo, sino lagi kag buhok?
4: Kung ano siya ka ng duga ni?
3: Ha? Abin ako, abin ako, kung kanang pam-oil gigamit ano.
4: Hindi, kanang. Queen, dito may sigot o glain. Nalipay ko nga mo kung gidawat akong gugma.
3: Maubo.
4: Unta nga nalipay po ka. Uyab na ta, Queen.
3: Kisa ta kami.
2: Imo na kuwa. Queen, imo lagi di.
4: Imo,
2: ikaw ni halok.
4: Ako lagi po. Pero si imo man eh.
2: Binukang.
4: Siya, mapuli ka.
2: Aksyon, punta. Ayaw, siya na, pre.
3: Sige, matuksa ko. Balik na mugma, ha?
4: Sige, Queen.

0: mga maring. Nasyak man ko mga maring ha. Si paring balong naman ni noon may nidumog dito sa kangkuan, Queenie. Patay, wanga lagi. Kaya nga ako, kadagumpungot sa ito yung kalakihan ni nga. Siya man ko naman, siya mag-shaming ng uyab sa kuha, pero sila naman yung nag-lips to lips. Pero yun niya nga, para kung nato sa kuha mo ito, kikumpronta na ko siya pag uli na mo, o ginani mga panghitabo.
1: Pre, lain.
2: Pre.
1: Di naman ito ako nakita. Pre, lain kayo, pre. Siya namin, sinabi na lips to lips dito niya.
0: Pre, an... Kato nga diskarte, pare. Huwag ito nga wako disabay ninyo. Kaya kung isabayan si Doy.
1: Siya siya, pre. Ngayon, naglagot ko na yung tawanan eh.
0: Pare,
1: ano si pare palong, pre.
3: Di ba nagsapot niya tanga?
0: Para mado sa iba.
3: Para mado sa imo.
1: Tinod ka?
0: Hindi magkakistorya. Kaya si pare palong ni Jaming, ano?
3: Salti, ande ka, pre.
1: Niya, maraglain mo kayo, pre. Siya, may niya lokal.
3: Lami kaglip si Kuna, pre. Si Queenie, pre. Mutilo ka, pre. Napad rin sa kumait, pre.
1: Nabangas ka.
0: Pare, ano yun siya? Na naman tayo ni pare. Hindi man yung kapo, hindi man ka mag-istorya siya. So, nitabangan ka ni paring balong.
3: Nitabang naman.
0: Katong magpanguyab ni paring balong, para mo ito sa imo ha. Katong halok nga, gihalok ka siya, para mo ito sa imo ha, pare.
1: Sure ka, pre, siya kwa ito, pre.
3: Ay mo, ito. Okay, apil na yung labo doon. Apil mo kayo mo ng gugma.
1: Eh, mo ba ni? Kaya, bro, lang. Bro, ikaw man, yung
3: pinong lang ka, pre. Pato mga pulong nga ito kang Queenie, pre. Gikan ito. Imo ha, ito.
1: So, ako ha, ito, gikan?
3: Imo, ito, imo, ito.
1: Niyagi, isugot na ko.
3: Isugot,
0: isugot ka. Katong pagsugot, ikaw may isugot. Ato, ito, si Balong.
3: Ano, apil ako, ito.
1: Ano, dito?
0: Pare.
1: Pero,
0: ano, ano, siya, pare.
1: Pero, lain kung siya, mong guni, napiyong-piyong mas lang doon.
0: Alangan nga, para mo doon sa imuha. Ni, ang imagine na to ni, kanipiyong to si, Queenie, par, ikaw may imagine na to.
3: Pre.
1: Ano na yung sistema to?
3: Makikita si Guano niya, makikita si Queenie.
1: Oh.
3: Dito yeah. Sa Guan, sa...
1: Asaw na, pre?
0: Kito nga, dito sa Guan, dito sa siyad?
3: Oh, makita
0: sa lang. Plaza?
3: Oh.
0: Makita mo.
1: Pero, asa may...
0: Bili na. Sorry, bili na lang, para magkayapan siya.
3: Para man si imo ha. Tagaan talaga mga link.
1: Sigurado ka?
3: Mga screenshot, mga voice record.
1: Taro ha?
3: Lagi imo, lagi niya. Ay, lagi.
1: Pre, salagi ko si mga pre.
3: Ay, sige, pre. Welcome daan,
1: para
3: pre.
1: Sa kuha na, pre ha?
3: Imo lagi.
1: Pero ha, bantay ka. Lain ka to, kami imong style ba?
3: Tagaan ka mga picture.
1: Sige.
3: Balitaan talaga.
1: Tagaan ko kami din siya yun.
3: Walay problema, pre.
1: Sige, pre.

0: aku.
1: Pre, okay pakai. Okay tu yang style, bro. Dia pakai koko mincis yang discarded, pre.
2: Pre, ane ni siapa, pre? Ane mengguna siapa? B, maksubai tapi. Oh. Atau ng subayon gika sa sirugdanan. Ah, di ba nanguyab ka sa nanguyab ka ni Queenie?
1: Yes.
2: Pagpanguyab ni mo ni Queenie, usay reaksyon ni Queenie si mo?
1: Wala, yakong gisagpa.
2: Ah, gisagpa niyo. Tungod kay nag-alanganin ka, dili mao ang imong pag-jamming.
1: Ah, so mali ang diskarte.
2: Ang imong diskarte o ang imong mga plataporma, lahi.
1: Mali akong diskarte. Kaya mao man ito ingon ni Bebo, ay, ni Balong ganiha.
2: Pare, ang yung ingon ni Balong, pare, basta maayo lang ito, gitaro lang ito ni mong execute, pare, okay kayo ito.
1: So mali akong...
2: Mali ang imong execution, pare.
1: Mali akong
2: mo. Na, ako pare, sa Rutia Daga, nagtanong ako, ako
1: gani?
2: Ako judge ato, kung contestor. Wala, pinili ka, pare.
1: So mali kayo akong...
3: Win...
2: Tama gino. Oh, nasa pare. Sila.
1: Uy, nasa kong pare.
2: Oh, tara ba?
1: Nasa Balong. Oh. Siya man nag-labing lagi pare. Oh, labing.
2: Labing mga guys lang doon.
4: Sweet. Ay, ikaw ba? Imo dyo kong kamalo, gipatuan.
1: Pre, saan yun, pre?
4: Imo nito ba?
1: Labing mga guys doon, pre.
3: Nasakitan na ka, sorry ko eh.
2: Oh, pare. Parang kaya pa ito si ba, pare, ha?
4: Laing kay ka ba? Wakalang puan ba? Nalay kay puan ba?
1: Nabuta, nanay
4: kay bulita sa
1: imuhang
4: tabadidoy di
1: ay? Pre, lain naman nilang is...
4: Pero lang
1: ikan na, pre! Laro na niya! Pre, lain... Bulita sa manilang sigutan niya, pre!
2: Kaya nagkakamang ko nag-ayaw mo nag-bike pare. Yung ang kuno sa bike sa luyo pare. Sa stocket pare ba?
1: So, knocking?
2: Knocking ba, no? Ano na naman naman pare, oh?
1: Nga, gawas kakos na eh!
4: Hi!
5: Oy, pre! Nagay mo
1: pre!
2: Oy, pre!
1: Gagbay mo lang! Sweet mo lang ikaw mo, pre!
2: Para na di mo!
5: Para si imo ha?
2: Para na si imo!
1: Laro ha ba?
5: Para mo na si imo rin!
1: Sure ha?
5: Oh, giagbayan ako!
1: Hello! Hello, Queen!
2: Hello! Che!
1: Pre, lain mga itinagdal lagi sa ko, pre! Taro nga di!
6: Relax lang ka di, okay?
1: Unya, taraway mong kamot lagi! Nakapon mo siyang paa!
6: Pare, everything's under control. Tingin tanan mahupay rin eh. Huh?
2: Alam, come on, boy, Balong. Grabe kay Kai, mojo ko gigwan ha. Mura kaga brap-brap ba? Igi-brap-brap, jugo ni mong taman ba?
6: Muto ko nakuha na kausapan.
1: Brap-brap daw, pre.
6: Ikaw ba, labi mong kukuha ikaw?
1: Siyempre, pre.
6: Queen, alam, iyan hindi mo, Queen.
2: Ayun lang siya, pwede pa rin. Sabi na nagailahan mo na, Scarty.
1: Ah, so, hulato na ako.
2: Ayun, Queen, home niya. Basta kay, ang ako ang gingon ni mo,
6: pugma.
2: Jir-jir sa ta, ha?
1: Pre, jir-jir, pre! Ano ba ito,
6: pre? Pre, mula ka sa amin, pre!
2: Mula ka sa amin, ha?
6: Uma pa man, karoon lang siguro.
1: Balong! Asa mo?
5: Imuha man, eh.
1: Sir, ha?
5: Lagi, yuk, pre.
1: Jir-jir mo daw.
5: Ay, sus, ito, ano?
2: Dali, ha? Kato nga, muusap si Gunda, pagkita ikang.
1: Ulo,
6: nakainan mo kong turbo.
2: Nakaturbo, gidi, ay, ning batang ano.
6: Pre, mato sa amin, pre, ha?
2: Ay, masakit sa dito nga, kung ano, bilahan na ni ba? Mga mare, una ko problema karon. Tinood ba kini nga ang diskarte ni paring Balong nga sa ko ang gigagustuhan nga babae nga si Queenie para sa ko, ha? Daka na kayo kung nakita nga sila yung mag-uban, nanulod sila mga lodging house, nanulod sila sa The Morgue lodging house. Pero ako siya si Tahon, mingor naman siya nga para ako ito sa ko, ha? Kaya, kana nga gitabangan ako nung kuniya. Sa pala katinuod, ano ba yung mga inani nga mga sitwasyon, mga maring? Gaduda na yung kunilang doon ba kay si Queenie, grabe kayo magkakakos niya. Tapaki ko ninyo, B? Kaya, karo di ko katulog maghayang ngayon akong problema ba? Magpaabot ko sa inyong tambag. Di nila lang kutob. Banjo.

0: Alright, sa mga to mga katropa, no? Ang problema gin sa tuwang sinder, grabe naman to, eh.
1: Grabe, uy, nalil, mga ingana nga mga itabo, no? Nga, walang ilad ang usaka kuan ba? Tatanan mo kayo nga papangilad to, uy, kay kanang lalaki na goy mo discarte ang yang amigo niyan. Jesus, uy, napatunto na po ito yung amigo. Kanito ang sender na ito nga. Klaro naman kayo
0: si
1: na.
0: Si Banjo, no?
1: Kuya, Banjo naman ni Kao.
2: Kuya, kay si Balong Discarte.
1: Ah, si Balong. Di, ay.
0: Si Balong. Ano si Balong? Kuya, ngilingig yung kini sa mga balong. Sa mga balong, kuya, no? Kuya,
1: dali kayo. Kaya si Maring Marian gani. Nadali ka ni.
0: Magani. But anyway, no? Ato nang isikutan mga Maring kay... Kanadagan magugayo ng mga inaana nga mga panghitabo ba nga usahay kanang kunin nato damhan dito pagdahom ba. So ato na nga himahimayo ron mga Maring. Ikaw Maring Darya, mo uyon pa kag mga inaana.
2: Burag sa ko ato di ko ko eh.
0: Abay.
2: Okay, burag lahi may nakapahimus.
0: Mao gani. Ana pa si Quadrio, si Day Marie di. Oy, hala na upa. Grabe na yung kay Day Marie ba. Makakon ka problema na na nimo. Aba, si Wilma Joaquin. Sorte ang imong kaugalingon. Ana pa sila. Grabe oy, apektado ka sa satong kwan ba.
1: Si Joaquin.
0: Oo. Naa sa imo ang problema. Sulbara na ikaw ra isa. Aba, halo si yata ng Quadrio.
2: Sorry ma. Kon man kay na si Joaquin.
0: Mamang Wilma, sorry po. O dili ka makatulog nga maghayang pagkulob. Ha? Aba.
2: Ay, lai na po nang iyaha.
0: Ano ba si Villarreal Mark Mark Anthony, ano ba siya? Wa gani overhaul na si Queenie. Gi-overhaul na si Queenie. Gigamitan daw ka. Grabe naman. Oy, mga herimintas.
2: Ano si Miraluna Dinglasa. Alak ka, luok ka na, diretso Queen.
0: Hello. Aba.
2: Ay, magpaluok mo po di, ay.
0: Aba.
2: Ay, magpaluok, ha. Kung si Kwan ba, si Mark Anthony, lagani.
1: Gani ka, nabasa na
2: ganyan. Gani, magiging ako tiwas, ha.
1: Ay, padahay mo sa pag-comment sa to ang comment section.
2: O, takay ninyo, o ka na ang Kwan, si... Kisa to, si Banjo.
1: Si Banjo, ang sayahang
2: para...
1: Unsa yung assessment ani?
2: Para maka mahuwasan sa siyang ibati. Sige nak, i-comment niyo ang mga kwan diha kang Banjo.
1: Samtang kapaabot ta mga Maring sa dugang mga tambag kini ato ang programa hatod ni kanato sa mga produktong gigamak sa Yes to Health. Hay nako mga Maring, daghan kaayo ro nagkabata daw. Base sa pagduki-duki nagkabata ang mga naga high blood.
2: Tinuod ka na.
1: Diabetes.
0: Yes. Kana, mana.
1: Alang, mapugnan kay na Maring ang pagdaghan sa iyap sa mga gipang high blood o diabetes. Mag-inom ta adlaw-adlaw Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Yes.
1: Santon Plus Gold Herbal Capsule o sa ka-herbal nga kapsula igama sa Yes to Health o mapalit na sa mga parmasya butika nga doon mismo sa inyong mga lugar.
2: Tama, correct.
1: Siyempre, mga
2: Maring ayaw lang sa layo, Maring, kay mapakan sila iro.
1: Hindi kami yung iro.
2: Unya mauwas werte banakon.
0: Ay po grabe po na banakon. Uy.
2: Naganin.
1: Nagay banakon dia o sa gawas.
0: Katong nang hiya diay tulok ka buok mga banakon man to.
1: Katong nang
0: banang mga bakakon.
1: Ang kita saon kay kuandra ka nang tulok ka pulgada ra.
2: Ay, baba man to, baba may pagpulsa sa itlo.
0: Taas pang suko sa chinilas. Taas sinila sa bata, but anyway, so ana no. Hindi mo kinala nga mga sitwasyon mo.
1: Naay nga na ba?
0: Kalang mga kaamigo ka ni Kaganang Guadbo. Bagay, di ba ito sa lasa yung amigo? Kay ganahan mabun ang babae sa iya. May lang ito mo na
2: mo discard si yung amigo. Ano si Reggie Vofilo? Ayay, kay si Balong.
0: Gani. So, naay, makuya ka yung amigo mo, Chaming.
2: Discarte yun siya.
0: Discarte.
1: Ang isa sa, ako nakita na isa sa mga... Hinag-iba ni Balong ni Kuan si babae kay nagainom si Balong Turbo.
0: Oh, kana.
1: Yan. Nagainom ni si Turbo si Kuan, si Banjo.
2: So, usay sound sa nai Turbo man eh?
1: Ani oh?
2: Oy! Ay, wala.
0: Usaw man mo na si Banjo pag inom og Turbo. Ibutan na to oh. Mugahi ang taba dito. Nya, wala siya uyab. Usaw man ni mo?
1: Si Balong ni.
0: Si Balong na lang.
2: So, wala yung discarte.
1: Gani.
2: So, discarte gina yung kailangan, no?
1: Discarte o pagpalaban sa kapsula nga puwa.
0: Kana.
1: Usaw man yun na kay uyab niya. Biyaan ka kay di man ka mo kuan. Niya mo kuan po ka. Igura po ka. Dalil po kay kamahuman.
0: May paywa, oy, kung mo nang istoryahan na.
1: Madugay pa mahuman na mag-ampo.
2: Yan, nako lagi, prolomoy.
0: Dugay pa lagi na mga ching lagi. Glalimang ka lang na, dugay pa lang mga ching.
2: Grabe, ano din na di ay?
1: May pasugoon gahi.
2: Bro na nag tremors.
1: Ang kuan ang yang gidadang tabadi doy kay sa ginuo
0: ko. Ah, boy.
2: Grabe.
1: Ito ato naman lang gi ko ang atong sender, ato naman gi
2: oh, ana pa si Mark Antonio gigamitan jud ang Hokage. Hokage.
0: Hokage.
2: Hokage. Hokage. Hokage mo.
1: Teknik di ay.
2: Unsa ni Hokage master?
0: Kalabog kaon ba? Kaya gigutom na ba?
2: Hadi, ay.
0: Ay, ay Hokage. May Hokage ba ito na yun.
2: Lain, Hokage man to.
1: Si,
2: grabe ni liman, si Mark.
1: Naliman ka, ani. Nga mo to, po, si, injunon po ni si Kuan. Uy, injunon po ni si atong sender na to. Kay, klaro naman yung gaayo nga ang tumong. Ano ni ko
2: bigaw? May po, mugalgal to yung amigo po. Kaya mo, i-discount nila.
0: Talamay, talamaji po kayo.
1: Si Boy Totsar.
2: Si Boy Totsar, gani. Totsar. Wala yung discount. Tuo na lang siya, ha? Kay, mo na discarding nga mas madali.
0: Katoy ako pari isa ko rag. Mura kita ang role. Mayo jo kay motor char ba may musugno niya. Pag babola po kay mang hinaw. Wala na wala kalagaran.
2: Ano? Ah, nasi mitsuro nga na sa pangitain na lang lying by oi. Kanang ikaw mismo mo diskarte. Kanang wala kay karibal.
0: Mitsuro ikaw ha.
2: Gilad na imong amigo.
0: Ikaw mitsuro ha. Na.
2: Tama mo po. Ayo pa ila sa imong amigo dapat ikaw ang mo diskarte.
1: Dagan siguro ko diya sa pagadian kung wala sa pag ano nila sa Jensen na mas mami bilin.
0: Ah, nadiya oh, si mami bilin. Nadito ka kayo kay kato kay. Kwa gito ko kabats-bats to ni.
2: Oh, tama.
0: Lampil kuwang ko og ni kwan Pepsi Paloma.
2: Pwede siya kay 4 hours lang ang biyahe. Okay, padong Jensen.
0: Oh, pwede ra.
1: Duol naman di ay.
2: Wala pa ka oras maring.
1: So okay ra og biyahe on kay at least makapahuway man ni nag-abot.
0: Oh. Nakakay nga ba balay pahuwayan sa Jensen we.
1: Oh, so mga maring, kung wala na yung manambag ni, ato na siguro tambagan ni, kita na siguro yung manambag ni.
2: Tambag
1: na
2: kayo.
1: Abrig yapon.
2: Alig mga anak.
1: Ato ang linya, abrig yapon sa mga gusto mo, tambag niya live, ha? Abrig, ato, abrig na sa nako, bi.
0: Ha, abrig na.
1: Abrig na, ha.
0: Well, well, well, well, well, well, well, super well. Si, pangato, ato nga, Cinder?
2: Si Banjo.
0: Banjo.
1: Banjo.
0: Ikaw, Banjo. Di naman yung kakabalo mo discarding yun kay bisa kung saon na giparapa na kasi mong amigo. Kwa na lang, Joe. Kanang pag-practice lang sa ka. Ato ka sa Google app. Na type ka dito ka kung saon na how to discarte. Ana.
1: EI niya.
0: EI. EI. Ana.
1: EI niya.
2: Dili siya sa Google kan chat siya. Chat GPT.
1: Chat GPT.
0: Di pwede tapo na dito.
2: Bugoon man ang Google.
0: Ah, bugoon na di ay.
2: Oo, mukhang inibanan siya kan chat.
0: Ah, mag-chat GPT ka.
2: Ah.
0: Ana na dito.
2: Tunlo ikaw kung sa'yo discarte.
0: Tunlo ikaw kung sa'yo discarte. Manggawas at alam di ajo.
2: Ah.
1: Mo to'y sundo niya.
0: Mo to'y pattern mo. Ay, may tundo ko on sa akong diskarte, ibulit lang. Bulit na talan!
2: Bulit?
0: Oh! Ba, bulit!
1: Bulit o bulat?
2: Bulit!
0: Bulit trop! Silingan mo lang mo. Yung sekiran, di na madunga, di na madat, malutlan ba kayo? Bulit trop.
1: Ah. Bulit trop. Pansa pa, pansa pa.
0: Ala! So, ano na siya? Na si Mitch Yurong, oh. Kanila lang may panguyab, eh.
1: Asa man si Mitch Yurong di ay karun?
0: Nag-asa ni si Mitch Yurong.
1: Ah,
2: Dali ya, dali ya, dia misyurong para
0: tag babae.
2: Tag pagadian bayan ni mo ang ibunal.
0: Ah, misyurong sama sokol kaning kuan banjo kaya. Atis man lang.
2: Sama na iyurong.
0: Haruhay ang ato ang pagpangian eh. Sama. Basta kay ana lang jo. Kala ka mag chat GPT ka. Basta basahon ya. Basta basa balik-balik ko.
2: Lahi man po ingon ni Mark lagi.
0: Sama yun ya.
2: Magpako ang seminar. Pa seminaron man.
0: Mark, ikaw Mark. Kaya naman kay kwarta pag seminar yung imuha niya. Huwag man ni usapin eh.
2: Online seminar.
0: Online seminar? Ayun na, online seminar. Di makita ganaan mag-sing online, online meeting. Tuog ka nga. Tuog naman ganin na itong technician niya. Kay kapuyang talos to ha. Sao man alin mo? Simple kayo.
1: Katuloy ba ito niya?
0: Ikaw ra lagi ako at anini. Dili man guro ka uyotar.
2: Apa! Kasi magmahay ka.
0: Mitch Yorong.
1: Gusto dyan ka makaugma sa buntay, makaato ka sa sastre, ha?
0: Mitch Yorong, huwag mong gisingin ang natutulog taon nga dragon.
2: Pinuod ka?
1: Pamatod eh.
0: Mga dali lang mga screenshot. Ay, sige, di na ito mag-istorya na. Basta kayo mo na ito, Banjo. Undangon na ito ni Banjo. Kaya alas 11:48 na.
2: Undangon na niya, kiniabot na sa mua.
0: Abot na sa mua, di ba? Di bubirang. Nga ikaw mo tayo may problema, Adri. Kami na may problema. Dawa, ilame. Ah, sige.
1: Okay.
0: Mga salamat, Banjo, no, sa pagpadangat ng suwat ni Sir Tulumanong. Kung ako ikaw.
1: Hanto naman po, salamat kayo all.

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Iba ang Nasin Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligram capsules. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang Masin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako na Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbe.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
5: O sige lo. Ibutang asin na ko sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
4: Bato gold taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
6: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga

0: O tanon, produkto sa Soyco Enterprises. O mapalit sa inyong mga suking agricultural supply, Latimgas G Full Year Fertilizer, Bugat o Bulawan ang ani.
1: Mga katupa,

0: Manila. Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Ang mga pauling headlines, sinatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. PBBM, itinalaga si Joey Salceda bilang bagong Presidential Legislative Liaison Office Secretary.
2: Headlines. Browner out na Farete in bilang bagong AFP Chief of Staff.
0: Headlines. United States nagpahayag ng suporta sa Pilipinas matapos ang insidente sa Ayungin Shoal.
2: Foundation for Economic Freedom nanawagan na ipagpaliban ang 85 pesos na aumento sa minimum wage earner sa NCR.
0: NBI Director Matibag at Senator Alan Peter Cayetano inaasahang maghaharap sa ikawalong araw na impeachment trial ni VP Sara Duterte.
2: Ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., simple pero marangal ayon sa Malacanang. Iglesia ni Cristo isa sa mga grupong magsasagawa ng kilos protesta sa araw ng sona.
0: DPWH Secretary Dizon. Ibinunyag na mayroong papangalanang Big Fish kaugnay po sa flood control anomalies bago o sa araw ng sona ng Pangulo.
2: Sa balitang regional, mga kalihim ng gabinete binisita ang mga pamilyang sinalanta ng kalamidad sa Jose Abad Santos, Davao Occidental.
0: International, U.S. President Donald Trump nangakong hindi aarestuhin sa Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sakaling dumalo ito sa United Nations General Assembly sa New York.
2: Sa balitang showbiz, DJ Luño, kasal na sa kanyang longtime partner na si DJ Amari.
0: At sa sports, katropa Norman Miguel, muling tinalagang head coach ng NU Lady Bulldogs.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, panangalian na po ng Tuesday, July 21, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabayin po napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si dating Albay Representative Joey Salceda bilang bagong sekretary ng Presidential Legislative Liaison Office o PLLO. Bago ang kanyang posisyon, huli siyang nagsilbi sa gabinete ng 2007 bilang Presidential Chief of Staff. Sa kanyang pahayag nitong Martes, July 21, sinabi ni Salceda na ang ipinagkatiwala sa kanya ay ang reforma at pagbabago ng PLLO para mag-isang tunay na policy office ng Pangulo. Ayon kay Salceda, bukas ang administrasyon sa pinakamahusay na idea mula sa mamamayan. At dahil po dito, hinikayat niya ang mga eksperto at lalo na ang mga kabataang ibahagi ang kanilang oras, talento at kakayahan para makatulong sa pagpapaunlad ng mga polisiya at programa ng pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
2: Taga naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Lieutenant General Antonio Navarrete bilang ika-61 Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP ayon sa Department of National Defense. Papalitan ni Navarrete si General Romeo Browner Jr. na magre-retiro ngayong araw matapos ang kanyang panunungkulan bilang pinuno ng AFP. Kasabay nito itinalaga naman si Lieutenant General Donald Gumiran, dating commander ng Western Mindanao Command o West Mincom, bilang bagong commanding general ng Philippine Army. Si Navarrete, miyembro ng Philippine Military Academy Big Kiss Lahi Class of 1990, ay nagsilbi bilang commander ng West Mincom at humawak ng iba't ibang pangunahing posisyon sa Philippine Army at AFP bago ang kanyang pagkakahirang bilang bagong pinuno ng sandatahang lakas.
1: XFM News Nationwide.
0: Si Senator Robin Padilla, kinundi na po ang pananakit ng China Coast Guard sa sundalong Pilipino. Natropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Mariing kinundi na ni Senador Robin Padilla ang umano'y marahas na pananakit ng China Coast Guard sa isang sundalong Pilipino sa Yungin Shoal sa West Philippine Sea. Ayon sa Senador, hindi na ito simpleng insidente kundi isang seryosong paglapastangan sa mga sundalong nagtatanggol sa karapatan at soberanya ng Pilipinas. Nanawagan si Padilla sa pamahalaan na gumawa ng mas matatag at konkretong hakbang upang maprotektahan ang mga sundalo at papanagutin ang mga responsable. Anya, hindi na sapat ang paulit-ulit na diplomatic protest kung magpapatuloy ang mga insidente ng panggigipit at pananakit. Pinuri rin na Senador ang ipinakitang disiplina at profesionalismo ng mga sundalong Pilipino sa kabila ng matinding provokasyon. Igreet niya na hindi dapat abusuhin ang hangarin ng Pilipinas para sa kapayapaan at hindi ito dapat ituring na kahinaan. Binigyan din ni Padilla na nararapat lamang na mabigyan ng sapat na proteksyon at suporta ang mga sundalong patuloy na nagbabantay sa West Philippine Sea upang mapangalagaan ang dignidad at karapatan ng bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, nagpahayag ng suporta ang Estados Unidos sa Pilipinas kasunod ng insidente sa Yungin Shoal kung saan isang tauhan ng Philippine Navy ang sinaktan umano ng Chinese Coast Guard gamit ang kahoy na baton habang nasa rubber boat noong Lunes. Sa pahayag ni U.S. Ambassador to the Philippines Lee Lipton, muling i-greet ng Amerika na nananatili itong katuwang ng Pilipinas bilang pinakamatagal nitong treaty ally sa Southeast Asia sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran. Nanawagan din ng Estados Unidos sa China Coast Guard, Chinese Navy at Maritime Militia na itigil ang umano'y illegal, agresibo at mapanlinlang na mga aksyon sa South China Sea. Nauna nang kinundina ng Armed Forces of the Philippines ang insidente at iginiit na magpapatuloy ang mga lehitimong operasyon ng bansa sa Yungin Shoal alinsunod sa international law.
1: XFM News Nationwide.
0: Tiniyak po ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na hindi magdudulot ng kakulangan sa supply ng tubig ang planong Philippine-United States PAC Silica Project. Kasunod ng mga pangamba na ilang sektor, ayon kay Teodoro, wala pong malaki industrial project ang maaprubahan kung walang maayos at sustainable na water management system. Kinumpirma rin ang National Water Resources Board na sapat ang supply ng tubig para sa proyekto, kabilang po ang recycling at impounding system, nang hindi naapektuhan ang pangailangan ng mga kalapit na komunidad. Samantala, sinabi rin ng Malacanang na titiyakin ang pamahalaan na hindi makakasira sa kalikasan o magpapalikas ng mga residente ang nasabing proyekto. Ang Pax Silica Economic Security Zone ay isang planong Philippine-US initiative na magtatayo po ng 4,000-acre semiconductor hub dyan sa New Clark City. Layuning lumikha ng trabaho. Palakasin din ang advanced manufacturing at suportahan ang pag-unlad ng strategic industries sa bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan ang Foundation for Economic Freedom o FEF sa pamahalaan na pansamantalang ipagpaliban ang pagkapatupad ng 85 pesos na dagdag sa arawang minimum wage sa Metro Manila habang isinasailalim ito sa masusing pagsusuri. Ayon sa FEF, bagamat layunin ng wage hike na matulungan ang mga manggagawa, maaari itong magdulot ng hindi inaasahang epekto tulad ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, pagbaba ng hiring na trabaho at posibleng pagbabawas ng mga empleyado. Nagbabala rin ang grupo na higit na maapektuhan ang mga micro, small and medium enterprises o MSME na kasalukuyan ang nahaharap sa mataas na gastusin, mahinang demand at pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdig ang merkado. Igirit ng FEF na maaaring makaapekto rin ang wage increase sa paumuhunan at katatagan ng ekonomiya dahil posibleng magdulot ito ng panibagong pagtaas ng inflation at dagdag na pasanin sa mga negosyo at mamimili.
1: XFM News Nationwide.
0: Ito pong tinatawag na eGovPH app, mga katropa, ginawang daan sa mabilis sa pag-uulat ng reklamo laban sa mga gasolinahan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM, Mega Manila.
1: Live report.
3: Binuksan ng pamahalaan ang eGovPH app bilang mas mabilis at dokumentadong paraan para makapagsumbong ang publiko kaugnay sa mga posibleng paglabag sa mga gasolinahan, kabilang ang isyu sa tamang sukat at kalidad ng gasolina. Sa pamamagitan ng aplikasyon, maaaring isubiti ng mga mamimili ang kanilang reklamo sa pamamagitan ng pagpunta sa report icon at pagpili sa gas station concerns bago ilagay ang kumpletong detalye ng kanilang ulat. Ayon sa pamahalaan, bahagi ito ng paggamit ng digital platforms upang mapalakas ang proteksyon sa mga mamimili at matiyak ang maagap na aksyon laban sa mga serbisyong hindi sumusunod sa pamantayan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Inaasahang magiging mainit ang pagdinig sa ikawalong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil sa posibleng paghaharap ni National Bureau of Investigation NBI Director Melvin Matibag at Senator Judge Alan Peter Cayetano. Ayon kay dating FEU Law Dean Attorney Melencio Santa Maria, posibleng maharap si Matibag sa matinding pagtatanong matapos nitong ihayag na maaaring sa ilalim sa subpoena si Cayetano kaugnay ng imbestigasyon sa umano'y irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Nauna nang sinabi ni Cayetano na tila ini-intimidate siya ni Matibag sa pagbanggit sa naturang imbestigasyon, habang igreet naman ang NBI na nagpapatuloy lamang ang fact-finding inquiry sa paggamit ng mahigit 2.2 billion pesos na pondo para sa SEA Games. Bukod sa inaasahang palitan ng pananaw, nakatakda ring tumistigo si Matibag kaugnay ng imbestigasyon ng NBI sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
1: XFM News Nationwide.
0: Kinumpirma ng National Bureau of Investigation, katropa, na naglabas na ito ng subpoena. Silang opisyal po ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o yung PISGOC, kaugnay ng investigasyon sa mga irregularities sa 2019 Asian Games o Southeast Asian Games. Kabilang sa mga pinadalahan ng subpoena sina Chief Operating Officer Ramon Tatsuzara, Chief Financial Officer Dexter Estacio, Corporate Secretary Monica Ann Mitra at mga board member na sina Donaldo Caringal, Tomas Carrasco Jr. at John Lester Buenconseso o Buenconsejo. Iniimbestigahan din po ng NBI o man hindi naliliquidate na pondo ng PISGOC at ang paggastos sa New Clark City Sports Complex na sinasabing pinunduhan sa pamamagitan ng budget insertion. Patuloy ang investigasyon ng NBI para matukoy kung may pananagutang administratibo o kriminal ang mga sangkot sa kontrobersiya.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihayag ng Malacanang na magiging simple ngunit marangal ang ikalimang State of the Nation address o sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong taon. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Lear Castro, walang celebrity director o mga kilalang performer na kalahok sa programa dahil layunin ng administrasyon na panatilihing payak ngunit makabuluhan ang naturang pagtitipon. Sinabi rin ni Castro na napili na ang aawit ng pambansang awit sa SONA, ngunit hindi pa muna niya maaaring isapubliko ang pangalan nito dahil naisumanong panatilihing sorpresa ang anunsyo. Matatanda ang si Sofronio Vasquez, kampiyon ng The Voice USA Season 26, ang umawit ng lupang hinirang sa ikapat na SONA ni Pangulong Marcos noong nakaraang taon.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay na balita, kinumpirma ng PNP na magkakaroon ng aktibidad na Iglesia ni Cristo sa July 27, kasabay po ng State of the Nation Address ni Paulo Ferdinand Marcos Jr. Gayunpaman, hindi pa ma-jack ng PNP ang eksaktong lugar kung saan ito isasagawa. Samantala, sinabi rin ng PNP na tanging ang mga grupong may permit to rally lamang ang papayaga magsagawa ng kilos protesta kaugnay ng SONA.
1: XFM News Nationwide.
2: Ipinahiwatig naman ni Public Works Secretary Vince Dizo na maaaring magkaroon ng mahalagang anunsyo kaugnay ng investigasyon sa umano'y anomalya sa mga flood control project bago sa mismong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Marcos sa July 27. Ayon kay Dizo, dapat hintayin ng publiko ang susunod na hakbang ng Office of the Ombudsman at ang magiging pahayag ng Pangulo, lalo na matapos ihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may isa pang big fish na posibleng sampahan ng kaso. Binigyan din ng kalihim na marami ng malalaking personalidad ang naaresto kaugnay ng kontrobersya at naniniwala siyang may iba pang mahalagang update na ilalabas sa mga susunod na araw. Samantala, nagpahayag si Dizo ng suporta sa plano ng Ombudsman na gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kung makatutulong ito sa pagtukoy at pagsasampa ng kaso laban sa mga umano'y pangunahing utak sa anomalya.
1: XFM News Nationwide.
0: Si DPWH Secretary Dizon, mga katropa, satisfied sa paghawak po ng Ombudsman sa flood control cases. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
1: Live report.
4: Nagpahayag ng kasiyahan si Public Works Secretary Vince Dizon sa itinatakbo at paghawak ng Office of the Ombudsman sa mga kasong kaugnay ng umano'y flood control anomalies. Ayon kay Dizon, mas marami pang opisyal ng DPWH ang kinasuhan sa korte habang naghahanda ang Ombudsman ng reklamo laban sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na ihahain ang mga reklamong plunder at graft laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Handa na umano ang mga ito para sa preliminary investigation. Ani Dizon, nagtitiwala siyang sinusuri ng Ombudsman ang mga ebidensya bago maghain ng kaso sa Sandigan Bayan. Katropa mo muna sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma ng Bureau of Immigration o BI na nakatanggap ito ng impormasyon tungkol sa umano'y mga planong lumabas ng bansa ni dating House Speaker Martin Romualdez, ngunit hindi ito natuloy dahil sa umiiral na Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban sa kanya. Sa parehan ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni BI spokesperson Dana Sandoval na hindi nila maaaring ilahad ang eksaktong bilang ng mga pagtatangka, ngunit inaming may natanggap silang impormasyon ukol sa naturang plano.
5: Sa ating pong database, nakalagay po ang ating mga derogatory records. Ito po ay accessible sa lahat ng palibaran, ng barko po, ng paalig ng barko, for all immigration officers. So once pa-encounter po ang isang subject na merong derogatory records, we take the necessary action based on the derogatory records na inisyo po ng korte lalang sa isang individual. At so far po, wala pa naman pong record na siya po ay nakanubat ng bansa.
2: Si BI spokesperson Dana Sandoval.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19 sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapahinggan sa pamamagitan po mga katropa ng XFM 104.7 Malaybalay, XFM 88.3 Cebu at XFM 101.7 Canlaon. Diretso tayo sa regional reports.
1: Balitang regional.
0: Diyan muna sa Palawan, may sundalo po ng Armed Forces yung sugatan matapos na makaengkwentro. Yun nga ang China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
1: Live report.
6: Mariing kinundina ng National Task Force for the West Philippine Sea ang marahas na pagkilos ng mga tauhan ng China Coast Guard personnel sa sundalo ng Pilipinas sa Ayungin Shoal kahapon, 9:15 ng umaga nang dumating ang CCG sakay ng rigid hull inflatable boat sa tabi at ilang metro lang sa BRP Sierra Madre, at dito na sila nilapitan ng mga sundalo ng AFP sakay ng rubber boat. Tumanggi ang sasakyang pandagat ng China na umalis kahit pa pinapaalis na ito ng sundalo ng Pilipinas, at sa halip ay lalo pang pinalala ang sitwasyon hanggang sa nagkapaluan na ang mga tauhan ng AFP at CCG. Ang resulta, tinamaan sa ulo ang isang sundalo ng Pilipinas gamit ang kahoy na pamalo. Ayon sa AFP, ang pinakabagong pagkilos na ito laban sa mga gumaganap sa kanilang tungkulin ay naglalayong palakihin ang tensyon sa West Philippine Sea. Nananatiling tapat ang Pilipinas sa mapayapang pagluta sa mga alitan at ipinagtatanggol ang karapatan ng soberenya ng bansa. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Mga kalihim ng gabinete, binisita ang mga pamilyang sinalanta ng kalamidad sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
7: Personal na binisita ni na DSWD Secretary Rex Gatchalian, DPWH Secretary Vince Dizon, DepEd Secretary Sunny Angara at Cabinet Secretary Benhur Abalos ang mga lugar sa Jose Abad Santos, Davao Occidental na labis na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol at matinding pagbaha na pinalala ng Bagyong Inday. Ayon sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., nagsagawa ng assessment ang mga kalihim sa lawak ng pinsalang idinulot ng kalamidad sa mga barangay ng Sugal, Nuwing at Butulan. Ipinresenta naman ni Jose Abad Santos Municipal Mayor Jason John Joyce kay DepEd Secretary Sunny Angara na nasa kabuuang 39 na paaralan at nasa 405 na classrooms ang nagtamo ng matinding pinsala dahil sa lindol. Bilang tugon, tiniyak ng kalihim ang agarang rehabilitasyon ng mga nasirang paaralan, pagtatayo ng learning continuity spaces at patuloy na suporta upang matiyak ang ligtas na pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral at guro. Samantala, tiniyak din ni DPWH Secretary Vince Dizon ang agarang pagpapakilos ng mga kagamitan at tauhan ng ahensya, kabilang ang suporta mula sa mga pribadong kontraktor upang mapabilis ang pagkukumpuni ng mga national highways, tulay, silid-aralan at iba pang mahahalagang infrastruktura. Inatasan din niya ang DPWH Regional Office 11 na bumuo ng isang komprehensibong master plan para sa pamamahala ng mga ilog at maayos na disenyo ng mga flood control structure sa mga upland area ng Jose Abad Santos. Tiniyak naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang agarang pamamahagi ng mga modular tents para sa mga pamilyang nawala ng tirahan matapos niyang makita ang kalagayan ng mga evacuees. Samantala, binigyang din naman ni Cabinet Secretary Benhur Abalos ang pangangailangang maipatupad ang pangmatagalang solusyon sa pabahay para sa mga apektadong komunidad. Dahil dito, nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat ang pamahalaang bayan ng Jose Abad Santos sa pangunguna ni Mayor Jason John Joyce sa agarang pagtugon at pagbisita ng mga cabinet secretary. Umaasa rin ang lokal na pamahalaan na makakabangon ang bayan mula sa pinsalang dulot ng magkakasunod na kalamidad. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
0: Ito naman, katropa, meron pong dalawang bata ang sinaksak ng kanilang tiyuhin sa Negros Oriental. May isang patay at isa ring sugatan. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
8: Isang 11-anyos na grade 6 student habang sugatan naman ang 16-anyos na lalaki matapos silang saksakin ng kanilang sariling tiyuhin sa Sitio Habay-Habay, Barangay Candabong, Bayan ng Manhuyod sa Negros Oriental noong hapon ng Hulyo 19. Kinilala ang suspect sa alias na JC, 28-anyos, na residente rin ng naturang lugar. Batay sa investigasyon ng Manhuyod Municipal Police Station, dumating ang suspect sa bahay ng mga biktima at humingi ng maiinom na tubig. Gayunman, bigla na lamang umanong sinaksak ng suspect ang dalawang minor de edad habang nagkatayo mga ito sa harap ng kanilang bahay. Agad na isinugod sa ospital ang dalawang biktima dahil sa tinamong mga saksak. Gayunman, edineklara ang dead on arrival ang 11-anyos na bata, habang patuloy namang nilalapatan ng lunas ang 16-anyos na biktima. Matapos ang insidente, natagpuan ang sospek na nakabigti gamit ang lubid na itinali sa isang duyan. Pinaniwalaan namang na nagpakamatay ito matapos isagawa ang krimen. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon upang matukoy ng pulisya ang motibo sa nasabing insidente. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, at kasikat tropang Wendell Balinario, XFM News!
2: Commander ng 3rd Platoon ng Capiz 1st Provincial Mobile Force Company patay matapos mabaril sa isang KTV bar sa Pontevedra, Capiz. Mga sospek posibleng miyembro umano ng Gun for Hire Group. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Rojas.
9: Nasawi ang isang opisyal ng pulisya matapos barilin sa isang KTV bar sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, bandang alas 11:30 ng gabi noong Hulyo 19 ng kasalukuyang taon. Kinilalang biktima na si Police Captain Rian Ampoyos, 48 anyos, commander ng 3rd Platoon ng 1st Capiz Provincial Mobile Force Company at residente ng Barangay Suwa, President Rojas, Capiz. Samantala, kinilala naman ang nadakip na isa sa tatlong mga suspect kay William Paulino Jocampo, 38 anyos at residente ng Barangay Hulunghahog, Pontevedra, Capiz. Sa naging panayam ng XFM Rojas kay Police Captain Mark Anthony Garcia, hepe ng Pontevedra Municipal Police Station, iniimbestigahan na ngayon ng pulisya ang posibleng koneksyon ng mga sospek sa isang grupo ng Gun for Hire kaugnay sa pamamaril at pagkamatay ni Police Captain Ampoyos. Dagdag pa ni Garcia na nagsasagawa na sila ng karagdagang investigasyon at hot pursuit operation laban sa dalawa pang armadong suspect na kasama ni William Jocampo na mabilis na tumakas mula sa pinangyarihan ng krimen matapos isagawa ang naturang pamamaril. Natuklasan din ng pulisya na ang suspect ay sangkot din sa ilang insidente ng pagnanakaw sa lalawigan. Sa ngayon, kasalukuyang nasa ilalim ng hospital arrest si Jocampo at nakatakdang sumailalim sa CT scan dahil sa mga sugat na natamo nito matapos pagtulungan at bugbugin ng ilang customer sa bar kasunod ng pamamaril nito kay Ampoyos. Samantala, tinayak din ni Garcia sa pamilya at mga kamag-anak ni Police Captain Ampoyos na makakamit ang hustisya para sa pagkamatay ng isa nilang kasamahan sa serbisyo. Mula dito sa 106.5 XFM Rojas City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
0: At katropa, terador ng convenience store. Muli po nasa kote matapos mag-grocery nang hindi nagbayad. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
10: Muli na pa sa kamay ng mga otoridad ang isang lalaking paulit-ulit umanong nasasangkot sa mga kaso ng pagnanakaw matapos itong maaristo sa ikalimang pagkakataon sa Cebu City. Kinilala ng pulisya ang suspect na si Jeremy Pipito, 35 anyos, residente ng Barangay Tisa sa Lungsod. Sa report ng Mabulo Police Station, alas 7:30 ng umaga kahapon nang pumasok umano si Pipito sa isang convenience store sa kabaan ng Gorordo Avenue sa Barangay Lahog at kumuha ng ilang mamahaling dilatang produkto. Kabilang sa mga umano'y kinuha ng suspect, ang Spam Light, Royal Smokehouse Chicken Luncheon Meat, Hereford Corn Beef at Pure Food Chili Garlic Corn Beef. Ayon sa investigasyon, lumabas umano ng tindahan ang suspect na hindi dumaan sa cashier at walang anumang binayaran. Napansin ito ng store manager na si Alan Cortez Jr. na agad humabol at sumita sa suspect bago ito na-aresto at isinuko sa mga responding police. Dinala si Pipito sa Mabulo Police Station kung saan napag-alaman ng mga investigador na dati na rin itong nakulong sa parehong impilan dahil sa mga kasong may kaugnayan sa pagnanakaw. Lumalabas sa record ng pulisya na ito ng ikalimang pagkakataon na nakulong ang suspek sa custodial facility ng istasyon. Patuloy na inihanda ng mga otoridad ang kaukulang kaso laban kay Pipito habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, Exekan Yu.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Katropang Brian, isang LPA sa labas ng bansa ang binabantayan ang cloud clusters ng pag-asa alas 8 ng gabi kagapon.
2: Katropang Buddy, huli itong namataan sa layong 1,630 kilometers ng southeastern Luzon at may katamtaman na tsansa na maging isang ganap na bagyo sa loob ng 24 oras.
0: Inaasahan po ang posibilidad na makapasok yan sa loob ng par mamayang hapon o bukas. Kaya pinag-iingat pong publikong pwede rin makaranas tayo ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa.
2: Samantala, patuloy pa rin nakakaapekto ang habagat sa Mindanao at kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas.
0: Sumikat araw 5:37, lulubog 6:29 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Atin po sa atin to katropa ng Santon Gold. Iginit ni U.S. President Donald Trump na hindi aarestuhin si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sakaling dumalo siya sa UN General Assembly sa New York sa September. Ang pahayag ni Trump ay kasunod ng sinabi ni New York Mayor Zoran Mandani na pinag-aaralan ng kanyang legal team kung may kapangyarihan na lungsod na ipadupad ang arrest warrant ng ICC laban kay Netanyahu. Matatandaan noong 2024, naglabas ang ICC ng warrant laban kay Netanyahu dahil sa muni war crimes at crimes against humanity kaugnay ng opensiba ng Israel sa Gaza matapos ang pag-atake ng Hamas noong October 2023. Samantala, iginit ang kampo ni Netanyahu na walang bisang ICC warrant at tinawag pa itong isang kangaroo court.
1: Showbiz News!
11: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ikinasal na ang dancer-choreographer na si DJ Luño o Rimuel Luño at ang kapwa disc jockey na si DJ Amari o Faye Protasio. Ibinahagi ang ilang eksena mula sa kasal ng dalawa kabilang ang kanilang unang halik bilang mag-asawa matapos ang seremonya. Nauna nang inanunsyo ni na DJ Luño at DJ Amari ang kanilang engagement noong August 2024 habang nasa bakasyon sa Sydney, Australia. Mayroon na rin silang anak na lalaki na pinangalan ng si Lega. Sumikat si DJ Luño noong 2020 matapos mag-viral ang kanyang dance cover ng kantang Mamma Mia at kalaunan ay natampok pa ang kanyang buhay sa drama anthology na Magpakailanman. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
0: Atin po sa atin to ng Premium D3 mga katropang pa lakas sa bawat kapsula. Muling tinalaga ng NU Bulldogs si Norman Miguel bilang head coach ng Lady Bulldogs. Papalit si Miguel kay Regine Diego na manatili naman sa koponan bilang assistant coach. Tapos pamunuan po ang Lady Bulldogs sa season 88. Ito na ang ikatlong pagkakataong hahawak si Miguel sa NU Women's Volleyball Team.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo na po XFM News Nationwide ngayon po araw ng Tuesday, July 21, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
12: Mga katropa! Exciting dito!

0: Ako si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw, tibo jud ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Ariston, usaka na mo ma'am. Itong adlaw jud ko nga pailit unya magsige pa jud og duko. Kung gibate ko dato ang paglaban sige sa akong ulo. Iparitan ko sa akong misis aning Santon Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day. Sulod sa usang kasimana, nawala na jud ang paglaban sa akong ulo.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin, mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyun na ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy igin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
10: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus

Good day mga katropa. Welcome na usab na ninyo itong programa The Secret of Health. Kamusta kamo din ha? No, kamusta kamo mga katropa nining adlaw? Bagong adlaw na usab alang kanato hilabi na kung kamo adunay problema sa panglawas. Siyempre din sa gapon sa itong programa The Secret of Health. Ato ka ng hatagan o pagtagad. No, nga din sa unsan nato kini matuldukan ang mga balatian. Og malikayan ang mga katropa kay mo ay pinakaimportante, no? Atong malikayan kining mga balatian og ma-maintain ang pagkahimsog og pagkapiskay gayon, no, sa ato ang panglawas. Welcome asa magkakaroon nga lugar mga katropa tungod kay live, no, sa mga atong programa The Secret of Health dinhi sa Gihapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting Network. At syempre inyo sa Gihapon magkauban your health consultant CJ Nedruda mga katropa. Huwag mag-uban-uban kita hangtod alauna imidya gayon na nining ato ang programang The Secret of Health mga katropa. At kamusta kamo diha tanan? Kamusta kamo mga katropa? Kamusta yung adlaw? I hope and I pray ha nga din nahimo gayong maanindot ang ato ang adlaw mga katropa. Huwag sa mga nagakaon karon, sa ilaha gayong paniod to mga katropa, happy eating and happy listening. No, sabtang sila gay nagapaminaw sa ilang managan na iyang radyo. Ayan, happy listening po mga katropa. Live ang atong programa karon, hilabi na din sa 89.1 XFM Davao. 107.1 XFM Tagum. 99.1 XFM Mati City. No, kamusta kamo din ha mga taga Davao Region? Kamusta ang inyuhang sitwasyon? No? Mga panglawas, pinaka-importante tungod kay muisgo taga sitwasyon. Alos mamaura ba taga mga panghitabo, no? Sa palibot mga katropa din higit sa Davao Region. Kadin halos pila na kagabi nakasinati ta og makusog, no, nga pagbundak sa ulan mga katropa. Ito dito ta sa Tagum, no, kung ako nasayop ni abot nag mga tulog kagabi or pat kadiin halos taga gabi jud, no? Kada gabi jud bundak jud ang ulan nya karon gabi din ta sa Davao mao pud ay sige hapon, no, bundak gyapon ulan mga katropa kada gabi na lang, no? So mo na nagtuo ko halos kitantanan diri siguro, no, ang mga taga Davao region mamaora taga kasinatian na nining gayong minglabay ng mga adlaw mga katropa. But anyway, luyo niya ng tanan. Ako nagapanghinaot ha nga din anaka mo karon sa kahimsog kapis kay sa panglawas ngayon. Oy, unsas pinag-importante. Bisan pa man unsay mga panghitabos palibot. Basta naaratas kahimsog sa panglawas. O di ta makaingon nga diin na grabe naman din nga mga panghitabo. No, dili ra kaita gitawag dinhi mabugatan, no, bisan noon sa pana nga mga panghitabo mga katropa tungod kay lagi makalihok-lihok ra man tagpag-ayo. No, problema na kun duna kay balatian unya na pud yung mga panghitabo sa palibot, apektuhan jud kayo ka mga katropa, no? So I hope and I pray ha nga din anak kamo garon mga katropa sa kahimsog kapis kay sa panglawas. Hilabi na sa mga katropa nato din hatawon nga din adunay gitawag datog arthritis. A blood circulation problem, heart disease, hypertension. Ay nako po, mao pa naman ni ang panahon nga diin nating atake or ting tawag niini grabe sa mga inaning nga mga kondisyon, no? Pag tingtugnaw, ting ulan. Ay nako po, kung doon na kay arthritis, doon na kay kidney problem, doon na kay high blood, diabetes, di ba kay kung sa may mga simptomas nga mong gipambati karon. Himo nang musamot nining panahon sting ulan. No, and that is very normal tungkol kay ang atuang eliminative organs like kidneys and liver. Sumala sa pagtun, mahimo gid nang luya ang ilang kalihukan sa panahon sinting tugnaw. Mo nang daghan ang reklamo, dok, ngano man ni sakit ka akong tuhod? Dok, ngano sakit man ni ako ang tiil? Ngano sakit man ni akong hawak? Tuwa na, no? Kahit tungod lagi, dili kayo makapagawas og hugaw ang atuang kidneys atay sa panahon nga tingtugnaw tungod kay muluya gayon ang ilahang kalihukan mga katropa. And if you have a blood circulation problem, barado ang agyanan sa dugo, barado ang imuhang urinary system, baldado ang imuhang kidneys, mao nang bation jud nimo ang imuhang kondisyon sa panahon nga tingtugnaw mga katropa. No, mao nang gikinahanglan samtang wa pa kay gibati
Oh, kinahanglan ato agin ang ginapahinom doon pirmi, himu ang himsog ang imuha gayong panglawas. Himu ang pirmi aktibo ang imuha gayong sistema, ilabi na ang imuha gayong mga eliminative organs. Okay, para bisan pa man, maabot kini mga tingtugnaw, tingulan nga panahon, dili pod kaayo maluya o dili nato kaayo bation ang problema nga din hinungdan sa pagkahugaw o pagkabarado gayon sa ato ang dugo mga katropa, no? But anyway, ha, sa mga katropa na ito din, ha, nga din anaaman karon, di na magigratan niya po ganang tingulan, kaya gani, no? Bulan pa lang karon sa Hulyo, mga katropa. No, musunod pa ang bulan sa August. And then magsugod na dayon ang bulan sa September, no? Samot nga tingulan na mga katropa, no? Pero nakasinati na takaron og tingtugnaw guys panahon tingulan mga katropa. So ato paningkamutan, no? Gidiin mahimo kayong himsog ang ato ang lawas. Syempre nining atong programa The Secret of Health. Kauban nato din ha ang ato agayong mga produkto, no? Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and the Premium D3. Mga produkto nga diin subok na. Og mas gipaepektibo nato, mas gipakusog. Para gayod mas makatabang sa ato aga yung mga katropa nga din adunay balatian. So pa nakasuway hala sa panuway na mo din ha mga katropa. Suway ninyo ato ang mga produkto tungod kay grabe kini ka-epektibo. Mahit tungod gayod sa ato ang mga panglawas sa mga katropa. Pag-maintain no? So pagkahimsog, pagkapiskay sa ato aga yung lawas. Of course, no? Usa sa pinaka-importante nining ato mga produkto hilabi na ito ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Matabang kini sa ato aga yung mga eliminative organs nga diin mahinluan gayud ang ato ang lawas. Murang dakong gikinahanglan, especially sa panahon nga ting bara, ting luya, kinigay mga ting ulan, mga katropa, mas gikinahanglan nato ang pag-inom sa ato aga yung Santon Gold and Santon Vitamin C. Available ha, kini ato ang mga produkto sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar. O sa tanan gayud nga mga Yes to Health Clinic nationwide, available usab kini ato ang mga produkto mga katropa. Happy listening no, sa mga nagapaminaw karon sa 95.9 XFM Jensen, 101.7 XFM Bukidnon. Ayan, kabusta ka mo din ha mga katropa. And live usab kita karon no, sa 91.3 XFM San Francisco. 95.7 XFM by Yugan. Kumbari ako ninyo mga katropa nini atong programa. Pwede ka mo gayad mupahat o mupadala sa inyo ang mga pangutana. Any concern, just text your messages at tuwaga yung text line number na 0909-1762844. Usbon ko at tuwaga text line number 0909-1762844. Og ato gayong hatagan o pagtagad hang nyo ang mga gipadala pangutana unya human gayod sa ato ang health information mga katropa. Ang ato programa The Secret of Health sa gapon kini gipaluyuhan na sa Yes to Health Incorporated, Yes to Health and Naturopathic Wellness Center, ang Yes to Health Clinic, ang klinika nga rin maghatod kaninyo libreng check-up, libreng konsultasyon gamit atong high-tech machine. No, ato gayong mahikaplagan kini mga nagkulang na mga vitamin at minerales gayod sa ato ang lawas nga possible mo ay hinungdan nganong ikaw adunay gibati or balatian na karon na mga katropa. At the same time, your health consultant CJ Nidruda Osaka functional iridologist nga ato sa makikaplagan kini mga present and genetic condition especially the constitution sa ato agayong panglawas mga katropa. No, and then syempre libre ka na. No, libre nyo nang ma-avail if you will visit our Yes to Health Clinic. Oh, doon na pagkita yung mga libreng dietary guidelines, libreng nutritional therapy, terahertz therapy, and juicing therapy mga katropa. No, aglangan, labi na kung ikaw ato na problema sa panglawas, welcome ikaw. Bisitahan lamang ang Yes to Health Clinic nga duol sa imuhang lugar mga katropa. Kung ikaw mga taga Davao, ang ato ang clinic address ana sa Gyapon sa Cellpole Building door number 3 GSIS Heights. Matina Davao City mga katropa at bang sa Durian World
Dapat gayud kita sa tagom kooperatif mga katropa. Abrido mataga Domingo hantod bernas. Alas 8 sa buntag hantod alas 5 gayud sa hapon. And our schedule huh, for health checkup and consultation na dinigayud sa Dabaw is every Monday and Tuesday. Ay kalimot sa tuwang schedule. Lunes o Adlong Martes, all day ta mga katropahan, dinigayod sa atong Yester Health Clinic, duha ka Adlaw. Makipaghimamat gayod ka ninyo personal ang inyong health consultant, si Jay ni Druda. Alang gayod sa paghatod ka ninyo o libreng check-up o libreng konsultasyon. Gani, nining Adlaw, mo nga ito ang schedule, dinigayod sa Dabaw. Doon na pa'y panahon, no? Bisitahan ang Yester Health Clinic. Dabaw branch alang gayud sa ato ang libreng check-up o libreng konsultasyon. Available usab mga ato mga produkto mga katropa. Ang tanang produkto sa Yes to Health available usab mismo sa Yes to Health Clinic Dabaw branch, especially kung gusto mo maka a discount. Ado na kita yung mga big discount mga katropa. Tungod kay affordable kini ato mga produkto sa mismong Yastro Health Clinic. Ay lamang kalimot, no? Yung labi na kung ikaw usag senior citizen, dalha ang imong senior ID, no? Para mas maka-avail ka gayon sa ato mga big discount mga katropa. Sa mga taga-Mati, ang ato ang clinic address A Square Building. Ana gayud ubos sa bagong building ng Pag-ibig Fund mga katropa. Gani no bago ramang nahuman ang atoa gayong gihimo nga health check up at consultation no nga din gihimo natong face to face ang atoa gayong gitawag nga health check up mga katropa tungod lagi kay dati no online man lang phone na consultation ang atong gihimo. Pero katong niaging Webes, no? Mga katropa, nibiyahe dito din ha sa Mati.

0: Lapad na ta din ha sa Mr. DIY mga katropa ha. Aras palingki no? Mr. DIY Public Market. Lapad yan na mo gayod ang atuang Yastro Health Clinic. And speaking of Tagum Clinic ha, pila na lamang kaadlaw mga katropa. Mo na gayod ang atuang Yastro Health Wellness Caravan mga katropa. Unsa na tang adlaw ron? Adlaw nga Martes na ta karon mga katropa. Unya ang ato agayong Yastro Health Wellness Caravan. O karong 26, no? So Domingo, karong Domingo na mga katropa ha. Ay magkalimot sa mga taga Mawab. Dinha gayo di pahigayo ng ato ang Yastro Health Wellness Caravan sa Barangay Nuevo Covered Court mga katropa. Bosa kitakit sa din ha. Kaoba na to din na syempre ang tibok at team ng XFM na Tagum. Alang kayo sa paghatod kaninyo mga makalingaw ng mga aktibidad. Mga pasurpresa, mga papremyo of course. At syempre dalausab ng Yastro Health Clinic whole team. Ang libreng check-up o konsultasyon. No, adun nasab kita health lecture din ha mga katropa. And health demo. Nang atong paghimon gayod during Yastro Health Wellness Caravan. Busa no sa mga duduo lamang sa ato agayong gitawag nga paghimoon nga Yastro Health Wellness Caravan. Ayo si piyata kita-kits sa karong 26 ning bulan sa Hulyo mga katropa. Muspon ko dinha gayod ipahigayon ang atoang Yastro Health Wellness Caravan sa Barangay Nuevo. Awa Badabaw di Oro mga katropa. Magsugod tag alauna sa hapon. No, pero kung gusto mo nga din una mo matagan o pagtagad, pwede mo mo sayo-sayo mga katropa na. Kasi syempre first come first serve man ta mga katropa. Oras na to alas 12:58 na mga katropa. Okay, syempre alam sa pagpadayon ni itong programa The Secret of Health. Bago ta mo ato sa unan, hilabi na sa ato agayong health information. Ato sa paminawan, no? Ang manindot gayod nga testimonya ang pahinumdom ilabi na kung ikaw adunay balatian karon aniya ang manindot nga testimonya magahatag kanimo ga inspirasyon tuyo sa balatian adunay kaayuhan bisitahan lamang ang Yastro Health Clinic atong paminawan. Mayang adlaw like kita karon mga katropa kauban si Sir Richard Rivero. Taga-asa ka sir?
1: Talonan Tukinyo.
0: Bago ka ni ato din ni Sir sa ato ang Yes to Health Clinic, unsa imong mga gipambati sa lawas?
1: Ano ka? Ang number one nyo, itong ngupo na ko sa akong kwandre, ilok.
0: Ilok?
1: Una ko kayo, ana na ako. Nga, kining problema na ko kay...
0: Durbius po?
1: Sani, kining trangkasoon ako, nga human. Nervyos, grabe yun.
0: Galipong-lipong po ka ito, Sir.
1: Galipong-lipong ko.
0: Unya, kamusta man? Sadyang nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health, sir. Kumusta imong paminaw?
1: Buti nyo, okay na yun kayo. Naayo ninyo ko.
0: Imong bukol, nawala na?
1: Oh, wala na, wala na. Wala na.
0: Pila ka adlaw?
1: Wala nga mga 5 days pa lang gigan ko pag-inom. Mm-hmm. Nakita nyo na ako nga 4 days o 5 days. Kita nyo na ako nga ni Hiyos na gitya.
0: Oh, ni Hiyos?
1: Oh, kita nga ako nga kuha ni Hiyos. Nagi-review yun.
0: Wow. Unya, human sa kinsi kadlaw, kumusta ka ron ang imong bukol?
1: Pag abot, wapay mga, wapay, wapay kinsi kadlaw, wala na. Wala na, Hiyos na yung kayo.
0: Wala so nawala na
1: yun. Anto pag abot 15 days, wala na yun.
0: Wala good. Okay, wow, praise God. Kumusta imong nervyos?
1: Wala na.
0: Wala na po. Lipong-lipong.
1: Wala na, wala na. Wala.
0: Wow. Unsa'y maingon ni mo, sir, sa Yes to Health o gilabi na sa mga nagapaminaw ka nun?
1: Oo. Wala lang. Nabiruan niyo. Salamat sa Ginoo nga.
0: Amen.
1: Wala ang tagkwa mo niya. Kay Doktor po. Kay mga Dok. Salamat po kayo.
0: Ayan.
1: Naulit. Naayo dyan ko.
0: Ayan.
1: Nakuha-kuha. Sakit.
0: Yeah. So, dagang salamat, Sir Richard Rivero. Taga-asa ganit ka, sir? Taga?
1: Katalunan, Pekinyo.
0: Davao.
1: Davao City, oh. Yeah.
0: Dagang salamat and dalay ko na.
1: Salamat, salamat.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.

The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Balik kita mga katropa, nining atong programa The Secret of Health sa gapon inyong magkauban na CJ Nedruda. And inyong nadungog no pagkanindot na lamang Sir Richard Rivero. Ang iahagayong mga balatian sa diyang opasyon ni Iswain sa ato agayong mga pagpanambal. Wapan na kabisita sa atong Yes to Health Clinic at Dava Branch. No, adun siya ay bukol sa iyahang Ilocan. Adun ay nervyos. No, unya unsa pa to, maglipong-lipong ba to, no? Or magsakit ang ulo mga katropa? But by God's grace and help, no, inyo na dukog lima pa lang kaadlaw, gibati na niya ang alibyo. Kanindot sa panglawas, gani wa pa daw naman ng 15 days, no? Tungkol kay 15 days ang ato agayong gihatag ng medication kay Sir Richard. And we thank God mga katropa inyong nadungog ang iyahagayong manindot nga testimonya. Gani siya gini mismo ni offer nga pwede ba daw siya mahatag og testimonya tungod kay avid listener po nato ni si Richard Sarah Richard Rivero no. Saya pirmi ni siya nagapaminawan sa ato agayong matag programa dinhi sa XFM o sa tanang XFM program. Gan nakadog siya nga din adunay mga testimonya mo nang siya mismo ni offer doc pwede ko makahatag og ano pasalamat no hindi ato ang gigrab tungod kay syempre mahimo kining inspirasyon hilabi na kung kamo adunay mga balatian sama kay Sir Richard mo nang kamo iyang giawhag bisitaha ang Yes to Health Clinic tungod kay adunay kitay mga specific program and specific medication. Depende kay kung unsa ang inyong mga problema sa panglawas sa mga katropa. Ang pinakanindot, tungod kay kini ato ang mga pamaagi, ato aning pagahimuon in a very natural way mga katropa. O usa sa pinakanindot sa pamaagi sa Yes to Health Clinic, tungod kay adun na kita yung mga dietary guidelines. No, hatagan og pagtagad, kini kayong gitawag na ito pinakaugat sa balatian. And then, syempre, adun na po tayo mga nutritional therapy. Usagay sa pinakanindot sa pamaagi sa pagpasiguli sa pagkahimsog sa lawas mga katropa. Health counseling, of course, and juicing therapy mga katropa. No? Gani isip nga naturopath mga katropa. Mao magini ang ato ang tumong sa paghatod og impormasyon. Dili lamang dinis kahanginan hilabi na sa matag client nato nga dinagato sa atong Yes to Health Clinic. Kinapasabot nga ang lawas adunay igong kakayahan mahitungod gayud sa pagresolba kun sa may problema niini. Apan usahay aduna gayoy failure niini kung aduna usab kakulangan nga sustansya sulod sa lawas. Mao na atong ginapaningkamutan ato agayong i-educate katropa nga din nagabisita sa Yes to Health Clinic. Mao nang kaluyan po tawon, salamat sa Ginoo tungod kay nasabtan. Mao nang nagbunga ang medikasyon adunay kaayuhan gayud nga madawat mga katropa. Bisitaha ang Yes to Health Clinic hilabi na sa mga naminaw karon. If you have health problems and health concerns, just visit our Yes to Health Clinic. No, welcome kamo mga katropa. Happy viewing sa mga nagatanaw karon sa ato ang Facebook Live. Live ang ato programa karon mga katropa. Happy nagiusab sa ato ang XFM Facebook page. Pwede ninyo na i-follow sa inyo agayong matag Facebook apps. I-search lamang ang XFM Davao Katropa Digital. Makita ninyo karon live ang ato agayong programa The Secret of Health. O gani, pwede usab kamo din na mismo mo comment. If you have a concern, no, or kung adun na kamo'y gusto ipangutan na mahitungod gayon sa panglawas, pwede kamo mga katropa mo comment din ha sa ato agayong mismo nga comment section. And happy viewing Sir Raksaman de la Peña. Ato agayong avid the viewers mga katropa, no. Kamusta din ha, sir? God is good all the time. And don't forget to take Yes to Health product ang mga katropa. See you, no, Sir Raksaman de la Peña. Karugayong pizza 20 size. No, tungod kaya ito ang Yes to Health Wellness Caravan in a partnership of XFM Tagum. Karo kayong 20 sites mga katropa adlong Domingo. Dina gayud ipahigayon sa Barangay Nuevo, Mawab, Davao, Di Oroha. Kita kits, no? Kanimo Sir Raksaman de la Peña uban ang imuha gayong mga kaubanan. Adto ta sa ito ang health information. O ang ito gayong pagkatunan nga karon mga katropa. Tungod kay ni aging adlaw aduna kita client na from Yes to Health Clinic. Aduna siya gibit-bit nga lab no. Tungod kay nagpa-laboratory siya and then nakita sa iyang result taas ang iyang cholesterol. Pwede Siyempre, siyempre, naalarma siya mga katropa o sa dihang samtang nag-istoryahan na yung nakapangutan na gid siya taon nga ano dahil dok nga gataas man ning kolesterol slawas. So maka ano ka ba tawag din eh, makapangutan na po kag apil. Anong mutaas ang kolesterol daw slawas mga katropa, makapangutan na tungod kinanas pangidaron. Pero unya napagid siya high blood, dugay na. Pero nga nung nakapangutan na siya nga nung mutaas daw ang kolesterol no, sa iyang lawas. Gani, makaisip po ta ba no, nga dugay na nga may high blood pero wa siya nasayod nga diin ganong gataas ang iyang kolesterol. No, so buot kong hatagan no pagtagad karon mga katropa. Gani, atwa siyang kisaysayan no, kung siya'y mga hinungdan o kung siya manjoy pinaka-purpose nining kolesterol. No, so nini ato ang health information, buot kong hatagan o pagtagad sa mga katropa, hindi gayong kitawag na ito nga kolesterol. No, tungod kay kumuisgot ganit ang kolesterol, ang giisip no, sa kadaghanan o sa kinikakaaway sa lawas. No, mag-isip na ito gadauta, no, pag muisgot ang kolesterol, syempre in a negative way, maugiday na itong isipo, no, kining kitawag na ito gamakadaot, or dili gayod maayo sa ato ang lawas mga katropa. So nining atong health information atong tunan. Tinuod jud ba nga kaaway jud ba nato ning kolesterol? No, tinuod jud ba nga kini makadaot lamang no sa ato gayong panglawas mga katropa. So ato ang hisgutan karon unsa ang function, unsay purpose no nining kolesterol o sa unsang panahon o sa unsang paagi nga din kini na himong makadaot gayod sa ato ang lawas mga katropa. Kaya sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, kini di ang kolesterol is not an inherent enemy. Abot pa sa abot, dili siya tinuod nga naingadiin, mahimo gayod na itong kaaway mga katropa. Gani, it is vital, abot pa sa abot, importante kaayo kini, nga diin nga substance, no? Nga butang at mahitungod gayod, ilabi na kini gikan, gimugna sa atuang atay mga katropa o gikinhanglan sa atuang lawas to produce and build cells, hormones, and even vitamin D mga katropa. Ang problema, nining gitawag na ito nga kolesterol, dili siya kaya mo travel sa iyang kaugalingon lamang, bisan pa man diha pinagis dugo, kinahanglan na mudikit ni siya sa gitawag na ito nga protina. O kini mahimo gayo nga lipoprotein. O diha nakuha kining pangalan nga lipoprotein mga katropa tungod kay kining cholesterol day, no, unlike sa mga ubang mga substances nga nasa lawas, kapag patong dugo pwede na sila makabiyahe o ma-distribute sa tibok lawas, but this cholesterol without a protein dili pud siya makabiyahe mga katropa. So kini ang paghitabo gayod no ang scenario sulod sa ato ang lawas with the help of protein, diha mo patong ang cholesterol and it will convert into lipoprotein nga diin ma-distribute gayod no sa ato agayong kinatibok ang lawas mga katropa. Og ang kamatuoran nga diin mahitungod nining cholesterol, kinahanglan atong masabtan mga katropa aron tungod ni ana ato apong ma-manage og mabago ang ato agayong panglantaw mahitungod gayod nining gitawag na to nga cholesterol. Kung ato ang masabtan pag-ayo kung sa magiday kalihukan di ini, no? Sabala sa pagtuon sa atong mga eksperto, dunay duha ka klase sa cholesterol. No, nga naagayuda sa ato ang lawas. Number one, gitawag kani og LDL o low density lipoprotein and HDL or high density lipoprotein na mga katropa. Pag misigot ang LDL, kadalasan, gitawag kini sa tuaga yung mga eksperto o bad cholesterol. Anong nahimok kining bad cholesterol? Tungod kung ikaw, aduna gayo yung taas nga level ni ini, sa kini sa mag purma o plaque dinha gayod sa imong mga arterya. Unsa maning plaque? O kaoban na dinha ang mga waste products, toxins, and even cholesterol, of course, no? And then, syempre, calcium, o diha na magbara gayod mga katropa, maunay plaque, no? Magbara gayod din ha sa imuhang gitawag ng mga arterya mga katropa. So, maunang pag ikaw adunay hataas nga level of this cholesterol, low density lipoprotein, maunay gitawag o gagitawag na itong pagresulta, no, hilabi na guwan hatagan o pagtagad dayon, mao kini ang hinungdan nga anong adunay gitawag nga kondisyon nga stroke and heart diseases, no, mga katropa. Ug dungag pa, maliban nining gitawag na tog LDL nga gibansagan siya nga bad cholesterol, paduagan pa jud atog triglycerides. Unsa man ning triglycerides? Usa ka matang sa taba. Ana usab din sa ato ang dugo mga katropa nga makadungag usab sa kondisyon nga gitawag natog sakit sa kasing-kasing. Mato po ta si ikaduha, kining gitawag natog HDL, no? Ikaduha nga klase sa cholesterol, high density lipoprotein. Kung ang LDL gitawag siya bad cholesterol, ang HDL mausab kini ang good cholesterol. Anong gitawag po siya good cholesterol? Tungod kay ang trabaho nining gitawag natog HDL mga katropa. Mutabang kini para tanggalon ang mga excess or mga sobra nga cholesterol diha gayod sa lawas. O gani, gibansagan ni siya og scavenger. Tagatanggal og hugaw. Mauni trabaho gayod sa HDL mga katropa. Mao nang gitawag siya og good cholesterol, no? Pero lagi, kadalasan or halos tanang tao karon pag muisgo ta og cholesterol, giisip na dayon nato kini nga dili maayo or makadaot gayod sa ato ang lawas. However, kabalo babo nga kini di ang cholesterol mga katropa, no? Aduna day siya dakong responsibilidad na mahitungod gayod, no, sa kalihukan na sa ato ang panglawas. No, aduna siya importante nga kalihang responsibilidad mahitungod gayod sa mahimsog nga paglihok sa kinatibok ang lawas mga katropa. Sumala pa sa Mayo Clinic, no, ang cholesterol ilang gitunan and they found out nga ang mataga selula diha gayod sa ato ang lawas mga katropa aduna di ay kinigitawag nga cholesterol. O kung wala ay cholesterol sa mataga selula sa ato ang lawas, ang ato aday nga kinatibok ang lawas mga katropa, mahimo kining dili maayo ang iyahang paglihok. Muna'y nakita nga pagtuon sa Mayo Clinic ang mga katropa. Muna ang atong ilhon, ato ang sabton karon. Unsa man dyo'y purpose ni ining mataga cholesterol sa ato ang lawas, aron to niya na ato ang masabtan. Nga din, aduna po di tawag nini ikaayok kining cholesterol, no? Dili lang pirmi makadaot mga katropa. Kinahanglanan masabtan na to, unsang klase, no? Ang cholesterol ang nitaas. And then, syempre, unsay paagi usab na nga din atong pwedeng mahimo mahitungod kayo dan ni ana mga katropa. So atong tunan karon, unsa man jud ning cholesterol, unsay purpose sa ato ang lawas, ani ang mga pipila, no, ka mga gimbuhaton sa cholesterol sa ato ang lawas mga katropa. Although daghan kaayog mga duties kining cholesterol, pero adunay pipila nga din hatagan kog pagtagad mga katropa nining atong health information. Number one, sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, kini di ang cholesterol usa ka crucial building material diha gayud sa ato ang lawas. Mamutabang kini sa struktura sa mataga selula, mataga V cells, nga din mahimo gayong maanindot ang natanang kalihukan gayud, no, sa ato ang panglawas mga katropa. Gani, musigot pa nata din ha gayud sa struktura to every cells, structures of every cells in our body. Grabe na kayo na og kahimuan sa kinatibok ang lawas. Of course, because our body, you know, is composed of trillions of cells. Ina na kadaghan na mataga selula sa lawas. And take note, mataga selula, aduna din na kaugalingon or aduna din na cholesterol tungkod kay kana ang gikinahanglan nila alang gayud sa ilahang pagkahimsog na kalihukan sa ato ang kinatibok ang lawas. Gani, mismo sa sulod sa mga cells, mga katropa, kung atong palaluman ng ato ang pagtuon, sulod sa mga cells, anadin ha ang gitawag na toga cholesterol, mao kini ang pinakasinugdanan nga materialis nga diin para gayod mahimo gayod ang mga nagkalainlaing mga proseso, mga proseso nga chemical aron gayud makahimo og mga bag-o, no, or mga importante nga produkto sama na lamang sa hormones, sa vitamin D o bile acid. No, so ang pinaka number one nga materials mao gayud kining gitawag nato nga hormones. Oh, di ba? Grabe madainig ikatabang day or importansya kining cholesterol sa ato ang lawas. Dili lang sa matag selula, no, para po day sa hormones. Para po di ayas sa gitawag na to ga bile acids and even vitamin D gikinahanglan kinigayong gitawag nga cholesterol mga katropa. Ikaduha, cholesterol plays an important role in our body's digestion. Ay, naku po, sa sistema sa ato ang pantunaw, ang cholesterol gikinahanglan mga katropa. Dinha sa ato ang atay, siyempre, ang atong atay mo ni ang nagahimo sa cholesterol. And some of this cholesterol converted into bile. No, og kana ginabutang gayud sa atong gallbladder. Siyempre, kini nga bile, aduna na siya gitawag na to ga bile salts nga mustabilize sa mga fats dinha gayud sa atong digestive tract. Para tunawon kining mga taba mga katropa, no? Nang inahanglan og igo gayud nga gitawag nato ga cholesterol that is converted into bile salts para gayud matunaw kining mga taba mga katropa. Isipon nimo no, pantunaw man pud ay nig taba ning mga cholesterol day doc na no? Yes po mga katropa, pero kinahanglan nato atong hibaluan kung unsang klase nga cholesterol na no? So muna yung mga panghitabo hatagan ra tamog mga senaryo mga panghitabo sulod sa atong lawas para gayud atong mas masabtan kung unsay purpose nining cholesterol mga katropa na no? Ikatulo no, use as an insulator around nerves. Pag muisgot ganitag insulator ay nako po dako kayo nag ikatabang murabag tubo no nga diha gaagi ang tubig. For example mga faucet, no, aduna man gid nay gaagi nga tubig para malikayan kining gitawag dato ga leak, no, para di mo tagas ang tubig unsa ba na dinha nga gaagas. Aduna gid nay pangtabo na mga katropa ang cholesterol para usab sa atwa gayong nga gitawag nga mga nerves mga katropa. Mura ni siya myelin sheath nga di nagsilbing nga pangtabon mga katropa, naglibot sa ato ang mga nerves, no, para gayod mahimong nindot ang paghatod og signal to every cells, to every neurons and even nerves mga katropa, no, buot pasabot ang electricity sa ato ang lawas dili magpatakag adto dito no, organized dinha gayud sa ato ang nervous system and para kana mahimo gayong permi nindot ang kalihukan nang inahanglan pud di ay og cholesterol gayud ang ato ang lawas mga katropa, especially to our brain area, no, the signaling area mga katropa nako kay nag ikatabang, no, para gayud mahimong nindot kining gitawag nato nga kalihukan. So cholesterol ha, usa gayud sa gitawag nato nga usa sa pinakaimportante tungod kay gitawag ini siya og insulator sa ato agayong nerves mga katropa. Gani mismo din sulod sa ato ang cell membrane, no, nagsilbi kani og signaling nerve conduction kini kayong cholesterol mga katropa, even paghatod og mga signal, no, from nerve impulse, no, dinha gayud sa atong neurons gikan sa mensahe sa ato ang brain, no, of course mabawa gusto sa ato ang brain, no, palihukon ang imong tiil, lakaw dito, no, pag kamang na dinha or pagtikang na dinha, bago na mo ato ang bago na mulihok ang tiil, of course adunay signal, a message from our brain, no, usa gayud sa nagatabang para kini nga mensahe dili masaag. Okay, basig ang sugo sa imong brain ang imong tiil mulihok. Ang nilihok ang kamot man noon. Okay, nasaag man ang mensahe, no? So para dili masaag ang mensahe mga katropa, muna gitawag na itong nerve impulse. Para dili masaag ang mensahe gikan sa imong brain, kinahanglan walay tagas, no? Kinahanglan na impact na agayod din ha sa imong vessels, no? Sa imong nerves ang mensahe. So nanginahanglan og enough good cholesterol nga din nagsilbing pangtabon mga katropa and signal impulse sa gikan sa imuhang brain dili gayud masaag. O ato ang isipon pagkaya ato ang imagine ang panghitabo sa lodlawas, maamista, no? Dako, dahil kikinig ikatabang kining gitawag na ito nga, cholesterol, mga katropa. Gani, usaka gitawag na ito internal medicine si Dr. Michael. Unsa usab ang ikatabang anining gitawag na ito cholesterol dina sa ato ang aterya, dina sa ato ang mga kaugatan na mga katropa. Sumala sa pagtuon ni Dr. Michael, usakini ka medical doctor mga katropa. Dako day kay ikatabang kining cholesterol diha gayud sa atoang mga kaugatan mga katropa. Tungkod kay diha mismo sa atoang kaugatan adunay panahon nga diin na kini gayud madaot, no, hinungdan hilabi na kung aduna kay high blood or kung ikaw hilig man ni garilyo or kung ikaw aduna gayud diabetes, adunay pagkaguba o pagkadaot dinha gayud sa dingding sa imuhang aterya mga katropa or blood vessels. Kung madaot ka na, ang imuhad niya ang gitawag nga lawas, mo padala day na og LDL, low density lipoprotein, nga din magsilbing pangtabon og mahimong matabangan og maayo katong nahimong daot or nahimong sama dinha sa imuhang lawas. Gani, no? Kung imo na itong mas praktikal, kung aduna yung mga tao nga din nasamdan, usa sa ginapadala dayon sa atoang lawas, no, mura ni siya ng himong emergency kit, no, sa atoang lawas mga katropa, kini gayong cholesterol katungod kay Moni ang pangtabon, no, sa mga nadaot nga mga tissues sa dinha gayod sa atoang kalawasan mga katropa. Nagsibi ni siya pangtabon, no, muna nakita nga panghitabo sa atoang lawas ni Dr. Michael Osaka Medical Doctor. Og syempre naamoy siya, grabe day kanindot, no? Og ikatabang gayud kining gitawag nato nga cholesterol sa atoang lawas. Og wagan pa jud nato ni Dr. Georgia, sa gihapon ka medical doctor. Daghang tao ang naghunahuna kung unsa jud or wa sila nasayod kung unsa jud kining cholesterol o gani ang mga pipila ka mga ginabuhat sa cholesterol mga katropa o kini gikinahanglan alang gayud sa pagkahimsog sa kinatibuk ang kalihukan na sa ato ang lawas. Number 1, estrogen. Ang estrogen usa kini ka hormone, usa kini ka importante nga hormone ilabi na para gayud sa ato ang mga kababaihan. Ang paghimog estrogen ang inhanglan og enough a cholesterol ang ato ang lawas. Ikaduha, testosterone, male hormone, hormone alang gayud sa atong mga kalalakihan. Progesterone, cortisol, vitamin D and bile. Kini nga mga enzymes, kini nga mga hormones para kini mahimo sa ato ang lawas nanginahanglan og igo gayud nga cholesterol. Di ba? Aduna di ay dako jung kahimuan kini gayo nga cholesterol sa ato ang lawas ang mga katropa. Pero nganong ang cholesterol nahimo mang bad sa ato ang panghunahuna? Anong aduna maday pagtaas sa cholesterol, Doc? Huh? Unsa maday mga hinungdan ni ana nga din atong naisayran karon, aduna maday siya dakong kahimuan o ikatabang o ikaayo mahitungod gayod, no? From the structure of every cells in our body, the tissues, no? And then syempre nagsilbing pangtabon sa mga nagaguba ng mga blood vessels, even to produce hormones and vitamin D, gikinahanglan ang cholesterol. Pero nga nung nahimo mang bad na kini mga katropa. Unsa ang mga nakatago ng mga hinungdan nini? Nga nung adunay pagtaas sa cholesterol? Ugma, atong ipadayon ng atong pagtuon. No, atong tunan, ugma, mga katropa, unsa man day mga hinungdan, nga nung adunay may pagkadaot? No, nining gitawag na itong cholesterol mahitungod sa atong panglawas? Nga nung adunay pagtaas sa level ni ini? Nga kung kini mapasagdan, mahimo usab dakong problema sa atong lawas. Atong isigutan, hinay-hinay na ito pagtunugma mga katropa. Apan wa naman tayo igong oras. Nagtanaw ko sa ato ang oras. Grabe ka paspas mga katropa. Ugma na usap. Atong ipadayon sa ato ang programa The Secret of Health sa gihapon. Sa ato ang programa mga katropa dinis sa gihapon sa ato agayong radio station. But bago ta maguman, ato sang hatagan o pagtagan kini mga pipilang ka mga nagpadala sa ilang mga mensahe. From 4 to 3, maayong hapon na Doc. Sigig, sakit ang tunga-tunga sa duha nako ka mata sa agtang. Unya mo paingon ang kasakit kadugayan sa akong ulo. Unsay maayo himuon ani Doc. Salamat. Okay, no? Hilabi na no? Sa ato ang texter. Kadalasan, kining ang mga symptoms bitaw. Mas musamo, trabanig, adunay hayag, no? O adunay kainit. Gawas niya silang balay, di ba? Kay mas musamot niya ang iyahang pagbati, mga katropa. But anyway, ha, sa ato ang texter, number one, I advise magpa-check ang sa imuhang mata, no? Kay usa-usab sa sintomas, kining gitawag na itong sensitivity to light. Naman sa mag-cause o pain, dinagay sa center sa imuhang mata. So, basic, aduna na ipagka-problema sa imuhang mata, no? And then, ikaduha, basic, aduna kay gitawag na itong stress. Tungod kay ang stress, mga katropa, usa-usab kini sa sintomas, kining gibati karon sa ato ang texter, no? Kining itong mga pagsakit sa itong asmata, pag mapasagdan, musamot, muadto sa ulo, mga katropa, hangtod ang ulo na mismo nagsakit. Ganis sa bangbahin, gitawag kini sa og tension headache. Kung imuhal na bitang gunit-gunitan, imong hilot-hiloton, usahay, mawala rapod, no? Ay, labi nagkabalo ang muhilot, mga katropa. Mawala rapod ang sakit diya sa tunga sa mata, hilabi nagmalikayan ang pagsakit gayud sa ulo. So, basig, aduna rin mga gagmay ng mga nerves, no? Ng mga ugat nga din ng hubag, cause of stress. So, possible, kana, usa gayud sa hinungdan ng mga katropa, hilabi na gayud sa atuang texter, no? And then, ikatulo, basing kulang ka og B vitamins. Better to check, ha? Your B vitamin level, mga katropa, hilabi na kung kulang ka og thiamine, vitamin B1 and 12. Better to check tungod kay usa ka na ka mga vitamins ang gikinahanglan kayo to every nerves in our body. Ikaapat, basig aduna kay high blood ug aduna kay gitawag na itong diabetes. Kadalasan, usapun ni sa ilahang bation ng mga symptoms, mga katropa. But anyway, kay advice, atuwa kayong texter, pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Unsa ikatabang sa Santon Plus Gold, dakong ikatabang. Hilabi na kung adunay problema sa mata. Eh, syempre, ang pagka-problema sa mata, naapod na sa gitawag na itong hinungdan, pagkahugaw, pagkabarados dugo. No? Ang Santon Plus Gold, adunay cleansing properties, mutabang hinluan ang dugo, pakusgo ng pagdagan sa dugo, para nindot ang pag-supply sa dugo o mga sustansya paingon sa mata. Kung adunay high blood, nga mo'y hinungdan, nga nung adunay pagsakit sa ulo, pagsakit sa tungas mata, mas makatabang gayon ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Even na diabetes ang mga katropa. How about deficiency of B vitamins? Ang Santon Plus Gold sagana sa sustansya, no? E mong kalimot, mga katropa, ha? Mga ganing food supplement ang ato ang tawag sa Santon Plus Gold. Tungkod kay sagana kini sa sustansya, hilabi na sa B vitamins. Tungkod kay aduna kini mangosteen. Hataas og B vitamins, munang dako kag ikatabang kung ikaw adunay kakulangan og B vitamins sa lawas, no? Ilabi na kung adunay pagsakit din ha mismo sa tunga sa imuhang mata, og mosaka paingon gayod sa imuhang ulo. Uban ni pag-inom og premium D3 mo ni the best combination, labi na kung inani gayon ang gibati sa atuang texter, ha? Santon Plus Gold, premium D3, suwayi ka na pag-inom, available ka na sa tanang butikang adol sa imong lugar. Kung wala, kung dili available sa butika, bisitaha ang Yes to Health Clinic, okay? And then every morning, pag-inom o pandan, no? Kailan mo ng pandan, kundi ba pampahumots kanon? O duha ka dahon, ana, inyuhan ng pabukalan sa duha ka basong tubig. Hantod ang duha ka baso, mahimong usa ka baso. Muna'y magsilbing pinakakapini mo pag matani mo sa bunta. Grabe ka nerve tonic kining pandan, mga katropa, dakog ikatabang kayo ka na, ha? And then syempre, avoid caffeinated drinks. Kining mga kape or ilimnon nga din adunay caffeine, mas mayo imuhan ng likayan o sobra sa parat nga mga pagkaon. Kaya tungod, usapun na sa hinungdan nga nung adunay pagtaas sa pressure sa at dugo, mga katropa. And syempre, pagka-doubt usab sa ato ang nerves. Wa naman tayo igong oras. Hadagan salamat, mga katropa, labi na sa mga naminaw o nagtanaw sa ato ang live. Huwag at sa mga nagpadala sa ilahang mga mensahe. Wa naman tayo igong oras. Ugma na usab sa gihapon sa atong programan The Secret of Health. Inyo gihapon magkauban, your health consultant, CJ Nedruda. Huwag at sa pangalan po ng Yes to Heart Naturopathic Wellness Center, ako kanunay magaingon o magapahinumdom. Amping ang imong lawas, ug ang imong lawas sa mag-aamping ang kanimo. Maayong adlaw tanan. And God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: tropa. Exciting dito. XFM.

0: FM. Mga katrupa, exciting!
1: Hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit. Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3. Usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
2: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement Ferment.
3: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal

0: Ερωτικά. XFM.
1: Ώρα σε XFM, σε Φιλιππίνες Standard Time, ώρα 1.34, ναι, σε καχα που είναι και τρόπα, αν ώρας, το ζήνιο, να ξεντών, από Vitamin C, the alkaline. Vitamin C, κατρόπα, παμπαλίγεν σε γιον λάουας, λαμπινά σε πανόχον, και είναι τα πανόχον, μου ουλάν, μου είναι, και είναι γινόντα, να μαόν, δάπατ, μας παλιγούνουν πα, ang inyo ang hiskuta ng panglawas. Ang ξεντών, Vitamin C, ούσα ka alkaline base, aduna po, isagul ng oranges, ug mas gisagulan pagipaligun pang mas epektibo o adunay daghang binipiso ang ato ang ginatawag nga queen of all fruits, ang mangustin, mga katropa mo. Sa pamigihulat ninyo, palitan na ang Santona Vitamin C sa mga butika nationwide, labi na sa ito ang physical store nga nadiri ubos sa stasyon sa Z Plus building, open from Sunday to Friday, every Friday ha, from 9 to 4 lang ta mga katropa, and make sure nga before 4 na ana mo din nakapamalit sa inyong mga gustong paliton nga mga produkto gikan sa Yes to Health. And of course, please take note, every Sunday nagapaygayon tag free consultation and general check up matag Domingo 9 to 5 kauban si Doc Bernie Fajardo ang atong naturopathic doctor. And of course, ato maabi-abihon ng mga staff si Ma'am Wella, Ma'am Lai, and naapo diha mo assist sa inyo ha, some of our staff ng atong mga katropa din ha. Muna, kung nangita ka og dangpanan sa isgutan ng panglawas na mahibawaan ni mo kung sa may kinahanglan ni mo at the moment or mga concern nga kinahanglan i-check, labi na kay karong panahon na katropa, medyo pait mamangyod, no? Saan naman yung gobyerno na gunaturo na eh? But don't worry, kaya nga to ang klinika na sa ubos, gapahigayon na free consultation matag Domingo. Ibutang ha, matag Domingo, free consultation. Dihan nyo mahibawaan kung unsa may kinahanglan sa inyong panglawas. Oo, naiuban mayo nga ba si mahibawaan ang mga sakit dihan. Ang mga mausin ani diri gyud na magisili mga sakit, and they would always look for the right partner to get that nourishment na they need, which is ha, no tera ano ha, no therapeutic claims ha. Wala tayo na nga claims, just to inform you. Just to make sure hang ole kay namo gani ingon nga makatamba. No, this is not to convince you but also to let you know nga protect yourself. That is why it's food supplement ang atong ginapang offer din eh. Kay prevention is better than cure, and of course the only thing to keep our body protected or to keep our body avoid from any diseases is to protect from it. Mao nang kinalang paligunon aron malikayan ang masakit. Santone Plus o Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C produkto sa Yes to Health, mga katropa.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ang hait nila ba?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat tagayang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Paadam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.
3: Sa maayong pamaytasan, way labot ang mga way baytasan. Mabugnaw nga hapon kaninyong tanay. Kaulan, sugbo. Baskang basaan. May hapon di ay sa itong mga katropa diha all the way from Canlaon. Hello to sa inyo, XFM Canlaon. May pagpamina. Ayan. Grabe naman yung panahon ngayon. Sobrang lamig. Pero, yes. Upa na nasa ato ang X-rated drama karong hapon na. Atong X-rated karong hapon na kundiin. Anaadin ha, madungog ninyo. Ang hisgutanan na po sa kinabuhi. Mga problema nga ano kita may musulbad nga sa sinugdanan. Wa matay labot. Tek gano, oy. Why? Diba? Makaana sa kaog ka ng, bakit ganon? Paim na sa kunyog kape kay Morag. No, stress ko gamay. Diba, anak ko? Yun na rapa good. Ato ning taga-aghigayon. Oras yung panahon ng atong letter sender. Kita ga Santa Fe, bantayan mo, di ay ni. Oh, kaila ko ano niya? Mas lang, wala ko kaila, oy. Oh, kaila, oy. Anyway, ato ang show at tampong nga itong hatagan sa pagtagad karong hapon na, mga katropa. Tagal sa itong mag-shoutout, B. Oo, grabe naman yung halo ikahugaw ni DJ RC. Well, sukad-sukad, karo pa man ko natuluan. Dahil siya paminawin. It's not appropriate na natuluan. I don't think that's nice. Okay, nahugawan? Actually, huwag ka ng chika ginahina. Ayun na. Huwag ka ng chika guna-huna, DJ. Sabi na kita kahugawin. Nahugaw nga kung sanina, napiskan ko og ka ng duga. Ay! Murag, isa naman ko katuig, wala napiskan og duga, uy. Oh, huwag ka na guna-huna, Roy, no? Dili, ha? Duga sa kuan. Duga ragun sa mga bis.

0: Kaya kung sa mga prutas din. Yan lang kung may istorya kayo. Sibura na ikaprisuhan nato. Basta, taon-taon ako wala napiskan og duga. Duga sa bisag unsa nga mansa. Adi magunahon naghugaw ha. Kay muna mga di kita malangit. Kay maguna-unang inyong mga imahinasyon. Ay na, suko na po sa DGRC. Sige na naman siya kasuko. Uy, wala naman yung kanang, wala naman yung higayon nga di siya masuko. Uy! Ay, wala ko na suko. Ang ako lang man ba nga. Hinaot ko nga magkasinabot at ang tanay na na. Kasi magkong na imang lain diyan. Yun na po nga. Ay, nasad na mga istorya. Mga kung ay, istorya na po mga hugaw. Ano-ano. Ay, dili na hugaw ha. Sige na be, ato na sugdan be. Ato na sugdan be. Ato sugdan diba? Sa to nga? Okay. Kani? Oh, no. Ay, oh, ay. Oh, shout out daddy ay sa itong mga tigpaminawan diha sa my XFM Tagum, Davao, Mati, Jensen Bukidnon. Hello po si inyo. Ay. Gang is DJ. Oh, na, lingkuyin na nyo din na. Ay, nawata na ako ba daw ng gadrama? Kanasig ago. Hindi ko po ginagawa ang aking pag-ago on air. Behind the camera. Anyway. Lingkuri. Kay ani anang atong X-rated drama. Ay. Gunshot na po na kung nganong ang gunshot mangyud. Hello kaninyong tanan, labi na sa suking tigpaminawan sa X-Rated din sa XFM. Kining suwatampong atong hatagan sa pagtagad karon, ang usa ka babae nga gikan sa Santa Fe, Bantayan. Ato na lang siyang itago sa pangalang Elsa, 23 anyos, minyo ug dunay anak. Ang iyang problema mahitungod sa iyang kahimtang karon. Kung unsa man ang kahimtanga, sure kung siya gihinungdan sa daan. Pero aron gini ang sabtana ang tanan, ato ning sugdan o isaysay pinaagi sa paghatag o kinapuhi. Tingin nga to ang programang X-Rated Drama. Kinisuot sugilanon nga atong giuluhan. Barbie.
1: Tinuod nga, mahal ko ni Mudots.
2: Tinuod lagi na, Elsa. Ngano? Nagduda ba rin ka na ko? Kini akong gugma diyan ni mo?
1: Ambot.
2: Aron makaingon ka, nga tinud-anay kini akong gugma ni mo.
3: Oh, magpakasal ta.
1: Oh.
2: Yes, oh, tinuod na, magpakasal ta. Aron mag-uban na kita. O magkabato na ta og atong pamilya.

0: Onsa, magminyo ka na, Elsa?
1: Oma, pa, nagkasabot na may ni Dodds na magpakasal na. Aron, mag-uba namin sa pagpuyo.
2: Disinilo ka na ba sa imong desisyon, ha, Elsa?
1: Opa.
0: Ako, waman niyo kayo pagsupak ba? Kung gusto ligit ka mo magminyo ni Dodds?
2: Ako, sa, waalasap kayo pagsupak na magpakasal na ka mo. Paano ang mga ginikanan ni Dodds? Aron, masabutan na mo ang kabahay sa iyong kasal.

0: gabi, ikaw naman sa atong kasal, Dodds.
1: Yes, Elsa. Abi nimo, ako ang pinakamalipayong lalaki sa tibuok kalibutan. Tuwid kay nakasal naman ta.
0: Ayun, malisan ako, Dodds.

Oh.

0: Unsa? Mabdos na ka?
1: Oh, dudes.
0: Kung mauna, amahan ako! Mamahimo na kong amahan! Yes!
1: Yes!
0: Wala pa rin ka matulog? Saan oras sa'yo? Alas dos na skadlaan.
1: Nagpaabot ng good ko ni mo. Nabalakag ko nga, dugay ka ikang nauli.
0: Humanang gusto sa trabaho. Ipakuyog ko sa kong kaoban sa trabaho kay Virginia. Niya, kaya nga may nga inom good. Yagmay lang. Maungkaro pa ko na uli.
1: Ah, mauba?
0: Oh. Sige na. Mga tuhog na ta.

0: ka orasan na ulit gabi, Idots. Nakatuog naman ang gugugin ng atin mo.
1: Oh, ambot. Sa itong orasa eh. Uwa mo kumukawantay.
0: Idots, naunsa naman ka? Parang sa gunso naman ang imong pagpauli nga dugay. Asa man di ka maglaagan?
1: Ay, ako siglagang pangutahan lang ko diha. Basta kung dugay man gani ko mauli, ala, kabahin na sa papangitan ng kukwarta. Upat kabuwan, gikan karon, manganak ka na. Mung kinahanglan nga, magkakita ko kukwarta.
2: Elsa, may istorya gutang maayo?
0: O, unsa man ka na, ma?
2: Doon na mag ako'y nabalitaan. Bahin sa imong bana ni Dudes.
0: Oo, kay nga naman si Dudes, ma.
2: Doon ako no ni relasyon nga lain.
0: Unsa?
2: Pero ang nakapait, kay dili babae ang relasyon, kundi lalaki.
0: Unsa?

0: kay si mama lang ang misulti nako. Nga, doon ay uyab nga lalaking akong bana. Pero wala gid kumuto. Pero doon ay mga panahon nga makamatikod ko sa akong bana nga murag binabahay muli ho. Pero wa na ko siya kompronta. Wa na ko tagda. Og wa na ko tagai og atensyon. Mauna, usa ka adlaw mao kini ang nahitabo.
1: Magdali ko kakaw. Ikaw na kini akong napalit sa merkado. Sa unahan? Si Dodds ka na? O may kuyog siyang lalaki? O giagbayan pa niya ang lalaki? O sikit kayo sila? Dili!
2: Ah, kantong? Ay, ako itong best friend, si Roy. Suod kayo to nako, mong yun at tumika close.
1: Tugan doon, sir. Tugan, Kyod. Bayot ka.
2: Musa? Patak ka, emang gawi. Di magaan ng istorya, ha? Bana ko ni mo. Huwag may umaabot na tang anak, mong ayaw pag-ingon anak.

0: kunti yan. Manganak na siguro ko.
1: Ay! Kumao ka lang! Dato sa kasospital!

0: muna na tong anak, Dots.
1: Oh, Elsa, liwat kayo na kong anak.

0: Elsa?
1: Oh, pa, kakita ka ni Dodge. Galit man lang siya kawagtan din sa ospital. Iko gusto niya ang bata.
2: Amo sinusugatan pa doon sa gawas. Ana siya, may paliton ko niya siya. Sige lang, pabuto lang na ito ang iyong pagbalik.

0: salbahis ka, George. Gikuha niya ang iyong anak dito sa ospital. Ugwa na ipakita pa. Pagtuwa! Nakig-ipon sa iyong laki.
1: Huwag ipoangod nga pagkabana.
2: Anong giingon man ko niya niinin, ma? Ma! Kung samay akong sa ganong, iyaman kong gibuhatan sa ingon niini. Nga naman!

0: anak. Hain ang bata. Hain mo siya, dada.
1: Wala na ko dada ang bata. Ay, basi siya kung saan ko sa imong papa kung mahibaw siya nga na ako. Ayaw kabalaka. Ayaw kabalaka sa mata. Okay lang mata.
0: Dots, nga nung imo manigihimo na ko, ha? Nga naman!
1: Pasaylo ako, Elsa. Pasaylo ako.

0: nganong may balik ka din eh. Ngawa, gihapon mo kita, ang bata.
1: Madlokos mo, Papa. Oo. Ingon, ani lang. Dad, ulit na ka dito sa among ipoyan. Aron imo makita ang bata.

0: Salamat ha nga. Nagapasaylo ka na ko, Elsa.
1: Ambot. Huwag kumatay pa ako nga nung meron na pasaylo, tika. Bisan pa sa imong kibigay.

0: Lisa? Mabdus ka?
1: Oma,
0: nagpamabdus sa sabkasabayo ti mong bana. Humansi ang gibuhat ti mo, ha? Nagpamabdus sa sabka? Diyos sa matal ni mong bago na huna, Elsa! Elsa!

0: nagkaroon ako ng akong problema kung unsa may ang hinakong buhato. Naglibog nako. Hapit nako manganak sa ikaduha namong anak ni Dudes. Pero kung manganak man ko, siguro una ako nga dili na gyud siya makakuha o makuha pa ni Dudes. O ang mga pangutana mao kini. Makakihab ako ni Dudes sa iyang pagkawat sa akong anak. Wala ko'y kwarta kung ako siyang ikiha. Asa man kumuduol nga ayhan siya sa gobyerno araw makatabang nako. Kung makibalik ang akong bahanan na ako ba siyang dawaton? Dunay miingon nga hingpit na lang nakong wadoon sa hunahuna si Dodds o makigminyo o amerikano. Kinalagi daw yung daghan ko na sa internet. Maayo ka nga maong akong buhaton, DJRC. Palihog tabangi o tambagi ko ang inyong suwat magtatampo, Elsa. Before pa na ako niputlo ng akong suwat, DJ, inaot ko nga ma-play ni mo ang kanta ni Mimi Bailon o ni Bing Rodrigo.
1: Ano, duha man siya request ah.
0: Salamat, DJ. Og maulang ka na.

0: kanindot nga sunata, Doc JJ. Dopaminaw og pamati ko. Naminyo ko ato mga 70s. Feeling na ko. Anak ba yun? Anak, lahig yung atake ng classic ko eh. Paingon kag makapanghupaw pa ka. Usa kay klase nga gugma anang panahuna, no? Karon chatan lang ka kay aron makigtagay. Oo nga. Tinuod din siya ng pag may alak, may balak. Tinuod ba Jok JJ? Kumusta naman mong Chris Scorpion? Grabe mo bit-bit sa una. Rudahan na lang mong wala noon, kisses. Sinasag uban. Sige, shout out din sa inyo, hindi ay DJ Chris Scorpion at DJ Kisses. Ang mag-lovers nga both DJ. 220. Okay, sa may nakadungong sa itong X-rated drama, sa pamigihuat ninyo, panawag na mo! Pag-abot lang tayo. Bye-bye naman ay ko bago pa mala-stress. Hello, magandang chinita. Hello po. Sino to? Hello. Hi. Hello.
1: Yes. Hello.
0: Ito na, sige, bigyan mo na ng hustisya. Ano bang masasabi mo sa letter sender natin?
1: Para sa letter ni Jersey. Ang buwato na lang siguro niya, hindi na lang niya ipinayin sa asawa. Sagdaan na lang niya, at least niya ang bangsa, narumapit sa kapan. Kaya, wala mag-yapon. Ipinayin sa asawa, baka siya kwarta, so... Sagdaan na lang yung unang anak. Itong kanyang ikadawa ron.
0: Uy?
1: Isyon, Judy, hindi mo lang na nakuha pa siya sa anak.
0: Ayaw, uy?
1: Kalimta na niya.
0: Ayaw, uy, anak, ay mo kalimtan! Nangausa mo!
1: Ayaw!
0: Uy, anak! Anak to niya, uy!
1: Dili ba? Ang pasakot na ko ba? Ang gatong akong bata, bago nakasabot ba nga, yung bala, hindi na niya ito, ha?
0: Hindi man niya, taga-bata niya. Masahol mo, ano?
1: Itihan niya, ang siya'y kwarta, isa pa ang bata, naraman po sa amahan. Hindi man po na magpalayo, naraman na niya, makita naman, bumalik-balik na niya po ngayon pala.
0: Problema, di ba niya po niya makita basta-basta kay mahadlok naman ang laki? Inakasaman.
1: Ang sama man niya, itago mo niya.
0: Ay!
1: Na may maduulan nga ka ng mga upuan.
0: Na kay anak?
1: Na po ni Jersey.
0: Asa man ron?
1: Wala po si Kuan.
0: Mauna!
1: Nag-asipita ng Japon, kung pinag-asipita ng Japon, kung pinag-asipita ng Japon, hindi naman kami lahat, pagpugsong po na ako sila.
0: Oh, nag-ingong ko, di mo mag-anak-anak ko, ninyo kaya barugan! Kuya, ginoy. Nasuko ko, wait lang. Kalma sa ko, be.
1: Kaso lang ng good food. Ang ako anak mong good food, layo tayo. Hindi nga isa pa, nidalo ang nasipo ko. Pero yun, nagka-communicate niya ako. Kaya gabi ka, call niya ako. Kailangan niya ko ng bata sa kuha.
0: Na.
1: Pero wala man po ko nakasala sa ako ang bad. Pero at normal ako ng ginawa. Buhat man ako ang tanan. Pero,
0: gibuhat ko ang tanan. Anak.
1: Okay. Wala nga. Pero inoon, wala man po niya. Bata, wala po po nga, ingon nga nakalimut sa iya ka makain. Let's go rin naman, mga daan naman ko kung nakailan ba gusto. Kailangan.
0: Mayo, anak. Tinyan nyo, no? Ako makarelate man ko, anak. Pero, again. Uya po sa inahan. Uy, inahan ba, anak? Siyam kabuhan ni mong inantos. Dili lalimag anak. Uy, ginuo ko. kaluoy ra pud ang moingon ka nga kanang kon. Ako mo babag ko dira nga pag maglalis kita diha. Ya, muante ra LQ taron.
1: Pero magbalik-balik nang giaton. Balik-balik nang giaton nang
0: ila. Matong laki. Pero di naman sa kaadto kay kanang di naman sa kapundo dito. Kay wala kasama ni ikaw ba naman daw kawaton ang bata, di ba ka? Ako gini kanan. Basin niya mapusilan pa na ako.
1: Kwan di Jersey, pili na kabisa nga i-blatter.
0: Dili una, siguro, dili sa siguro blatter, istoryahon sa niya. Ayaw sa blatter. Magi sa tawag ka ng kuan. Kada bang ginunta nga ito nga, moral nga pamaagi, na ay moral nga pamaagi ba? Nasa nga, istorya sa ta, nung sa nga, nung ikawat man mo.
1: Dili mo nga ito nga ikata, good day.
0: Oh, di mo na gingon nga, dili maayo. Kaya kung subay tagbalaod, ang bata nga wapa ni Tungtong sa edad nga nakatugma nga pwede siya kuwaon sa amahan o kuwaon sa inahan, dili na pwede. Ignorance of the law excuses no one. Ana na siya.
1: Wala nga, ana na siya kung pwede siya. Ito di siya barangay.
0: Ana, ana ang tambag. Ayaw inangan. Ako mababag ni po, ana.
1: Sa DSWD, pagkuhan niya sa situation ka nang ikawat niya sa situation, ana.
0: Labi na gili, makipag-cooperate, ana.
1: Oo, kanang tingkat ka nang naa, di ang bala.
0: Ana. Pero, nada ko'y na chika ni mo. Oo. Limang kang ipakitaan ako diri og kodigo oh. Oo, dapat city paubos dito pa na sa ina gatutoy pa na. Gatutoy kinahanglan nagsaktong pag-amuma. Muna muna magay nako pa breastfeed sa kong anak sa unat kay aron himsog nya kawaton ra sa amahan unsa ba ipatutoy. May isang amahan sa
1: nag pagkay patutoy ra sa amahan.
0: Diba? Kuya, eh. Lagi. Pero bitaw, nakoy kuan ba? Nakoy isa ka pangutana. Aside anang mga pangutana. O sa may reaction ni mo dito nga part nga, nga na jug-jug, pa man siya noon sa katapusan. Kabaw naman siyang yads, ihang uya. O sa may maingon ni mo, ano yung atong letters? Nga ano, nagpakay. Nagpakaykay ka manday.
1: Isa na kuya. Okay, isa na akong pangukuha na nahigugma pinigit sa iyong bata.
0: Ah, kana, sakpan, tinuod. Nahigugma yan, nahigugma. Eh, nga nung mo, mohana pa man.
1: Pag-iigit ka gapon, huwag nang magigit. Ganti lang pag-ganahan, isa pa na. Pag-ganahan mo ko, Jelvin, it means,
0: kana, pusto.
1: Nahigugma pinigit sa iyong bata.
0: Malagot eh. Kana, tama, tama. Tama, Jun. Di, magkasinabot na diha, agree ko diha. Ayaw! Anyway, thank you. Dawat tapo taglaing color. Dahan salamat all the way from. Ay, dali eh. Sige, go. Dali, dali, dali. 1, 2, 3, char.
1: Shout out to the and Miss Jing na rin. Kung sa ka, tanan Miss Jenner na magpamino sa X-rated.
0: Ayan. Thank you.
1: Jersey, magbaba si
0: Jing. Ayan. From Davao City. Maying hapon. Dili ulan din, ha?
1: Na, bagwara yun yung hunong ulan.
0: Otro sa din. Otro sa din, he. Sana mataon na yun. Dili niya, ang...
1: May palaging kwan, dalan ni Jersey na bata.
0: Kami diri, wala na gabasa. Gabaha, gud. Nanggawas ang mga... Ang mga isla-isla na po din, he. Thank you, kaayo, Marvin. May pagpaminaw sa inyo dyan sa Davao City. Life is here! Katropa mo!
2: Exciting!
0: Si Marvin all the way from Davao. Uh-huh. Sa mga taga-Davao, may pagpaminaw ninyo. Ano na tayo, another caller, Doc JJ? Yan, wala pa tayo caller anyway. Oo. Hisgutan ang balaod, ha? Oo, ha? Ato yung ikuan, ha? Ato yung i-impose nga adunay balaod, no? Basi pa sa gi-prompt ni Doc JJ Diriganiya sa ako ang kuan. Shite paubos. Anaapa na yun sa kustudiya sa inahan. Oo. Mayamu. Labi na ko ang inahan, dili man ingong nga, naman ko yung mga iginikanan o inahan nga, dili pwede taga-kustudiya ka irresponsable. Pero kung dili man irresponsable, kinahalagin na sa inahan. Kaya ang nurturing nga part, naana sa inahan. Kikiton ko ng microphone noon. Napatay caller. Hello, pa yung hapon.
3: Pa yung hapon, Grass.
0: Ayan, that's what I'm about. Go!
2: Okay, Mateo de Sinoy B5 Oxize. Ang usa kinahanglan mo biya sa iyong amahan o ginahan o muipon sa iyong asawa. Tungod kay sila dili na usa kaunod kundili duha na kaunod. Now, dahil sa versikula 6, busa kung unsa gihiusa sa Dios, dili angin bulago ni bisan kinsang tao. Period. Aritas problema. Listener, pwede ni mong makuan, pwede ni mong makiha imong bana kay inaw kay sa drama nga gikasalgin mo kay na may background si Pras ganin nga tan so di pa lang dapita pwede ni mong mareklamo kay nangabit man siya. Bas, pwede ni mong reklamo kay gikuha niya ang imong anak. Pero sakto tong ginon ganina sa tong gwapang hosting ABG mga si ABG rin at sinita nga pwede pang istoryahon kay bisan to dog supak yung mga ginikanan kung nahigugma kasaya ka kunya kung tanaw ni mo nga naghinulsol na siya pwede ni mo siyang kasiloon para lang yun ma-complete ang inyong pamilya kay and again ang family is blessed, family is divine, balaan ng pamilya kay tinukod na sa Diyos. So bisan ang ginikanan, bisag mingon pa yung mga ginikanan nga ayaw, din akong musugot nga makikipon siya sa imang balik tungkol sa inyong gabat sa inyong anak. Pero kung ang iyong desisyon na dawatan mo sa balik, wala sila may mo kay and again sumala pa sa versikulo 5. Wala na ilapot ng mga kirikanan. Ang desisyon, tali kanimo o sa mong bana. Pero kung kuan, kano'y ikaduhan mong pagmabdo, so na nagbinuang yapon mong bana, so pwede kang makipaglaban. Sa dua ka opsyon, unang-una sa katulad isip asawa. Kay kita makan man sa mga bana ang imong katungod, ang imong right as a wife. And again, ikuhaan kanya katungod sa inyong anak. Ikuha niya, pwede naman na siya makisya.
0: Mm-hmm. All right.
2: Pero, kanalang, salamat, Cross.
0: Ayan.
2: Shoutout ko kamay, Cross.
0: Go.
2: Shoutout ko ni Ma'am Sherlyn, dahil nga nag-view sa live, niya sa kong family, dahil sa atanan lang, Cross. Salamat kayo.
0: Thank you, katropa mo.
3: Ay, exciting!
0: Ayan. Pag-inaw diha, kuan ha. Nang Elsa, daghang kag makuha ni ato mga kuan din hi, mga... Daghang makuha ni ato ang mga naghahatag din og advices at the moment ha. Knowing, kinahanglan din mo og more on legal nga tambag kay murag kana gyud mong kinahanglan nun day. O, kung ako'y paistoryahan, murag mo on, I need sa akong amiga. Now, ha? Alright, 2:33. Ado na patay pipila ka oras ni Anang ato ang hisgutanan mo. Anang pwede gihapon mo manawag sa atong linya. Nga naaadiha sa ato ang screen, ang phone number 0928-5508-727. Ayan. Pag-aliliya, pag-ahimaya, na kung istorya mo na siya. Nanano din ha, pangitaan ninyo ha, karon di tama ko ay, di tama comment, asa ang number na adin ha. Oo, tignan nyo lang dyan. Liin nyo. Dile. Ay. Medyo kinabahan ako ba kasi aking makita. Ayan, ating himay-mayin ang ating comment section, mga katropa. Dabi-dili o na to, dribe. Nawaaman o eh. I-delete naman siguro pong meta o eh. Klaban d'yo kaming meta. Wala di ay naladay. Ayan. Ayan, ayan. Good afternoon, DJ Chinita. Watching from Negros Oriental. Gikan kay Althea Batumalaki. Hello po. Hello po. Maayong pagdaminaw sa inyo hada sa Negros Oriental. Labi na sa Kanlaon. Anaata karon di madunggan sa Kanlaon, sa Gihulngan. Ana po di sa Pagadian. Asa pa man madunggan. Maabutan na po pagsibiya po nining atong istasyon sa may Buhol, Leyte. Papa man. Sobrang dami. Lian na nyo din ha ang comment section. Okay. Ako rin muli ilio eh. Tawag na lang mo. Muna lang ninyo buhaton. Wala mo ilaing buhaton mo. Tawag na lang. Okay? Alright. Napo diri ang kuan o. Grabe sa dinga. Grabe sa dinga opinion. Oo. Very opinionated. Ano siya din he. Kabalo na siya kabayo. Dayang ba nang ano nagpa-i? Nagpakaikay pa daw. Bitaw sa, nga na bitaw po, Marz. Nga na po bitaw, nagpakaikay ka nga. Kabalo kang yads, imong bana. Kabalo ka. No? Pero tubag naman na actually ni Marvin. Tapos dahil kukmas siya. Oo, di ba? Ikaw ba? Oo, ingon kasi mong ex nga, wala na. Kuan lang, closure lang. Nagpakaikay man lagi. Ana si Nonias Chavez Gino. Tanga ra siya kaayo. Nya upat ka ana. Be. Ay. Oo. Ang tubag ana simple ka na amay o oh. Ay halapit. Uya ay. Uya ay mabasahan ni. Uya niya ay. Ikado jud ko ninyo ay. May hapon, nagkagwapa man ka crush oy. Usay nagkagwapa nga sa una pa man ni. Nagbabag ko diha nga. Dili. Dili ka na tinuod. Dugay na ni akong kagwapa. Wa pa na mugna kining radyo. Ana ana akong kaanyag. Ay na kog bakakon. Kuha imong anak didto sa imong bana og dili niya ihatag kaso higyod, mapriso ka! Ana dapat ang atake? Oo. Unsa man na imong bana, uy, murag na ay? Unsa man? Nine notch. Ana, klaro na siya. Ana, pa-shoutout ko dol na mati ni karon diri sa Busay, Nivel Hills. Gino Nonies, og akong asawa nga si Joy Husto. Ayan, Termi Husto rin ang asawa. Georgia ko, Ani. Ana, ha? Hello, DJ. Kung bahin, Ana. Okay, oh, okay. Master Inchi Koy from Davao de Oro. Pa-shout out, ma'am. Hello po sa inyo dyan sa Davao de Oro. May pagpaminaw. Ayan, actually, lagyo kayo itong maabtan sa itong pagsibya. Adunay Davao de Oro, Anoy Davao del Norte. Maabot pa taog Santa Cruz. Hello sa inyo sa Santa Cruz, Davao. May pagpaminaw ninyo. Alam mo kung maabot, ha? Lagyo na kayo kung maabtan na niya kung pagsibya o pagsaba-saba sa kahanginan. Munag inong ka na kung wala ko'y gibuhat sa kinabuhi. Kalagyo na kung maabtan. Anyway, di ay shout out di ay. Aduna ko'y good news. Aduna ko'y good news. O gamayng bad news. Sugda na nai na ko ang before ko nga mo basa or mo dawat o caller. Sugda na ko ang pagpananghid sa kahanginan. This is a sudden nga mensahe. Sugda na ko ang pagpananghid sa kahanginan. Katapusan na akong bulan nga madunggan ninyo sa radyo. Yes. Katapusan na akong bulan nga madunggan ninyo sa radyo labi na sa programang Wanted Kilig o X-Rated. Dili ko mo biya. Ay! Ay, lakot ko. Ay! kana ang ako ang bad news sa inyo. Di na ko nyo madunggan sa mga sumusunod nga bulan. Magpasalamat ko tungod sa mga suporta nga gihatag sukad nga nisulod ko sa istasyon sa XFM. Binasa management, sa station manager ug sa mga kaubanan. Apay na di mga buta nga dili gyud hangtod sa hangtod tungod kay adto na tay mga sudlan nga mga oportunidad ug kinahanglan nako mamili. Apay dili ni sa kaalautan o kadautan kadaot. Sa kaayuhan. Posible hindi ko nyo madunggan sa kahanginan apan makita ko nyo sa kadalanan. So, mga kanang akong bad news. Oo, so again, pasalamatan na ako ang suporta nga ako nakuha. Sukad-sukad nga na ako din eh. Sa mga panahon nga gipagawas na ako mga talento, sa mga tao nga nagpalambo sa programa, sana diha ang tatak lokal. Sakit og bugat sa dughan nga mubiya ko ang programa kay mo ka na ako ang programa nga nakaingong nga gihigugma gid na kog pag-ayo gyud. Kung mahimo lang, I will put so much effort para ana. Sa pipila ka mga adlaw nga maabot nga mag-uban ta mga katropa, hinaot dili ko nyo biyaan o banan gihapon ko ninyo aron mas meaningful ang akong mga pipila ka adlaw nga magyaw-yaw sa radyo. Sabi na nga madunggan ko dili lang diri sa Visayas o madunggan po ko sa Mindanao. Balikon ako. Daghang salamat. Sayo lang kong pahibaw aron dili mo makuratan sa pag-abot sa adlaw nga di na nyo madungog ang akong tingog. Wala yung mingon nga, saba anak niya, uy. Magsigirag yaw-yaw. Ayan. Ay, pwede ato day another aside kay bad news man to. Aduna ko'y good news, ha? Aduna ko'y good news kay aduna ko'y bisita og ma. Oh, actually, dapat sa tatak lokal ni mananghiday kong SM ani. Wa, magwaga pa nanghiday ng SM. Gusto ko mananghiday ng SM ani. Dili man ako good ni sila mahimong bisita sungod kay sa tatak lokal tungod kay ang problema manggood, oh, ang problema manggood ani, dili na ko sila mabisita kay wala nay available nila nga schedule sa Domingo, which is sa tatak lokal mismo. Apan, ugma na ko sila i-insert og tungod kay the XFN station is honored nga kami ang ilahang exclusive premiere ng radio station para sa ilang upcoming nila nga single. Sa mga proud tatak lokal artist mga katropa.

0: Yes, katropa! At tangi ang Midnasty! Sa mga nakaila din ha? Oo, karong umaabot July 23. Oo, sa akong programang Wanted Kilig. Ato pa, Kiligon. Ato silang interviewon sa programang Wanted Kilig uban ng ilahang ilang tibuok team. Oh, oh my God. Oh, diba? Thank you kayo. The XFM full management is so honored nga kami of all radio station in Metro Cebu. Kita ang napilian nilang himuon nila exclusive premiere sa ilang upcoming track. Kita may mga fans sa Midnasty. Oh, comment lang mo din ha. At tangi karong July 23 ang ilahang special guesting. There is a station na to mismo. There is a Z Plaza building. Oo, ang pride sa mga Visaya artists. Midnasty. Kay mga kanta ni sila. Actually, dili lang ka na. I'll be honored and proud to have you guys here this coming July 23 sa programang Wanted Kilig. Kayo di magina ko makaya sila og sa Domingo. Pero ayaw ka goal kaya Domingo di po basta-basta ang ato ang tatak local guest artist. Puslan man nga ulahing higayon na nako sa programa og sa radyo, ako nang i-all out ang mga guest nga musulod sa atong mga programa. At ang ini niya si Ferdinand Aragon, isa sa mga sought after ng mga artist din sa Cebu. Recently, di lang recently, actually, naana sila collaboration with Morissette. So yes, balik ko na ko ha. This coming July 23, atangin ninyo ang Midnasty. Dinhi sa 88.3 XFM Cebu Live. Nato silang mahimamat o makaila o ma-interview ngahin sa ilahang upcoming song release o track release. Kita ang ilahang exclusive premiere. Sahang salamat and we're so honored. Pero ayan. So, na ako'y good news, na po ko'y bad news. Ana lang good na siya, good, oo. Puhoy, mabalik di ko sa radyo di ay... Walang takabalog ka nun sa... ako ning basahon ng una, Debbie. Pa-shout out. Tambag na ko crush. Ama na naman kagtambak, oh. Okay na to, ay. Tama na to. Jessa de Padua, hello po. Maayong hapon. Okay ra. Katunang duha kabuok. Duha kabuok DJ. Oh, duha sila kabuok. Oo. I-search lang yung Midnasty. Pero kung gusto nyo nga mailhan pagid sila, mas maayo kung mulantaw mo o tawagan ni mulantaw mo or atangan ba nyo din sila sa ato ang istasyon? Excited kay Kuani ay kay isa ni sila sa akong mga wish list artist sa programang Tatak Lokal. And moguro ni ang gift sa ako sa panahon nga last naman ako sa radyo karong umaabot katapusan sa huli. Ay, pahibalo ko daan ha. Aron YZ, pangita na po. Ganyan na pong pagsamuko ng mga angkor din niya. Sige nyo pang, pura ba ninyo kalaki? Pag diba wala, pag sige nyo, asa si Kuen? Kapi na ba? Ay. Kapi na ba ng inana ay? Kana magtubag-tubag, kung asa si Kuen? Basta wala na siya. Ano na? Ako, manangid ko daan. Manangid ko sa inyo ha. Kay... Abi pala. Bilang wala nandiyong batasan yun, kaya mudit surag si Bat. Ano to kong balita? Man, nanguli na lang taan eh. Wala naman yung nanawag. Uy, amping-amping diha. Daghan ko nakitang balita. Karong nga kusog kay mga baha sa nagkadaiyang lugar. Din sa Cebu City tungod sa mga kusog nga. Adi man iyong tantong kusog katropa ha. Kaya dili man ina nakakusog ang pagbundak. Apan sa gunsod nga pag-uwan. Din sa Cebu City. Oo, muna nga. Nagkataas ang mga amplia sa tubig. Labi na da sa may barangay capital site. 1 hour ago, anaada, nakita ano ang pagtaas. Mga videos ang nigawas. Nagpabiling nga abtik o monitor ang mga response team or emergency response team sa nagkadiyang lokal nga ba panggobyerno, labi na sa mga barangay nga 11. Kapupod sa mga ano na to din ha, atong mga katropa din nga nakadoong niya itong pagsibiya pod karon amping-amping sad mo ha. Kaya ang panahon raba karon mukayit lag ulan, mukayit na pong init o na, undang, ulan na pong kalit. Ay, di po ko, ako di ko nga batasan ni sa babae ha. Basigoy ko na sa'yo, batasan ni sa babae. Ang AS Fortuna, mas grabe gina ang pagbaha ron kayo mag, naagin ng lugar mo, gina best in swimming pool, gina ang lugar po. Gina masulbad na din ha, gina naging chance na din ha. Maglisod na ganig labang ang mga sakinan niya sa mga AS Fortuna. Mutaas na basta muulan yun. Apan mo, mukuan po na siya, mawara po siya. Mura siya ka ng island gani nga kuan. Kitao ka ng island nga mawa, niya masulpot. Basta island. Uy, ay! Kadugay, nagkakapoy! Anong lulubog, lilitaw ba? Amping-amping mo din ha. Kuan sa tama ni nga. Mo naman gid niya to ang kahintang nila. Di naman gid ni isa naman gid ni sa mga dapat na tong i-expect din sa Sugbo. Kaning pag-ulan na yan. Anyway, ako ding hatagan og pagtaga na tong letter sender. Hisgutan na sa mga pangutan na una sa tananday, aduna kay karapatan nga ipaglaban ng imong anak o kung dili nimo planuhon na. Unsa ka, di ko gusto question niyo pagkainahan kay I am not in the right position to do that, pero day. May kinahanglan pa ka sa imong anak. But pasabot na asa imo ang pagiyang akika na gikinahanglan niya. Get sa nimo? Happy to okalitok. At tangin ninyo ha, ang ato ang special guest eh. Sa Midnasty, balikon ako. Mo na siya. Gusto pa man akong ischika ha. Basta mo ito. Kiton ko mga microphone. Excited ko ba? Wala ko kasabot sa kong gibati, Mang Gudron. Ngay, nag-announce ko sa ako ang puhon nga di na ko niyo manunggan sa kahanginan niya. Napo ko yung mga good news. Kisa may di kasabot ba kasabot sa gibati, anak? balik sa ito ang letter sender nga si Jessa. Una sa tanan, duol og mga tao nga makahatag ni mo guidance hisgutan ng legal, pwede ka mo duol sa barang sa kapitan kung di naging madag istorya kining imong bana nga paano man sa imong bana nga kawaton man sa imong anak. Ay, nagbalay-balay siguro na sa iyang baby boy. O lagi na ba? Ay, sa di inana, oy, wala may problema na gusto niyo og bata, pero kanang kawaton nimo ang bata dito ngadto sa inahan. Di na pud maayo ha. Pwede kang makasunghan diha dong, dudes. Dudes, paka ha? Mora na akong maingoy. Mora na akong maingoy. Diha ni mo. O, kanang maingoy po ka. Usa ni mga pangutana ni mo, bidibi ako basaho ni. Kaya naghagya ka mga kuwande yun. Naka-highlight. Makiha ba? Yes, kung dili ginayatag ang bata, makiha siya. Oo. Dili ko muhatag ni mo exact ng mga legal advices kay wala ko sa posisyon ni anak. But apan, pwede ka mo duo sa mga makahatag ni mo. Libay na sa barangay. Una, jug ka diha. May mga special nga mga department nga makahatag ni mo anak. May ingon nga hingpit na lang na wadon sa so, una si Dodds. Oh, hingpit na lang yun, day. Kaya nagluib mangin si Dodds ni mo, day. Kung di man ka mo angon anak, pero nagluib yun si Dodds ni mo. Kaya pong may ingon si mga Amerikano na lang kaayaw sa pagminyog Amerikano kung di nung maatiman imong kaugalingon imong anak, ha? Pasigay mo na lang gigahin imong oras, masigin na lang internet. Naghanap akong nailan ngayon, anak. Kapag human o buwag sa bana, halal, ito nang sige na lang Facebook. Mag-online dating. Nangabiyaan na ng ilang mga kuan. Unang ayaw. Masisira ang buhay mo. Okay. Chati ko, sabi ko, chat-chat. Gawa na ko igong oras. Digang salamat o, sa mga balikon ako, ha? Ubanin ninyo ako sa duha kasimana nga mag-uban-uban ta sa kahanginan. Kini ako ang kinalasan nga buwan nga inyo kong madunggan kay migrate sa ako. Kuan, si Bunga. Salamat mga katropa. Alam sa nakiusang Filipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo! Exciting!
1: Exciting! XFM!
2: XFM! Yeah!

0: Ikaw ba at dunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Dor, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si Dua Kasimana, na kung nasyod kaayong kausmanan, dili na musukit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold?

0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
1: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima katuig na kong pangwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro ang mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na akong kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang. Aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
2: The Secret of Health.
0: Zanfone Plus Coffee Mix User.
4: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux. Ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Zanfone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiangkia. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
0: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanfone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Zanfone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang o bisan kinsa. Ang Zanfone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan o mga bukol o ubang klaseng sakit. Inom na og Zanfone Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bagong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
2: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
5: 107.1 XFM Dagom.
6: Exciting. Exciting.
5: XFM time, it's 3 o'clock.
7: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
8: Wednesday!

0: ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum, ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Chris Soray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
0: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! This is 107.1 XFM Tagum.
4: Exciting!
5: Susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba.
6: Katropa, oras na para mohigop ka sa imong init nga Santon Gold Coffee Mix. Atong oras, alas 3:04 na.
7: Extra Live. Way luya-luya. Sabay sa hapon.
8: Ang atong lawas, ituya-tuya.
7: Saya-saya.
8: Laba-daba.
7: Lamig yun ang extra.
8: Extra Drive.
9: Extra Drive.

tama na na. Sobra na po kayo ng inyong mga pag-welcome din ang mga katropa. Sige! Maayong hapon mga katropa all over the world, all over the Mindanao. Maayong hapon ah, susahan. Kumusta mga katropa? Kumusta? Laing adlaw na usab mga katropa. Laing adlaw, laing gastos. Ay. Adlaw karon nga Martes mga katropa, pizza. 21 na gyud sa bulan sa Hulyo. Hoy, kumusta man ang atuang mga katropa karon nga naminaw? Nga hangtod karon mga katropa, nag-agwanta pagyapon. Ala, sige, pabilin lang sa inyo ang pagpag-agwanta, mga katropa. Kaya, narami. Narami sa inyong likod, nag-agwanta po. 10 minutos, mga katropa, Manila Bay, ang alas 3 sa kahaponon. Ubanin ko ninyo, mga katropa, hantod ta, alas 5 sa hapon. Nandiri lang sa inyong paboritong estasyon, ang XFM. XFM, Tagum City!

0: ับเชยนังซาเลกับเชยมากระตรอปังกอลตุติกายังอินยูฮังมาคาวบันอันตอดาอัลาซิงโกสะฮาปอนมังกระตรอปะโอกSa mga gusto nga mag-join sa itong programa, karo nga po na, pwede kayo mga katropa na diri sa ito ang text hotline number 0997-615-6267. Akong usbon mga katropa, 0997-615-6267. Naglalahin ako pag-pronounce ang 6. Murag na, ano ko? Murag na luya mga katropa. Once minutos mga katropa, manbilabay ang alas 3 sa kapon ang kining bahina mga katropa, tad kaninyo. Sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated mga katropa, labi na karong nga po ng alami kayo higop. Karabi taong kaping healthy mga katropa. Di lang kayo nangapi ka, nanambal ka pa mga katropa. Karabi taong bisag grabe kaya igang ang kultuti, lami kaya higop. So normal lagi na siya mga katropa, although dili tanan nga mga Pinoy, pero sa ngalan nga Pinoy, bisan pag udtong tutok. Huwag magbuot, mga pime. Santon Gold Coffee Mix mga katropa, ang lami nga higupon karong hapuna. Kaya karong hapuna nga, no, kanigid niya oras mismo. Lami kay higup o Santon Gold Coffee Mix mga katropa niya sa mga naminaw lang karon. Kung gusto mo sulay mga katropa, pero awanin. Walay stock mga katropa. Dahil sila mga tasataksa ka mga kabinet. Okay, nahutdan na. O sa mga wala pa nasayod katropa, nga to ang Santon Gold Coffee Mix available mga katropa. Kung doon na kunaan sa inyuhang dapat ang Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generic Pharmacy, o Generica Drug Store Nationwide mga katropa. Kunaan na sa inyo, pwede niya duulon. O pwede mo mga katropa nga makapalit, no? Kung gusto kang mo-order, pwede pagkayo mga katropa, no? No problemo. Available po na itong produkto katropa, mapalit sa Shopee, Lazada, o syempre, sa TikTok mga katropa. Ayan na siya. Santon Gold Coffee Mix. At doon na kinig, glutathione and collagen mga katropa. Tiyaw mo na. Nangapin na ka, nanambal ka pa. Unya, gusto pagid ka mahimong, gusto pagid mo nga maging kutis artista mga katropa. Sama sa kutis ni Kinet. Makakita mo kang Kinet mga katropa. No? Kaya katropa ang Kinet sa personal. Makaingon lagi kag, ah, Mia bata, oy. Oh, ing anak ka Hamis. Si katropang Kinet mga katropa. Apil po kuya lang ala.
1: Kuya kan ano ya?
0: Lain ba kaya nang ay proud na to ang kauban niya sa tong kagalingon dili ta proud nansa de katug ka. Alas sa 3:14 na mga katropa sa kahaponon. Parayin takol. So naan mga katropa, kaya napag ipang andam din nga mga nindot kay nga mga tirada na to karong hapuna katropa. Sa so, to mga nanay o tatay karon nga nag-monitor. Diyan sila mga tasatag sa mga radyo. Tay, nay! Nay, tay, tay, nay! Ay na sige palapig, hinuktok tay kay ka na mga beronon sa kurinte, mabayran na na. Mga beronon sa mga utang, mabayran na gina. Sa pa, mga tuition, mabayran na gina. Ang dili lang mabayaran mga katropa ang kalipay sa usa ka tao. Nansa naman ay naabot naman tag mga kalipay diri oi. De importante gid ang kalipay mga katropa sa ato ang kinabuhi. Kay lain pug kayo nga gitao ta diri sa kalibutan, gikaluwaan na pagid tag mga problema, problema pagid ta. So kinahanglan nga magpabiling malipayon ta mga katropa. Kini ka pa ng XFM? XFM 107.1 Tagum City. Kauban gabon mga katropa ang inyong angkol sa kanginan. Angkol Tuti, ayaw lagbaliya basig maganahan ka.

0: palo karong. Kanya to, 5 pesos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, pintas.
1: Ha? Karon di pa?
0: Karon, dili na. Kaya na CCTV.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa hindi na sumasakit yung katawan ko sa imbes sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dai si Nilson Timpo,
8: taga Samal Island.
7: Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District.
8: Ako na-assign sa field.
7: Ang akong trabaho, hago kayo.
8: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
7: copy daw nga
8: Premium
7: D3 Coffee Mix.
8: Ya camera kong trabaho,
7: kapoy yung kay pag-uli.
8: Pag-testing ako,
7: tulog kaadlaw na kong gamit.
8: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
7: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
8: nawala sa
7: usa. Epektibo dining
8: coffee day.
7: Dining Premium D3 Coffee Mix.
8: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District.
7: Nasa field na sign
8: nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli,
7: istingin niyo inom ning
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bag-ong produkto?
11: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubusap kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Oh, mo ba nak? Hala, paim ng imong mama ana ha kay kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paim no nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
10: Ah, sige nak, pagpalit og gaghanana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mabalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Ang taon vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.

0: Natugnawan ng kanding mga katawan. Ah! Ni Sagit, tanino. Sa malamig, sa malamig. Sa malamig, sa malamig. Hey! Grabing singgit sa kanding, ma. Hindi ka magsinggitan ng grabe kalamig.
1: Kuya, saan ka nangyay?
0: Hoy mga katropa, nato alas 3:44 na gyan sa kahaponan. Kinigyapon mga katropa ang XFM. Kauban, yapon mga katropa, ang inyong angkol sa kahanginan.

0: Nalia, ayaw lang tubuhan.
1: Kuya, saan ka nalaga?
0: Yes, mga katropa na to. Grabe, kaalingasan ako dali. Gusto.
1: Kuya, saan ka nalaga?
0: Mga katropa, 45 minutos, man milabay ang alas 3 sa kahaponon. Kining bahina, mga katropa, tod ka din niyo sa Santon Vitamin C, mga katropa. Santon Vitamin C. Ang ascorbic acid nga vitamin C, mga katropa, sa to mga kigsulan karon nga naminaw, sa to mga nanay tatay karon nga dunay mga estudyante, mga katropa, kinalan nga dunay pangsagang, mga katropa. Labi na kaning ato ang panahon karon nga init sa buntag, pagka action og hapon, mga katropa, no? Murag ang ato ang panahon, murag gipasakitan, mga katropa. Kaya magahilak, no? Debita, mga katropa, no? Kay ang ato ang panahon, mong God, mag-usab-usab, mga katropa. Gikan sa init, nyo mo kalitrag ulan, no? Nya ang resulta, ana, mga katropa, no? Subaw gina ang padulungan, ana. So, kung doon kayo estudyante karon night, ay, or maski ikaw karon, oh, kinanglan nga kompletog vitamina, no? Ang imuhang lawas or ato ang panglawas, mga katropa. Siyempre atong lawas na ginahanglan og vitamin C. So ayun na pagitaglain pa, mga katropa. Santon vitamin C na ang inuma. Kung mamahimo, katropa, no? One times a day, okay na. Huh? One times a day, mga katropa, at least yan na kayo gina-intake ng vitamin C. Ang kanina ito ang Santon vitamin C, mga katropa. Then kung doon na kay maintenance karon na itay, na kay gina-maintain karon diya si Mohang HB. Saan ang HB ang kultote? High blood, God? Kung doon na kay high blood tayo nga gina-maintenance ka, mga tambal, pwede kayo nimo, no, i-partner ang ato ang produkto. Labi na kaning ato ang Santon Plus Gold. No, way kabalakaw, ay angay kabalakan, ana, mga katropa. Kay gina-recommend na, no, sa ato ang mga eksperto, mga katropa, nga pwede kaayo nimo na siya isabay da sa imuhang mga maintenance. Kay wala kay angay kabalakan, ana, mga katropa. Kay sa kini ka food supplement, nga dili lang kay food supplement, mga katropa, kay basta lang food supplement, dako ni siya og tabang usab sa ato ang panglawas. Santon Plus Gold, mga katropa. Unya ang ato ang vitamin C, ang Santon vitamin C, nga available mapalit, mga katropa, sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, The Generic Pharmacy o Generica Drug Store nationwide. Available po, mga katropa, sa ato ang Y2H Clinic and Pharmacy. Nanimutan diri sa Door 8, First Floor sa M Central Building. Doon lang sa Mr. DIY, mga katropa, paliko sa palingke. Diri mismo sa May Gante Road, Barangay Magupo West, Tacom City, mga katropa. And ang good news, pagkitaan na, no? Doon na tayo free check-up and consultation, mga katropa. Doon na tayo free check-up and consultation at lang Miyerkules, og mapuhon. Kay diri na-assign si Doc CJ ni Droda, mga katropa. Miyerkules of Miyerkules to Biyernes. So, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, mga katropa, open or available si Doc CJ ni Droda. So, sa pahimong niya paamot, no? Bisitaan na, mga katropa, ang ato ang Y2H Clinic and Pharmacy. Unya, daghan pa kag mapilian ng mga sa mga food supplement, mga katropa, mga tambal, uban pa, no? Kay di lang kay clinic ni siya, mga katropa, pan po ni siya, no? Ato ang pharmacy po ni siya, mga katropa. Alas 3:48 sa kahaponon. Mayang hapon kay katropang Paul. Paul! Iyo, di punggol. Paul, mayang hapon na si Ma Paul, na mayang hapon ng kultuti na gwapo kayo. La! Yawa. Sa malamig, sa malamig. Ayaw ba? Ayaw, Paul! Sa malamig, ayaw ba kayo mo? Sayaw na ba na yun ko? Tama kayo, katropang Paul. Diri sa may kung wala ko na sa'yo, Paul, diri ka sa tibong ko, Paul, no? Masama daw ang signal diya, Paul. Kusog ba kaya mo sama sa iyang gibate dahil sa'yo, ha? Uy! Alam mo yung hapon kay katropang Paul, diri sa may tibong ko, mga katropa. O, niya tatawad, mga katropa, dahil, no? At ang iyang ato ang At ang iyang ato ang patigmo mga katropa. Kini itong patigmo nga hatod kaninyo sa Aguanta Parteles. No? Kaya doon na ba kay problema mga katropa nga naglisod kag huna-huna, no? Kung sa mani, maagwanta ba ni o dili? Or doon na ba kay mga problema nga ginaagwanta? Huh? Agwanta ha, kaya mo na. So, hindi ka nag-iisa mga katropa. No? Daghan ang mga tao ko rin nga nagwanta. Why tao nga wala nagagwanta mga katropa? Ang uman gani karong panahon na mga katropa, no? Sa diri na siguro kagwanta ang uban, no? Nagahilumilum na lang. Ginapaabot na lang mga katropa nga liputon ka. Kaya dako na kayo o ka ng grabe na kayo ang iyang pagwanta. Mangliput na. Ay, sige lang. Kung nag-agwanta ka karong panahon na mga katropa, no? So welcome to the club, no? Aguanta Partiles. Di pangaluan ka na sa to ang halamdong self-proclaim nominee mga katropa. Walay lain ang pinaka-hagtik, bagtik na ang kurman mga katropa diri sa Tibuok, Dakbayan, sa Tagum. Walay lain mga katropa, katropang Arnel Cortez. Sa malamig, sa malamig. Sindi tapo di kanding ron. Daan ko palagi. Sige. Balik ko niya mga katropa niya sa tuwang pabalik. Daman-daman na ng inyo mga tubag niya. Ato ang numero. Kaya siguro mga next day siguro mga katropa magpadula ako. Maliban aning patigmo. Magpapremyo ko mga katropa sa mga makauna o padala o binsahe diri sa tuwa. Oh. Makauna og padala sila mga mensahe mga katropa diri sa tuang numero. Magpili kog napulo mga katropa ka mga partisipante, no? Sa tuang mga sulid katropa nga magpadala sila mga mensahe, siyempre taga-adto ra palipay mga katropa. Ana man. And then sa mga katropa nato pod nga nag-standby lang, gihimong background mga katropa ato ang programa. Isa lang gid ako ang masulti na sa inyo ha mga katropa.
2: Oh?
0: Okay kayo. Sige, sa mga dunay mga lord, katropa itay sa toa inyo ang mga messages karo katropa diri sa toa numero 09976156267. Akong usbon mga katropa 09976156267. Kinigyan pa mga katropa ang XFM. Oh, kaupan niya po mga katropa ang inyong angkol sa kanginan. Angkol Tuti Gyapon. Ayaw lang pali akay. Basig makanahan ka.

0: ei lasa.
1: Pä, tyypä ei tapare. Isä ei tinga jo. Isä ei tinga jo.
2: Isä ei ting.
3: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bio active compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bio active compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney og pagtaas sa dugo, og labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas, og labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
3: The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas og kusog ang atong resistensya, og malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilibani gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
3: The Secret of Health. Santon plus Coffee Mix.
5: Ang kundi dyan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunauna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sa kanan. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang non-acidic vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santon Vitamin C. Ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. The Secret of Health.
4: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga mainom og kape, nya hilig ka mainom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay og soybeans nga ma-maintain og malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
3: The Secret of Health.
7: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya, lalo na kahit umulan.

0: o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butik. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Boss Amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato good taon, mauna i-resulta og epekto kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
1: XFM time, it's 4 o'clock. Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga naminaw kong XFM? Hala, nitangkad ko.
7: Wow!
6: Binawbe? Pinagani kay inches ni nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan ba kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
8: It's a

0: Oh, oh, oh.
1: Aduh gaya buat si intro. Yes mga katropa, alas 4, 3 na gets sa kahaponon, kilya pa ng XFM, XFM 107.1, Tagum City, kaban niya po mga katropa, ang inyong angkol sa kahanginan, Angkol Tuti! Yes, salamat, salamat, salamat, salamat kaayo mga katropa na to. Tinatang programa ang Extra Drive mga katropa. Ito yun sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Katropa, kung katong kapangita bitaw, o healthy nga kape mga katropa, katong dili makapalpitate. O shout out sa mga dunay mga higala, ginikanan, igsuon, nga dunay diabetes mga katropa, o mga media. Huh? Mediabetes. Katropa, ayaw ka pala ka. Kung naglisod na ka o naagwanta na lang ka kay dili na kakapangapi. Kay pag once nga mangapi ka sa imong nandan nga kape, no, mabikil ang imuhang diabetes mga katropa. Kada kong bungot sa itoy. Katropa, ayaw ka pala ka kay dunatay kape, no? Gigama, kinigigan sa Yes to Health Incorporated mga katropa aron nga ikaw pod nga dunay diabetes katropa, pwede ka nga makainom ani. Proven and tested ni sa mga katropa kay ang inahan sa ako ang partner mga katropa naga-insulin na. Pero dili sa magbalaka sa pag-inom og kape kay kani ang iyang gina-maintain mga katropa ang Santon Plus Coffee Mix. Og gani mga katropa, tong pirmero no, na mahadlok pa siya kay ana sa masigtaas daw og sugar daw. Niya mabikil ang iyang diabetes kung saon na lang. So pag ginom niya mga katropa no, kaluyan sa Ginoo, no, wa gyud normal ra kaayo ang iyang blood sugar. So wala ni taas, normal nga ni. Wala ni taas mga katropa. So ikaw karon nga namina kung doon na kay gibati diya, doon na kay higala diya, parinti silingan, imo ang mga igsuon nga doon ay diabetes katropa, paliog ko ingon nga undangin na ng mga naandan nga kape dirita sa Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Nga tong Santon Plus Coffee Mix, doon na kini soybeans, kamunggay leaves ug mangustin mga katropa. Bisan pag sa isa kadlaw kol, inumunin mo na yung kalima, why problema na kol. Kaysa balik-balikon ni mo gunahuna tuy mo ang ex ay masakitan lang ka. Masa koneksyon. Di bitaw mga katropa, seryoso no. Dili ka magmahay ani o dili ka angay mabalaka ni itong Santon Plus Coffee Mix. Available kini mga katropa ang palit sa mga butika, mga parmasya, di sa mga dapit o gingon man sa to ang Y2H Clinic and Pharmacy mga katropa. Nga nanay mo tang diri sa palingki lang mismo, tapad sa Mr. DIY, paliko sa palingki mga katropa o nalang no sa first floor sa M Central Building mga katropa diri sa may Gante Road, padulong sa palingki mga katropa. And that's it. Uli na ta. Ay na nag-message rin yung mga katropa. Nakuyawan ko ba kay grabe, wala ginaminaw sa kay Uncle Tuti. Nasayop ko mga katropa. Pero ito yung sayop pa. Salamat kay sa mga nag-feedback karon no. Ilabi na kay Paul diri sa may Tibungko. Abot ta sa Tibungko mga katropa. Ah, abot. Maganitag kutabato ko na yun. Ansa day mo. Nangyapon di asimo, Paul. Mas kusog pa ang iyang pagbati sa line call kaysa sa ako.
2: Kwesan ka nun yan.
1: Mau ba? Kaluoy. Kaluoy. Ay, perting luuya. Perting luuya. Okay. Sige, gika ni Kuan. Guys, unya na ko mag kwan zero na entertain og tawag zero na mag kwan lang Mrs. lang katropang 1614 or 6164. Ang sige, nara ako nang pagkabasahan op. Dara, abli na ko ha. Op. Oh, giabrihan na ako. Pultahan na kita. Lutiji Tuti, may hapon. Greet lang ako akong bana nga si Jewel Tura nga maupay pag humanog saka sa sanggutan. From Prok 4, Panibasan. Oy, maayong hapon sa mga taga Panibasan, mga katropa. From Hubag Arot. Yes, salamat, salamat kay katropang Hubag Arot. Ay, ano to? Hubag Arot, tama. Salamat, salamat kayo. Salamat kay sinyuang pag paminaw din o sinyuang Banakels. Huh? Nanggot, uy! Miana, uy! At alam mga katropa, lami kayo, kayo, grabe. Lami kayo mga katropa, iinom og, ano no, kanang, kanabitang wine nga kita mismo. Ang original mga katropa. Di na mao. Ilabi na kaneng coconut, coconut wine mga katropa. Lami kayo iinom. Og tuba mga katropa. Oh, ayaw lang mo itong 60-40. Kaya nga resultato, sidlit. Sige, sige, salamat, salamat kayo. Salamat kayo, 614, kay Hubag Arot. Kuya, wag pangalan na niyo, Hubag Arot. Alas 4:19 mga katropa sa kahapon on drita. Sa ato ang basahon sa nato ning ato ang question sa tong patigmo para nga makaplastar mo diha. And then palihog na lang kog ingon sa imong silingan diha katropang Hubag Arot. Hubag Arot. Yeah, imong silingan diha nga pakusgang radyo. Og i-text ang ilahang mga tubag kay basin sila ang makatubag or ikaw manggaling mismo. No, makatubag sa tong patigmo karon nga po na nga nagtangag kini mga katropa. Oga 150. Okay. 150 mga katropa, ang atong patigmo karon nga po na hatod kininyo sa Aguanta Party List. Pag-agwanta da. 150 pesos mga katropa itong patigmo. Huwag pakisulat na lang ko sa itong numero na pwede rin nyo padalaan sa inyo mga mensahe mga katropa. 0997-615-6267 akong usbon. 0997-615-6267. Ay, may hapon na idari sa kwan, sa public market idari sa Dakbayan mga katropa sa Tagum. Laming hapon kaninyong tanan og diara ang atong patigmo. May tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok unsa man. Akong usbo na. Balik-balik ko na to para murag panit. May tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok unsa man mga katropa. Ah, sige, plaster na mo di ha. Huwag sa mga gusto ng mutubag, ito ang usbon mga katropa, ito ang text hotline number 0997-615-6267. Huwag samtang nagaplaster mo di ha mga katropa, nagapasignal mo di ha karoon, magpatokan sa tag sunata mga katropa para nga mas labing nindot, no? Ang inyuhang pagplaster karoon nga po na mga katropa. Kinigyan pa ng XFM. Huwag kabanya mo na siyempre mga katropa niyong angkol sa kanginan. Angkol Tuti! Ay, alagbaliha, basig, maganahan ka!

0: Kahaya o dinhi?
1: Kap-kap, tira-kap, maguna na tagulikap.
2: Ha? Kasayo, God. Uli ala, master.
1: Kap, maniguro tabakay, wala ka kita ng sign diyaw? Oh, kita ka?
2: Asya.
1: Alam na sa iba bao-bao ka na. Maniguro na takap kayo, wala ka kita ng nakapaskil diya skilid kap. Remains will be cremated. So dito magpa-dugay-dugay. Dari pa sigma, pilta, lisod na kayo. Tapasin na ta.
3: Exciting!
4: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
6: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingi bla.
5: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong datumar o premium D3. Aron lagsip firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta bubigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
2: Dili na lagi.
8: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
2: Sa muka, oy.
8: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
2: I'm tired. Stress.
8: Dong.
2: Unsa man gyud?
8: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di aw, inani, aron ganado ka. Sige na.
2: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Opo si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: There is the beating of my heart, and we will then have some sweet pillow talk. I'm bombastic, really fantastic. Puffing on the box, she says I'm Mr. Rowe. Romantic, really fantastic. She tickle on the box, she says I'm Mr. Boom.
1: Alas 4:38 mga katropa sa kahaponon, kinig pa ng XFM ang Kaban-Yaban. Ang kultuti mga katropa. Ando tala 5 sa hapon ng adlaw karon nga Martes. Pizza 21 katropa sa bulan sa Hulyo. Bombastic tambol. Ano siya? Tambok. Yes mga katropa, nato sa to ang mga driver karon nga nagmonitor o nagdagan karon sa kadalanan mga katropa, lisod pod no. Dagan dito sa kahanginan. Alam may hapon sa to mga drivers karon. Sa panang inyong ginapang driver mga katropa, ambing-ambing mo kanunay sa pagmaniyo kung asa mo padulong mga katropa o sa to ang mga kapulisan, mga kasundaluhan, mga katropa nga nagmonitor diri sa tuang programa mayang hapon kani yung tanan. Sa ato ang mga negosyante, mayong hapon. Mayong hapon man. Sa tanan atong mga kaigsunan, mga katropa nga nagmonitor diri sa tuang programa sa maabot sa tuang signal mga katropa, mayong hapon pag-usab sa inyo ang tanan. Kinatong programang Extra Drive mga katropa. Atod kaninyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Mga katropa, nga to ang premium D3 soft gel capsule. Kaka tong gusto nga mag-diet mga katropa, nga diri na kinahanglan nga mag-fasting-fasting. Fastilan.
2: Kuwesan ka nga.
1: Mga katropa, kung gusto ka mag-diet, nga diri na kinahanglan nga muundang og kaon mga katropa. So, ang tip nga ihatag ni Uncle Tote di Asibo ha, ay alag palabi og kaon. Huwag ka ng kanon nga humay. Balang magkaon ka mga katropa katong an approval, wala may pili karon, mahal man tanan katong mais kung mamahimo mga katropa or katong nasuggest ni Doc CJ katong black rice or brown rice mga katropa halang pud gi kayo lagi presyo pa lang daan mura magdi makaon pero sige lang. At least nga dili mo mag-fasting mga katropa. Okay rin na ng fasting kung wala kay background sa kanang ulcer. Kalisod kayo, imbis nga nag-diet ka mga katropa. Problema na yun noon. Kunya, kung nag-diet ka katropa, siyempre kulang naman nutrients sa itong lawas. Siyempre, kaya nag-diet naman ito, nagbawas ito sa itong mga pagkaon. Part na rin katropa sa pag-inom o premium D3 soft gel capsule. Ano lang? Parang bisan pa man na wala kayo kay pangkaon mga katropa, doon rin yung kay nutrients din sa mong lawas. O glisod ka, mataptan aning mga viruses mga katropa nga na sa ito ang palibot. Oh. Ano lang? Ha? At least magkasinabot ta ba? Alas 4:41 na mga katropa sa kahaponon. Samtang!
2: Kwesan ka nga?
1: You have to bend the law. Sometimes dito sorry. Sige mga katropa. Bago tama pa dahil sinahan sa ito ang patigmo ko nga po na magatak sa ko gamay lang nga tip mga katropa. Tips day, tips. Na ko yung mga tips dito mga katropa nga giandam alang kaninyong tanan. Labi na sa ito mga kaigsunan nga ron nga nag-tipid, no? Nagatipid sa itong mga ginikanan nga gatipid or gusto nga magtipid mga katropa. Doon tayo mga tips diri ha. Ilabi na magisgot taong pagkaon mga katropa o mga groceries. Diri ha o. Unsa yung pagtipid. Unsa yung mga tips sa pagtipid alang sa mga paliton o sa pagpalit o mga pagkaon o groceries mga katropa. Kailangan pa karoon ng wala kaayo maka-gets, no? Kung saan pagtipid. Basta kay naikwarta, 1D billionaire, ah. 1 year mantiner. Sige, may mga tips mga katropa, gamay lang eh. Ang imuang himuon para nga makatipid ka mga katropa, labi na sa mga palaliton, mga grocery, badaya karoon, o sa panayimuang pangpaliton diha mga katropa. Isang imuang lilion or bantayan tanang imuang refrigerator mga katropa. Tanawa kung sulod si imuang ref kung napabanay sulod. And then kung unsa tong wala mga katropa, Pag sulat or pagkuha og papel or kung na kay kung hilas-hilason ka na kay whiteboard, hala pagbutang og whiteboard. Diya sa imuhang pultahan na ng imuhang refrigerator. Nabutangi dito mga katropa, sulate sa mga kinanglan nimo palito, wala sa sulod sa imuhang ref. Oh. Parang imo makabalo na daan ka, no? Kung unsay na, unsay wala, unsay mong god, kaya magdubli-dubli na mga katropa. Imbis nga, ang imuang paliton is, kanabito, hindi ka mag-check, napalit ka og tuyo. Napaday ito'y nabili niya eh. So, imbis nga, napatay magastuhan ni mulain. So, ikadawa! Paspasan tani kay, kanabito, naglangan-langan. Ikadawa mga katropa, kauna ang tanan nga mga nabilin nga mga pagkaon. Or kanang ginatawag sa in English mga katropa ang leftover.
2: Kuwisan ko na
1: niya. Kung doon ay mga sobra-sobra nga mga pagkaon, ayaw ilabay do. Mura po ka kwartahan ha. Ikaw na, ikip na. Unya, kung dili pa hugaw, kung dili pa panos. Ala kauna mga katropa. Eh pagkaon, pabaya na. Ang uban kay... Panglabay lang niya mo makakita sa social media mga katropa nga nay nagutom ana dayon nga luya oy. Tika ko daw. So mo to ikaduwa kauno nimo ang mga nabilin mga katropa. Ikatlo. Kung magpalit ka kanang dinaghan. Dili kay hinagmay. At least ba lang no maka ano ka maka makatipid ka mga katropa or nakay savings pa nga mabilin. Og ang katapusan sa to mga ginikanan nga gusto mga grocery. Ayaw dala ang inyuhang mga anak. Kaya kung dala ninyo inyong mga anak mga katropa, ang bis ninyo ang budget para sa mga groceries. Makakita ang imong anak dito mga lindot nga mga talanawon, musugot kag sa dili, sugot na lang para dali. Makapalit kag ahat. So mo na mga katropa nga ayaw na lang dala ang imong anak ka. So nasabtan ba mga katropa? Kung nasabtan hala magpatigmo na ta.

0: Kini atong patigma mga katropa tod kaninyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated mga katropa. Kini ato ang Turbo. Oh, shout out sa to mga pegsunan, mga tatay na to diha, mga kuya na to nga medyo una-huna na lang gagahi mga katropa. Tama na gyud sa una nga ab. Bantay lang ka unya laba pag uli nako kay 7 rounds. Pag-abot, maski kuwit, wala, nakatulog na lang. So, turubuhin na katropa para nga mas manindot o malipayon ang inyong pagpuyo. Panagpuyo sa inyong partner, mga katropa. Or, misis, nangaya po na pasagdii ang imuhang partner, ang imuhang mister. Kami na nga hagot na lang minimplemente ako ang mister. Basig na na ni Kulukadidang. palitan nato ni Turbo para nga mahatag na ang kalipay da sa mga katropa. Para nga di na po ka magduda. Hala, Turbo! Turbo Main Enhancer mga katropa, mapalit sa mga butika, mga parmasya diya sa inyong mga dapit. 150 pesos mga katropa, itong patigmo ko nga po na. O, ga-plaster diya, may tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok, on saman! Alam sa mga gusto mo tubag mga katropa, 0997-615-6267. Ininaya lang po. 0997-615-6267 mga katropa. Dahil itubag din mga katropa. Ingon pa si katropang Arot. Arot! May hapon ni Morat! Ang iyang tubag mga katropa, kaisipun ko no! Kada kong bumot sa ito eh! Sipun ko no mga katropa, ang tubag! Ni katropang Arot! Sige! Atong tanawan mga katropa kung sakto ba na ang imong tubag, Arot! Ay! Sayang! Pwede sayangag yun, ha? At least, karoon nga adlaw mga katropa na initubag. Oh, katong niya yung adlaw, naapod, oh. Sayang, Rot! Mali, Rot! Arot! Kuwisan nga nga nga. Hangak kayo mga katropa, kanap itong nay nag-message rin sa mga parating sa mga bakla Pag-message tiya Daria og Inday Tanini na minaw mi karon kusog kayo ang ulan. Sige, amping-amping mo mga katropa na to, 0817081. Lamat kasi mo dia. Si mo hapod katropa ng Rot. Trada de Rot. Ito si Inday, diba naman si Inday diri sa may kwan? Diri sa may tagom? Diri to si, mayo kayo to si Inday, mutubag? Bright sa, bright? Sige mga katropa na to. Alam sa mga bagong nakatunin karon mga katropa, may tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok. On sa mga ano? Kuwisan ko ba? Waka kuya pe!
1: Waka kuya pe!
2: Kuwisan ko ba?
0: Sige. Puro na ta binuang ano yung mga katropa. Ay, may nga hapon dahil sa ato ang mga katropa diri sa may diri sa may Nuevo Iloco mga katropa, kita kids, no? Karong maabot nga Pizza 20 size mga katropa sa karong bulan na Pizza 20 size ang Y2H and Pharmacy Caravan mga katropa 2026 manay paigayon nga caravan og pag plastar na buda sa inyo ang mga pocket money. Kaya kinalan nga inyo ni mag-grab ang opportunity mga katropa tungod kay mga barato kaayo na ang mga palaliton mga katropa, ilabi na mga produkto sa Yes to Health. So plaster-plaster kita kids mga katropa diri sa may barangay Nueva Iloco sa ilang covered court mga katropa. Kaya mo padulong ang mga bakla niya, mga katropa, tulo ka bakla. Si Tia Daria, si Inday Tanini, og si Maring Erika. Mga bayot. Muna yung mga kuano, muna yung mga bakla, mga katropa. Nga makapalingaw diya sa inyo ang kabuntagon. Magluto og dabong lagi tirada DJ. Oba! Mia na imong dabong oy. Mia. Salamat kayo. Ang amuha karon kay among lutoon dire karon kay pobre man kayo. Saan man naton eh? Mantener ra mig Bisaya ang manok dire na. Mantener ra mig Bisaya ang manok dire mga lima ka buok ah. Huwag labot, ikal ah.
1: Pinawa!
0: Sige! So wala yung nakatubag mga katropa. Ito ang patigmo, no? 150, ugma. Gabi ba ka 50? 150. Ugma mga katropa, 200 na. Bang! Sige. Ito na ko. Ito na ko mga katropa kay hapon na and magkuhan pa plaster po ko dito kay tugway po ko kanding mga katropa in town maluoy mo painom pa ko baka karon nya mga ngita pa ko mga kuan sudan ngita og dabong kay naibog ko sa dabong nga giluto ni katropang 6164 si Arot. Salamat kay Arot ha. Kailangan ko nimo idea ba para mag sa isu daanan ko rong puna. Sumul na mo kadang magsigi na lag ano eh, magsigi na lag manok mga katropa. No? Yan eh, hindi nang tika lang ko eh. Salamat kasi inyo ang tanan. O...
3: Natatandaan uy mo pa ba sa puno ng mangga at sa puno ng gumamela?
0: Brawa, tingo ko eh. Sige mga katropa, din ako. Salamat sa inyo ang pagpaminaw og ugmanapod. Dere lang Japon sa XFM 107.1 Tangkom City mga katropa og ang kultuti Japon. Ano ang ginapaminawan mga katropa? Alas 3 ha, ito alas 5 sa hapon. Ito na ko. Tabi ganga.
1: Kuya san ka niya?
0: Ko ano ko? Asa na to kong susi? Dali naman to dali gibutang kayo na. Ay lang. Ara. Hindi na po mandar eh. Ito na ko, mga katropa, salamat kayo! Mayapon! Bayot!

0: iyo.
1: Si pangayo, oy, naram ko din eh.
0: Papalita ragod kong sigarilyo.
1: Unsa nga sigarilyo?
0: Kana lang hope kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
1: Oy, kaplodi, bagay sa imuha, more.
0: Kay nga naman.
1: Asa pa, more.

0: Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
2: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
3: The secret of health.
4: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
3: The secret of health.
4: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas, kung hilig yuta minom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
3: The secret of health.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
5: Ako si Aileen, usa ka sales clerk tibok adlaw nga tindog sa kitay akong tiil, samot na nga naako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
0: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The secret of health.
6: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Wednesday!

0: pulo nga sige inumog beer, gibadlong sa iyang apo og dinhi.
1: Dodo.
2: Oh, kuring.
1: Tama na.
3: Gastos kayo.
2: Gastos kayo?
3: Oo,
2: kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola, kana mo'y gastos kayo.
3: Tama sa lola.
1: Nagpapwapa.
3: Taon.
1: Himo.
2: Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.
1: Exciting!
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Zone.

0: yung skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
5: Kate, ikaw ni?
6: Uy!
5: Naanggo palagi ikaw, ginima.
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mall.
5: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na ako nag-shopping ka?
6: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
7: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santhon. Vitamin C.
8: Santhon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Par! Ali bagol par? Pakuratira ko di mong asawa par, ing na nga. Nagbulag na mo sa imong uyab na matanon par. Sige na par!

0: tita.
1: Tugnaw ka ayan, no?
0: Pilting tinawas tubig ba?
1: Tap, hadlok ang baliti diha ba? Nang luwa si Harvey diha, nidaku ang iyang baba.
0: O ba?
1: O niya si Dong Jeff, iyang gisip ang baliti. Nidaku ang iyang tiil.
0: Excuse ha? Manghiis ako?
1: Oo, asa man ka, Tap?
0: Manghiis ko para muda ko puning ako.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, pero may mabilar kay panggabihi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami isa pirming pong tulog. Jubert tennis, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Di ba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon na ako na, miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa
6: Santon Plus Herbal Soap.
11: Yan nami game.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting.

0: Hormonal imbalance nga mao'y hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung magmenopause na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold, herbal capsule, og vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, ang Santon Vitamin C, og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA og epektibo, pangitaa ang tatak Yes to Health.
1: The secret of health. Sundown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
2: Ako si Karen, 23 anyos. Digin na ko masabdan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ko, naday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Sundown Plus Gold. Tulok ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat, Gyud.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
3: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Sundown Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Sundown Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Sundown Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Sundown Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
1: Sundown Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Sundown Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Ang Sundown Plus Coffee Mix ay mapipili na sa inyong mga suking butika.
6: Wednesday!

Yes, mabugnaw nga gabi'i kaninyong tanan mga katropa. Mayang gabi'i o mayang gabi'i na usab kaninyong tanan. Welcome na usab nining ato ang tulumanon, inyong tulumanon, ang tingog sa reformasyon. Inyong igsoon sa kahanginan, Brother Junard Iconar, makiguban kaninyo. Ang to diapunta niya nga alas 7 ning dapit sa gabion mga kaigsoonan. Og asama sa gihapon ato nga isgutan ang mga butang nga dunay dako kaayo nga kalambigitan sa ikalambo or ikadevelop sa ato ang lawas nun, sa ato ang utok nun, og labi na gyud sa ato ang espirituhanon nga pag-uswag. Live ta karon mga katropa dinhi sa 89.1 XFM Davao. Mayngon usab sa to ang mga sister station nga mga naka-tune in sa XFM General Santos City. Good evening and happy listening kaninyong tanan din ha. Mayngon usab sa to ang mga kasikbit nga mga istasyon dinha sa may XFM Malaybalay Bukidnon. Happy happy listening and good evening kaninyong tanan din ha. Mayngon usab sa naka-tune in sa XFM Tagum City, mayang gabi o mayang pagpaminaw kaninyong tanan din ha. O labi na gyud sa to ang mga kahigalaan din ha, no? Mayang gabi kaninyong tanan. Lahos na dito sa XFM Mati, mga katropa. O mayang nosab sa XFM Pagadian, Sambuanga. Mayang gabi o mayang pagpaminaw kaninyong tanan. O kita nagapanghinaot mga katropa ha. Luyo sa mga kalamidad nga ato ang ginaatubang karon nga usahay makahatag ka na to og kakulba, makahatag ka na to og dugang kabalaka. Makap-question ta kung unsaon na to ma-acquired ang siguridad nga ato nga gikinahanglan mga kaigsuonan. Usahay mabalaka to no sa ato ang mga paglakaw, sa ato ang mga pagbiyahe tungod kay mukalitlag ulan, no? Mayo ang panahon iniga buntag pa hangtod hapon. Gani karong mga orasa medyo nitingog na sab ang langit, no? Nagdagom na sab. Nya na sige na pud og dalugdog. Lauman gyud nato ning medyo mobundak na pud ang ulan unya. Pero despite alang tanan, mga kaigsoonan, we all together pray to the Lord, no? Mga watila yung kadangpan, magampo ta sa tuang labaw makagagahom, labi na gyud sa proteksyon sa matag-usa ka nato, yato mga nagbiyahi, kay dili pa lang kayo dugay, no? Atong nakuha sa tuang mga staff din sa tuang stasyon, kita nato, no? Dunay mga nadisgrasya. Pipila ka mga kinabuhi ang nag-ungaw ngadto sa kamatayon tungod sa mga disgrasya. Okay, so ni mga orasa mga kaigsoonan, pahulay sa taas pagpaminaw sa mga latest update sa mga balita karon. Og kuhaon sa nato ang inyohang atensyon og ato sa ning i-focus sa ato ang pinaka-importante nga buluhaton labi na gyud nining mga orasa, no? Ato ning igahin mga kaigsoonan sa subli o pagsubli sa pagtuon sa mga nasulat sa balaang kasulatan nga mikonekta sa mga panghitabo sa ato ang palibot karon, which is usa na siya sa concern dapat natong tanan individual or gitawag to og by family kay sa ato ang relihiyosong lakaw. Ibabaw ni ini nga kalibutan mga kaigsuonan, usa sa ato ang nakatunan og usa sa naghatag ka nato og kaikag kainit sa pagpangalagad nga to sa labaw sa ato ang Ginoong sa ato ang Ginoo. Kining unsa ka realidad or ang realidad ba unsa ka tinuod di ay, no? Unsa ka tinuod ang mga panghitabo nga nagapanghitabo sa ato ang palibot karon tungod kay thousands years ago, it was already written kung unsa ang mga panghitabo in these last days, which is naghisgota sa ato ang panahon karon mga kaigsuonan. Muna nga,
Sakto na siguro to mga panahon nga wala ta kaayo nagtagad sa to ang espirituhanon nga pagpangalagad mga kaigsoonan. No? Sakto na siguro ang mga panahon nga atong gigugol para lang sa ato ang kaugalingon og magahin pod ta og mga panahon, minuto, gutlo, oras, adlaw, bulan, tuig nga mag-insakto ta og pagpangalagad ngatos Ginoo. Pagpangalagad bot pasabot is serbisyo, no? Og kana nga serbisyo mga kaigsoonan imo nang makita or imo nang mapadayag pinagi sa pag salmot sa mga spiritual gatherings, family prayer, naay mga rally, no, mga meetings nga pwede na tong salmutan. Og unsa pa mga welfare nga pwede na tong ubanan alang sa pagpanghatag sa mga nangainhanglan. Well, intak na, Brother Junard, gihapon makig-uban ka ninyo, no? Ubani ko ninyo mga kaigsuunan o nini mga orasa mamalandong na pod kita og mga pulong sa Ginoong motodlo og mugiya ka nato ngadto sa atong pagpangalagad nito sa tuang labang makagagahaw mga kaigsuunan. But before that, to sa ning idangop ang ato ang mga matag-usa ka mga kaugalingon ato sa nga moduolta sa ato sa ato ang labaw makagahom pinagay sa ato ang mga pag-ampo mga kaigsuunan.

Glory to God, hallelujah mga kaigsunan. Nindot kayo minsay sa awit inintak na as kagabion. Nagtudlo ka na to nga sa ato ang kinabuhi mga kaigsunan. Dapat doon na gitay angay nga himuon, doon na tayo angay nga desisyonan, doon na tayo angay nga mabatnan, labi na gyud sa ato ang espirituhanon nga pagpangalagad aron sa ingon ni ana inigabot sa panahon. Wala tay basulan, no, wala tay angay nga wala tay mahayan, walay pagmahay nga moabot sa ato ang kinabuhi mga kaigsunan. Okay, so magtuta sa ato ang hilisgutanan bahin ni ining mga orasa or para ni ining mga orasa di ay, no, nga atong hisgutan mga kaigsunan is in continuation ni sa ato. Sa ato ang gisgutan kagabi eh, may tungod lagi sa mga panghitabo sa ato ang palibot karon nga dako kaayo og kalabigitan sa ikaduha nga pag-ani o pagbalik ni Ginoong Hesukristo dinhi sa kalibutan mga kaigsoonan sumalapas sa ato ang gisgutan kagabi eh, no. Let us remember nga before na no before kana nga mahitabo nga event, dunay mga hint, mga specific nga mga timailha ng mismo ang ato ang Ginoong Hesukristo nag-asoy o gani ato nang gisgutan kagabi eh. O ga so far mga kaigsunan kung inyo ha kini nga ma-recall ato nga gisgutan nga usa sa mga gusto nga ipaabot ni Ginoong Hesukristo kanato base sa ato ang nga gibasa sa balaang nga kasulatan. Usa ana is ayog tuguti nga doon na gyoy mulimbong sa imuha. No? Kitang tanan doon na tayo freedom. Doon na tayo kagawasan nga magtuki, magbasa sa balaang kasulatan. O ayog tuguti nga makonfined lang ang ato ang pagtuog, nagadipindi kini sa ato ang mga pastors, sa ato ang mga ministers, lay workers, no? O mga kadagkuan, o mga kaparian. Pwede nga mo rely ta sa ilahang nga mga nakatunan, but in the first place mga kaigsunan, let us remember no nga sa ato ang pagtuo dapat napundar kini una sa kung unsa gyud ang unsa giingon sa balaang kasulatan og kita na mismo ang motimbang-timbang mo balanse kung how true no unsa ka tinuod ang mga pulong nga ato nga ginabasa og ato nga ginatun-an kay importante man guna siya mga kaigsunan. No, muna nga let us remember mga kaigsunan nga kini nga butanga duhay dala ani either life and death ni nga panahon kung masipyat taog desisyon na nagid sa tuwa mo na nga before na mahitabo kitagaan taog kahigayon ng Ginoo nga mutoki pa kitagaan taog taas nga panahon gipailoban ta sa Ginoo gani atong gisgutan kagabi eh, nga dili siya maglangan-langan no may tungod sa iyang nga pagbalik sumala sa gihisgutan sa uban gani dili siya gusto nga dunay mawala kundi dili makakabaton sa pagila sa kamatuoran. Now ang Mateo kapitulo 24 dugang natuni nga mga point of views nga ato dapat nga i-consider para ato gyud nga ma-verify pag-ayo kung unsa di ang mga angin ato nga himuon aksyon lakang para nga sa dili pa mobalik si Ginoong Hesukristo is no kitang tanan prepare andam ta no prepare ka prepare sila prepare tang tanan dayon unsa di ang sitwasyon o kahimtang sa ato ang panahon karon nga burag paralel ni siya sa panghitabo kani adto. Pag magiskot tago ga paralel burag sulusama. Burag parihas lang. Og tinuod na siya mga kaigalaan ha. Sumala pa sa Mateo it is recorded. It was recorded according to the book of Mateo chapter 24 verses 36 to 44 na siya mga kaigsuunan kung doon na mo'y Biblia din ha. Now
Let us read in a verse 36, nangingon din he, in a Cebuano version. Apan na nahatungod niya itong adlawa o takna, walay usang nahibalo kung anus a, bisan pa ang manulunda sa langit, bisan pa ang anak, kundili ang amahan lamang. 37, kay ingon sa mga adlaw ni Nui, mausab ang mga ang pagpadayag sa anak sa tao. Now, mupostag kadali din he, and then mo try ta og create og usaka pangutana kung unsa diay ang mga unsa diay ang practice lifestyle nga ginahimo sa panahon sa antediluvians, which is gisgutan gani diri no sa panahon ni Noe. So naghisgota before flood ni siya sa wala pa ang lunop, no. Karon gisayt din he, no, ang mga point of views ba na dapat to i-consider para ato gid nga masabtan kining ato ang gisgutan karon. Ang mga point of views din he nga gisgutan is ang adlaw daw ni Noe mao sab daw ang pagpadayag sa anak sa tao. Unsa man diay ang mga panahon sa o unsa diay ang mga panghitabo sa panahon o sa kadlawan ni Noe. Now, sa succeeding nga verse, mga kaigsunan, sa verse 38, nag-ingon, kay ingon sa mga adlaw, sa wala pa ang lunop, no? Take note, before flood niya, ang atong gisgutan, inya nag-ingon din, sa wala pa daw ang lunop, ingon din sa 38, kay ingon sa mga adlaw, sa wala pa ang lunop, nangaon sila, okay, o nanginom, okay, and then, na nagpangasawa sila, third portion ni siya, og na nagpamana hangtod sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Din mo proceed ta sa verse 39, og wala nila hibaloi hangtod nga miabot ang lunop og gianod silang tanan, ingon usab ni ini ang pag-anhi sa anak sa tao. Terribly ang mga panghitabo, mga kaigsunan, nga girelate sa tuwa kining atong gibasa karon ba kay kuan ba yan, New Testament ba yan, in the book of Matthew, first book sa New Testament sa Bible. And then iyang girelate sa tuwa karon kung unsa ka tinuod ang mga panghitabo kani adto. O gani, it was recorded, mga kaigsunan, nga ang ato din kasaysayan karon is konektado di ay gihapon ni sa mga panghitabo kani adto, which is past naman ta to siya. Karon gitandi ang ato ang panahon karon or ang pagbalik ni Ginoong Hesukristo sa mga panghitabo nga nahitabo sa panahon ni Noe before ang lunop. Unsa daw kuno to ang mga gipanghimo daw nila? Nangaon sila, nanginom, na nagpangasawa sila, na nagpamana hangtod sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Unya, ang nakanapan din is wala daw nila hibaloy hangtod nga miabot ang lunop. Karon, usahay mapasel ta sa ato mga unahon na ba? Ngano nga wa man sila nakahibalo nga muabot ang lunop? Remember, mga kaigsunan, is nilint or ang duration sa pagwali or pagminsay ni Noe, paghatag og warning is 120 years. Grabe no, kataas. Hambot lang gaha sa ato ang panahon karon kung naabay niya abot og 120 nga nagwali pa. Ang ato ang point din ni mga kaigsuonan is nganong nakaingon man ni dinhi, na declare man nga wala daw nila hibaloi, no? Og wala nila hibaloi hangtod nga miabot ang lunop og gianod silang tanan, ingon usab nini ang pag-ani sa anak sa tao. Sa tuwa karon, mga kaigsuunan, pasalamatan no sa ato ang mga kapwa ministers or missionaries in different religious groups tungod kay ila gyud nga gina-promote ang ato ang Ginoong Hesukristo, labi na gyud ang iyang pagbalik, no. Labi na gyud sa iyang pagpadayag, mga kaigsuunan. Muna nga, dako kita o salot, no? Labi na gud sa ito ang mga kapwa missionaries nga naghatag o tinaw nga pasidaan nga dunay Kristo nga mabalik.
No doubt nga dapat wala na tay tao nga ignorante sa tuwa nga panahon karon. Wala na tay question nga wala man may kabalo ana, wala man may nasayod ana nga doon na day mo abutay. Tungod kay in social media, sa kadalanan, sa bus, sa prisuhan, doon ay mga missionaries, missionaries na naglakaw, naghatag og pagpasidaan. Now we must be prepared. So wala na siguro tayo ikapangulipas nga makaingutag watakas balong, naaday mo balik. Pero ang gibutyag lang din yung mga kaigsoon kung mubakta sa verse 36. Ang pag-anay yun na ginungi sa Kristo is no one can predict. Wala giyoy bisag usa sa tua. Sa tuang tawhanon nga panghunahuna. We cannot predict the time, the hour, the days nga mubalik ang anak sa Dios. Gani, gideclare din eh, nga bisan na kuno ang mga manulunda, even Jesus Christ himself, nga siya munta amuani din eh, even Jesus Christ, dili siya pwede, o wala siya tagay o kahiganan nga mudeclare nga anang adlawa, mabalik ko, kundili ang amahan lang, man lang. Noong muna nga, mureflect sa tuwa ang John 3:16 nga ang pinakauna dahil nga nagpakita kung gugma ang isgutan nga ni sa mga makasasala nga kalibutan, no other than with the Father kung magisgut ka og love. Muna nga, mo-recall sa itong mga una-una, ang John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sige nung Jesucristo, kapalisayda kong gugma sa ito ah. Gipili niya ang pag-antos dito sa Kalbaryo sa cross. Now, mubalik ta sa pinaka-importante yung mga kaigsunan ka, nag-iskot na ba ni o pagpangaon, pagpanginom, pagpangasawa, na nagpamana, hangtod sa adlaw nga misulod, sinuwi sa arka. Sala ba di ay ang pagbaton o bana? Kay kung sala, murag mo contradict po ni siya sa design sa Ginoo nga ang lalaki mo biya sa iyang ginikanan o mo ipon siyang asawa o sila may mong isa. Or kinibang pagpangaon sa labani nga gitagaan man ta sa Ginoo og supply, labi na gyud ka ng mga natural product, mga organic nga diha ta magkuha og source of nutrients and minerals. Or kinibang pag-inom sa laba. Now, karon atong ito, atong itry o locate mga kaigsunan, unsa ni atong ginakaon? Unsa po ni atong ginainom? But ano itong mga kaigsunan, tungod kay doon na rabat ay system nga dapat atong sundon or program. Labi na yun kung mamilaw ka sa Secret of Health, no? Gitudlo, ginidin he. Unsa ang mga guidelines nga atong nga dapat nga sundon para ato nga maangkon ang good health. Now, bantayan na to kay daghan na kayo nga nag-open karon nga mga 24/7 nga mga kananan tiyanggi. Nga bisan wala na sa panahon sa tingkaon, ala habhab lang gihapon. Wala na concern kung dili mayong epekto sa ito ang lawas or maayo ba ito makuha, madawat or dili. Kinipag-inom po mga kaigsunan, wala man nag-specific din he, pero doon na tayo giinom karon nga bisag dili na ito ang konon, doon ay dako kaayo nga epekto sa ito ang may panglawas. No? Bisag dili ta, bisag nasayod ta nga dunay dili maayong epekto or bad effect. Pero ato gyud pong ginainom. Ato gyud pong ginapalit. Ato gyud pong ginagastuhan. Which is usa na siya ka mindset mga kaigsoonan or makaingon man siya ta og cultural culture by culture siguro. Or option lang gyud sa tao nga gusto siya og lingaw-lingaw. Nya gamiton ang mga nabilin ka mga minuto, gabi, hala, makadlaw na lang ininumay, no, dili mayo ang epekto. Ang atong gisgutan karon mga kaigsoonan nag base kini
sa kung sa ang to ang gibasa sa balaang kasulatan og mismo ang Ginoo concern alang sa matag usa ka nato kay mabot ang adlaw dili man na maglangan bisag malangan pa na siya pero moabot yun na ato inang lauman no nga kini mga panghitabo ha moabot yun ni muna nga ang ila tong bantayan kay dili nga bersikulo lang gihisgotan nga ang ato ang pagpangaon oy concern po ni in full po day ni ato nga bantayan nangaon silag na nagpangasawa kini lang ang pangasawa amot lang gahan no kung kamo moy pasultihon mga kaigsunan. Labi na gyud nga na kay asawa niya mita na po kaglaing asawa bad bayan na siya no ato nga bantayan. Kumusta ang atuang dagan sa itong mga pangunaw na nagpamaana? Ala, bura na tag-artista ni, no? Pulipulig bana o pulipulig o asawa. No? Kamya, gitaw nga ito o bura gamit lang siya ba? Nga bura di nakaganahan. Mag-change na podcast status ni mo. No, kini nga mga panghitabo karon mga kaigsuunan. Dako kaini siya o kalabtanan sa pagbalik ni Ginoong Jesucristo. No? Kay ingon ra ba din hinga. Sama daw kuno. No, sama daw kuno sa kawatan ng iha nga pagbalik. Karon ingnana man di ang sistema like a thief man di ay. Then doon ay warning or doon ay si may tawag na to ani hint or dapat aware or awareness ni siya. Or clue nga angay na to nga bantayan mga kaigsunan sumala pa sa verse 42 sumala pa din he busa man nagtukaw kamo kay wala ninyo hibaloi kung unsang takna amo anhi ang inyong Ginoo 43 apan kini may baloan ninyo nga kung ang amahan sa panimalay nang hibalo pa sa unsang bahina sa kagabion ang pag-abot sa kawatan magatukaw unta siya og dili siya mutugot nga lungkabon ang ihang balay. Tungod ni ini, panag-andam usab kamo kay sa usa ka takna nga wala ninyo pagdahuma muanhi ang anak sa Dios. Nindot kayo ang maong verses mga kaigsuonan nag aware sa matag usa ka nato kanimo higala igsuon nga nagapaminaw karon gi-aware ta nga let us watch and pray. Kabalo ba ta mo ampo? Ikaw ragi pa yung makatubag na. Nag-ampo ba ta? Or nag-vigil ba ta? Or nag-atukaw? Or basig mo vigil ang tag na ipatay? Nag-atukaw ba ta? Nga, ang pagtukaw mga kaigsunan dili ni sama sa kanang pagtukaw nga itong gisgutan nga kanabitong di ka matulog kay magtukaw lagi ka mag-vigil. But pasabot ani mga kaigsunod ba nga? Nagtukaw ka, but pasabot nagbantay or nag-amping ka sa imuha nga kaugalingon? O nga, sa matag-adlaw, matagtak na imo nga gina-scrutinize ang imuha matag-usa ka mga binuhatan. Kung nitukma ba ni siya sa kabubuton sa Ginoo o rawala? Para masigurado na to, o nga, dili na to, di ta magduha-duha sa to ang eternidad or sa to ang walay padulngan. Dapat isiguro tani mga kaigsunan tungod kay ang balaang kasulatan is specific siya sa mga panghitabo nga moabotay o sa mga panghitabo nga nahitabo na. O gani, Apostol Pablo nag-asoy sa to ang mga panghitabo kaniadto gisulat to siya alang sa to ang pagtuon karon which is gihimo tanay nga tamdanan. Gihimo na to kini nga kanang sulundan nga katong mga sipyat kaniadto dapat dili na masubli sa tuwa nga panahon unsa day ilang mga sipyat no sila ginahimo nganong na failure man sila o nganong nga during sa lonop walo ra man ang ka survive pamilya ra man ni Noe no mo na nga dapat ato nga i-check mag-background check ta mga kaigsoonan aron nga ikaw ako
makadangat anang lugar nga diin gi gi-prepare na ganung Jesucristo. Kanang nasulat bito sa John 14:1-3. Muna nga nininintak naas kagabion, usan ni siya ka cooling. Alang kanimo higala o igsuon. Oga, kini nga cooling, dili na nato lang ngayon. Dili na to ni siya usikan ong di na to usik-usikan na nga to ang panahon. No, mag-invest ta sa to ang espiritual nga kondisyon. Ato kining i-boost. Ato ni nga i-develop. Unahon na to ang ato ang kaugalingon nga we are personally connected to Jesus Christ. And then, if we are secure, tinood na ta nga nakonekta, then ang ato ang next is ato ang family circle. Imuhang anak, imuhang asawa, siguro doon na to. Before ta mo agto sa uban, tungkol kay concert ta, and then before ta mo ship ngadto sa uban, let us put in our mind nga unahon na to ang ato ang family. Ato nga i-orient daan, seminaron daan, nga ingon din ni usa sa atong nabalaan is magtukaw kay wala ninyo hibalo eh kung unsang takna mo abot ang inyong Ginoo. Pag andam usab kamo kay sa usa ka takna wala ninyo pagdahoma ug moanhi ang anak sa tao. So speaking of preparation, atong andamon ang ato ang kaugalingon, no? Sige lang tag-ingon nga andamon, no? Pero usa sa mga angay na itong andamon mga kaigsuunan, kiningiingon sa balaang kasulatan na na-record niya sa Romans chapter 13 verses 11 to 14. Doon ay gustong ipabuhat ang Ginoo, alang kanimo, igsuon. No, nga para prepare ka. Doon ay background check na dapat na itong ireformahon o reformahon. Angay ng usbon ba? Doon ay tayo amindahan sa ito ang lifestyle, habits, sa ito ang theories, and also sa ito ang practices. Dili pwede nga kutob lang ta sa pag-storya. Dili na ta pwede nga kutob lang ta sa pag-profess. Ora sa pag-angkon nga unsa ka, kundili by example, by daily practice, makita sa imo nga kinabuhi kung unsa ang ato ang ginasulti. Now, speaking of time, according to the book of Romans chapter 13 verses 11 to 14, in verse 11 it says, in Subana version nagingon din ni o kini sa hingsayra ng panahon nga takna. Unsa daw ingon ni? Kini sa hingsayran ang panahon nga takna na gayod nga igmamata ninyo gikan sa pagkatulog. Kay karon nang ato ang kaluwasan haduol na kaysa sinugdan sa atong pagtuo. 12. Ang kagabihon miagi na og nagsingabot na ang adlaw. Busa, isalikway ta ang mga buhat sa kangit-ngit. Okay? Posta kadali, ha? Kaya para ato yun nga ma-confirm kung unsa giangay na itong buhaton. Unsa ito? Unsa giangay na itong i-prepare. No, ingon din, he. Ato lang, sir, nga ato lang sayran nga doon na daw ang panahon. Unya, ingon din he, ang kagabihon miage, unya, doon na daw ipasalikway sa ito. Ah. Isalikway na ito ang mga buhat sa kangit-ngit o gisulob ta ang mga hinagiban sa kahayag. Magkinabuhi kita sa kaugdang, ingon nga sa adlaw. Dili sa kaulit o bisan sa pagubog-hubog. Dili sa kaulag o sa kalaw-ayan. Dili sa pagkabahin-bahin, bisan sa pangabugho. Kung dili, isulob ninyo ang Ginoong Jesucristo. Kung dili kamo managtagana, alang sa unod sa pagtagbaw sa mga kailibgon ni ini. Okay.
agtutas sa point. Karong panahon na, mao na ang panahon, ingon si Apostol Pablo nga dapat alert, ig mamata, gikan sa pagkatulog. Kabante ba mo unsa nang tawo nga natulog or nagpatulog-tulog? Kanabitang wala kay pake, wala kay il sa kung sa'y mahitabo sa imuha nga kinabuhi. Kanabitang wala ni santop sa imuha na nga, uy, kinahanglan na na kong mga lagad, no? Kinahanglan kong magsimba, dahil, no? Uy, kinahanglan na na kong mudangop nga to sa Ginoo, labi na gid kay kanunay rabako niya nga pahinumduman. So, kung doon mga inana nga mga instances, mga kaigsunan nga niyabot sa tuwa nga kinabuhi, then, itry na to o analyze nga kana nga mga panahon na, more na mga panahon na nga tagaan na to o pagtagad, labi na gid ang atong pagservisyo nga to sa Ginoo. Okay? Maulagi na ang mga warning shot or warning clue nga gihatag sa Ginoo para ma-aware ta. Na? Muna nga, ato daw i-check. Ingon din, magkinabuhi daw ta sa kaugdang first. No? Dili daw sa kaulit o bisan sa paghubog-hubog. No, wala man tayo problema sa mga plahubog. Nga itong problema na is, di man po na ito ang kwarta. Pero biblically speaking, mga kaigsunan, mo niya ang give-view din. Nga, ang ato daw kinabuhi, ato daw usbon. Ang ato daw pagkinabuhi, dili daw magkinabuhi ta sa pag magkinabuhi daw kuno kita dili sa kaugdang, no? Magkinabuhi kita sa kaugdang ingon sa adlaw, dili daw kuno sa kaulit og bisan sa pagubog-ubog, dili sa kaulag. Matay na to kay narbe kanta, no, nga oh, be careful little eyes what you see. So remember, kining atong kit-an usahay mo trigger na binagad sa mga lalaki, ha? Bantay ta mga kaigsuunan kay basig mo tukar, no, ang ato ang human nature. Sunod, ingon din ni dili daw kuno sa kalaw-ayan. It try na to og check mga kaigsuunan kung unsa ang mga words nga magawa sa ato mga baba, no, basig law-ay na pod kaayo. Ato lang nga i-try og tuki mga kaigsuunan. And then ingon din ni dili daw sa pagkabayan-bahin, no, bisan sa pagpangabugho. Kung dili, isulob ninyo ang Ginoong Hesus Kristo o dili ka mo managtagana alang sa unod sa pagtagbaw sa mga kailibgon ni ini. So we must be happy, mga kaigsunan, nga dunay mga words of wisdom nga ato mabasa every now and then, no? Labi na gyud nga ato mga hilig mabasa sa balang kasulatan, magmeditate gamit ang pulong sa Ginoo. Nga naman, first of all, ikaw ang makabenepisyo. Secondly, dako ni ikatabang sa imong spiritual condition. Third, kung doon na kay connection, hugot na connection sa Ginoo as a husband or as a wife, malid nimo ang imuhang mga imuhang family ngadto sa pagservisyo, sa pagpangalagad sa Ginoo. And the fourth, ma-develop nimo ang ilahang willingness, obedient nga musunod yung Ginoo tungod kay na-nurture sila. Dako kay advantage, mga kaigsunan, kanimo higala wigsuon, labi na gyud ko nga imong habit is maminaw ka og mga religious songs, maminaw ka og mga religious music, mga religious ministry, worship hours, kay mabos din ha ang imong spiritual mindset. Tagaanin mo na og panahon. Labi na gyud kung kanunay ka nga maminaw na ito ang programa nga tingog sa reformasyon. Gituyo gini pagmugna, mga kaigsoonan, sa pagaghat kanimo higala yung soon. Nung i-usab, no? Usbon. Or i-check na to ang atong kaugalingon, ang atong lifestyle, dawita sa atong pagkaon, sa atong paginom, sa atong binistihan. Sa dawita mo model sa tuwang isikatao, no? Para pag ato ning na-check and then wala lang siya na-align kay sa panahon manggod nga atong i-check ang ato ang pagkinabuhi, ato ang pagkatao, diha ni mo masota nga
na may bikil or wala. Mura bitawag. Mura bitawag ka ng pan sa balay, mga gamit sa balay. I-check ni mo, oy, wala naman tayo bugas. No? I-check ni mo, oy, wala naman tayo gulay, wala tayo sundaan. So, diha na din, mahimo kag action para nga katong kulang imong mahulipan. Muna yung mga panahon, mga kaigsunan nga dapat ato i-consider, no? Well, ninitak na, salamat kayo sa inyo nga panahon. Kaya itong gisgutan, mga kaigsunan, is mga hiskot-hiskot lang ni para ma-aware tang kanan. Mga butang lang ni nga mapahinomdom ka ni mo, higala o igsoon, nga kanining panahon na we are living in a borrowed time. Muna nga, dapat atong dublihon ang atong effort pag-check sa atong spiritual condition. Well, before tamo in sa ito ang programa, ato sa nga ipabot ang ito ang mga pagpasalamat, no? Labi na yun sa mga nagapaloyo. Hindi nga ito ang programa ang tingog sa reformasyon, kandok remlito, oy. O sa mga staff, hindi nga mga istasyon. Ato nga ipangamuyo sa Ginoo nga more blessings to come. O nga magamit kini nga mao nga programa sa paghatod sa mga mensahe, pagpadasig sa mga kaigsoonan nga nagapaminaw sa mga dunay balatian atong maampo nga mabaton, makabaton sila og may nga panglawas kusog nga ilang gikanhanglan. Now ato ning tapuson ang ato ang programa, mga kaigsoonan, pinagay sa ato ang closing prayer. Ato ning iampo ang ato ang programa nga mahimo kini magmalambuon, makahisgot po kita og mga butang nga dunay dako kay nga kalambigitan sa ato ang pagtuog nga to sa ato ang labaw makagahom. Lapiton ko kamo ini mga orasa magampo ta. Dalay gon og silimbahon namong Dios, amahan namo na ikaw sa kita sa mga langit. Subli kami nga lagadool nga na kanimo, mapasalamaton sa imo nga paghatag ka namo kahigayunan nga makahisgot makadool nga na kanimo. Ikaw ta mga panalangin sa mga pulong nga among gitunan. Maghatag ka namo og alarma nga kami makahimo sa pag-usab sa matag-usa namo kakaugalingon. Doon namin kami mga failure, kapakyasan nga mong napakita si motubangan. Salamat ino nga mong kaming itagaan ng igo nga panahon nga mausab ang mong kaugalingon. Among giyampo ang matag-usa namo ka mga pamilya nga girepresentahan. Ikaw ang tamag-bless nga to kanila, kanamong tanan. Ikaw ang tamag-bless usab nini nga mga istasyon sa mga staff, managers, and CEO. Maghatag ka nilang mayang panglawas kusog nilang magamit sa pagservisyo ng atos katawhan. Huwag sa among pagpamauli nini mga orasa, ikaw ang magagiya ka na mo nga makadangat kami sa among matag-usa sa kapinoyanan nga maluwas malikay sa mga diskasya katalagman. Kasi lo, alamang kami din kami nakasala ka nimo, kining tanan among ginapangayag ito yung gisalig. Pinagi sa ngalan, gahom ni Ginoo nga among bugtong manuluwas. Amin. Temporary na po kita nga malamilit mga kaigsoonan, apan kanunay kita nga nagadapit sa pagsubaybay nining ato ang tulumanon, inyong tulumanon, ang tingog sa reformasyon, hangto na lamang sa sulod nga higayon sa mga taknag samang istasyon. Brother Junard Ikunar magabilin sa usa ka panultihon, samtang nga buhi ang tao, dunay paglaom. Good evening and God bless everyone.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabago.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, putot kayo ko. So, kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
3: Wow!
2: Binaw, be? Pinaganil kay inches na nga ko ang takong kay murampa ang sokens kay naghanda kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
4: Exciting!
5: Atangi ang programang The Secret of Health.
6: The Secret of Health.
5: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko, sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
9: Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
11: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon pag-inom o Santon Plus Gold.

0: o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang plabutanins o sausab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang plabutanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C para matabangan og malikayan ang acidity og ang hanap nga pananaw og ang mga samad nga dugay maayo.
1: The secret of health.
0: Isa pa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas kung hilig yung taminom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa tong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kinisya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
1: The secret of health.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk tibok adlaw nga tindog sa kiti akong tiil samot na nga naakoy rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mga nanakong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The secret of health.
4: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
5: Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang mo sa anumang uri ng sakit.
6: Wednesday!

0: Nakatrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sutihan na mo. Sa unaw, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apa, sa dihang, sukan naminaw ko, XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
0: Exciting!
3: Time check is now 4.

0: minutes past the hour of 7 in this evening. And welcome po sa programang Love Life Stories with your Deja Love on board. And this time check is brought to us by Santon Plus Gold. Ayan, para malikayan ang diabetes, pinaagi sa pagtumar og Santon Plus Gold kay dako kining ikatabang sa pagpaminos, no? O aron dili na mosaka pa ngato mga sugar label, mga langga. Okay, so health is wealth, kaya inom na og palit og Santon Plus Gold sa tanang parmasya. And a special thanks to our former mayor, Mayor Alan Lopez Rilloan, Sir Nicol Soy Baguio, and sa atong mga kapulisan, Tagong Police Station, daghang salamat. And hi nga pala sa mga guwapa karon nga nag-atang. Ingnon gud daw nga guwapa gud daw sila, okay? Ang atong mga palangga din ha sa my new Corilla, mga chika babe, happy happy listening. Alright, and hi nga pala sa lahat na mga avid listeners din natin, no, dyan sa may excited.
1: Okay kayo.
0: Ayun, I'm so excited na rin. Nasasabihin sa lahat na may mga avid listeners tayong mga gwapo daw, ay mga uyab. Oo, ang Magic Five, Crime Buster, ayun. Tika ko. Sige. Alright. So, thank you guys for making us number one background tonight. And ayan po, sa lahat ng mga gusto pang mag-send ng kanilang mga love stories, send me up sa ating Facebook account. Yes, ayun. Our Facebook account, Ate Deja Love. Ayun, search niyo po ang Ate Deja Love. Ayun, bago kong Facebook yan. Ayun, ginawa natin. Sana naman ay maka-follow kayo at maka-send ng inyong mga love story. O lalo na kung broken-hearted kayo at wala kayong mapagsasabihan ng inyong mga problema. Nandito lang ang Ate Love niyo po, okay? So again, search nyo lang. Search nyo lang Ate Deja Love. Alright. And ayun, hi daw sa mga gwapo nga Saf. Ayun, ay mga gwapo di ang Saf.
2: Sana all.
0: Weh, gwapo di ay mga Saf.
2: Sana all.
0: Sana all. Hi mga sir. Ayun, mga gwapo ni sila oy. Oh, walay pabor-pabor. And of course, hi na rin sa lahat ng mga avid listeners natin dyan sa Panabong. Guys, be with me tonight sa dalawang oras ng ating pagsasama. Ayan, ayaw mong tawag, unya mo mutawag mga 7:30 PM kay 7:15 PM. Okay, atong basahon ng atong sender, no, ang love life sa atong sender na talagang aantig sa lahat. Iiyak ka, okay? Umiyak ka. Yes, kasama mo naman si Ate Love, your Ate Deja Love, ang magpapakilig at magpapa-inlove sa gabi mo. Yes, ako ang makakasama mo sa dalawang oras sa gabing ito na napakasarap at napakalamig. Alright, good night guys and I love you all. Stay tuned only here at 107.1 XFM, katropa mo, exciting!

0: जूं बताएगा तो पुलान जुट गायुगा।
1: शो आई
0: लायस डरे कुंग डे का मशोगो।
1: उसा
0: उन जगगरों आया उन कुंग दवांग ग्लोल हाँ।
1: ओके फ्रेंड बाय बाय।
2: Mga katrupa, exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Jonathan Layaw, nakapagpas malay-balay na ako'y ibati nga pagtanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radyo na ng Thon Plus Gold niya. Gato marahadaan na akong lula. Oto ni pagyod ko, akong gitisingan, akong giminte, napaharot o dua pastab, akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagtakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Thon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo na yung Thon Plus Gold. Basin pareha na ako, buangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Thon Plus Gold user sa pat
3: Zanthon Plus Gold, papakyas to health. Zanthon Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Zanthon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanthon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Zanthon Plus Coffee Mix ka mo.
5: Zanthon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanthon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanthon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3, ragi na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
11: Purma da gani, pre. Pero may problema.
10: Ay, ano na aw?
11: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
10: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
11: Turbo?
10: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes, ang dulotogsing nyo ni Mrs. Mo.
9: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
3: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanthon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zanthon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Zanthon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zanthon Plus Herbal Soap.

time check is now 20 minutes past the hour of 7 in this evening and you're still listening to 107.1 XFM. Katropa mo, exciting, alright? And this program brought to us by Santon Plus Gold, aron malikayan ang mga sakit sa kalawasan. And of course, this program brought to us by our... Yes, special thanks to our former mayor, Mayor Alan Lopez Rillon, our former mayor, okay? And our kapulisan, Tagum Police Station, to Sir Bahan, ang atong buutan nga Chief of Police, Masaligan. And Sir Nichols Huay Bagyo, maraming salamat. And now, for a love life stories. Dear Digilove, malalaman kung kailangan mo nang sumuko. Ako nga pala si Vina, 39 years old, Digilove. Naninirahan sa Mankilam, Tagum City. 19 years old ako noon nang sumumpa ako sa mundo, Digilove, na si Ricky lang ang iibigin ko. Ko, masyado pa akong bata noon para maging sigurado kay Ricky. Pero masyado ko siyang mahal para mangamba pa ng akong magmahal pa ng iba. Did you love, nag-live-in kami ni Ricky at parehong legal sa aming pamilya. Mahal ako ni Ricky, Digilove. At alam kong sigurado rin siya sa akin. Napakabuti niya sa akin, napakasweet, malambing, marespeto, inaalagaan niya ako. Every month, sari, binibigyan niya ako ng flowers, chocolates, minsan may teddy bear pa, Digilove. Kaya naman kilig na kilig ako sa kanya. Kaya nga sa kanya ko ibinigay ang aking virginity, Digilove. Sobrang nakakakilig si Ricky kahit na matagal na kaming magkasintahan. Palagi pa rin akong binibaby, sinosorpresa, Digilove. Minsan palagi kaming nag-rides. Digilove, hindi naman siya nagbago, kaya hindi ko lubos maisip na masasaktan niya ako nang higit pa sa inaakala ko. Walang bahid na panlalamig o anumang sinyales na niluloko ako ni Ricky, Digilove. Kasi sa sex life namin, Ate Love, napaka-performer naman niya at alam mo yung masarap makipag-sex sa taong mahal na mahal niyo ang isa't isa. Grabe, Ate Love. Ang problema lang, madalas niyang sabihin sa akin na busy siya sa trabaho nitong mga nakaraang buwan. Buo ang tiwala kung hindi siya gumagawa. Nang kahit na anong kalokohan dahil alam kong mahal niya ako. Did you love, buwan ng April nang kinausap ako ni Ricky ng masinsinan tungkol sa relasyon namin. Pagdating niya, nag-aasikaso ako sa kusina kasi naghanda ako ng paborito niyang pagkain. Naglinis ako ng bahay kasi weekend yun at gusto kong magpahinga kami pareho ng maayos dahil lagi kaming pagod sa trabaho. Dumating siya na nakatitig sa akin at sabi niya, "Vina, tama na. Huwag ka nang kumilos.
huwag mo na akong asikasuhin. Bakit ba kasi ang bait-bait mo sa akin, babe? Napakabuti mong babae. Bakit mahal na mahal mo ako? Nagtaka ako sa sinabi niya, DJ Love, at sabi ko, babe, anong nangyari sa'yo? Lagi naman akong ganito, di ba? Lagi naman kitang inaasikaso. Lagi ko namang niluluto ang mga paborito mo pag weekend, di ba? Bakit ang weirdo mo naman? Umupo si Ricky habang tila napakalalim ng iniisip, DJ Love. Tumabi ako sa kanya at sabin ko, babe, ano bang problema? Ano ba yung gusto mong pag-usapan natin? Makikinig ako. Naiiyak na si Ricky noon, DJ Love, at sabi niya, Vina, ikaw yung tipong babae na hindi niloloko. Ikaw ang tipong babaeng dapat inaalagaan, minamahal ng sobra. Vina, hindi ko alam kung kinakatok lang ba ako ng konsensya ko o sadyang ito ang dapat kong gawin para naman may maganda akong magawa para sa'yo. Vina, hindi ako ang lalaking para sa'yo. Vina, sa siyam na taon nating magkarelasyon, matagal na kitang niloloko. Pagsapit pa lang ng ika-anim nating anibersaryo, kung sinong babae na ang nakarelasyon ko, nakasex ko. At ngayon, Vina, nakabuntis pa ako. Vina, patawarin mo ako. Kailangan mo nang lumayo sa taong tulad ko.

sobrang nabaliw, Deji Love, sa mga nalaman ko. Hindi ako makapaniwalang nagawa sa akin ni Ricky ang lahat ng iyon. Naisip kong ganun ako katanga. At hindi ko man lang nalaman na niloloko na pala niya ako ng matagal na panahon. At ang pinakamasakit pa dito, Deji Love, naghiwalay kami. Bumalik ako sa piling ng aking mga magulang, ng aking pamilya. Desidido na akong tapusin ang lahat sa amin, pero mahal na mahal ko pa rin siya. Apat na linggo matapos naming maghiwalay, hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko at pinuntahan ko siya. Alauna nung madaling araw, Deji Love, nagulat siya na nandun ako sa bahay niya. Nagulat siya na nandun ako, may kasama pa siyang ibang babae sa kwarto niya. Umiyak ako, Deji Love. Alam ko kasi may sapatos na pambabae sa sala at shoulder bag. Nakita ako na Ricky, sabi na Ricky sa akin, Deji Love, Vina, anong ginagawa mo dito? May nangyari ba sa inyo? Anong problema? Anong balita? Deji Love, mukha akong tanga. Napakatanga ko. Sabi ko, paano ko pahihintuin ang sarili ko? Paano ko tuturuan ang sarili kong huwag kang mahalin? Ricky, ang hirap. Hirap na hirap na ako. Parang pakiramdam ko, Ricky, mamamatay ako sa sakit. Wala akong pakialam kung sino ang kasama mo sa kwarto sa taas. O maaring pati respeto sa sarili ko, wala na akong pakialam. Ubos na ako, Ricky. Bakit ganun, mahal na mahal pa rin kita? At gusto pa rin kitang makasama kahit ginagago mo na ako, kahit niloloko mo na ako. Ricky, tulungan mo naman ako. Huwag kang lumayo. Stay with me, babe.

Kay G-Love, sobrang sakit dahil sobra ko siyang mahal. Siya lang ang lalaking minahal ko sa buong buhay ko. Ngayon, hindi ko na alam ang gagawin ko, Deji Love. Ako nga pala si Vina. At ito ang aking love life stories. Alright, tonight, maraming salamat. Stay with me with your Deji Love right here, right now. Love is in the air.

Alright, hi nga pala kay Vina nakikinig right now. I love you, Vina. Stay strong in the Lord. And sa lahat ng mga nakikinig dyan. Okay, wait. Okay, lahat naman nakikinig dyan sa Maymankilam. Happy, happy listening. Thank you guys for making us number one background tonight. I-play na ko ang kanta nga, request ganina pa lang. And para daw kay Vina nga naminaw karon. Thank you guys. I love you all.

0: Alright, time check is now 44 minutes past the hour of 7 in this evening. And hi nga pala kay Arnold, nakikinig right now. Did you love? Pirmi ko awayon sa akong asawa. Pag dili na ko siya hilabtan kada gabi eh. Kapoy lang ko, labi na idaran na ko, did you love? Uy, 53 years old na ko in town, paita. Ay, nako.
1: Sana all.
0: Sana all, lagi ng kadagabi, oy.
2: Secret.
0: Eh?
1: At... Sana all.
0: Oh, sir, luoyan, no? Nga nang masuko imong asawa o dili ni mo. Oh, no, hadlo ka na yun, nana, no? Pero, sir.
1: Sana all.
0: Mag-overthink man gud siguro, no? I don't know, dili ko ka-relate. Mag-overthink siguro ang mga asawa o dili hilabtan. Basin, nag-overthink lang siguro siya.
1: Sana all.
0: Okay, sir, para mulig-on ang imong mga kabukugan. Aron mo kamang pa ka, og taman-taman, sir.
1: Sana all.
0: Yes, pag-turbo. Napamatay turbo din eh. O, pwede ka mo anhili sa station, mapalit og turbo, sir.
1: Sana all.
0: Aron, makakamang, no? Makakamuras pa, sir.
1: Sana all. Sana all.
0: Sige na matag-sana all, ani. O, sige. Sir Arnold, pwede ka mo anhili sa XFM station. Oo, pwede ka mo palit og turbo. Aron mo kamang pa ka, sir. Og taman-taman.
2: Secret.
0: Aron malipay si Mrs. Oo. Alright. And did you pa-request ng song? Nakantang ng hihinayang, dedicated lang na ako sa akong ex-GF, nga sinayang ko lang ang pagmamahal niya. Ngayon ay meron na siyang iba, did you love? Masakit pero tanggap ko dahil ako naman ang dahilan bakit siya nagmahal ng iba dahil niloko ko siya. Ayun, niloko mo pala siya. Bakit kasi niloko mo, sir? Oh, wag man loko. Ayan, tuloy, sinaktan ka, nasaktan ka, di ba?
3: Okay kayo.
0: Oo. Okay, and request ng kantang The Search Is Over, Did You Love? Okay, para sa akong best friend nga love ka, ayun na ko, gilove na ko siya in secret. Wow.
3: Okay kayo. Okay kayo.
0: Okay kayo.
2: Secret.
0: And greet me din sa Night Market Mawab, taga Mawab, especially kay Aiza Fuentes, did you love? Ay, kalami ni magtingig, oy.
2: Secret.
0: Okay. And ayan, hi Aiza Fuentes, maayong pagpaminaw sa mga gwapa nga taga Mawab.
1: Sana all.
0: And did you request ng kantang It Hurts When Love, okay, by Nelson? Naminaw mi karon mga CSU, did you love? And ganahan, oy, okay, ganahan kayo.
1: Sana all.
0: Sige, oy. And did you relate, naka-relate ko kay sender, naghilak, okay, ano sa itong naghilak?
2: Secret.
0: Naghilak, huwag namang masyadong jijimon, kaya ma-jijimon ta din, hey. Sender, sitwasyon, huhu, pwede request ng kantang Dahil sa Pag-ibig. Oo, nang dahil sa pag-ibig. Ito nang pangitaon din hi, nang dahil sa pag-ibig. Ayun mo yun. Okay, and
4: At ngayon, at ngayon,
3: lame kayo.
0: Lame kayo. Okay, and ano ba to? Pa-request okay, DJ, pwede pakisulti kay Hannah Bilyones, taga-Tagum, pakisabi, babe, I'm sorry. Sorry na please kung napasakitan ta ka. Sorry sa kung mga pagkukulang, babe. Timan ilang permi nga love ka ayo ta ka. Again, I'm sorry, babe. Unta, mausab pa imo huna-huna. Wala na ko tuyo, ah, babe. Nadalara ko sa ak... Kaning nadala...
2: Secret.
3: Lame kayo.
0: So, sir. Ay, nata. Kanang nadala. Ingano, nadala.
3: Lame kayo.
0: Naganahan ng kaato nga mga time. Nalimtanin mo imuhang uyab. DJ, unsaon pagkabalo nga crush ko ni crush. Wala pa mi natulog. Study me while naminaw sa imuha. Ayun, pag-study. Pag-study mo ba? Ay, magpaminaw na ako.
1: Sana all.
0: Sana all, bitaw. Ay, lami, bitaw nang, well, nag-study mo yan. Naminaw mo kay DJ Love. Thank you, guys. I love you, kaayo. And hi nga pala kay Sir Ronald. Grabe, guna ang problema, sir, no? Aka nang, dili ko ka-relate, an, ha? Aka nang, grabe po nang... Okay. Okay. Grabe, no?
3: Okay kayo.
0: Okay, hagidana, no? Kanang kadagabiin niya. Dili ko ka-relate gud ana sir, pero sir, manguntan ako unya sir ha.
3: Okay,
0: sa mga technical din he kung pwede ba nang kadagabiin niya og dili hilabtan masuko. Lain na pud anong masuko.
3: Okay kayo. Kung
0: masuko niya day, masuko niya day dapat. Uy, mga girls maula pud.
3: Lame kayo.
0: Maula pud ta. Uy. Sinong sawa? Sinong galit? Nganong ikaw bisag sakit? Wait, tawin, maulaw po tayo na girls. Uy, ayaw, pakaulaw ba? Uy, ikon mo hilabtan po yun ba? Ulawa na, uy. Pero bitaw, uy, sige. Akong ma-advise lang yun, sir, no? Since magtiayon man mo, yeah, seryoso na ko. Yeah, sa mga magtiayon siguro og ganang naanad na imuhang asawa nga kadagabi ini mo siya ginahilabtan ya karon na usab naman di naman ni mo hilabtan. So sir, ay ayo sa pag-effect din ha, baka seryoso ko nga nag-advise kay sir. Okay, so sir, try lang daw pag turbo. I-try ang turbo sir kay matun pa. Actually pwede po ay na paturbo ha imong asawa. Actually ang turbo pwede din sa mga misis. Ay, wait lang. Ako lang klarohon ha. Ang turbo guys is that para lang na sa mga papa ha, mag-asawa. Pero kung ulitaw mo, medyo kaya pa. Ya, pag-turbo ha. Oo. Kakakamang paman mo. Ayaw mo pagpalit ang turbo. Ula-ula ra mo. Ay, natangay. Nawala ko sa passing lagi. So, balik ta sa advice ko. Sir, di ta mag-gara-gara din eh. Sige, sir. Try upalit og turbo sir and kung unsa ang result then okay kay matod pa nila ang turbo kuno is pang ayun pampakamang di suda explain ni mahadlok tama mugawas akong words ba careful kaayo ko kay di ba
1: sana all
0: yeah sana all try lang gid sir no ay try lang ang turbo pa kung good siya nga makakamang makakamras pa ka o kabukiran sir ayun ya kadagabi and then okay so try lang pala itong turbo sir aron malipay si missis okay
1: sana all
0: okay so break sa tabi kay medyo na harsh ko sa mga chat din yung mga text ninyo okay so sa kay crush para mahibal ani mo sa ano yung pagkabalo nga crush ka sa imong crush simple lang kana ganing gina-text ka niya kanang ginatawagan ka.
3: Okay kayo.
0: Oo niya.
1: Sana all.
0: Oo niya kanang usahay kanang nagaparamdam gyud siya sa imuha. Oo, pag crush ka ni crush. Okay. So hi nga pala kay Rowena, happy happy listening. Pangitaon ako tong bakit nga ba mahal kita ha? Murag ako tong nalod ganina.

Alright, time check is now 55 minutes past the hour of 7 in this evening. And hi nga pala kay Chris Chan, nga naminaw karon na sa Mawab. Hello sir, happy listening. And Chris Chan, bago lang dito sa Mawab, Davao de Oro, takot kumain ng durian. Ayan, hi Chris Chan, happy listening. And hi nga pala kay Abigail din, in love, broken hearted, at nagre-request ng kantang Did You Love pa-play ng kantang Victims of Love? Okay, para kay Abigail right here, right now.

Alright. Time check is now 7 minutes past the hour of 8 and this evening, and you're still listening to 107.1 XFM, Katropa Mo. Exciting! And hi nga pala kay Gerald and kay Sir Jolliver nga walay uyab. Ang member sa Magic 5 fraternity nga walay uyab single, naghahanap daw ng girlfriend. Sige. And okay, naatay caller sa linya. Hello? Hello? Hello, sir? Hello? Hi po! Hello? Hello? Hello, sir? Hello, sir? Hello? Oh, bakit ganun? Ba't ayaw sumagot? Hello? Sayang yung oras ko. Okay, hello, sir? Okay, hi, Juliver. Hello, sir? Hello? Ayan. Meron na? Ayun. Okay, request ng kantang Heaven Knows. Ayun, Heaven Knows. Okay. Hahanapin ko yan, my loves. Alright. Yung request ng Heaven Knows. Okay. Sa lahat ng mga in love, tulad ni, ito ni Jolliver, na wala day uyab, nangitag uyab. Sige. Sige.

Okay, wala pa rin. Wala, no? Okay, si ako saan i-play ang kanta sa request, no? Nga kanta ni Jolliver nga Walay Uyab. Uga, hi sa iyang mga kaubanan nga sundalo din ha, nga mga gwapong sundalo kay Sir Roy Roy nga naghugas og pinggan. Nga kay Power Off din, tawang-tawa. Okay, hello guys. Happy listening. I love you.

0: ba?
1: Hello? Hello? Meron na ba? Hello, sir. Good evening. Hey nga pala kay Ma'am Pienki. Ayun. Hinay ang audio.

0: Alright, time check is now 18 minutes past the hour of 8 and this evening. And yan, caller online, no? Hello?
1: Midnight.
0: Okay, hello. Ako yung dili ka monitor. Hello, hello po. Bakit po tayo tumawag? Hello, sir. Naa kay ipagawas nga gibati, sir. Ngano nanawag ka? Hello, sir. Hello, sir. Hello.
1: Hello.
0: Yes po. Naka ipagawas nga gibati, sir. Nakay problema, broken hearted ka, ngano?
1: Matag tao, adunay kasinatian sa pagka-broken hearted. Whether you like it or not, you have to come up with experience na makasinati ka o

0: hinay man.
1: Sir, pila gani imong edad? Pwede mong tanan pila imong edad?
0: Sekreto.
1: Ah, sige lang sir, pila imong edad? Nasa 40, 50, 60, 70? Ah, wait. Ano ba itong mga caller ko, mga lolo?

0: Alright, hello. Okay, another caller on the line. Hello, sir. Ayaw pa rin? Nasira ata yung ano namin dito. Pero ha, in fairness, thank you ha sa atong mga lolo nga nanawag karon. Happy kayko, no? Mga love-love kayo na to ni mga lolo.
1: Secret!
0: Okay. And hi nga pala. Okay, sa again, no? Kay Ma'am Joy. And sa mga lolo na to din ha, nga gusto pa ligon, mudagan. Pagturbo lagi mo. And hi nga pala kay... Okay, Tagaliti na si Isabella. Okay, Isabella nga Tagaliti, okay. Okay, hi sa yung girlfriend na si Isabella na nakikinig right now. Hello, meron na bang caller sa linya? Wala pa rin. Sira ata yung ano namin ha. Sorry guys. Wait lang. Ayuhon sana muna. Okay. And okay, hi nga pala kay Joy. And sa kanyang kasamang boyfriend ngayon na naa sa dagat. Wow, lamian na oy, naa sa dagat. Nagunsa mo din ha, naglove love. Lamian na no, kanang mag-adto mog dagat, magligo-ligo. Unsa ba? Okay lang dili maligo na lang sa daplin, magpadaplin lang, maminaw sa tugtog sa kaning musika ng hangin, musika ng dagat, di ba?
2: Sana all.
0: And hi nga pala ka Joey. Happy listening Joey. Sige kung pangita o ganta, asa na to? Sige. Okay, but then don't say goodbye para kay Ria na broken hearted right now. Dahil mahal kita Ria, ipiplay ko ang favorite songs mo kasama ang iyong kaibigan nga giubanan in town kasi mo ang pagka broken hearted karon. Ayaw pala bigino mga langga ha. Oo, ang pagka brokenness is a karon ra na, mulabay ra na, katawa lang, happy lang, and okay, basin og mahuman ko din hianaon ta mo, joke lang. Okay, I love you lang ga, and don't say goodbye para do sa iyahang ex-boyfriend nga nakakita naglain. Ayun, Harold, happy listening.

sakita ni gamiton rata no. And yeah, naaday siya ilain. Okay, that's all. Nasaktan na ba ang all ngayong gabi? Okay, and hi nga pala kay Leo. Happy listening, Leo. And today, tonight, alam ko na hindi madali ang pinagdadaanan mo. At alam ko na sobrang nasasaktan ka. Dahil mas pinili niyang mahalin yung taong taliwas, no, ng personalidad mo. Pero Leo, alam mo ba, Leo, na napakagwapo mo? Oo, at alam ko na marami pang maghahabol sa'yo. Marami pang babaeng mai-inlove sa'yo. Okay, unya-unya, no? Taod-taod, muhatagog advice sa atong sender. But before that, salamat sa mga nanawag, ha? Medyo there's something wrong sa amuang ko andin, he? Oo, kagamitan. Okay, and hi nga pala kay Leo once again. Okay, sir, dahil love ka namin, ayun, ipiplay ni Deji Love ang kantang nire-request mo sometimes when we touch.

0: Alright, 33 minutes past the hour of 8 and this evening. And hi sa mga guwapa din ha sa Santo Tomas, New Corilla. Maayong pagpaminaw. And maraming salamat din po sa lahat ng mga avid listeners natin dyan sa May Mawab, Monte Vista, Navunturan. And abot din po tayo sa Maragusan. Ayan, lami na mo adtong Maragusan. Oh, naka-adto ko dito. Perting Tugnawa, perting Lamian.
1: Secret.
2: Sana all.
0: Yes, sana all nakapunta ng Maragusan. Yes, actually, nakapunta na ako dyan kasi ayun, bakasyon sa akong pamilya. O, taga din hapon akong mamay. Yes, taga din ha dahil si mama. Okay. So, this time, magbibigay po tayo ng advice sa ating sender na si Vina. Ma'am Vina, Derbina, I love you. Napakaganda mo talaga. Sobrang ganda mo. Grabe. Oo, nainggit ka ayo kasi imuhang ka sexy. Langga, oo, usahay ang pinakalisod nga surrender, dili ang relasyon, kundili ang pagtuo, nga bisan mausab pa ang tao, nga klaro nang nagpili og lain, o dili ikaw ang napildi. Si Ricky na mismo ang nisuko sa inyong relasyon sa una pa. Ikaw na lang ang wala kabalo. Ma'am Vina, ayaw pugsa ang tao nga gusto ng mulakaw, mulayo sa imuha. Kung ang usa ka pultahan, gisira na. Gisira sa Dios, ayaw na pangita og duplicate nga Yahweh. Basin ang maabrihan ni mo kay Budiga. Budiga sa kasakit. Love is not enough. Kung walay honesty, loyalty and respect, tama na ang paghilak. Tarong panahon na higugmaan na pod ang imong kaugalingon, Ma'am Vina. Ma'am, okay? Remember, the right man will never make you big for the love you already deserve. Ma'am Vina, please move forward. Magpagaling ka and let God write the next, chapter of your story. And Ma'am Vina, dili ka weak, okay? Kay nahigugma ka, strong ka, kay bisan sakit, mahimo kang mubangon. Ang tao nga para sa imuha, dili maghatag og rason nga manguntana ka kung enough ba ka? Amping perme, okay? So, Ma'am Vina, enough. Help yourself to move on. Marami pang lalaki na magmamahal at magkakagusto sa'yo. O, labi na among gwapo nga technical din ni Oma. Gustuhan ka ani ni. May tao, nana ni siya'y uyab. Loyal ka ayon ni among technical din ni. So, Ma'am Vina, help yourself to move on. And kung gusto ka na ako'y Brad nga walay uyab.
2: Sana all.
0: Okay. Nami na ko'y Brad nga walay uyab, pero naaman dai siya uyab. Naaman dai siya uyab, atik-atik ra gyud ni siya. Ingon siya walay uyab pero naaday siya uyab. Sige lang. Ana man ang life, no? Oo, iyahang uyab kay si Isabella. Tagalete. Alright, so okay na. So, pwede na mo manawag mga langga. Oo, sir, pwede na mo manawag. Kaya na okay na amuhang technical din. Okay, so time check. It's now 37 minutes past the hour of 8 and this evening. And hi nga pala kay Joey. Yes, I know I love you before I met you. Sa lahat ng mga in love dyan. Oh, para daw sa iyahang crush ka ayo. Si Leia nakikinig right now. Love is in the air.

0: Ay, okay, wrong sense. Sorry, good. Abi man akong uyab ni mo. Oo. Abi na akong ang Isabella is your girlfriend. Tagaliti. Wrong sense, sorry. Oo, not perfect. Na wrong sense ka ayo, okay? Abi na akong imuhang uyab si Isabella. Ang lugar pala yun. Ayun, sorry. Okay, hello.
1: Hello?
0: Yes, caller online. Hello?
1: Hello?
0: Yes po, hello. Medyo, hello?
1: Hello?
0: Yes po, hello sir. Kuan lang kayong tingog?
1: Nalagay hello, DG.
0: Oh, hello sir. Hello po.
1: Oh.
0: Lanog-lanog ba ang tingog? Hello sir, taga, okay. Unsa may imong ipaghawas nga problema ron sir? Unsa man imuhang i-share nga?
1: Ano ko din siya ka ng one ba ka ng nakoy sa unang ng nakoy ng uyab ba?
0: Nakay uyab?
1: Oo.
0: Kunya? May mong uyab?
1: Kunya? Ito ba natayin?
0: Kamu pa?
1: Oo, kami pa. Ito.
0: Ah, so, ibig sabihin, single ka karon?
1: Oo.
0: Single ka karon, sir?
1: Oo.
0: So, nakay uyab sa una, unya?
1: One, DG, katong uyab, wala pa ako sa Ginoo to.
0: Wala pa ka sa Ginoo to?
1: Oo.
0: Unya?
1: Nya, kuan, moto siya gamit na Ruminto ba nga na nakapangalagad ko.
0: Mm-mm. And then?
1: So diyan nga gi-invite ko niya pag adto sa simbahan.
0: Mm-mm.
1: So ni-try ko.
0: So Christian ka, sir?
1: Oo, Christian.
0: Unsa imong relihiyon, sir?
1: Born again.
0: Okay, born again. And then, so padayon, sir. Sige, go ahead.
1: So, kato siya ka na sa naka kuan ako, nakasulod ako sa tour. At that time ka nang murag dili ko ganahan gay first time na ito. Kunya kuan ka nang pagka dugay-dugay na doon ng uban na ito. Antod nga ni kuan ko ka nang nag-spoil ako. So medyo na layo-layo. Kay nag-school lang sa Cagayan.
0: Okay. And then?
1: Yeah, sa lington ako sa Cagayan, akan lang napa may communication na ito.
0: And then?
1: Pero niabot pa tayo na murag wana baka ng murag lahi na.
0: Oh. Na siya ilain?
1: So, wala pa akong kabalo. Pero later on na mag-anak ko na naday ko ang lain ba.
0: Pila mo katuig ato niya, sir?
1: Kuan, mga 5 years siguro.
0: So, sa 5 years, sir, sorry sa word nga akong gamito na anay nahitabo sa inyo haana.
1: Kuan, ka nang
0: yes or no lang, sir? Sa 5 years, wala'y nahitabo? Over?
1: Kuan lang ka nang
2: sana all! Sana
1: kwan
2: lang
1: yun ganang
0: saraman ba
1: at that time good day kwan good
0: ay dahil ganang, Christian kayo
1: no nanan mo gusto church na matong pag iskwelan ako it nalayo mi so ito talagsara ko makaulo so nanalastan ako sa Ginoo do.
0: Ah, okay. So 5 years nagbulag mo tungod kinakita siya glain niya walay nahitabo sa inyo niya karon broken hearted ka tama.
1: Dugay-dugay na magod daw. Saka pagkakaroon, nangita po ko.
0: Nangita ka o dawan nga imong higugmaon?
1: Oo, pero kuhaan na ng nanak ko'y standard yan.
0: Ano sa'yo mo standard sa babae, sir?
1: Call na ng calling. Number one is Christian siya. Doon na siya ay kahatok sa Ginoo. Nang sinod yun nga doon na yung relasyon sa Ginoo.
0: Okay. So, mangayo kag textmate karon. Pila imong edad, sir, kay di bawal man gud dinhi ang 15 years old underage?
1: Ay, pala ko, solid 35.
0: Okay, 35. Okay, so 35 pwede ka. Ayos, sige sir, on air your number.
1: Ha?
0: On air imong number. Mangayta kag textmate?
1: No, no.
0: Unsa man?
1: Dili, dili na, DJ.
0: Ah, dili na.
1: So, sa pagkakaroon, solid lang. Wala na magugugo ng ako sa church.
0: So, focus na ka sa church?
1: Oo, niya.
0: So, gusto ka mag-single forever? Kay nasakitan ka. Maon ba ang reason nga nung nanawag ka kay gusto ka mahimong single forever kay tungod nasakitan ka, di na ka manguyab, naglagot ka sa mga babae? Joke lang.
1: Dili sa DJ kay only God knows lang yun. Dili man tayo mga istorya bitaw patapos. So, sa pagkagaroon, na ako sa tapos nag-handle buong ministry.
0: Okay. So, wala pa sa imuhang plano nga manguyab, gusto ka mag-single sa forever?
1: Kung naihatag, pero mula ito, ang katong babae yun nga, naiginoog.
0: So, okay. Naigino. Okay, sir. Salamat sa pagtawag, sir. Maulang di ay imuhang problema.
1: Salamat, DJ.
0: Okay, God
1: bless. Ako lang ni Kuan, ginang kanatong kasinatiyan ba nga. Dili day, ingon nga, kanang nata sa umbahan, pero nagya po time, gaya po nga, bulag ba?
0: Okay, sige sir, salamat. All right. Okay.
1: Thank you DJ, thank you sa pagbuhan.
0: Yes, willing me maminaw din sir. Okay. Okay, God bless sir.
1: God bless.
0: Okay, Isabella ba sa Luzon, si Sir Christian taga Isabella, ta si Ma'am Banji kay taga Leyte. Okay, sorry, good wrong set. Okay, hi nga pala kay Maki. Nagre-request ng kantang Sabi Mo Ako Lamang. DJ Love, daghan di ay siyag uyab. Ayun, sakita ano eh. Mahiwala ni mo imong uyab na ay duha ka uyab. Niya ay katulo ka.
2: Secret.
0: Okay, Sir Maki, happy listening. Sabi Mo Ako Lamang. Love is in the air.

0: siya mag-anarche.
1: Ang tiyay pinaka-bigaon na subject sa school.
0: Kuan na siya ako. Ha, Archie? Kuan na siya? Mat?
1: Ha? Ano mat man?
0: Alangan. Kay daghan man kayong ex.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Kaya, Sasel, Humawan. Kaning akong kaunti, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
0: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
0: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
0: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
9: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario. 35 anos. Sige, yun ko ka problema kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok o nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan o bilig yun pa yun kini.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Mga katupa, exciting! Alright, time's up. Yes, time to say bye na mga langga. Yes, kay lami na matulog, mag-higda, magpiyong. Okay, hi nga pala kay Joel.
15: Sana all!
2: Sana all sa inyo din haoy. Lami ang muuban, lami man ha. Oo, lami po maligog dagat. Naman may partner ako, wala, di lang kumuban.
15: Sana all!
2: Sana all. Okay, and hi nga pala kay Rina Lynn. And kaganina natin gipost sa Facebook. Girls, kiligun ba mo tagaan ng flowers, chocolate, teddy bear sa imong dawan o dili? And sabi ni Ma'am Joanne, Pastora Joanne, lahi na ang kilig sa mga minyo de G-Love, Kwarta, Bogas, Sudan. And si Resalyn naman, kiligon oy. Eh, kiligon de ka, nga minyo naman ka. And dahil ka, Pastora, Vernie, cash lang ang magpakilig sa ako. Mo ba? Basta perminti na ang bana, no? Kaya ganun na lang yun ang inyong ipangita. Sige, oy, nalingaw ko sa inyo ang mga text din. Hinga mura na ko namugnaw, nanginit, nagsagol ang akong emotions. Napa ba ko emotions? Murag naman hit naman eh. O sige na, good night na mga langga. Hilong ba? Sigatawa. Oo. So, happy, happy listening sa lahat ng mga nakikinig dyan sa may dagat. Wow, lami aron. Oy. Sige. And thank you guys for making us number one background tonight. Sa atong mga gwapong pulis nga self, thank you, sir. Salamat kaayo, sir. Ugma na po, sir, ha? Kay tagbo kong pangita ganina. Wala. Try na kong pa-download unya, sir. And okay. Malingaw man ko, paminaw. Okay, thank you, sir. Nakalbaan ko ganina. I feel so lain man. Okay, well, thank you. And yes, good night, guys. And see you tomorrow at same time, same station, only here at 107.1 XFM. Katropa mo, exciting.

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Putahe sa gabi-i na.

0: kanina daw gihapon, diri ra ka masking gikapoy na kay ko, diri ra ka masking ka na. Charot, kamartir ba ni Mudzay? Alo, uwe, unsaon ta maginda bitaw binuo, maski unsaon pa natugan ng tambag-tambag sa itong mga amiga at amigo gani. Sa ngalan gani, igin sa gugma, lisod kay na sila, patulugon ay. Lisod kay na sila istoryahan kay, maskin pagbingo na, ikapoy naman ko, Zay, uwe, may magtambag-tambag dahin ka kay, ang ending ana, ihagya pong desisyon niya ang sundon. Sige! Hi, baby! Mayang gabi po sa to ang tanan. Welcome po sa to ang programa karong gabi una. Ang putahe sa gabi. O ba? Kumakarat na naman yung boses natin, ha? Sumukas ang kumakarat. Bito, mayang gabi po sa to ang tanan and welcome po sa to ang programang putahe sa gabi inyo ang madungog sa tibok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Madungog usab sa official radio stations sa Radyo Amigo. And of course, makita usab ninyo sa to ang official Facebook pages. Live ang atoang kaanyag. Sarlang. Gapahagid sa live ni Cinderella, oy. Live kita makita sa itong official Facebook pages. Paliwag ko pa follow, pa like, ug pa share. XFM Bukidnon. Oh, live kita din ha. And of course, live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab sa XFM Davao Katropa Digital. And ingon man sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Grabe katugno sa gawas, Beam. O lang akong tingog akarat. Kaya, Grabe jud, uy. Tugnaw kayang panahon. Ilabi na diri ka karon sa may malay-balay Bukidnon. Sa katugnaw sa panahon, makahuna-huna agid ka nga dapat na akay ka kanang ka-holding hands. Dapat nga na akay ka-uban karong gabi una. Nga mag-inom-inom sa to ang lamian kay nga kape. Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Lami kaya siya nga kape, baby. Tungod kay aside sa nagkape na ka, matambalan pagid ka sa imuhang balatian. Ang kaninot po daan ito ang kape, kay aside sa kape na, huwag makatambal pa sa imuhang gipamati diha, naapod ni siya ay glutathione and collagen. O, makatabang kini siya nga muhayag pod ang imuhang pamanit. Available na po kini siya sa mga Suking Mercury Drug Stores nationwide. South Star Drug. Available usab sa the Generics Pharmacy and Generica nationwide. Kung gusto po nimo nga i-deliver directly sa imuhang doorsteps, available usab sa mga online platforms like Shopee, Lazada, and TikTok. Ang atang programa usab gipaluyuhan sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po gasolina nga pang international ang brand og di kalidad ang imuhang gipangita, ayaw kalimot sa pagpagasolina og pagpa-change oil sa El Ilion Shell Mobility Station. Nako, bilin ako maglangay patungod kaya aduna kita pagaisgutan karong gabi una para po sa to ang Sir BB question for tonight. Aba. Ang atang Sir BB question karong gabi una gipaluyuhan usab sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka po o ikaw manganakay or magpagusto ka nga magpaprenatal check-up, unya wala kay budget, gusto ni mga libre gid ang imong pagpanganak, libre po lang imong pagpa-check-up, bisitahan po ang pinakaduol na Mommy's Child Maternity Clinic. Pwede po nimo silang bisitahan silang official Facebook pages or official Facebook page sa Mommy's Child Maternity Clinic. Mga signs gamata pobre siya. Kuan kanang permintin na siya mangutana sa imuha kung okay ra ba ka sa imuhang sudan, unsa imong sudan, unsa imuhang gipamahaw, unsa imuhang gikaon sa imuhang snacks. Matapobre na. Labi na kanang sumpayanan niya nga mingon kini siya nga, ay, kanang na namong gikaon? Matapobre nang ingon ana. No? Pero maskin asa sa tinuod lang, maskin asa bitaw tanong magsuroy-suroy, dili gid may iwasan nga na yung mga mata pobre ay ambot o nganong ingani man sila, oy. Ay, sa inyong mga komento karong gabi una ha, pwede ninyo nga i-text sa 2 as 0945 443-5869. Once again, 0945 443-5869. O available nung no, sa dekka. Pwede usab ninyong i-react sa itong mga official Facebook pages nga naka-live karon. Oy, may gabi po sa mga nanandaan sa Facebook Live ha. Si James Dexter Reyes Amatong. Aha! Thank you! Diba, yung anak man ka sa una. Katong kanta nga dito ka lang, ni Moira. Oh, makarelate po ko ato. Yung anak man ko sa una po. Yung anak ko ka, kung sa una ka ka na, kung si tawag anak, Martyr. Pero sa una man to. Tagay ko tubig, baby jaw. Ingano ko sa una, pero nag-usab na ko. Dili na ko stress. Dili na po ko nag-overthink. What's the point? Dili na po ko, wala na. Dili na ko ingunana. Dili na po ko martyr. Para sa palugar. Malipayon man akong life. Ay, may gabi, SM, mga katropang James Dexter Reyes Amatong. Hi, Kang Aljo na Mukatkat. Hello daw po sa mga naakaroon sa XFM Pagadian City 89.5. Kay Hannah Jean Rosal. Thank you! May gabi po kay Mommy Jacqueline Labis. Ato ang mga OFW nga naminaw karoon diha sa Hong Kong. Uy, via Facebook Live, may gabi, Mommy. Thank you! Thank you so much, Mommy Jude. O ganahan kayo na siya sa ato ang station ID. Alamat kami ha. May gabi din haan sa imuha. May gabi po. Sa ito ang mga, sa ito ang mga, ang sa tawag ani, mga OFW po nga naminaw karon all the way from Singapore. May gabi kang Ma'am Ann Abapo. Thank you! May gabi sa tanan. Hala, babasin na asa ko ang sign sa pagkamata pobre. Ginuo pa sa ilua. Amot bitaw. Nagi ubang tao ba ka na? Dili ganyan may iwasan ngayon. Inubanan sa imong pagkalibakira, pagkalibakero, di dyan na mawala imong pagkamata pobre. Sumpay kin na sila. Bibidyaw ba, tubig? Ay ko, tubig. Na-dry na ba ya akong kuan? Tilahog. Na dili na maiwasan ha, dili gid na siya maiwasan. Pero ako be never gid ko naging ingon anak. Kay kabalo jud ko sa feeling anang nakasuway mangod ko sa unang panahon katong dato. Sa unang panahon katong pobre pa ko. Ay! Wala, karami siguro may mong dato, no? Daw be, Lord, patesting nga siguro ko mahimong dato, Lord, kay gusto po ko makasuway anang maging mata pobre ko. Medyo ka pagbigyan sa Ginoo, Zay, kay lain kay kag-wish. Pero bitaw, dili gina maiwasan nga ka ng pagkamata pobre, inubanan gina sa pagkalibakera. Labi na ka na magtapok-tapok gani, usually ka ng mga classmates, usually ka ng mga katrabaho. Oh, nga, hindi gina siya maiwasan nga pag magtapok. Ha?
1: Dili ka ng dato, mata pobre.
0: Ah.
1: Kay pati ang pobre, mata pobre.
0: Ah. With all the matching tudlo-tudlo pa lugar. Dili daw tanang unsa to imong ingon bibidyaw? Dili tanang dato mata pobre. Dili pud tanang halos tanang pobre mata pobre sa mukha. Unsa to?
1: Dili tanang dato mata pobre.
0: Ah.
1: Kaya ang ubang pobre mata pobre.
0: Ah. Ang ubang pobre daw mata pobre. Kinsa pay tabangonon maopay. na grabe na gyud kay. Labi na ganating ayuda. Manggawa sa mga mata pobre di ha. Makadawat lang ganing pang ayuda mo. Ingon na dahil nga. Wala mo kayo pang rebound. Ako na mo kayo pang rebound. Wala mo kayo maka-afford man ko. Ay, nako. Kanabitan yung mga ayuda din ha. Tarungan ninyo gamit ha. Balaan kayo muna kung ang ginapareband lang ninyo ah. I-report ta mo. Linya sa mga inggitera nga wala kadawat sa ayuda. Sorry na. Huwag may kasuway anang mga kuan oy. Kalami siguro anang ayudahan na lang ganun. Bahala wala kay trabaho pero naka-receive kag ayuda. Kalami kasuway anay. Pati singa kuno mi anak bi. Okay ra pobre ko. Importante wala ko magdawat og ayuda. Si Mami Jackie ni no. gusto ko, nag-try kong apply na sa una, pero pag-survey pa lang daan, pagkita pa lang niya sa gate sa mong balay, giingnan naman ko daan nga, ay ma'am, di naman kakapasar. Wala siya kabalo nga nag-rentar ko dito. Sabi ka, mata dato? No? Na mga mata pobre naman po yung mga mata dato. Yung totoo, dati lang yun. Si James Dexter naman, no? Dati lang akong ganun. Pero ngayon, hindi na. Oh, dili na ko martyr, baby. Ano man, magpaka-martyr ka sa usa ka tao nga never give a feel sa imuha ang tinuod na gugma. Ingana ang kanang tinuod nga... sa tinuod lang di. Magpaka-martyr ka kung ang tao nga imuhang nahimong partner... Wala ka ginatagaan sa tama nga pagtagad, wala ka ginatagaan sa sakto nga pagmahal, ganang ginabinuangan ka, magpaka-martyr gid ka, kasi syempre, bulag ka kasi sa katotohanan na hindi ikaw yung mahal. Aray, Diyos ko, sorry naman. Pero ako, wala ko ka-experience, ana, kay, naman ko'y peace of mind. Malipayan mo na akong life. So, bakit ako maiinggit? Bakit ako magiging martyr? Ha? Wala na ko ka-experience sana. Sorry. Pero bitaw, sikreto sa mga mag-asawa, sa mga mag-partner, sa mga naana din haan, nagkuyog-kuyog na ginmong duha. Ang sikreto lang gin nga mas ligo ng inyohang relasyon. Inahangin, aduna na gin may pagsalig sa usag-usa. Aduna yung pagmahal sa usag-usa. Kanang dapat na honest pud mo sa usag-usa. Dapat diligid na wala gid mo itago sa inyo ang mga partner. Kay pag once mong good na naa mo itago, mag-create na gid na siya og kanang trust issues. Mawala ang confidence sa imuhang partner, di na siya confident sa imuha. Imbis na ikaw ang iyang peace of mind, ikaw na noon ang iyang wrecking ball. No? Kung gusto nimo nga malipayon ng imong asawa, malipayon ng imong bana, blooming ang imong asawa, oh, gwapo og kanang macho ang imong bana, tagai siya og peace of mind, mahala siya, panggaa siya, maging honest ka sa iyaha, og pag-abot sa satisfaction, importante yun, nga kaya nimo. Maskin pag magdamag, kaya gid kaayo. Basta na kay Turbo Man Enhancer. Ang atong Turbo Man Enhancer o sakin siya ka Man Supplement na pwede na usab sa mga kababaihan, pampaligon sa tuhod, pampadugang sa kusog, ilabi na sa panahon sa pagiglabing-labing. Ang atong Turbo Man Enhancer available na po sa mga suking butika nationwide.
2: Turbo User, atong paminawon.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCP, may palit dayon ko. Bisan 30, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Dili gyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa turnyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
7: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Dahil sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
7: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
6: Oh, mo ba? Tigamitan man gugkuan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
7: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama si cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
7: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man pud kini sa mood.
6: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jude ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
2: Uy bay, may buntag, welcome to Shell. You will save full tank.
1: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
2: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
1: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell fuel save.
3: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

balik kita sa to. Balik sa itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi. I know nga ang uban din haabag ulang gina ni hapon. Oh, sige. Palayon lagi mo sa inyo ang gipang sima-sima diha. Unta nga mabusog ang mga baby nato karon. Kaya nga no, bitong late food kayo muna ni hapon. Unsay mga problema ninyo din ha? Ang ano, inguna na man na. Binagipod ka ayo ha? Magluod-luod lagi dayon mo nang late kay man ni hapon. Mag-away-away lagi dayo, madamay dayo ng inyohang mood. Madamay dayo ng appetite. Sus na lang yun. Pwede gihapon ko ninyo makauban sa taong programa 0945-443-5869. Amo ka na siya ng itong official hotline number. Pwede po nga ka mo mag-reach out sa itong official Facebook pages nga naka-live. Pero no, syempre, di na ito ni siya dugay-dugay yun. Kikabalo ko nga ganahan kay mo nga makadawat sa itong pa-premio for tonight. Ang ato ang putahing egg scrambled egg! Sa putahing egg scrambled egg na ko bi 205 pesos na po ang ato ang jackpot prize for tonight. Ang imo lang gyud buhaton, bi simple lang gyud kaayo. Makita nimo sa to ang mga official Facebook pages sa screen karong gabi una na ay mga nakabutang ginhaang mga egg scrambled eggs. Imong buhaton lang bis imong tagnaan kung unsa ang naa dinhaa. Oh, ang unsa-unsa kaha nang naa din ha karon nga mga scrambled eggs? Unsa kaha ang naa nga mga words? O unsa kaha na nga mga sentences, mga paragraphs? Tag-ani siya bibi, naa kay chance nga makadaog og 205 pesos. Hatod kanato sa El Ilion Shell Mobility Station. Hatod usab kanato sa Santon Plus Herbal Soap. Nakubi ka pag abaho o gili-gili. Nakatili ka pwede mong suri-suri pag nanimaho mo ang ilok, ha? Maulaw taan na ma-turn off siya. Mas kunsa pa ni mo kag-hitsuraan kung baho ang imuhang kili-kili. Useless, good gihapon, B. Muna ng paningkamot nga maulian ka, maligo ka, manlugod ka, magamit ka sa to ang sabon na Santon Plus Herbal Soap. Mapalit ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Para po sa mga namino karon sila mga tagsatag sa kamang radyo, ang ato ang mga letters karong gabi una para sa to ang putahing eggs, scrambled eggs, 34 letters. Muna magganang kuan o. Ay nako, sige, pwede nyo tagdaan ha, pwede mo nga muhabol karong gabi una. Again, i-text ko sa 0945-443-5869. Balikan na to ang Sir BB question. Ingon siya, kay unsa na ang mga signs nga mata pobre ang bebe? Hi, may gabi sa kong manghod, L. Jane Adaya. Thank you! Si James Dexter Reyes, amatang ana siya nga, what if ako ang ayoda? Aba? Dapat noon ka pa naging ayuda. Kasi kahit hindi ka, mas kinili ka ihatag, ako kang pangayuon. Pero kay karon pa man taon ka ni abot nga ayuda. Wala na oi, hatag lang takas lain. May gabi sa imuha. Si kalimutan si si James Spider-Man. May gabi sa imuha. May gabi pud kang Kuya Lem. Nga naminaw karon sa mga naa sa Radyo Amigo Baganga 88.3 FM. May gabi po. Hi pud. Dili apilang ayuda kay basto ang balay unsa man balay bayo makaon na Dili mi kay kuan manggod ang uban kay nang grabe ka basta uy grabe ka judgmental ang uban tanaw nila nga nakasimento lang gani imuhang pader dili na dayon ka kanang qualified o man sila lang utana nag renta ra manggod mi diha. Lagot oy. Yeah, tanaw ni mo sa tanaw sa imong naong nga medyo hayag-hayag man ang pamanit ani nakakujik siguro ni. Wa mo sila kabalo nga dili man kujik akong gamit kay makadawat mong guna sa nao ang kujik in town oy. Gamay kani ka akong nao mong good bini peace mong good kay ni siya. Kung ako pa ni siyang applyan ana nga sabon, ginuo ko mo nipis pa ni siya samot.
Unang akong gamit bi, akong ginabuhat para maulian ko sa kong mga bugas-bugas. Ang akong sabon is Santon Plus Herbal Soap lang yun. Para mas makatipid ko, ako ka na siyang ginatunga into 4 pieces. Okay, dugay mo na siya mahurot. Eh, dapat na maskin pag unsa pa na imong naong dinhaa. Ilabi na ko na kay mga skin allergies or kagid-kagid in short. Oh, ang gamitan ni mga sabon is Santon Plus Herbal Soap. Hi, Kang Archie Sinulitsat Castillones, magod ni. Si Archie Castillones, sige, baliktad lang yun ang apelido. Amot lang po. Oh, Sinulitsak, magod daw. O may gabi ide sa imuha ng San Rafael, Baliti, Davao City. Thank you! Salamat kaayo. Bi, patapada ko, bi. Tapad ka sa kuha, nako. Ayaw gyud kay, lihukan kay ko matulog. Tapad lang ka sa lain, ayaw lang tapad sa kuha dyan. O, si John Espinosa, Gerson Albete. Pwede man ka mangitag ka tapad din ha, bibi. Ilabi na kung tugnong kayong panahon. O, tapad ka sa yayo lang sa kuha. Sa kuha ka mo tapad. Ambot lang po. Wala na ko'y panahon sa imuhag mo, tapad pa ka sa kuha. Tareng. Gusto mo, Bi, iboboss ko ang account mo? Huh? Sa site namin kung saan laro na gusto mo, manalo ka ng 15K, akin ng 5K, ano, G? Huh? Message mo ko sa FB, charos. Kanang mo, di ka nang diliun ta magtunga, ah. Magtunga man hinuun ta. Kano sa mani? Ah, tunga man hinuun ta. Kanang ako atanan. Dili ko ganahan anang naakoy kahati. No? Mas tinut manggidangan ng ikaw lang gid untaon, ikaw lang isa kanang wala kang kahati sa mga ganyan-ganyan. Lisod kay nakay kahati kay magagubot-gubot pa mo. Pero bitaw, isa niyo mga komento karong gabi una ha, pag-react lang mo, 0945-443-5869. At ang hindi niyo unyo taod-taod ang ato ang live putahe confession. O sana po kabibi na to ang nisaling sa to ang programa nga magpagawas sa iyahang mga hinanakit. Sa iyang mga kasakit, rated SPG po ang ato ang putahe confession. Manamuhang yun ko sa mga ginikanan nga naminaw karon. Palihog ko po asis sa inyo mga anak. Kung isa mo sa mga naminaw, kay pasig na yung mga words na dili sila ganahan, maka-question sila ba niya? O, dili ko katubag, kaya wala ko din haa. Again, ang taod-taod ang ito ang live putahe confession. Kauban po, gihapon ang inyohang Disney Princess Visaya version. Inyohang makauban sa Tibuok XFM Station, sa Visayas, and sa Mindanao. Para po sa putahe sa gabi.

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban na ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sauna? Oh, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na akong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinahinagay tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix kay mo balik jud ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko basta tinuod jud kini kay nasulayan na jud nako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Dun na usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
7: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C.
10: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
11: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Stone, nagpila inyong gasolina?
13: Uy, tay! Prato na kayo diri tay. Mapultang pana nato.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Ilion Shell Mobility Station.
3: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man ni, wala akong ikagasto.
4: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adit to.
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuod? Wala gyud?
4: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo day ha. Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa. Alas G's sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
6: Mga katropa, eggs

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
0: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede.
5: Uy, huwag malang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit na programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Welcome po sa programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang maka-voice out, pwede kang makapagawa sa imong mga gipangbati, mga kasakit sa imong dughan. Pinaagi po sa ito ang programang Putahe sa gabi, inyuhang madungog, alas 9 hangtod alas 11 kagabihon. Ako gihapon po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Cinderella gihapon og live usab kita madungog sa official radio stations sa Radyo Amigo. Ang ato ang programang Putahe Confession once again be is rated SPG. Muhang yo mi sa mga ginikanan nga naminaw karon na palihog ko pag-guide sa inyong mga anak kay basen og naa mi mga maingon nga words na dili suitable sa inyong mga anak. Di na ko maglangay pa tungod kay nagpaabot na nga to ang letter sender for tonight. Once again hatod ganato sa Turbo Man Enhancer ang ato ang programang Putahe Confession.
1: Sunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Papriso ka! Aga!
1: Sexual. Droga.
5: Ayoko ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
6: Exciting.

Mayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Angel. 31 anyos. Sa una, abin ako og nagapaminaw lang gid ko. Wala na ako na-imagine na isa ko sa magpadala ug sulat karong gabi una. Sa unang panahon, Cinderella, ako ug ang ako ang live-in partner naglahi og balay. Pero sugod adtong wala na ako ang mama ug ang akong ate na lang ang nabilin sa mo ang balay, nihangyo nga akong igsuon nga dito na mi sa yahang balay magpuyo. Timing kayo, Cinderella, kay nawad-an kong trabaho. Munang wala ko'y choice kundi likwaon, i-avail ang offer sa kong igsuon. Wala na po'y pambayad sa renta. Munang napugusto ko nga mabalihin ko kami sa ko ang kapartner sa balay ni ate. Ang akong igsuon, Cinderella, ug ang ako ang ka-live-in partner, halos magkaedad lang. 3 years ang agwat na mo sa ko ang uyab. Ang akong ate po, permiti siya nag-remind sa mua sa kong uyab or ka-live-in partner nga dili sa magbuntis kay mahal daw kuno ang pamalitunon. Sa wala damha, Cinderella, na buntis ko. Ug ang ako ang ka-live-in partner, inubanan sa kong ate, dili sila gusto nga mabuntis unta ko. Dili sila gusto baby. Di daw sila gunugunahan og responsibilidad. Pero Cinderella, natingala ko nga nalahi ang ako ang igsuon. Sa dayon-dayon nahimo siyang supportive sa ko ang pagbuntis. Tanang kinahanglanon na ako, iyahang ginahatag. 4 months na kong buntis, Cinderella. Pero up until now, in denial gihapon ang ako ang ka-live-in partner. Ang akong igsuon, Cinderella, niingon siya nga maghatag daw kuno siya og sustento, panggastos. Pero nag-promise siya nga, diha lang tamaan. Kaya dili niya kaya akuon ang responsibilidad. Kinahanglan daw kuno nga magtrabaho gihapon mi para naami pang sustento sa amo ang anak. Parehas kay sila og ginaingon sa kuang ka-live-in partner, Cinderella. Dito sila magkasinabot. Pero usa ka gabii ni ana, Cinderella. Usa ka gabii nga halos mabuak ang akong pagkatao. Mga pipila ka mga gabii. Napansin na ako ang ako ang partner. Ang akong ka-live-in partner. Di na halos musulod sa amo ang kwarto. Sa akong pagbuntis, Cinderella, naghanay ko gaka-feel sa palibot. Mo nang dugay kay ko makatulog. Inuban na napod ana, Cinderella, ang pagkabalaka kung asang ako ang ka-live-in partner. Nagapangutan ako sa kung igsuon kung nakita ba niya ang ako ang ka-live-in, pero wala daw. Wala daw siya kabalukon asa. Hangtod sa usa ka gabi, Cinderella, nasaktuhan na ako. Sa hinay-hinay pagawas og kwarto ni ate ang ako ang ka-live-in partner. Taod-taod na dungog na ako ang akong igsuon. Nagahunghong sa ako ang ka-live-in partner. Nga musulod sa iyang kwarto ug nang lock sila. Nihilak ko, Cinderella. Nagpadaplin na lang ko. Halos usa ka semana na nga napansin na ako ang ako ang uyab, ang ako ang ka-live-in partner. Nagasulod gawas sa kwarto sa kong igsuon. Pagkaugmaan na, Cinderella, wala ko nagpahalata nga nakabalon ako. Normal lang ang amo ang mga lihok sa balay. Gakaon,
And this time, natingala ko kay akong ka-live-in partner. Lambing na kay sa kuha. Ginaingunan niya sa kuha nga excited na kuno siya. Nga mugawas na nga mo ang baby. Pero Cinderella, ang tubag sa kong igsuon, ginasungog niya ang ako ang ka-live-in. Ginainan niya nga excited na daw kuno ang future daddy. Murumig usa ka happy family sa sulod sa panimalay, Cinderella. Ug sa pagkagabi, lahi ang gakahitabo. Sa buntag, malipayon. Sa gabi, ako'y gahilak. Nahulog ko, Cinderella, nga murag walay choice sa mga panghitabo. Wala ko'y trabaho. Wala ko'y savings. Ang akong ate ang nahimong main provider pag-abot sa muag sa kuang anak. Ang ako ang ka-live-in partner naga-support pod. Pero dito na taman. Gipilit na ako, Cinderella, nga maghilom-hilom na lang. Kaya dili ko gusto ma-stress. Dili ko gusto ma-stress. Wala ko kabalo kung unsay mahimong dagan sa mong kinabuhi, Cinderella. Nakahadlok ko nga basin sa ulahi. Sa ulahi, piliyon sa kuang ka-live-in partner. Ang ako ang igsuon. Nakahadlok ko mo, Bia. Kakahadlok ko, Biaan. Pero sa karoon, wala ko'y choice. Para sa Putahe Confession. Angel.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Nakadungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, take ko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usaka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Oil na panyon dako kay katabang sa kuha.
0: Zapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani, kabalo mo, kondisyon di akong lawas kadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
6: One Turbo. Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearm. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
9: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
8: Unsa may akong gamiton, boss?
9: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: Profit of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Maayong buntag and welcome na usab in itong programa The Secret of Health. And anya na sabi niyo mga kauban, your health consultant, si CJ ni Duda mga katropa. Huwag kitamusta ang tanan, kamusta atong pagtulog. Unta uway pag ngul-ngul, no? Sa ato gayong mga tuhod, no? Sa mga sikong, mga hawak. Labi na kay nanay o kay tatay, diin adunay arthritis na. I hope and I pray mga katropa nga diin hapsay o nindot gayod ang atong pagtulog ano toon yan, nindot usab nining atong kabuntagon. And then syempre, ano usab ang programa The Secret of Health, ang programa maghatod kaniyog informasyon kung saan gayod pag-amping sa atong lawas para gayod malikayan ang mga problema, mga balatian, madiin bisan na ginagmay lang apan kung inigayod atong masinati, no? Dakong disturbo gayod kini mga katropa sa tuwaga yung adlaw-adlaw ng mga gimbuhaton. Sa kini nga programa ha, mo'y maghahatod ka ninyo giya aron tungod ni Ana. No, bisan no, ginagmay nga mabalatian, ato gayod kining malikayan. Kaya syempre ato gayod ma-maintain ang kahimsog o kapiskay sa panglawas. Kani, pirmi ginaingon, knowledge is always a power, so therefore, kung gusto taog tawag niini, kahimsog sa panglawas, kinahanglan aduna kitay igo nga kaalam. No, bani ako mga kaltropa, nini atong programa The Secret of Health.

0: Pinagi gid sa pagpadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana. Mahitungod gayud sa ato ang mga panglawas. Pwede ka mo pahat sa inyong mga mensahe sa ato.
1: Odds AV.
0: 0917-628-44. Once again ha, pwede ka mo padala sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 0909-17-628-44. Kaya syempre, gini atong programa. Atod gihapon ka nato sa Johnson Plus Gold Herbal Capsule. No, ang capsule lang adiin usa ka food supplement. No, nga diin gitunan gayod sa atong mga syensya o sa atong kayong mga health experts. Nga diin kini nga food supplement usa sa solusyon. Nga diin bisan paman unsa gayod klase sa atong mga gikaon karon. O gani no, gisigutan pa ganinan niya katropang Arnel. Nga diin sa atong mga ginakaon, matag-adlaw mga katropa. Nga diin kinahanglan, mahimot ang wais sa pagpili ini. Kinahanglan, dilita sigig karne, no? Dilita sigig mga processed foods or instant na mga pagkaon. Kinahanglan, piliun dyan na to ang gulay. Apan makasubo lamang, kaya nga naman, sa ato abitang clinic sa mga pasyente na to, mutubag man dayon. Saan manidok nga kining mga gulay na to karon? Daghan man kayog mga preservative sa gihapon, no? Daghan og mga spray, mga chemicals. So, muingon sila, asa na lang tani, no? Nga diin na makaayog gid sa lawas o unsa na latong kauno niini. Apan di ta magka problema niya na mga katropa, no? Like, kining mga chemicals o mga spray nga naas gulay, dali ra magununta na tanggalon, no? Ayon ang problema ha, dali ra kayo na tanggalon. Ang inyong himuon lamang, especially pag mga green na leafy vegetables o mga dahon-dahon ba, no? Ang mga gulay, kikadalasan mo, magiging ginabutan o mga chemicals, no? Mga spray o unsa pa na din ha, para dali, no? Malaya ang dahon. Para matanggal ang chemicals, dali ra kayo na kwaon. Ang inyong himuon, ihumul ra rin yung nagtubig. Ayaw ininitubig ha? Okay, laya, basig butaran lang yung asin, pwede na sabaw, no? Ayaw ininitubig, no? Normal nga tubig lang, butangi ang inyong mga gulay. Bisag dili dahon, any kinds of vegetables, no? Inyo nang ihumulog tubig, butangi asin, no? Tanawa, unya-unya, mapila ka minuto, mas mayo, 30 minutos ibabad. Maglahi ang kulay sa tubig.

infection. Mao na ginalikayan or gina-advise jud dapat especially kung permanent lang sige tag adunay infection sa lawas, ginapalikayan jud kining pagkaon og mga pulang karne. But anyway, bisan unsa man atong gikaon karon, lagi nag nakasanay nato na mga katropa, di man nato na mapugnan. Magani sa mga pasyente nato, nagatos klinika, wa man tagapamugos nga ayaw mo kaon ani, ayaw mo kaon ana, kunya kaon mo gulay, kaon mo mga root crops, wa man tagapamugos, ang atwa is only to give advice. Mauna, ang atwa lamang, kung di gid mapugnan, kay mga kaon magin, especially kung ano na yung mga okasyon, ang ato ang gina-advise, ayaw kalimot pag-inom og Santon Plus Gold, no? Kaya ang Santon Plus Gold, usa ka food supplement, no? Food supplement, ang buot pasabot ni ini, o kini ang suplemento nga diin mudugang sa atong lawas sa mga nutrisyon nga diin gikinahanglan ni ini, kabisan pa man nagkulang ta sa pagkuha gikan sa mga pagkaon nga atong gikaon, no? So inana ha, gitawag nini ka gikinahanglan sa paggamit og mga food supplement, labi na ang Santon Plus Gold. No? Ay kung mayingon magutag Santon Plus Gold o food supplement, base giisip sa oban, para lang ni sa mga adunay balatian. No? Very wrong, mali dyan na nga concept sa pag-isip mga, mga katropa. No? Ay ano man ang food supplement isan pagwa kay balatian, kinigayod gikinahanglan sa ato ang lawas. Kaya nga no? Akong usbon, ha? Hilabi na kung di ka hilig og kaon og gulay og prutans, subot pasabot aduna joy, kakulangan og nutrisyon ang lawas, no? Okay, asa man nagikan ang nutrisyon, doc? Siyempre, sa atong mga gipang kaon. Oh, so therefore, labi na sa inyong mga anak, no? Kadiin, pilian kay pagkaon. Pagkabuntag, digin mo kaog gulay, digin mo higop og sabaw. Ang himuon, prituan ang lagitlog. Prituag hotdog, tusino, unsa pa na din ang pwede iprito. No, so ang nahitabo, nagtubo ang bata nga din kulang og nutrisyon ang lawas. No, gani ang malnutrisyon, usa kini sa gitawag og global crisis. No, and then according sa World Health Organization, kining gitawag na tog malnutrisyon mga katropa, kini ang usa sa pinakadakong problema nila karon sa panglawas sa kinatibuk ang kalibutan, no? Inana ka problema kining gitawag na tog malnutrition. Unsay pinakahinungdan? Kulang og nutrisyon ang mga gipangkaon. Mao na nangitaog pamaagi ang or solusyon ng atoang mga health experts, even the scientists, and they found out na ang solusyon niya na mao gayud ang food supplement. Mao na gina-advise nato permi pag-inom, no? Og Santon Plus Gold mga katropa, bisan pag wa kay balatian tungod kay kini mutabang para madungagan ang mga nagkulang na mga bitamina o minerales, nutrisyon, sustansya sa lawas nga diin wala natustusan, no? O wala nagampanan sa imong mga gipangkaon. No? So inana kada nindot mga katropa. Pag inom, bisag usa kapsula, 2 times or 3 times, especially kung prevention lang, kung may balatian, usa kapsula buntag o gabi, dako na kayo ng tabang. No? O ba ni pag inom og Santon Vitamin C, kaya ang vitamin C, mutabang kini para mas magamit gayud ang full potential and full nutrients and benefits nga naagayod sa atong gitawag nga Santon Plus Gold. So, pamagi sa pag-inom for prevention sa Santon Vitamin C, 2 kapsula pag matas buntag, no? Amo na akong ginahimo, no? Amo na sa inyo, kumutumos dili. Pero sa kuha, based on my own observation, mas maayo i-take ang vitamin C, especially ang atuang Santon, kay alkaline mani, o di mani pareha sa mga vitamin C nga din adunay acidic, na? Na din dili safe inumon kung empty stomach. Pero kini ato ang Santon Vitamin C, alkaline na vitamin C, why problema bisan empty stomach? So therefore, I advise, mas maayo inumon siya early in the morning, pag matas buntag, no? Kay directly absorb yun siya sa lawas, na? And then 30 minutos, human mamahaw, saan na ka magsugod pag inom? Sa ato ang Santon Plus Gold. Tanaw, no? Tawag ni ini, observari imong lawas. Kung anaon nimo pag-maintain, pag-inom ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, maunang aduna dyo'y gitawag na ito pag-prevent, no? Isan unsa pa man nga problemas panglawas karon, especially kanang gidala sa panahon, na, no? Santon Plus Gold and Santon Vitamin C available sa nambutika nga dool sa inyong lugar. And also available sa ha, ito ang mga produkto. Ano, yes, to health the products, especially atong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C.
premium D3 and

The Sunsun Plus Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix na available ka na mga katropa sa ato ang Yes to Health Clinic. O gani sa mga muadto sa klinika and then mapalit sa ato gayong mga products, especially ha sa ato ang mga senior. O ayaw na mong kalimot sa pagdala sa inyo ang mga senior ID na, para gayod ka mong maka-avail sa ato ang mga big discounts. And syempre, kung anana mo sa atong klinika, huwag pa mo kasuwain sa atong pagpanambal, i-grab na dayo ng opportunity, na? Di lang sa pagpalit o tambal, syempre, mas maayo mag-avail na usab sa atong free check-up and consultation. Gamit atong high-tech machine, mga katropa, atong hikaplagan ang mga nagkulang na mga vitamina, and then minerales no, sa atong lawas. Especially ha, kining mga nagluyang mga organo, na dinuatan na sayon, basig dugay na diay, nagluya ang atong atay, nagluya ang ato ang kidney. Kunya, wag ihapunta nag-amping, sige gihapunta kaog mga lamian nga mapagkaon. Nako po, usa na nagtawag ni ini, nagihatagan o pagtagad, sa dihang lisod na kayo iihi, na? Or gasakit na ang left side area, no, sa abdomen, or ang kutukuto, gasakit na. Ay nako po, mga senyales nga adunay problema sa kidney or sa ato ang atay. Ayun ang hulat ang mga katropa. Kinahanglan magpa-check up. Huwag atuwi ang Yes World Clinic. Tungod kaya free ang ato ang check up and consultation. Especially health counseling and the free dietary guideline. And para sa upgrade na itong programa, bago tamo ato, no, sa ato agayong basa sa ato aga yung mga texters, tungkol kaya doon na pa ipipila ka mga texters, especially gahapon wala to na tubag. Og karon ato silang hatagan o katubagan ang ilang ipadalang pangutan na ugani. For now, aduna na usap kita yung mga texters. So stay tuned mga katropa. At tungkol kayo niya, ato ka ng hatagan o katubagan ang inyong magayon ipadalang mga pangutana. No, especially sa gitawag na itong pag-ambit nining atong gitawag nga programa sa The Secret of Health. Happy viewing sa tanan ha. Labi na gud sa nagatanaw sa ato kayong Facebook Live. Ayan, Ma'am Jing Pigarido. Ayan, good day katropa CJ Nitrido watching from Matina, Aplaya, Davao City. God is good all the time mga katropa. Ayan, happy morning Ma'am Jing Pigarido. Ayan, ayan. God is good all the time. Yes po mga katropa ha. Samtang aduna kita'y gitawag nato nga ginakaon matag-adlaw. No? Pagbata pa lang si kabuntagon, makaingon na kita, God is good all the time. And praise God for that, Ma'am G. Ayan, happy viewing and happy morning din po, no? Especially sa itibok ni Mlawas, no? Ay inyong mga concern. And then nato ka ng hatagan o katubagan. Our first texter from 622. Ayan. Good morning, Doc. Taga Katiil ko. Mangutana ko unsa ang dosage sa Vision X Plus. Unsa ang angay buhaton. Ayan. Happy morning, no? Layuan, ha? Taga Katiil. No, apan naabot ang atong signal, mga katropa. Og usa sa ato aga yung avid listeners, no, from Katiil. Ayan. Ang iyang pangutana, unsa ang tamang dosage ng Vision X kung sa'y angay buhaton. So, ang tamang dosage ng atong Vision X Plus, mga katropa, walay problema ko ni kung ato kining i-high dosage. Especially kung ang problema mismo sa ato ang mata, kanang gitawag na itong medyo seryoso nga kondisyon, or malala na, especially kung dugay or dugay na jod, ato kining gidala-dala. Lalo na kung glaucoma or katarata o niya dako na jod. Mas mayo i-high dosage ang Vision X Plus. No, himuang 2 soft gel 2 times a day, 30 minutos bago ka mukaon. No? Kanahan, kinahanglan na matuman dyan na ang dosage at the same time yung oras na sa pag-inom. Unya, unsay angay buhaton, uban ni sa pag-juice o pure carrots and calabasa juice. And then pwede, butangin na po ng pipino para mas daghan siya og duga or juice.
So, kung wa kay blender, paning kamote, ato si banggod rasa na. Kung wa kay bangguran, banggura ang carrots, banggura ang pipino, tag-isa ka carrots ug pipino, unya 1/4 nga kalabasa. Kung presko, ayon nagpaniti, kung dili presko, paniti jud na ha. Okay, basig dagandaghan na nag mga gitawag ni ini, na? Na mga hugaw. So, paniti, mas maayo unya hugasi, unya banggura. Pag nabanggod na, ihalo pag-ayo. Pag nahalo na, pug-an sa tela. Ang pure nga duga, inuma alas 9 sa buntag. Yan, maghimo na po dugbago pagka alas 3 sa hapon. O gani, kung aduna kay 3-jom or mismo bisog gitawag na itong katarata or glaucoma, ang pure nga duga sa carrots, paning kamuti lang, hinlo pagkahimo or hinlo pagkapuga. Kaya ang imong himoon, pagkuha og duga sa carrots, ibutang sa dropper. No, kinibang dropper nga kanang atong ginapanon sa atong mga bata, na? Ibutang ang duga sa carrots, kinanglan ha, hinlo pagkahimo. Ibutang sa dropper, unya pagmatas buntag, human maligo, pataki ang duha ka mata. No, tag duha ka patak, tag duha ka tulo. No, kanang imong mata. Pagmatas buntag ha, human maligo, unya sa gabi, bago na pod matulog, patuloy na po ang imong mata, no? Tagduha ka tulo matag mata. Unya kinahanglan presko nga carrots ha, dili kay basig katong gimo gigamit imo sa buntang na pangtulo sa mata. Mao na po himuon nimo pangtulo sa gabi, di jud na maayo. Kinahanglan presko, no? So maghimo na pod ka pagkahapon or pagkagabi, nya kuha ang duga, nya mao na po ipatulo duha ka tulo, pikas mata og pikas na, bago ka matulog. Una ha, una nang i-check Mama Mercy, no? Kinsa man imong kaila o ikaw ba mismo? O, ipacheck ang imong kidney, basig adun na problema, ha, no? And then, pag inom o gatong Santon Plus Gold, okay, adun na kini spirulina and malunggay, andiin mo tabang para mahinluan, o og matabangan gayon ang gimbuhaton sa inyong kidney, especially pag sala gayon sa mga waste products sa atuang lawas. From Anjing Pegarido, Doc, as lang ko kay usa ako ka diabetes. Sige, lagi sakit akong mga ugat sa batiis. Grabe jud kasakit. Bisan sa pagtulog kay mamukaw jud ang kasakit. Dagan salamat sa pagbasa. Ayan. Sa diabetes, yes, usaw gina sa mga symptoms. Kining gitawag nato lower extremities, no? Panglaylay, pag-banhod, no? Sa mga batiis, ang uban ni Ana, dunay pagtusok-tusok sa mga lapa-lapa, no? Maunay pipila ka mga symptoms or bation kung ang tao adunay gitawag na itong diabetes. Yes, kaya ang diabetes, manggod mga katropa, mao ka na ang pagtaas sa asukal sa atoang dugo, di ba? Na diin, subala sa pagtuon, nilabi na kung dugay ng panahon, nga diin inana, gataas pirmi ang asukal sa inyong dugo, nga diin mag-resulta kini, nga diin adunay gitawag na ito poor blood circulation. Di na maayo ang circulation sa dugo, nga diin ubang parte sa lawas, adunay kakulangan ng pag-supply ni ini, hilabi na paatos tiil na ito mga katropah, no? Manang gikinahanglan bago mawala na, ma'am, ang imong problema sa imong tiil, panglaylay, especially ka ng mga ugat sa imong batiis, kinahanglan, tuldukan sa nato na imong diabetes, na? So, kung dugay na imong diabetes, unya kung adun na kay maintenance, wagi hapon natanggal, unya kung doon na kastong klinika, I highly advise, try to visit our clinic, na? Hataga na ito nagpagtagad imong diabetes for just 1 month. By God's grace and help, I can assure you, no, kaya na ito ng tudukan ng imong diabetes. With complete and healthy lifestyle and diet, no, pwede kayo matudukan ang atong problema, no, sa gitawag na itong asukal sa dugo, mga katropa. But for the meantime, anapaka sa inyong balay, ilabi na gasakit ginay imong ugat sa batiis, isag natulog ka, pukawon ka, tungod kay grabe ka sakit, mas maayo, imo na siyang hot and cold compress. Ugat man gud ay mong gibanggit, so basig dili ra na ugat, basig barikos na jud na, no? Man giklaro. But anyway, kung ugat-ugat, hot and cold compress na atong himuon, mga katropa. Ang himuon ni mo, ma'am Jing, pabukal ka og tubig nga may tawag dini Downs Gabon. Unya butangig usa ka luy-a. Ang luya, dukdukasa, ibutang sa tubig. Unya, usa, kutsarang asin.
Mapapukalig dugay. Unya hatod nga naglahi ng kulay sa tubig. Kuha ang pinabukalan tubig, ibutang sa balde. Haluig normal nga tubig, pwede kayang init, no? Sakto lang ang makainin mo. Unya lingkod ka sa bangko, no? Unya ihumol nimo ang imong duha ka tiil. Dinagayod sa init nga tubig. Kung di maabot ang batiis nga diin anang ugat nga gasakit, pagkuhag face towel, basaa dito sa tawag nini, sa tubig nga init, kunya puga ang tuwalya, ipahid din ha sa imong batiis nga diin ang ugat nga gasakit. Ano? 5 minutes na siya ha? After 5 minutes, balhin na pod ka sa bugnaw nga tubig. Mo na gitawag hot and cold compress. Utabang na para ma-relax ang imo mga veins, no? Kadalasan mo mong good ni pag adunay barado na mismo tong dugo, maapektuhan jud ng mga veins nga diin magngulngul jud na, no? Labi nagkadlawon nga din tugnaw ang panahon. So after 5 minutes nga naghumol sa init nga tubig, balhin ka sa bugnaw nga tubig for 5 minutes na. And then after ana, pahuway ka for 2 minutes and then imong usbo na pod, babad ka sa init, unya babad na pod ka sa bugnaw. O, duha ka beses imo nang usbo na Ma'am Jing, imo ni mo na every other night. Bot pasabot, hambawa, karong gabi ho na, maghumol ka. The next night, pahuway, and then sunod na pod gabi, usan na pod ka maghumol. Ayaw kalimot, pag-inom dyan ng Santon Plus Gold, mas maayo imong i-high dosage. 2 kapsula, buntag, 30 minuto, suman ka mamahaw. Niya, gabi na pod, human manihapon. 2 kapsula, 30 minuto, suman ka manihapon. Pag siguro, no, usan na lang ka pangutan na itong hatagan o katubagan. From 195, good morning katropa, shout out ko sa Ampuan family from Isle May in Sagundanon. Kitaw Tao Bukidnon, oy. Gikan sa Bukidnon, happy morning. Gikan kay Isle May. Ayan, shout out sa mga Ampuan family. Ayan. Happy listening po ha sa Ampuan family, especially to Mama Isle May. Dinagayad sa Bukidnon. Ayan, from 192. Ayan, kay Ma'am Hani. Ato hatagan o katubagan ng iyong pangutana. Hi Doc, happy morning from Hani mga T-City. Akong pinsan na 3 days na siya wala makabawas. Unsa daw ang bagay niya inumon para daw siya makabawas 50 years na siya. Uy, dili makabawas na. Kinahanglan mga katropa ha. Ang problema ra ba pag muisgota o gitawag na tug constipation? Kasusubo tungod kay kining pagbuisgot og constipation or bowel movement, wa na kay nato ni ginahatagan og pagtagad karon, ha? Which is nga diin sumalang sa pagtuon, regular bowel movement kinahanglan ma-maintain jud ni especially sa atoang mga kababaihan, ha? Take note mga katropa, okay, basig dili normal ang inyong gawas og hugaw ron. Abtan og 2 days, 3 days, unya pangisingisira mo din ha, mura og way na hitabo. Ay nako po, ha? Kinahanglan atimana dai na samtang sayo pa. Kay basig matingala na lang mo nga din moabot ang pila ka panahon ang anong daghan na kayog balatian. Kay ngano ang constipation gitawag na siya mother of all diseases. Na hans tanang sakit, no? Kini gitawag na tog constipation. Kay ngano man kung ato man yung tunan pag-ayo kining constipation, kinimanggod atong colon, no, from ascending colon, transverse colon, to descending colon. Kung inyo na tunan mga katropa, aduna na siya gagmay kaayo nga mga ugat, no, nga diin na nakakonek, no, sa ato ang ascending, transverse, and descending colon. Ganin, sumala sa pagtuon, kana nga mga gagmay ugat, sa diyang ang mga hugaw, no, sa ato ang lawas, nga diin wa na pagawas, ganin, sumala sa pagtuon, dapat in 24 hours, dapat mapagawas doon na ito na. Apan kung wala itong naipagawas, tabtag 2 days, 3 days, sumala sa pagtuon, katunga hugaw nga naas itong tinae, pwede na masup-sup pabalik, no, katong mga gagmay ugat, pabalik sa ato ang bloodstream. So mauna ha, ang sariling lawas, mahimong toxic or mapoison, malason mga katropa, mo nang in the long run daghan na kaayo og balatian. Mo na samtang sayo pa kundi normal ang imong bowel movement at imana dayon. Ang inyong himuon likay sa mga pagkaon nga
tawag ni ini kulang or wala jud siya gitawag na tog fiber. Sa man na jud na mapagkaon nga walay fiber do. Number one, kining gitawag na tog instant na. Una sa imong pinsan Ma'am Honey basi gihilig siyag pagkaon og pansit kanto no, mga magi, mga noodles unsa pa na din ha. Ingna siya ay nagpakaon na niya na kay musamot jud na. No, nga din maglisod siyag paglibang no. Ikaduha, kining mga pagkaon nga minugna sa puting harina. Unsa man ni mga pandesal? Unsa man ni mga pandesal na mga sliced bread, mga biscuits? Pipila ka na ang gikinhanglan likayan, no? Unya, kining gitawag na to gabugas, na? Para sa mga katropa na to ha, nga hilig mukaon og puti nga bugas, or I mean, mamagin na itong kadalasan ginagamit karon for sure, no? Kining white rice. But for your information, mga katropa, kining white rice, sumala sa pagtuon sa itong mga health experts, gi-appeal na ni siya karon, gi-classified na ni siya karon as or kasab kaubanan na siya sa gitawag na itong junk foods. Anong junk foods man, no? Pag misit ka ni tag junk foods, but pasabot, wa na siya'y nutrisyon. Mana sa puti nga kanon, puti nga bugans, mutuo matag dili, musugot matag dili, wa na ginay nutrisyon, mga katropa. Especially, wa na nai fiber. Ay sobra na kayo nagigaling, no? Natanggal na ang barn, which is naa dito ang gitawag na tog fiber. Nagikinanglan sa atong tinae para normally adunay movement nga mapagawas in normal movement kining gitawag na tog hugaw slawas. So, muna, kung hilig ka ni anak, ka ng puti nga bugas, unya, tawag ni ini. Inubanan pa ay mugugsudan nga lisod tunawon, labi nagkarni, nga diin 48 hours bago matunaw slawas. Yeah, hilig pa dyan ka mukha og tinapay, hilig pa dyan mukha og noodles, auto ara na. Siyempre, hilig pa dyan mukha og mga pasta, mga spaghetti, sa panadina na, bihon, sutanghon, tanawa mga katropa. Kadugayan, dili dyan na manormal ang imong pagpagawas og hugaw. And then, mas maayo himuon, ulihi og brown rice or black rice ang imong puti nga kanon. No, labi na kay sa pinsan ni Ma'am Honey. O, bisan pag lalaki, parehas naman nag mga pamaagi, especially kung same diet lang. O, pulihi dayon, no? Ayon na pag white rice, mas maayo para ma-revive pa nato ang natural movement of peristalsis nga naagayot sa anyong mga colon. Aron to niya na normally mapagawas ang hugaw sa lawas. Black rice, no? Kaso sa atang bahastang mahala po na black rice ron. Ay, no? Ato kas palingkit, tagutsinta ang kilo, mahal-mahal dyan, no? O, diha na lang mas brown rice, dul-dul sa tinuod. O, kung di dyan makayas brown rice, o, diha na lang kita smais. bisag-asa, basa taas, og fiber, dako kain ng tabang mga katropa. Og ayaw na dyan sa gitawag na tog white rice, no? Especially sa mga pagkaon nga akong gisgutan. Kanya, every morning, pag matani mo, ayaw na dyan pagkape o gatas, pag-inom dayon og warm water with kalamansi. Usa ka baso nga warm water, init-init ka tubig, butangi og usa kalamansi. And then butangi og gamay ra kayo nga asin, ha? Take note, gamay ra kayo nga asin. Gitawag na siya saline water. Every morning, mo na inuma. So, dako kayo ng tabang ka para mag-detox ang imong lamas. Unya, pag-inom dayon og pure pepino and celery juice. No, kung why celery juice, cabbage juice ang gamita kay brato-brato. Painumas ang imong pinsan, Ma'am Honey, usa ka baso alas 9 sa buntag og alas 3 sa hapon. O, natang igong oras, mga katropa. O, dagang salamat sa niubanin ni atong programa, The Secret of Health, apan wa natang igong oras. Dagang salamat sa niuban, hilabi na sa nipadala sa ilang mga pangutana, no, sa ilang mga message. Niuban usab sa ato aga yung mga Facebook Live. Kinaan yung health consultant, CJ Nedruda. Pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Clinic. Ako kanunay mag-aingon. Ugbaga pa hinumdom, amping ang imong lawas. Ugang imong lawas, mag-aamping kanimo. May mutag sanan and God bless us all.

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Oras mga katropa sa XFM Davao Region, alas 4:36 na mga katropa.
0: Exciting Filipinas!
3: Nga sa kinagkaroon sa gawas at ron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
4: Nagsadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
5: Good morning.
0: Exciting Filipinas. Ang programa nga mabukaw pa ninyo pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Filipinas.

0: agud. Alan mentas si agud. Kita good morning pagka tropa buntag dapod. Hey!
1: Yes.
0: Ano abante ang panit atras buhok?
1: Ayaw tong aba man to membro nas aba atras buhok abante agtang. Yes, good morning ni mo dia katropang bong og praise the Lord nga nakaabot ta diri nga safe and sound.
0: Oh, kabalo pala ko nga ni uli dai kan magsabay ta tapay mo dinhi.
1: Oh,
0: nagsanta mga late.
1: Kani ako ni abot ko diri mga alas 3 na kapin na mga alas 3 imidya pero kabalo man ko nga wapak ka. Wala pa tugulang lang na nare pero wala ko nga tug pagkaala nga oras nga
0: Master, short time ra dai ka.
1: Diri ko sa Bulgari, ra man ko. Nara ko sa Bulgari.
0: Sayo man ka mas.
1: Na pa dia.
0: Dia ra di ay.
1: Oh, ambotan ni si Bethlehem Oring og nakasulod ba sa Bulgari?
0: Ya Bulgar do.
1: Ah, ya bana dai nakasulod sa iyang bana nga si Rune Oring.
0: Ah!
1: Og yung mga anak nga si Tere og si Bunjon. Saya, sayuhan nila eh.
0: Ano, Jod? Sayo pa na sa alas 4.
1: Sayo pa kayo. 5,000 live viewers na nga katropang bong.
0: 5,000 na?
1: Yes, itimbaya na to. Ano, mga...
0: gani si... ano, sa Kuwaiti, gani sa Kuwaiti?
1: Si Kuwaiti,
0: si... si Kuwaiti, si Wilma Di Soyo. Sayo pa yun. Good morning sa tanan. Matur pa niya.
1: Morning.
0: Yan, good morning na Wilma, taga Salvacion Panabo.
1: Aba.
0: City. Kauban sa Mati.
1: Sa Mati City. O ba, siyempre, ito itibaya
0: ang... Ang taga-turil.
1: O ganun. City. Ang mga nagkadayang public market din sa... Tagom. O, nagkadayang. Sa Tagom City. Din sa may... Din sa may Tagom public market. Galanog-lanog.
0: Galanog-lanog. Ayan, Master. Yes. Agoy. Si Agoy.
1: Agoroy.
0: Agoy. Maunagin-lagin ni magkadaan.
1: Tuwara ba na lagi na lagi? Mauni na kadaan na ni Tote ba kay ayaw lagi ni may sungog-sungog ka ba kay buangan ninyo? Ay, baka sayo pa kay ayaw ba? Lita man.

0: stop. Kabalo ka. Ay, grabe. Kabalo mo, kabalo mo. Mga katropa kami nila, wala may mahilig anang mga sayaw nga mga mahawak mo ang beat, mga kana mga chacha.
1: Di mo haw, di mo adita ko anak, di ta, di ta hilig.
0: Di mo ko mahilig anak, kay mga kana nasa lagi pa mo kitay kini akong ang ano.

0: ไหนเนี่ยมาแล้วมาเลยว่าวันนี้ใส่ละเนี่ย
1: ไอ้ยาลากิ
0: ไอ้ยังไงสักิดพะไกอกูมาลุตลุตหัน
1: สักิดนะมีตาวอลิกาดูเลยกิตานี่นี่มังกะทรูปะโอ้ยมิร์คุลิสเอรุนมิร์คุลิสเอรุน
0: มิร์คุลิสบัตเตสิตายอนกิจไอ้
1: เนี่ยพิซซ่าโอ้ย22ตะกี
0: ้22 naman dahi mong, mara naman yung
1: graliara.
0: Daliara ba sa panahon mong, ay mararabag ka na nga sa relasyon mong, muraga sila pa gahapon, karon wala na.
1: Nikilablang!
0: Ang aning sa ila, ay kayo lagi may kananaaba. Ang aning sa ila, ay sayaw sa tanig pugusan niyo. Programa sa tabi, programa sa tatabi. Ano yung magyapon po na? Magbitbit na itagas. Ugma, magbitbit tao ka ng isa ka-blooking eyes. Nagagot tabangan at ugakos-kakos. Diri siya, rog. Igangan pa ta.
1: Mau gani. Ang igano. Ayaw surrender. Aguantala. Aguantala gano'y
0: na. Ay, sa mga membro sa Aguanta Party List, no? Kanang mga membro sa Aguanta Party List ay mo kabalaka. Kay
1: aguantala
0: dugay maanad kara
1: ayan
0: anad ra mo ogal aguantala ta basa mo naka
1: yo ayo surrender kay human og sige aguanta
0: mangadto sa Japan kanto sa Japan kay siyempre tanawa si katropang bong kami nag-aguanta mi nag-aguanta mi sa tumang kagwapo hindi ko kaya ginanak
1: maulang
0: pa maulang masad mi anang istorya oy
1: oy ayaw mo kalimot ta karon 26 sa Domingo. Adlaw nga Domingo kana mga tropa sa Pizza 26. Ala una sa hapon magkita-kita din ha ang grupo sa X sa Y2H.
0: Oo, diya mga magwata, mga natay mga salida diya, mga salida.
1: Mga salida, salida. Nasa si Mandan Tres Marias diya.
0: Oh, na diya nya. Na diya katong paborito nga salida nimo nga Leon Guerrero.
1: Ah, Leon Guerrero. Isa mas Leon Guerrero.
0: Ah, wag ka kwala na. Sige lang, mama na ipakita na ko lang trailer ni mo, ipakita na ko lang trailer ni mo. John Bordalo. Borlado dai, shout out. Oh. Katropang bong
1: ang basa po dai. Borlalo.
0: Bordagol, Bordagol yung basa ni.
1: Borlalo. Okay, basa daw.
0: Okay, sige, basa.
1: Basa.
0: Alam, sige. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Kang Uncle Charles, maayong buntag ni mo na kanunay minaminaw. Oye,
1: karoon sa hinatuan.
0: Oo, diya sa hinatuan na Surigao del Sur.
1: Good morning, Uncle Daronet.
0: Okay. Isa pa ba na mga constituency mo diya mong? Itibayan na daan mong kay...
1: Ako sa Lili.
0: Puno-puno na raman ni Atuar kay... Waswasana na nirinig ko manan eh.
1: Naaman si Kuan rin, naaman si... Bethlehem.
0: Bethlehem.
1: Bethlehem.
0: Oring.
1: Kaya si John Burlado. Mati mag-ingon Baldado.
0: Kana.
1: Mayong buntag din yun. Asa may napita sila. Siya Master Tanini. Adi, basta-basta, no? Katropang Master Tanini. O niya na si Uncle Dar. Matupang Uncle Dar. Mayong majong buntag. Kanunay mi naminaw. Dari sa Hinatuan, Surigao del Sur.
0: Oy, sorry media po na Uncle Dar. Tagay, pakita may abilidad niya nga pakaunon minimo ang Goldars Puhon nung magkita na niya sa
1: hinatuan
0: niya mga kinason, ganang mga lobster, para ba na mga...
1: Hindi ko nakakilaog ka ng kinason.
0: Ha?
1: Lami mo nakilaog ng kinason.
0: Lami, oy. Lami, may kilaog ngayon ng kuhan
1: gani. Palabi daw ka, murag mo anak di muntang kugo, kanugayan.
0: Ah. Ay pala, dapat na kaikwan. Dapat imnani mo nag-Santon Plus Gold.
1: Ay, pirmi, oh.
0: Dapat ko dapat. Ana, no?
1: So, good morning, Daddy Hapon ni Ana de la Torre. Yon, o kang Randy Archaga Santisas.
0: Man.
1: Come on. Tau-tau doon, dito na po ng speakers.
0: Dito na po ng speakers niya.
1: Mga tindans.
0: Silang at least, nagtanaw ni si Randy Santisas niya. Maraming permitting na greet ni Brixog ni Kwan, ni Alan.
1: Ang wa na ako madungog si Kwan, katong si Rambo sa Mindanao.
0: Rambo. Si Raka, si Tato, ang amigo ni si, ni Kwan, ni Sir Brix, si Rak nila Pinya, nila Sir Rambel, nila Pinya.
1: Dari sa Mawab na.
0: Wala naman na yung mga amigo nila dito.
1: Ronnie
0: nila Pinya.
1: Na, taga Kwan na, taga Mawab, Davao de Oro. Tagsan lang po na maka-tune in, makahatag sa atuang Kwan. Pero kanunay daw siya naminaw sa radio.
0: Aba!
1: Again, one time naka-chat-chat. Ano na gyapon kung gupaminaw ni pero wa, di na ko ka-chat-chat inyo sa iway lood.
0: Sila ay kamalang ka kay mga hatag may pondre og lood.
1: Yun, lood.
0: Oh, lood.
1: Okay, gani, sa, alas 3 sa hapon, nanay ko anda, nanay programang tigmo ni
0: Digitote.
1: Ay, nagbaliha.
0: Ay, nagbaliha. Oy, among imbitahon mo, kada hapon, na atay mga sama sa gingon na mo, ang programa ni Digitote, mo na gi sundog na sa mga lain-lain mga stasyon. Ang police station, gasoline station, fire station, ginasundog na. Hindi na basta-basta na.
1: Power station.
0: Power station. Manay, pinakakuyaw nga, kuana, pinakakuyaw nga programa din sa XFM kada hapon. Ay lang yung baliha kay Digitote, ang tote, ay lang yung baliha kay basig, maot nga niya mo.
1: Asay maot nga, hinday mo to.
0: Maot nga rin ba?
1: Hinday to.
0: Uy! Salamat kayo sa nandiyo, ha? 7,000 live viewers na, ha? Buangay. Ay lang ito ba? Ayaw lang ito, kay makasayaw ko ito. Buangay. Ayaw ito ba?
1: Come on!
0: Ayaw ba?
1: Come on.
0: Hoy, nagluto na siyang baon sa iyang anak si Jan, Jan Burlado. Aba.
1: Napo rin si Ayan Joy Dado Hermasio. Nagtanaw po rin sa atong katropang Arnel Cortez.
0: Aba.
1: Salamat mo diha, ma'am. Oga, sige, padayon lang diha sa pagluto, pud diha nagluto ka karon og sayo. Unya nagluto na pud si Joselito og Adeline Argunsa.
0: Okay, si Maring Marian diha nagluto na pud si Maring Marian ron.
1: Giluto ni Boss Balong.
0: Giluto ni Boss Balong.
1: Siyempre,
0: ang ato ang ako amigo sa diha ko ni kalimtan si kuan si Boss Ila Lito. Boss Lito diha.
1: Boss Lito Ila. Boss.
0: Kani si Boss Lito gyud. Isa ra gini nga pag-alo mo dito. Lib automatic ni pag-ingo boss, pem na big sabaw. Pili lang ka, sabaw sa kutsara, sabaw sa luwag.
1: Sabaw sa babae.
0: Kala pwede. May mga sabaw. Mukhaon ka itong tail, pili lang ang tail eh, mga linat ang tail ito.
1: Ay, linat ang tail, sa kumusakop tail, niya.
0: Tails bangkong, tails lamisa. Boss, Lito, shout out mo niya. Good morning. Asay mo ang mga constituents, huwag si mo makinay niya. Grabe kayo muluto o bula-bula.
1: Yun, no? Parti kusuga muluto.
0: Sabi niya ay.
1: O niya, ang bantayan pag ato dito, si Master, kay maori ilang kuan, musana, ilang paborito.
0: Kuan ba na, mga inana man ang mga butan ba?
1: Pag makakita ganing Master, may ngunin, pagkanami, pagkahamis, pagaping.
0: Mga na, nasan niyong upawa niya, mga na niyong bula-bula ba? Mamamarapalilig bula-bula sa kilid na sa ibitra ba na yun?
1: Ang ilang ibantayan, ako magbantay tani, kibisog atong bula-bula mo, madelikado
0: niya. Mga na siya ka, okay na
1: bula-bula. Masi masipiat may ilang bula-bula.
0: Nalasan ni upawa niyo, masi masipiat. Madami sa nabunan itong bilahan, bula-bula niya ay. Sige, ay.
1: Alas 5:52 na mga katropa, mga master. Ato sang ihatag niya kanila, karon ang mga headlines sa atong mga balita nining adlaw, Master.
0: Yes, onya tangin niya si Natay report na ni ano paring laro niya katropang bong no. Grabe kayo kay ang ingon pa ni ang katropang lar nga laing hugna na sad sa pagsaka sa grabe ang gasolina magod ni saka magod. Gahapon
1: og saka,
0: ni saka siya ay sayro na to na unsay mga komento sa ato ang mga constituents nga mga driver ko nga mga pinikaber ni Sakwan sa Tagum City katropang bong.
1: Correct.
0: Og matud pa rin po niya atang ang balita ni Anali Borja nga na ay paghimo og CPR training og pagbutang og AED sa mga barangay.
1: Aba, sayo hari ni ko ano Sayuhan ni atong kauban rioy?
0: Insa?
1: Marvin Ibano.
0: Nas Marvin niya?
1: Oo. Oh. Pikas agi.
0: Ano sila niya? Kisama na niya?
1: Abot kisa ni. Mura magsi Marbs.
0: Alagay, daan pa ko! Daan pa yun ko! Oy, si katropang Marvin!
1: Marvin! Ibano!
0: Si Marvin! Hello, katropang Marvin!
1: Nato kung ikaw ka program ron
0: nito. Ano, kisa na naman. Pasudlara ko na rin.
1: Panuhak na ko.
0: Pasudlara rin. Marbs! Gumingaw na ko aning Marvin nga. Ako ra ba ning batchmate ra ba na ako ni Drisa?
1: Nihapit.
0: Pioneer ba yabod ni? Dito lang ni sa Mati. Pinaka...
1: Mati City.
0: Oo, muli pinaka... Una nga teknisya sa Mati nga bayot. Si Marvin Ibalo. Ben! Ay, sa lakaw, Ben. Samang taong ka.
1: Ay, okay. Gikuha na siya. Ang siya tawag na kanang... nihapit lang na siya kaya doon naghihapit.
0: Nas. Mm. Oy, unya ha, tanginan nyo ha, si Jubit Espanyol, napon siya balita unya.
1: Oh, Jubit,
0: ako. Dabaw Light ha, kagi patawag sa City Council tungod sa sunod-sunod nga mga pagsaka sa ay, singil. Mayo. Baka
1: ay, na. Mayo na. Na. Dabaw Light, ipatawag.
0: Ipatawag, o. Oh.
1: Nagtaas mo ito, Master.
0: Atlo na nga, mo na, sayro na to na unya.
1: Okay, ah. Gikan sa 12 ang per kilowatt hour, niabot na to sa 13, pero hapit mag-14.
0: Aba, o, oh, mga ganina.
1: Nagbayad ko kurinti ato na kalabayin ko na dili lagi kay alas pizza size na ko na bayaran pizza 14 ring Jodit. So nanay tawag na tog kuan katropang master
0: na unsa man
1: na nanay multa
0: unsa na nanay percentage oh nanay kuan nanay naana siya mga inana ha
1: oh naana
0: mga factor
1: oh nanay mga factor umaw na nga
0: atangan na to lang niya
1: oh atangan na to report kay unsa unsay katarungan sa taga DLPC kay ingon man DLPC mas brato kuno sila sa uban nga mga kwan?
0: Bamatod eh. Kaya
1: ang Dabaw Light na katropang master is private. Di mo yung kalimod, privado man eh. Whereas, dirita sa mga cooperative nga elektrisidad, pero nagabayad gapon sila kuan gapon sa angkat na gapon ng kurente. Pero ang nagpadaga niya na, more on kuan na siya, government.
0: Yes.
1: Ang mga projects sa gobyerno gikan, sa Department of Energy. Pero kung aray ka sa mga private nga provider sa kurente, is private na siya, buti pasabot, kaugalingon lang gasto. Kadunong sila yung project, ilan ang kaugalingon gasto.
0: Haba, ato
1: na. Ilag yun ang inaton.
0: Sayro na to na o niya, bong. Sayro na to na o niya, bong. Ayaw sa dali-dali, ana, bong.
1: Kasing sayro, barak. Sayro ng balaon.
0: Sayro na to na mga STP. Tamato din yun, Nadil PC. Ay, si Rowan na Carbon, shout out niyo niya, ano, kuya, upilidoan ni Carbon. Good morning, mga cool. Naglanog-lanog mo dali sa... Purok Tres Kamansi New Sambong New Corilla. Salamat kayo
1: New Sambong New Corilla.
0: Oh, si Ana de la Torre, good morning katropa, shout out ko sa ako ang bana nga si Ibyong buutan kayo nga bana kay gina-remit yun niya nga haba.
1: Gina-remit?
0: Ayaw kumpiyansa ng mga buutan nga bana.
1: Ha?
0: Ay, kumpiyansa. May matang murakang si kabuotan niya ni Dato Jerry Sisbino. Kay ka na, makatuta na dito. Piti-piti yun ang mga kuwan niya, mga pantat niya o ganing tilapia.
1: O ka na, okay na kayo na. Basta piti-piti ang pantat o tilapia.
0: O matang si Kanisel Prino Hikali, amot, o ka murimit ba ni siya. Okay, wadi punta po yun yung istorya nga kuwan. Basta kay paminan ako, bro. Was yun yung limit-remit ni.
1: Remit-remit. Si Alfredo Hikali. Hikali. Tama sa Sydney, Australia.
0: Nga na sa Sydney, di ay.
1: Sa Sydney. Muli na dre, kayo mo, dritso mo doon na siya dre.
0: Bantogra. Ala, sige. Kunya okay. Po, katangan na doon mga pang report no, sa XFM Mindanao, mga reporters, no? Yan. Ano na nga siren niya.
1: Okay, standby kayo at magkakatropa, Master.
0: Oras, alas 4:57.
2: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Santo Blas Gold.
5: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero isang naing nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santo Blas Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santo Blas Gold.
2: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Minita 33 anyos at taga Jensen.
2: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Na kung gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The Secret of Health.
4: Usbon ako mga higala ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Pika Nationwide. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, ug Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
1: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
2: Katropa Caravan.
1: Karong July 26, adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa.
3: Minaw ka sa XFM.
4: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadaan bago tula. Exciting?
5: Mga katrupa, exciting!
6: Exciting Pilipinas!
7: Alright, balik ta master kay wa man ta mangundang mga master.
8: Ah, syempre undang sa man undang mo ta quick ana mo undang.
7: Unsa man ta ka na mo undang?
8: Mo undang ka. Undang ay.
7: Undang ay paabot kag gano sa kapundangon.
8: Ah, undang ay undang ay. Ang importante diya ang mahalaga. Ang importante diya ang mahalaga. Yes. Oh, no. Kaya ang mahalaga karon kay si Paringlar, update na naman kayo, Paringlar.
7: Oh, update kayo. Ah, na- si Kuan, si Mamili Rilampagos Kapala, naka-sign in na.
8: Aba, si Mamili, ma'am. Morning mo na, ma'am.
7: Kapi-kapi ta, Mamili. Ang gamit ka kapi. Master, ang mong kapi niya, kumusta?
8: Nice. Okay, kaya kong kapi na Santon Gold Coffee Mix ni.
7: Ako, kay Santon Black Coffee Mix. Oh, naghimo ko ga kuan karon sa tumblak ko mix akong testingan.

0: Nasa na mga style sa Manisip?
1: Asa kita mamahaw dapat? Ah,
0: karuan nyo na inyo mga style nyo di ha?
1: O yung una ito, si Kuan. Yung una si Kuan, kanang kid libunaw karon. Ah, mamahaw dahi mahal. Kamu-kamu ra dahi.
0: Anak, hindi na ba ganahan si Kuan? Si Alfredo Ricalio from EZY Salon da sa Santo Tomas. Aba, naminaw sa sila diya.
1: Na po si Ma'am Lia Manalaysay.
0: Oy, Ma'am Lia Manalaysay. Kamusta Ma'am Lia?
1: Naapod siya din ha. Unya kani si Kalikano Timtim. Amaw na mag-ingon.
0: Good morning daw sa tuwa. Katropang buong, katropang hindi man sa watching.
1: Dito sa Sawata.
0: Sawata. Aba.
1: Always jud ko naminaw sa inyong programa, Hangtod.
0: Katropang Arnel.
1: Katropang Arnel.
0: Gilaliman ka ng istoryang
1: hana. Balik tayo dito sa kuan. Sa ito ni alas 10, es buntag.
0: Dito sa kung ako ikaw.
1: Kung ikaw ako.
0: Ana man ang mga style, ana.
1: Yan, di ba? Naat dito mga Tres Marias, mga tropa.
0: Klaro, ana.
1: Yaga-yagaon sa kahanginan.
0: Yes.
1: Naat po dito si Marindaria.
0: Marindaria.
1: Namura si Dilima.
0: Kana nga, muraga na nga founders mga labandira. Dako ay buktol, murag palo-palo.
1: Dekado na naman. Maigol na ito sa yung kamot, kagamay, wa na.
0: Alay, kaya ang iyang buktol o iyang pama, maurag, mayroong diferensya.
1: Ya, yeah, di nalang di nalang huwi po nanti yan.
0: Katot yan, kung nanti yan, built bag mana.
1: Ay, ginawa ko.
0: Ay, sama ni, si Parilar, sama ni, decision ni Mane, kaya...
1: Kailahan na to, kaya nakainom ng Santong Gold
0: Complex. Nakainom naman ni siya.
1: Kailahan na to, kaya nakapahuway na.
0: Sige be. Laing hugna sa pagsaka ko no, parigbong, kung presyo sa gasolina, agi kabalakan sa mga tricycle driver ni sa Tagum City.
1: Ayun.
0: Aba, itong paminahon ang report, live report ni Katropang Lars Anyol.
1: Katropang Lars. Live report.
2: Live report. Gikibalak-an sa mga tricycle driver sa Tagum City ang laing hugna sa pagsaka sa presyo sa gasolina nga gipatuman Hulyo 21, 2026 sa buntag. Sumalapan ni Tatay Gilbert sa dulaan na 15 katuig na niya pagkinabuhian ang pagmaniho og tricycle. Usa matod pa sa dakong hagit alang kaniya ang dili makaturungan ng pagsaka sa presyo sa gasolina. Sanglit mo resulta kini o pagsaka sa katidad sa ilang itubil, santa mo kunhod ang ilang income sa matag adlaw.
3: Bitado kami, babawas-bawas na mo rin mong income anay. Bitado, arang-arang to, gamay-gamay rin matubil na mo. Karon, wala, balik ka po na kong tubil yung kita. May ba't iba na lang ganyan?
2: Dugang ikabalakan sa mga tricycle driver kung subling may tabo ang sunod-sunod ng pagsaka sa presyo sa gasolina. Hilabi na para kanila nga nag-amping sa dungog sa mga tricycle driver sa lakbayan. Pinaagi sa pagsingil o sakto. Nga na subay matod pa sa minimum nga pilitian, subay sa presyo sa gasolina.
3: Uy, balita ka, ikinig karoon, ibito mo rin sa gira na, balik ka mong gira sa era na po ng US.
2: Kahinom luman ni Adto Milabay ng adlaw, gianunsyo sa Department of Energy, kon DOE, ang dakong pagsaka sa produktong petrolyo, humanag parayon ang kagubot tali sa Estados Unidos o Iran. Nga epektibo ni Adto adlaw nga Martes, din misaka og 3 pesos matag litro ang gasolina, 10 pesos ang diesel, og 11 pesos matag litro ang kerosene. Pipila ka mga gasolinaan sa dakbayan, mituman sa sugyot sa DOE. Nga itingi-tingi ang pagpatuman sa usbaw presyo samtang ang uban gisagad na ang presyo. Hangyo sab sa mga litimong tricycle driver sa dakbayan nga luyo sa pagsaka sa presyo sa gasolina adunay usbaw gamay sa pamasahe.
4: Hindi po siguro tuluan po natin siguro kay
2: aminado usab silang bisan taman o nagkadawat sila og ayuda tungod sa nasundong krisis sa petrolyo. Dili matod pa kini ang solusyon kun dili ang gahom sa gobyerno nga kontrolon ang presyo sa lana.
3: Wala na kong glawo pa na may usalig ka na
4: na-appeal mo to na kalabay nga kuansir paghatag sir.
3: Na-appeal ko na-appeal mo bro kanang kortahaw may ayaw na kortahan ang ibanghatag hindi ako na makakayos mo.
2: Base sa taripa gikan sa lokal nga pagkamahanan sa syudad sa Tagum sa 80 pesos ngato na sa 89 pesos nga presyo sa gasolina ana sa 19 pesos ang minimum nga pilitian sa tricycle samtang 17 pesos ang estudyante senior citizen o ga PWDs sa unang 3 ka kilometros og dugang 2 pesos matag kilometro kung mulapas. Para makita og maabot ang ambisyon, dapat tinaw permite to ang vision. Mag Vision X Plus of Gel Capsule. Adlaw-adlaw. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alan sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lars Anyol, XFM News.
0: Baba, salamat kayo katropang Lars Anyol.
1: Basta basta kini mamasahiro magodlisod gyud.
0: Ako experience ikaw, ka experience sa sirog drive ko pidi ka ba katropang bong.
1: Ako ka experience drive, ako experience ko mamasahiro.
0: Masahiro ko ako sana dito sa
1: experience ko habal-habal.
0: Habal-habal ra ako habal-habal og kaning pidi ka dilalilali mo ga kuno kana.
1: Pero lahi ba to habal-habal ko ang ginagawa kay ako may mo patong.
0: Mala asa ka balo majul ko na paribo ka. Ako masakay.
1: Ako masakay sa habal-habal.
0: Kana. Kaya ka nga balabal man ko dapat ilisa na ang pangalan dili na balabal na motor jacker.
1: Motor jacker.
0: Motor jacker. Okay, pangit pa paminaw na nga balabal.
1: Wala imo to no. Imo huna na ikaw nag-drive din na. Unya na

0: Habal ba na? Di ba na habal? Pero ila sila imagine nga naghigda sila.
1: Mabita na nga. Mga kanina nga gingon nga usabon na ng mga pangalan na. Dili na habal-habal kay lagi. Lagi. Oh, motor kay motor man.
0: Oh, niya. Jacker.
1: Jacker. So mag-jacket. Mag niya. Mag motor jacket. So ala na no. Alahir masakay ba? Ato balik ta sa itong atong hisgutan na katropang bong.
0: Kanina. Mahal magod ang gasolina. Yes. Mahal na po. Kagahapon dito sa Santo Tomas, nanay tag, kuana, hapit 80.
1: Ako kay katong pagpadulong na ko, Dre, katong naging adlaw, wadyo ko ka patubil yun sa iskay, kaysa ang iskay magod. Ni Brato to, 69 to, niya, bagoman, pagagugma ni Saka.
0: Oh, kagahapon na, ha, kagahapon.
1: Kagahapon,
0: Kagahapon ako 500 pesos, kamihan lang ko 200 kapin.
1: Giglaliman ka na.
0: Pultang, gipultang gina ko, pero naisuludaan.
1: May gani ka bong, gana kay 200 bong. Kami itan ano ni Tuti bong, kaya kwan lang kita ni bong, ka na sigir kita ni ni ka ng kwan bong, ka ng...
0: Tostos lang, tostos. Ano? Tostos
1: lang. Ay, nako, so, ato bebe, ato.
0: Ay, si Annalyn. Nasa Annalyn.
1: Si Annalyn, Borrabe, kaya matod pa niya, paghimo ko no, o CPR training, o pagbutang, o AED sa mga barangay, gi panawagan sa SPMC.
0: O saan ang AED?
1: AED, ito na sa iro ni Annalyn Burha.
0: Annalyn Burha!
2: Live report. Nanawagan ang Southern Philippines Medical Center or SPMC alang sa mas daghang CPR ready sa mga residente o mas dapat nga pagbutang sa automated external defibrillators or AEDs sa Davao City. Matod sa Department of Emergency Medicine sa SPMC, dako ang posibilidad nga maluwas ang kinabuhi sa usa ka tawo nga na cardiac arrest kung adunay makahatag dayon og CPR o AED intervention sa wala pa moabot ang emergency responders. Nipasiugdahan sab ni Dr. Garline ang doble nga tsansa sa survival kung magamit ang CPR o AED sa hustong oras aron sa giauhag niini ang barangay, pribadong establishmento o mga institusyon nga magbaton o AED aron andam sa mga emerhensiya. Plano sab sa SPMC nga palapdan ang hands-on only CPR training sa mga eskwelahan, barangay, relihiyosong grupo o mga organisasyon aron mas daghang dabawenyo ang makahibalo sa life-saving skills. Mga katropa, aron healthy, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Annalyn Burha, XFM News.
1: Nagasalamat, Annalyn Burha.
0: Pinaanap
1: na, kuya, report si Annalyn Burha. Namin pinaanap pa nung, ay, patawag dito sa, sa Davao City. Pinaanap pa. Shout out po na kang Annalyn Burha. Ganahan biya kay Kuan yung Annalyn Burha. Kay Kuan kining abutan. Butan kayo.
0: Sa panglawas.
1: Panglawas. Kuan kayo.
0: Stable
1: kayo. Pasok kayo sa criteria for judging.
0: Tama, no? Kanang, sabot po sabot ang katropang master. Murag, wala mapas mo.
1: Oo, kanang, diligyo ka mga goal. Bakay, kanang...
0: Pasang din problema, magka-problema siyang problema.
1: Pagkana.
0: Ayaw, problema ang problema.
1: Yes, indeed. Kanay okay. Problema. So, okay. Oo. Dirita may subyok. Sibog na sunahan. Kay Davao Light, gipatawag sa City Councilor tungod sa sunod-sunod nga pagsaka sa singil sa kuryente Jobet Espanyol. Pasok! Live report.
2: Gipatawag sa Davao City Council ang mga opisyal sa Davao Light and Power Company aron ipasabot ang padayon nga pagsaka sa singil sa kuryente nga gireklamo sa daghang konsumidor sa siyudad sa Davao. Atol sa sesyon, gipasabot ni Davao Light President Engineer Enric Sartia nga ang pagtaas sa residential rate ngadto sa 13.09 pesos kada kilowatt hour gikan sa 12.30 pesos kada kilowatt hour tungod sa pagsaka matod pa sa generation charge. Matod sab niya, misaka ang presyo sa ilang napalit na kuryente gikan sa Wholesale Electricity Spot Market kon WESM tungod sa outage o maintenance sa pipila ka mga power plants. Dugang paniini nga naapektuhan usab ang pipila ka generating facilities dere sa Mindanao human sa magnitude 7.8 nga linog niya tung Hunyo 8 ning tuig. Gipasabot sab sa Davao Light nga ang generation charge usa lamang ka pass-through cost ubos sa Electric Power Industry Reform Act kon EPIRA o wala kini ginakitaan sa kumpanya. Samtang ni pahayag og kabalaka si Davao City Councilor Danilo Dayanghirang sa padayon nga pagsaka sa singil sa kuryente. Kani matud niya ang epekto niini dili lamang mabati sa mga panimalay ingon man sa negosyo apan lakip sab sa operasyon sa mga pampublikong ospital, tunghaan, opisina sa gobyerno o guban pang serbisyo nga ginabayran sa mga magbubuhis.
3: Mga katropa, rong kanunay, boosted ang immune system adlaw-adlaw sa pag-inom ng Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
0: Ayun, so mauna katropang master, no? Kay gikan naboy 10.35 pa na itong last pila kabulan ang per kilowatt hour. Pagkatapos, niabot tapon nga ito sa 12, hato karon 13.09 kilowatt hour. Bantog ra nga dako na kog bayron.
1: Di basta-basta din na bang i-compute gid ni mo bunga. Gigamitan gid ni mo nag mga calculation di ay.
0: Wala kita gitig bayad.
1: Natural. Natural.
0: Ato na kalabay nga ato ni aging bulan, bulan sa Hunyo. Akong gibayran kay kuan pa. Dapat to sa 14 ata kapin, 1400. Pag karon maumaray consume na mo, niabot na og 16 kapin, hapit og 17.
1: Grabe dako agid na ni.
0: Dako na.
1: Pila ka bang aircon ninyo?
0: Ginuho ko. Aircon is gutan, duha ka electric fan.
1: Duha ka electric fan.
0: Niya guba pa gyud.
1: Ama. Kay kun man ninyo ada crosswind man ninyo ada.
0: Cross
1: ang hangin. Mama na no. So,
0: kato mga niingon siya maayo, nindot ko no ang kuan vibrator ang Davao Light. Kami experienciado na Miss Davao City.
1: Wala na na.
0: Sa serbisyo, magwa may magka problema kayo kay tagsara mag burn out. Pero usay kung magka burn out pod, wagas po usahay.
1: Ako na sa Davao Light ang serbisyo, ang paspas. Ang kapaspas gyud mi akong biliban niya. Ang kapaspas puputol.
0: Yan. Tama. Adiman kay tindis man.
1: Kana magpaspas kay kamo putol. Mo na mga kuyo kayo di basta-basta na.
0: Tindis ang sa mo adto, tindis ang gikan sa Judith, kuan kag tindis nga di kakabayad. Mano na ka kuan na siya nanay kuan lang tindis gikan sa Judith, kinang mabayaran mo gi mabayad putol na.
1: Yes, ana.
0: At least makapangandam ka. Pero mayon na tayo matigom ng kurente, di man ka makatigom ng kurente po.
1: Pwede ni mo na malkan siya.
0: Okay, pwede ni mo na malkan siya. Sige lang, ang nalipay karon kay Davao Light ang pipila direct sa kuan sa Davao del Norte. Gumikan kay gi-hold ni sa Davao Light ang Davao del Norte. Kay ang Davao de Oro, iya pa to sa Nordico. Direct sa Davao del Norte, daghan na nagreklamo. Kagahapon, nakadungog na pugo ka ng yaw-yaw kagahapon.
1: Yaw-yaw?
0: Grabe ni maka-burnout ang Davao Light ron, oy.
1: Murag, wagas kayo.
0: Wagas man.
1: Murag inanang mga, kumbaga, munay pasabot ni mo ang katropang bong.
0: Oo, usas sa kaubang sa buhat
1: kagahapon. Murag niubos, yun pikas nga bil ni mo ang mga inanang mga istorya ang katropang bong ba?
0: Oo, ubos pa daan atong pikas wait.
1: Oo, ganay. Ay,
0: di na maglangan katropa. Di alas sa laing bahin sa itong balita. Alas 5:19 na ba, ay? Malampuson nga nahuman aga proyekto sa pagkonkrito sa kanal usab sa Manasa Village sa Purokdos, Barangay Mambing sa Kupinesan, New Corilla, Davao del Norte. Pinagi usab sa panaghiusa o bayanihan sa mga residente. Gani sumala usab sa Barangay Mambing aga proyekto, nagkantidad kini nga to sa 30,000 kapisos lang. Nagyagikan kini sa pundo usab sa barangay o ipatuman kini matod pa uban sa aktibo usab nga partisipasyon sa mga loblopyo nga voluntaryo kini gamitabang aron lamang mapaspasan ang paghuman sa maong proyekto. Gilauman usab nga ang bag-o nga konkreto nga kanal, makatabang usab kini sa mas hapsay nga pag-agos sa tubig sa maong nga lugar. Ilabi na panahon usab sa kusog nga ulan aron lamang nga manikayan ang pag-ipon sa tubig baha o nga mapanalipdan matud pa ang mga panimalay sa komunidad. Ganing ipasiugda usab sa mga opisyal sa naisgo taga barangay na ang maong kalampusan nagapamatuod kini sa mahinungdanon sa bayanihan o panaghiusa sa komunidad sa pagapatuman sa mga proyekto ga direkta usab nga makabenepisyo sa katawhan. So but pasabot ni katropang master ang trabaho. Dili ta bag agad siguro sa kun kunay babaha din na sa barangay kung makaya pa nga bayanihan ang mga barangay official na mo'y mag-initiative nini.
1: Dapat abdik na mga barangay official
0: diya. Magpaabot ka sa mayor, di kayo
1: magpaabot. Ayaw na.
0: Kaya kung magpaabot pa na bakasungkit dito o ka ng milyon dito sa taas. Kaya
1: correct. Sakto kay kanya.
0: Paabot pa ninyo nga maano ng mga balay din nasin yung barangay.
1: Pag-action pala, kabuhabo pa lang daan, mabutang na magbangka niya.
0: Kung gustuhin, maraming dahilan. Kung gustuhin, maraming paraan. Kung ayaw naman, maraming dahilan.
1: Kung ako may mong kapitan sa mga lugar mo, kung ako may mga, wala pa lang, dagum pa lang, nag-andam na kong speedboat.
0: Murag, di ka mahimong barangay official mong kalaki.
1: Ano man?
0: Asa makamangayo pong budget?
1: Bong. Anong magproblema, magproblema na nakubong kay basa akong constituents na ko niya. Ayun na problema hana. Kaya importante niya mga katropa. Nga ang ako yung kapitan sa among barangay. is mo lang yung kingol dagom pa lang.
0: Wala. Ah. Nanay mga
1: wala
0: alabang,
1: nanay mga nanay mga ayuda.
0: Ah! Di basta-basta.
1: Kaya kasi apa kala mga kananga lugar niyo di nga way kanal? Mm. Ay sus, butangan talaga kanal.
0: Ayun. Ah. Di ka basta-basta.
1: Ah,
0: sometimes sa Pilipinas bahin alas 5:22 na magkakatropa. Sa lain bahin sa tuong mga balita, naghimo og akortisikol usab ang mga representante sa opisina ni Sika Davao del Norte Sikan District Congressman Jose GM o GM Lagdamio ngadto kag Island Garden City of Samal Miora Limuel Tiries sa City Mayor's Office natong milabay usab nga adlaw gani atul usab kini sa panagatagbo gisgutan sa duha usab ka baga opisina ang matulpabagas gisugyot karon nga mga proyekto sa kalambuan alang kini sa Samal City ilabi na ang mga prioridad nga programa nga makatabang kini sa dugang usab nga mga pag-uswag sa dakbayan. Lakip usab sa ilang matupang gipunting ang pagpalig-on sa koordinasyon tali usab sa city government o sa opisina sa Congressman Lagdamio aron lamang nga mapadali usab ang pagpatuman sa mga proyekto na makahatag kini dugang usab nga serbisyo o benepisyo ngadto sa mga samalinyo. Sumala usab sa lokal nga panggamahanan ang maong nga panagtigom sabahin usab kini sa padayon nga paningkamot sa panagtinabangay aron labang nga masuportahan ang development agenda sa Island Garden City of Samal ilabi na sa panahon nga nagatu kaduol matud pa ang dakong infrastruktura sa ubang mga kalambuan usab sa nisgutan nga siyudad. Alas 5:23 na samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Gipakusgan na usab karon sa Department of Education kon DepEd ang ilaha matubag pagpaningkamot aron labang mapadayon ang pag-eskwela sa mga kabatanunan nga napiktuhan usab sa sunod-sunod nga linog o bag-o nga matubag bag-o nga pagbaha sa lungsod usab sa Jose Abad Santos. Sayo pa usab sa alas 2 sa kadlawon mibisita na si DepEd si Regional Director Maria Ines Asuncion sa mga eskwelahan nga grabe matubag naigo kinis kalabidad aron labang ang personal nga susihon ang kahimtang usab og mga kinahanglanon sa mga magtutudlo og sa mga estudyante. Sa ulahi miabot usaba sila si DepEd Secretary Sunny Angara, DPWD Secretary Vince Dison, DSWD Secretary Rex Gatchalian og Cabinet Secretary Benhor Abalos aron labang inspeksyonon ang mga nadaot matud pa nga mga eskwelahan, evacuation centers og mga lugar na labing naapektuhan sa kalamidad. Isip matupahinanali sab nga tabang sa tanang mataga teaching og non-teaching personnel sa Ignacia Guillermo Central Elementary School, Edna Guillermo Memorial National High School, Emiliano Funtanares Senior National High School ug yung sa Butulan Elementary School nakadawat og tag 4,000 pesos nga cash assistance gikan usab sa Department of Education. Isgutan usab nila ni Secretary Angara og Regional Director Asuncion ang pagtukod og mga temporaryong learning community continuity spaces alang kini sa mga eskwelahan nga aduna matupay naguba nga mga classroom aron nga dili maputol ang pagtuon sa mga estudyante aron mapadayon ang ilang matutpang nakatunan. Alas 5:23 na mga 25 na mga tropa samtang sa lain pagbahin sa itong mga balita. Katapos ang bahin sa itong balita, gikas Davao Region, gipasigarbo karon ni Mayor Jose R. Rilampagos ang iyahang nga padayon matutpang pagpaningkamot aron labang masulbad ang problema sa basura sa dakbayan. Pinagi usab sa pagpaligon sa husto usab nga pagdumala o paglabay niini. Sumala usab sa mayor tumong sa lokal nga panggamhanan nga magpabilin kining limpyo og hapsay ang Panabo City. Pinagi usab sa epesyente nga sistema sa waste management. Gilauman usab nga makatabang kini sa pagpakunho sa pagbara usab sa mga kanal og estero mga katropa nga maoy usa sa mga hinungdan sa pagbaha sa siyudad. Giyawag usab ni Mayor Rilampagos ang tanang panabuan nga makigtambayayong pinaagi usab sa disiplina sa husto nga paglabay sa basura og pagsunod usab sa mga ordinansa sa kalimpyo aron lamang nga mapadalipdan ang kinaiyahan og masiguro ang mas luwas nga komunidad alang kini sa tanan mga katropa. Exciting.
1: Oras katropa alas 5:26. Time check.
4: brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
5: Zanton Plus Gold User, atong paminawon.
6: Katukoy ko, pasalamat sa Zanton Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Hindi gandum akong binulan niya. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko, Zanton Plus Gold. Sa akong personal, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
5: Zanton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zanton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Zanton Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskuton ng healthy sa lawas. Zanton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zanton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zanton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zanton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus User, atong paminawon.
8: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hassle, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Kada adlaw gyud ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
10: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
5: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, katantike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
14: Ako si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
15: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
16: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
15: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
16: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
17: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: nantikan nationwide. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kainian na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gihapon kitay free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
1: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
2: Katropa Caravan.
1: Karong July 26, adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa.
3: Minaw ka sa XFM.
4: Par, nakisulti ni mo par. Pakuratira ko ni mo asawa par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
5: Exciting!
6: Fighting Pilipinas!
7: Alright, padayon mga katropa sa atong pagpanaguban sa Exciting Pilipinas. Baga kaigsuna alas 5.34 na bay. Hatod ka na to, baga katropa, gato sa Sanson Gold Capsule.
8: Yes.
7: Sa likod ni mo.
8: Sanson Plus Gold. Sanson Plus Gold. Rohan ay mong style mo dyan.
7: Sanson.
8: Sanson Plus Gold.
7: Sanson Plus Gold Capsule.
8: Yes. Ito lang, mo lang kailang inom na to, no? Every day para at least, di tanong kaon, di tamang luyang. Mama na, no? So,
7: pero kita ko ni mog hapon nagluya kay.
8: Alang ah, say may di magluya nang kuan kay nang init ba.
7: Di gyud pag kuan ako dok sa bulsa wag isulod. Luya dela.
8: Ah, nakoy na actually nang takoy natakoy raman nga credit card niya kay kay magpalitan mag nakoy kuan ba mo palit ako mga pet kog laptop 90,000 o 80,000 nga laptop.
7: 80,000?
8: Oh, kaya pangkwara ko na ko god di man kay marag kuan man kay kanang magpagkoy kahoy raman wala lang ako di akong gingnan nga pero matag kuan na bi pero matag 5k awa po di dilipon mo sukit po
7: lapad ka ta firmer.
8: But anyway, mga inana magod na katropang bumlong kay kinanglan magyudo kita kita nga kanang uban nga wala mga trabaho kabalo ka dito sa ilaha dito sa may agusa na katropang bum na yung mga nindot kay mga offer dito mga kanang gusto ka gaon mga negosyo ala ba na mga libreng seminar na yung mga oo na mga programa
7: paagi na sa DTI.
8: Yes, kay matod pa no sa kaning taga agusan dito nga ang DTI Agusan na Agusan Sur nagpadayon ang katropang bugos paglambo sa mga MSME pinaagi sa libreng programa ug naay 14 ka mga negosyo center.
7: Oh, negosyo center.
8: Oh, aton may Siron Bit. Ato ko nining paminahon, Bit, kung unsay masulti ani ni Katropang Ray Alenton.
7: Katropang Ray!
8: Ray!
9: XFM Mindanao Reports.
10: Nagpadayon ang Department of Trade and Industry sa Agusan del Sur sa pagpatuman sa mga nag-unang mandato nga mao ang pagpalambo sa mga micro, small and medium enterprises kon MSMEs pinaagi sa mga nagkadaiyang programa, libreng serbisyo o teknikal nga suporta sa usa ka eksklusibong pakighinabi kang Mrs. Corazon de la Piña, DTI Development Head, iyang gipahayag nga nakatutok ang ahensya sa paghatag og mga seminar o pagbansa bansay aron na mapalapdan ang kahibalo sa mga lokal nga negosyante sa sakto nga pagdumala sa pagdagan sa ilang mga negosyo. Matud pa ni De La Piña, tumong sa DTI nga matabangan ang mga MSMEs nga muangat og mulambo gikan sa ilang kasamtanga nga standing pinaagi sa paghatag og mga technical assistance og consultancy services aron na mapadali og mas mapaduol ang mga serbisyo sa gobyerno ngadto sa mga lungsuranon. Gitukod ang negosyo center ubos sa provision sa Republic Act number 10644 o ang Go Negosyo Act. Sa karon miabot na sa 14 ka negosyo center ang naglihok sa nagkalain-laing dapit sa probinsya aron masayon og paspas nga maabot sa mga MSMEs ang tanang tabang og suporta nga gitanyag sa DTI. Tungod niini, gipahayag sa DTI ang ilang pag-awhag sa tanang mga gagmay o medium nga mga negosyante nga pahimuslan ang maong libre nga programa aron mapalig-on og mapadako pa ang ilang mga negosyo. Naglaom ang ahensya nga pinaagi sa maong padayon nga suporta mas mudaghan pa ang mga malampusong MSMEs nga makatampo og makatabang sa pagpalambo sa lokal nga ekonomiya sa probinsya.
2: Unsa ilang na benefit from our programs? We have different technical services. Una, ang gakandakta og seminars or trainings nga naghatag-tag inputs on how they will be able to manage or to operate their business. Ang ato mangong target nga matabangan sila, nga mo level up sila, mo angat sila from their current level.
10: Ang tipik sa pamahayag ni Mrs. Corazon De La Peña, katropa, aduna kabay problema sa mata? Ayaw na kana padugaya pa. Gamit na sa Vision X Plus. Alang sa Dekrusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
8: Alright, so...
7: Dapat baka kung kita na ate ginagbeng kapital ka tropang master, nata sa small. Kung sa medium, masa na yung medium? Sa small, gamay. Gamay ang negosyante. Sa small, tama-tama rin.
8: Tama-tama lang.
7: Sa enterprise.
8: Alam mga large na siya.
7: Large na gamay.
8: Large na siya. Large gamay. Large gamay na siya. Saan pag large gamay? XL. XL. XL, extra large. So, Andre tanong, balay, kamano nga, balay gipaulanan katropang buko, mga bala niya sa...
7: May itong bala niya makula, no?
8: Yes, oh, naga...
7: Mura ni kuwet.
8: Ha?
7: Mura ni kuwet, eh.
8: Mura ni kuwet, na siya. So, duha ka, duha, wala, gi-sprihan sila ang balay katropang buko. Og mga suspek, ah, masuspek, wala
7: mailhi masuspek.
8: Wala mailhi. O niya, naaya, usa ka samdan.
7: Oo, usa ka na samdan.
8: Bidas bukid nun.
7: Oo, sa bukid nun.
8: Dikado na yun,
7: dikado na pita.
8: Bisi, Jow, pagkutaya ba, Jow?
7: Okay, Jow, go ahead, Jow, sa imo ka report.
9: XFM Mindanao Reports.
11: Swerte ng wala na intimano, ang usa ka lalaki, kinsa sa Maron, human kinigipusil sa duha ka mga wala mailhing suspitsado dito sa Purok 7, Barangay Poco-Poco, Damulog, Bukidnon, pasado alas 7 sa gabi, Hulyo 19, 2016. Ang biktima, nailhang si alias Antonio, 49 anyos, kinsa daling ginala sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod sa Kibawi. Base sa report, ang biktima nag-charge sa iyang cellphone sa balay sa iyang igsoon. Dihang pauli na unta kini, kalit kinigipusil sa makaraghang higayon sa duha ka mga suspect. Human sa pagpamusil, paspas nga niikya sa mga suspect paingon sa habagatang direksyon. Sumala sa biktima nga kalit matod pa ang panghitabo ug wala siya kaila sa mga nagpusil kaniya. Matod pa niya, walay bisan unsang laom nga rason o bupikil nga nahibaluan aron siya planuhong patyon. Sa karon, ang biktima anana sa luwas nga kahimtang. Narecover sa crime scene ang tulo ka mga basyo sa bala ug tulo ka mga buhing bala sa kalibre 45 nga pistola. Ang mga narecover nga ebidensya gidala na sa forensic unit alang sa ballistic examination. Naglusad na karon og hot pursuit operation ang kapulisan aron mailhan og manakpan ang mga suspitsado. Mga katropa, para sa lane and feet nga panglawas og layo sa sakit, tumar permis sa pinakakusog food supplement nga gigamasa sa Yastolt Incorporated ang premium D3 soft gel capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino, para sa Pilipinas, nanukad Rizex FM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pangtayaw, XFM News.
8: Aba, daghang salamat kayo diyan sa imong pagpanukad diya sa XFM Bukidnon.
7: Manukad gyud.
8: Manukad gyud sa sudlikado na bung ay kumpiyansa na bung kaya.
7: Manukad man di.
8: Ah, manukad gyud ni siya.
7: Muhapit kay ganito ay gyud kumpiyansa.
8: Ay kumpiyansa rito.
7: Panukaran na kadaan.
8: Unya lalim ka laliman ka na nga gis gi paulan og bala nga balay no magadi kay wala way na patal ito magay samdan ra.
7: Sa ato adre ang lahi mang ulan tubig gyud. Tubig gyud dito bala.
8: Bala grabe.
7: Maning ulan tubig dre kay maigo taw say mabasa ra man
8: sa.
7: Pero dito maigo tas bala dito.
8: Wala. Mabasa jud kag bulit yung kasi mong sariling dugo, no?
7: Maulaw na ka mumatak.
8: Maulaw na ka mumatak. Pwede tas pikas bahin,
7: babe. Okay, basta may pikas bahin dia.
8: Yes, barangay kagawad patay humahigataki sa kasing-kasing. Duha ka tricycle driver na banggaan. Ano yan na ang report ni Ivan Bulunan sa XFM Jensen.
9: XFM Mindanao Reports.
12: Gikumpirma sa usa ka pribadong ospital sa Jensen nga cardiac arrest ang inungdan sa kamatayon sa usa ka barangay kagawad sa barangay Mabuhay nga nalambigit sa disgrasya ning nakalabayng adlaw alas 3:58 sa hapon sa Magsaysay Avenue, Barangay Dadianga South. Giila ang kagawad nga si Darwin Saludo Hines, 54 anyos, nga residente sa Purok 4, New Mabuhay, Barangay Mabuhay, nga maoy nagmaneho sa pick-up samtang duha ka tricycle driver ang kabangga niini. Nga giilang silang Vicente Mipana Cagna, 75 anyos, nga taga Purok may pagkakaisa, Barangay Labangal, og Nestor Moreno Juanino, 55 anyos, nga lumulupyo sa Purok Bagong Silang, Barangay Labangal. Subay sa imbisigasyon nga gikan sa Pioneer Avenue padulong sa Santiago Boulevard ang duha ka tricycle samtang anaas pikas linya ang Barangay Kagawad, kalit kini nga giatake sa kasing-kasing, hinungdan nga nawad-an og kontrola sa gimaneho ang pick-up. Usa sa mga tricycle ang nakabangga sa tubangang bahin sa pick-up, hinungdang nadamay ang laing tricycle sa kakusog sa impact. Bungkag ang atubangang bahin sa pick-up samtang ang duha ka tricycle adunay mga minor damages. Dali nga gidala sa baligtambalanan ng kagawad apan gideklarang dead on arrival. Nasayran usab nga wala gituyo ang nahitabong disgrasya og natural death ang inungdan sa kamatayon sa kagawad. Maong nidesisyon ang mga kabanay nga ipagawas sa kusodiya sa Tio Jansan. Sa kasamtangan, nagsubo pag-ayo ang pamilya sa kamatayon sa maong biktima. Mga katropa, sa pagmaneho sa kadalanan, kinahanglan og tinaw nga pananaw. Tumar og Vision X Plus Soft Gel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
8: Yes, nakasalamat Ivan Pulonan, no?
7: Wala po itong mga balita, ano, kay...
8: Ngilingigsan, talagsaon sa kayo.
7: Gikan sa balay nga gipaulanan. Dito na punta si Itake
8: nga. Itake, niya, pagwala nga mga...
7: Nakadisgrasya pag yun. Kaya ikaw na magbaniho, awa, mamantap ka experience na. Kay kabalo man tamo at timas tong lawas.
8: Siyempre, kinawag ko tayo.
7: Santon Gold.
8: Nakatumar pa ng Santon Gold.
7: Napatay vitamin C, napatay
8: yes.
7: Napatay premium D3.
8: Correct.
7: Anti-cancer.
8: Anti-cancer, dili cancer.
7: Anti-cancer. Anti-cancer. Ano sa man ito siya?
8: Kang ma'am to.
7: 9 months.
8: 9 months to.
7: Okay.
8: Alias James Dakpan sa Hotel sa Red sa Butuan.
7: Uy!
8: Butuan! Gumikan sa droga. Aba, ani ana akong amigo di akong palangga lang ko. Palangga kaila ko.
7: Palangga din mo, eh?
8: Si Junji Librias.
7: Katropan Junji, guhayin.
9: XFM Mindanao Reports.
13: Walay nahimo kundili ang pagdawat sa iyahang kapalaran ang usa ka lalaki nga nailhan sa alias nga James human kini nadakpan sa mga otoridad atol sa usa ka bypass operasyon sulod sa usa ka hotel sa Poroka 4 Barangay GP Rizal Butuan City. Giila sa kapulisan ang suspek nga si James Sinados Tero ana sa hustong edad. Ulitaw walay formal nga trabaho o kasamtangang nagpuyo sa Purok City Barangay 5 Butuan City. Kataho nga nag-check-in ang suspect sa maong hotel uban ang iyahang kaparis nga lalaki sa wala pa gipahigayon ang raid sa mga otoridad. Ang maong operasyon gipanguluhan sa City Drug Enforcement Unit sa pagpanguna ni Police Captain Ramon U. Atenta Jr. Kauban ang tibuok pwersa sa Butuan City Police Station 1. Nakuha gikan sa posisyon sa suspect ang tulo ka gramo sa gituhang shabu nga adunay gibanabanang kang kantidad nga 20,400 kapisos. Lucky pusab nga nakuha ang Paybus money nga 1,000 kapisos. O gawas ni ana, nakuha usab ang .38 revolver nga pistola nga adunay 5 ka mga buhing bala. Giila sa kapulisan si Tero sa kategoryang threat level individual nga drug personality sa dakbayan. Gipahayag sa kapulisan nga ang maong malampusong operasyon nagpakita sa ilang walay puas o walay hunong nga pagpaningkamot aron mabatukan ang pagkatag sa illegal nga druga o masiguro ang kaluwasan sa komunidad. Giawag usab ang publiko nga magpadayon sa pag-report sa bisan unsang kadudahang kalihukan sa ilang lugar. Sa kasamtangan, ana-ana agya suspect sa kustudiya sa CDEO 13 diin mag-atubang kiniog mga kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o illegal nga paghupot sa dili lisensyadong armas ang maong dinakpan. Mga katrupa, aron kanunay nga layo ang atong panglawas sa mga nagkadaiyang balatian, mag Xanthon Plus Gold o Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, John J. Lebrias, XFM News.
8: Dakan salamat. Dakpan gyud si alias James kaning check-in man sa hotel.
7: Oh, check-in.
8: Alangan nga, kuwan pa rin siya ka ng straight level. Man, ito na yung...
7: straight level ito siya.
8: Oo, kaya...
7: straight level individual.
8: Nga, grabe siya kayo. So, salamat kayo, John J. Libria, sa mga report, no? Dito sa ikalimang bahin nga, wapanabahin na katropang bong, duha ka lalaki nga lango sa ilim nung makahubog, nag-dinig basay, aba, ang, aba, nangaangol ang mga kanahang dago. BXFM Bukid nun, na Michael Recabo.
7: Katropang Michael!
9: XFM Mindanao Reports.
14: Parehong landing sa tambalanan ang duha ka lalaki kung ma nagtinigbasay samtang lango sa ilim ng makaubog dito sa barangay Makapare, Damulog, Bukidnon, Pasado, alas 11 gabi, Hulyo 19, 2026. Daling ni responde ang Damulog PNP huma nakadawat og tawag gikan sa Chief Barangay Peacekeeping Action Team kon bipa kalabot sa maong insidente. Pag-abot sa kapulisan sa crime scene, ilang na diskubre ang usa ka 56 anyos nga si Oski nga nagbuyod na sa yuta og na tinigbasan sa iyang walang bukton. Nakitaan ang ikaduhang biktima sa laing dapit nga nailang si alias Mando, 40 anyos. Kinsado na usab sa madinigbasan sa iyang agtang sa investigasyon. Nasairan nga parehong lango sa ilim ng makaubog ang duha ka mga lalaki. Dihang nahitabo ang krimen. Nagsumikad ang tanan sa usa ka panaglalis nga nisangpot sa pisikal nga panag-aaway hangtod nga nagtinigbasay na ang duha. Gawa sa ilim nun, gilantaw sa kapulisan nga ang dugang motibo sa maong insidente mao ang tinguha sa pagpanag-iya o interes sa material nga butang. Narecover sa kapulisan ang sundang nga gituho ang gigamit sa ilang panag-away. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga pod supplements nga gaba sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Carato Recabo, X FM News.
7: Alright, thank you so much sa Karuta, Karato Recabo.
8: Ah, si Boy Whiteside Wall, no? Salamat kayo.
7: White, sa to?
8: Whiteside Wall.
7: Whiteside Wall. Boy Whiteside Wall.
8: Yes, ang mga idol.
7: Bago yan.
8: Oh, gwapo kay gupot na gupit ng mga katropa. Okay, drita sa may, kwanbe, drug din, aba, drug din, napuhag, aba, napuhag din siya, di basta-basta nga namural siya, o kanina,
7: yeah, bale,
8: pito ka punuan sa mariwasa, mariwana, o tulo, ka-individual, narapan sa daba, SDN, aba, ani si Limuel Ukay.
7: Limuel Ukay, go ahead.
9: XFM Mindanao Reports.
15: Nahimong malampuson ang ipahigayong joint by-bust operation sa Philippine Drug Enforcement Agency kung PDEA Surigao del Norte Provincial Office o nagkadaiyang unit sa Philippine National Police humana diskubrihan ang usa ka drug den o pito kapunuan sa marijuana dito sa Barangay Santa Fe, lungsod sa Dapa, Siargao Island. Gikasa ang mga operasyon pasado alas 2:20 sa hapon ubo sa pagpangulo ni Paul Istalani o sa supervision Agent Winifredo D. Alagabia Jr., Provincial Officer sa PDEA SDN. Kauban ang ang Seaport o Airport Interdiction Units, Surigao del Norte Provincial Intelligence, Drug Enforcement Unit o Dapa Municipal Police Station. Tulo ka personalidad ang nadakpan sa maong raid nga gilangkuban nila alias Zaldi, 45 anyos, residente sa Barangay Santa Fe, Dapa, gitudlo nga tag-iya, maintainer sa drug den o nagtanom sa marijuana. Alias Domingo, 45 anyos, residente usab sa maong dapit, empleyado sa drug den, o alias Saldi, 23 anyos, residente sa Barangay Bituon del Carmen, nga bisita sa drug den. Nakuha gikan sa maong operasyon ang gibanaban ng 1,000 kagramo sa marijuana nga adunay street value nga 20,000 pesos. Lakip sa mga nakumpiska, mao ang assorted nga gipang ugang nga marijuana nga may punuan o gamot nga motimbang og 200 grams. 5 ka hand pipe nga adunay mga ugang nga marijuana, usa ka seedling sa marijuana og 7 ka punuan sa full grown nga marijuana. Gawa sa droga, nakuhaan usab ang mga suspect og buybust money nga 500 pesos nga piki nga kwarta, 5 ka 500 og 11 ka 1,000 bills, tulo ka cellular phone o duha ka lighter. Magatubang ang mga nadakpan o kaso sa paglapas sa Section 5, 26, 6, 7, 11, 12 o 16 sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar o premium D3. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, X FM News.
8: Alright, taka-salamat. Level okay?
7: Marijuana, gaya
8: po. Grabe eh. Hindi naman kayo nabangko na.
7: Tagas kayo marijuana.
8: Tagas kayo.
7: Basta agusan na yung dapita. Purtin, naghanan niya. Agusan, bukid nun. Mauna sila na boundary-boundary na sila.
8: Naana sila mga kwada. Kuyawa naman na naman.
7: Kanang lugar ni Katropang Gabs, Lorito. Anay bukiran diha nga boundary sa Kabanglasan. Ay, naku na, adiha. Oh, diha may nakaibot sa una kauban ng mga sundalo, pulis pertindagana.
8: Hindi ba sa basa?
7: Oh, kabayo mo gisakyan kay di maagig mga motor ito, di ba gisakyanan?
8: Kuyawa, kuya gid pa sana bang.
7: Oh, gidala man ko sa mga pulis kay kinala na agid kunoy ko, na agid kunoy media mo kuyog. Nya kakabalo man sa nga media height ko.
8: Ah, media height gid gid.
7: Ah, yun, ako gid wa sila masayos sa pagdala.
8: Ah. Ah, sige lang, importante na ka-experience kag minana bang no.
7: Experience.
8: Hoy, si ate direta sa to mga comment section ba, may direta ba? Isa ka pudang bida, pero tag i man ang kalaki haya. Isa ka kamay.
7: Hilig na kag Ben.
8: Ben. O si Nita Balderosa, shout out to Badya, ma'am. O ga si Anna, si Angela. Sana siya? Hirhaba Tagum. Hirhaba Tagum. Masa nabita na? Salamat kayo na ma'am Angela. Uy, name mo nga.
7: Laminit.
8: Si John Jampung. Aba, morning bio daw pa. O, guyon. Kasi si John Jampung ba? Kaya mo sinalikwe si Ronis pamilya ni Bataan eh. Ha? Nasi ganoon siya problema? Naglipo ko ni sa tanang mga nag-comment rin. Ako pa may problema na. Murag si Rajan mo na ni problema ba? Murag sa likwe siguro ni. Brother, ako alam brother, ka na pag-meditate lang sa brother. Pag-meditate lang sa diya. Pag-meditate lang. Ayaw lang kayo ko na. Kayo, okay ra kayo me. Ma, good morning. Ba, si, kisa man eh. Darapag-e-chow.
7: Suko si Ma'am Nita Balderosa. Bastos po ning uban nga mo comments. Ilapon na,
8: Ma'am Nita. Ilapon sa akin na, Ma'am Nita. Kaya, siguro na.
7: Di may affected.
8: Di may affected. Siguro na, ni pinagdaanan ni si John, John Jam. Butan man, igso na ni.
7: Butan.
8: Katong nga, laban lang.
7: Siko na, Sir Dong. Butan ni,
8: Butan. Marag kanira siguro mo ikuan. Kanira ilhis. No? Sa tao na magay, mga inana, na magay sa inyo hang sakop sa inyong pamilya murag naman yung liki ang masagol nyo dya karang like channel abis akong saon ni magpasabot kita ka lang bata nga abis akong saon ni magtambag sa gini kanan musimang yun
7: bot ba di magpasabot nga usa ka bulig sa lubi naagi buang
8: marag inana usa ka bulig sa lubi naagi dili buang dili ka lang way buwa ba nasi oras isang nila na ma'am nito eh kay anam gina. So, og si
7: Ma'am Josephine Ngapiro, Vicente de la Rama, mato pa, John na
8: yun. Oo, gani. Sag nila, Ma'am Josephine, kay, iahapon na. Sag nila na siya. I-welcome na to na. Welcome na talaga kay goodbye, Samantha. Sag nila na sila.
7: Wala problema kay, welcome ang tanang
8: comments. Welcome. Wala tayong problema. Wala na siya. Sag nila na siya. Ano man na siya. Sige.
7: Okay.
8: So,
7: ganyan sa itong weather update, Master.
8: Weather update.
16: XFM Weather Update.
7: Alas sa atong weather update karong buntaga, mga kaigsoonan, gumikan kay ang atong weather karon base kini sa pinaka bag-o nga monitoring sa pag-asa, adunay usa ka low pressure area kun LPA nga gi-monitor karon sulod mismo sa Philippine Area of Responsibility karong Hulyo 22 tuig 2026. Ang LPA mao kining usa sa mga hinungdan sa pag-ulan sa daghang bahin usab sa atong nasod og padayon nga ginabantayan kon mulambo pa gini ngadto sa usa ka tropical depression. Wag depression ha, kanang depress ka, ma-depress ka.
8: Ano ka na,
7: so ko ang LPA ana karon sa sulod sa Philippine Area of Responsibility nagpadayon kini sa pagpaligon sa habagat ug gitawag na to ga southwest monsoon nga mao kini hinungdan sa mga panagsang kusog nga pag-ulan, thunderstorms, hinungdan nga kita mag-amping ta mga katropa. Mao kini ang gikan sa pag-asa mga katropa nga mga pahimangno, mga kaigsuunan.
8: All right. Alas 5:56 na. Alright, so nakikig salamat mga katropa. Umpada sa mundo, umdungog na sa samang taklaw sa samang istasyon. Exciting Pilipinas, kabang nga po na ito. Umpada puhon na siyempre kaming duha, katropang Bong Alcabre. Kanin yung ubos ngayong alas kangina na ang inyong ligod nga Sigilag Gabarog, Master Indaytan nini.
7: Nakahabol pa si Bro Milan Ulog sa Asuncion. Mayong buntong
8: Hoy!
7: Bro Milan Ulog sa
8: Asuncion. Maning.
7: Gabo del Norte. Maraming kong oras si Jose Josepina Tinabunan. Good morning. Kamamluta Sagid Estrada. Good morning. Og sa tanan nga wa na mo matimbaya, hala good morning kaninyong tanan nga nakatan-aw karong mga panahon na. Alang sa ikaw sa Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Bong Omaki Algabri. Nagkasalamat! Maimbuntan kaninyong tanan, katropa!
8: Exciting Pilipinas!
16: Inyong nanugok ang Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa! This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
17: Yes, to health!
16: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
18: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects unya mapalit ni sa mga butika.
16: The Secret of Health.
18: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
16: Santon Plus Coffee Mix.
19: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutun ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
16: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
18: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
20: The Secret of Health.
18: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
21: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, kay lalaki good ko. Pero, usahay.
22: Ang sakit og balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, ug daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic ug spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit og balatian. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
21: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
20: The Secret of Health.
18: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
20: Visionix, daghan ang natubangan.
23: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
20: Visionix, sulay ang kaepektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
18: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
20: The secret of health.
18: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
20: The secret of health.
18: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
20: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
24: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
25: Win!

0: Gitambungan kini sa mga kawani sa bilangguan o sa mga person na deprived of liberty kung PDLs. Aron dasigon ang aktibo ang panglawas, pinaagi sa regular nga ehersisyo o gusto nga pag-atiman sa panglawas. Sumalapani Gako City Jail, tumong sa maong kaliukan ang pagpasiugda sa mahinungdanon sa pag-ehersisyo isip usa ka pundasyon sa maayong nutrisyon o himsog na pinabuyan. Gilawaman usab nga pinaagi sa nutrisyon sumba, mapalikon matod pa ang paragiusa, disiplina o pagpalambo sa maayong pamatasan ngato sa mga mahimsog nga estilo sa kinabuhi sulod sa pasilidad. Kabayan kini matod pa sa parayon nga programa sa BGMP nga nagapunting sa rehabilitasyon, kayuhan sa panglawas o pagbag-o sa kinabuhi sa mga PDL samtang nag-alagad sa ilang sentensya. Alas 6:13 na ngatong oras, mga katropa. Gidapit sa Panabo City Youth Development Office ang tanang job seekers and business fair 2026. Usa sa mga nag-unang kalihukan sa selebrasyon sa Linggo ng Kabataan 2026. Ang maong kalihukan nagtumong sa paghatag og higayon sa mga kabatanunan og man pa nga nangitag trabaho aron makakita sa nagkaraiyang o makagiya sa nagkaraiyang lokal nga oportunidad sa panarbaho sa mga programa sa negosyo o panganabuyan yun man makikita sa naglanglaing employer o mga industry partners. Gilawman sa mga tigpasiugdang pinaagi sa maong job fair, mas daghan matod pang residente ang makakita og angay nga trabaho, makapalapad sa ilang profesional nga koneksyon o madasig nga sa pagsugod o kagalingong negosyo. Ang mga interesado nga mutambong giaghat nga magparehistro daan pinaagi sa online pre-registration aron mapadali matod pa ang ilang pag-appeal sa kalihukan. Maghimon ang Job Fair Business Fair 2026 sa Agosto 5, 2026. Sugod alas 8 sa buntag, hantod na alas 5 sa hapon sa Freedom Gym Parks and Plaza New Pandan, Panabo City. Ang mga kaliukan kabahin sa parayon ng pagpaningkamo sa lokal ng kagamhanan sa Panabo City sa pagpalambo sa kahigayunan sa kabatanonan sa trabaho, negosyo o panginabuyan isip kabahin sa selebrasyon sa Linggo ng Kabataan 2026. Alas 6:15 na ngatong oras, mga katropa, dugang pang detalye sa balitang lokal. Mayor sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, dismayado sa mga nagpabiling double standard taliwala sa pagbisita sa cabinet secretaries. Alang sa kumpleto detalye, katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report. Ni padayag sa iyang dakong kadismaya si Jose Abad Santos Municipal Mayor Jason John Joyce ngadto sa mga individual nga nagpabiling double standard o pabiling bias ang panglantaw taliwala sa sakripisyong gipakita sa mga dagkong opisyal sa nasod. Nasayran nga niini lamang milabayng Domingo, mibisita sa maong lungsod ang mga cabinet secretaries sama nila DSWD Secretary Rex Gatchalian, DPWH Secretary Vince Dizon, DepEd Secretary Sunny Angara ug Cabinet Secretary Benhur Abalos sa pag-assess sa kahimtang sa lungsod ug mahatagan ug pagtagad ang gikinahanglan niini alang sa hingpit nga pag-recover. Apan, inaydayigon ang maong paningkamot sa mga opisyal na kadawat hinuon kini ug mga pagpangbash, insulto ug mga sakit nga pinulungan gikan sa uban tungod lamang sa rason nga wala niini na bisita ang tanang apektadong lugar nga gikagool sa maong alkalde. Nasabtan matud pa niini nga adunay paborito nga mga opisyal ang matag-usa. Apan hangyo niini sa publiko nga dili isalikway ang maayong binuhatan nga nahimo sa ubang mga opisyal sa gobyerno o ni bisan kinsang mihatag og tabang. Taliwala niini padayong nagpadayag sa iyang bugos nga pagpasalamat si Mayor Joyce uban sa tanang empleyado ug konsehal sa maong lungsod alang sa tanang niduaw ug nihatag og tabang taliwala sa nasinating grabing kadaot sa lungsod nga epekto sa sagunsong mga kalamidad. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy magxanthone vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: XFM Report.
0: Salamat kay tropang Marvin Ibano sa detalye sa report. Dugang pang detalye sa balitang lokal, Mayor Disekang nag-auhag sa katauhan nga saksihan ang 67 araw ng Santo Tomas Davao del Norte karong bulan sa Agosto. Alang sa kumpleto detalye kay tropang Bong Algabre.
2: FM Report.
3: Santo Tomas Mayor Roland De Hisica ang tanang lumulupyo og mga bisita nga makig-uban sa pagsaulog sa 67 araw ng Santo Tomas karong gabulan sa Agosto tuig 2026 pinaagi sa aktibong pag-apil ug pagsaksi sa nagkadaiyang kalihukan ug programa nga giandam sa lokal nga panggamhanan. Matod pa sa mayor, ang maong kasaulogan dili lamang selebrasyon sa anibersaryo sa lungsod kundi higayon usab aron ipakita ang kalampusan, panaghiusa, kultura ug talento sa mga Tumasinon. Gilauman nga mapuno sa lain-laing mga kalihukan ang kasaulogan, lakip ang mga programa sa kultura ug kalingawan, kompetisyon sa sports, livelihood ug trade activities, youth events, mga pasidungog ug ubang kalihukan nga gitumong aron makalingaw ug makabenepisyo sa katawhan. Giingon usab sa mayor na ang selebrasyon usa ka oportunidad aron makapaligon ang panaghiusa sa komunidad ug mapadayon ang pagpalambo sa lungsod pinaagi sa kooperasyon sa tanang sektor. Nag-awag usab si Mayor De Hisica sa publiko nga suportahan ang mga kalihukan ug mahimong kabahin sa mahinungdanong kasaulogan aron mas mapakita ang gugma o garbo sa lungsod sa Santo Tomas. Ang 67th araw ng Santo Tomas gilauman nga pagatambungan sa libuan ka mga residente, bisita ug mga opisyal gikan sa lain-laing ahensya ug lokal nga panggamhanan nga maghiusa sa pagsaulog sa padayong kalambuan ug kauswagan sa lungsod. Katropa, siguruhan nga lig-on kanunay ang atong lawas. Pagtumar pirmi og Santon Vitamin C para immune system lagsik pirmi alang sa regyo sa Pilipino para sa Pilipinas. Katropang bong Umaki Algabri, XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagkasalamat kay tropang Bong Algabri sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita Regional. Balita sa Regional.
0: Oras mga katropa, alas 19 na sa Buntag o karon sa detalye na sa Balitang Regional. Nga hatod ka nato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga magnormal permente ang pagbawas sa matag adlaw, inom ta adlaw-adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga parmasya at butika nationwide.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Senior citizen gigapos o gipatay sa lungsod sa Kabanglasan. Atong sayron ang kumpleto detalye. Katropang Hanilo Tabios.
2: XFM Report.
4: Ana sa pagkadugta diyang nakaplagan sulod sa iyong panimalaya ang pateng lawas sa usa ka senior citizen sa Puruktras, Barangay Anlugan, Kabanglasan, Bukidnon, pasado alas 8 sa buntag, Hulyo 21, 2026. Ang biktima gilang si Leon Bangot, 82 anyos, minyo og residente sa Naisgutang Dapit. Sa report nga nakuha sa XFM News team, sumala sa pagumangkon sa biktima nga niadtong adlang Huwebes, Hulyo 16 pa ulahing nakita kini tungod kay natingala na sila nganong wala na makagawas ang biktima. Gerdo dayon sa pagumangkon ang balay ni ini og didto iyang nakita nga gigapos sa bakos ang kamota og gibaklid ang mga biktima nga wala nay kinabuhi. Diyang gisusi sa mga sakop sa scene of the crime operative ang pateng lawas sa biktima. Adunay 12 kadinong gabahan sa iyang dughan, usa sa iyang likod nga mao hinungdan sa iyang kamatayon. Posibleng kaila ra usab sa biktima ang nihimo sa krimen, rason nga gipatay kini. Sa karon, posibleng ipailawom sa pamilya og autopsy ang mga pateng lawas samtang ang kapulisan padayon sa ilang imbisigasyon aron matino kung unsay motibo sa pagpatay og si kinsa ang mga suspek sa krimen. Mga katropa, para dili mas stress og dali kapuyon, mag premium D3 softgel capsule nga good food supplement for you. Ang premium D3 o ang vitamin D3 usa ka important nutrient alang sa overall health, muhatag kini og kalig-on sa mga kaunoran og kahimsog sa kabukugan. Alang sa nakaiwasang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagkasalamat ka tropang Hanilo Tabion sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Alas 6:21 itong oras mga katropa, dugang pang detalye sa balitang luka regional Turkish National Bali ang Tiil. Human mabiktima sa hit and run. Alang sa kumpleto detalye, katropang Philip Oligario.
2: XFM Report.
5: Nagpadayon ang imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit Jansan sa responsable sa hit and run incident ni aging adlaw sa National Highway Barangay Apopong Jansan alas 11:20 sa gabi nga miresulta sa pagkabali sa tiil sa usa ka Turkish National. Giilang biktima nga si Umit Denser alias Mr. Biryani, 48 anyos nga residente sa Barrio Blaan, Barangay Labangal. Subay sa pasiunang imbestigasyon nga nitabok ang biktima sa pedestrian lane sa nasampit nga lugar. Apan kalit kini nabanggaan sa itom nga motorsiklo nga adunay plate number nga M378GA. Imbestibangan ang biktima ni sibat ang motorista. Tungod sa insidente, nabali ang tiil sa Turkish National, maong dali nga gidala sa Dr. George Piroyeca Hospital. Samtang sa nahitabuan, nakita ang nabilin nga plate number sa nakabangga nga motorista nga nagpailang pulis. Giturn over dayon kini sa Macar Police Station o gipa-verify sa LTO 12 kundi inasiran nga dili rehistrado ang motor. Si Mr. Biryani na ilhan sa dakbayan nga galibot Soroy sa sentrong bahin ug palengke nga gabaligya og biryani, hinungdan dali nga nailhan sa mga residente. Nanawagan usab og hinabang ang biktima sa adunay mga malaumong kasing-kasing nga matabangan siya sa gikatubang nga pagsulay. Sa pagkakaron, padayon ang kapulisan sa pagpangalap og dugay impormasyon sa responsable sa insidente. Mga katropa, kung importante ang imong panglawas, himuha kini nga prioridad kada adlaw. Hatagi og dugang suporta ang imong wellness routine inubanan sa pagtumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang si Reke Usab Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
2: XFM Report.
0: Daga salamat katropang Philip Olegario na nukad gikan sa XFM Jansan.
2: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
0: Samtang adunay top 2 most wanted person sa Surigao del Sur na dakpan sa Marihatag. Alang sa kompleto detalye, katropang Ali Vicente.
2: XFM Report.
6: Sikop sa mga opisyal sa Marihatag Municipal Police Station ang gigaduhang labing ginapangita ang kriminal sa tibok lalawigan sa Surigao del Sur human gipahigayon ang operasyon ni atong miaging buntag. Nailhan ang sospitsado sa alias nga LL 34 anyos usa ka mag-uuma og residente sa Purok 1 Barangay Antipulo lungsod sa Marihatag. Gikasa ang maong arrest operation sa mga kapulisan sa pagpangulo ni Police Captain MLS Baro, Acting Chief of Police sa Marihatag Municipal Police Station, alas 8:30 sa buntag. Gidakop ang sospitsado pinaagi sa warrant of arrest alang sa kasong murder. Din walay gitugot nga piyansa ang korte alang sa iyang temporaryong kagawasan. Human sa malampusong pagdakop, gilayon nga gipahibalo sa mga otoridad ang sospitsado sa iyang constitutional rights ubos sa Miranda Doctrine. Dali usab kini nga gidala sa Marihatag Municipal Police Station alang sa pagproseso sa dokumentasyon o saktong disposisyon sa iyang kaso. Sumala sa pamahayag gikan sa Surigao del Sur Police Provincial Office ang maong pagkasikop o sa kadakong kalampusan sa ilahang padayong kampanya sa pagukod batok sa mga taong nagtago sa balaod aron masiguro ang kalinaw o kahapsay sa tibuok lalawigan. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa naghayusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagkasalamat katropang Ali Vicente sa detalye sa report.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Balita nasyonal.
0: Oras mga katropa, alas 6:25 na sa buntag o karon sa mga detalye na sa balitang nasyonal. Nihatod ka na ito sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, grabe kataas imong blood sugar level. Tundog ka na, pinaagi sa adlaw-adlaw ng pag-inom o Santon Plus Gold Herbal Capsule. At ang sayo ang mga nagunang balita na nukad gikan sa XFM Mega Manila.
2: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal. Express Balita. Express Balita.
7: Sa detalye ng mga balita, nagbigay ng update si Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tongol matapos ang ikawalong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kabilang ang susunod na hakbang sa subpoena para sa financial records ng Vice Presidente. Anya limang senador, kabilang sina Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Amy Marcos, Camille Villar at Lauren Legarda ang nagsumite ng manifestation na tumututol sa naturang subpoena. Ngunit sinabi ni Tongol na tapos na ang parahon para umapila sa desisyon ng Impeachment Court na isubpoena ang mga records ni Duterte o VP Duterte at ipapadala na ito ngayong araw sa mga kinauukulang ahensya.
2: Express Balita. Express Balita.
7: Iginit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na handa silang harapin ang paglalabas ng bank records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Manasseh Scarpio kaugnay ng impeachment trial. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, hindi sila tutol dahil may itinatago, kundi dahil naniniwala silang dapat igalang ang bank secrecy law at iba pang batas na nagpuprotekta sa karapatan ng lahat ng mamamayan. Binigyan din ni Poa na umiira lang presumption of innocence sa legal na sistema. Sa kabila nito, sinabi ng depensa na iginagalang nilang desisyon ng impeachment court at handa silang sagutin ang anumang dokumentong ilalabas kaugnay ng aligasyon ng unexplained wealth laban kay VP Duterte.
2: Express Balita. Express Balita.
7: Sinabi ng National Bureau of Investigation o NBI na hindi na simpleng banta kundi umano'y planadong pagpatay ang tinuturing nilang assassination threat ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, tinatrato ng ahensya ang naturang pahayag bilang seryosong banta sa Pangulo at sa national security kaya nagpapatuloy ang kanilang investigasyon sa pamamagitan ng Special Task Force. Inihayag din ni Matibag na kabilang sa sinusuri ng NBI ang mga pahayag sa Rage Coalition Rally, kabilang ang sinabi ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na isang ulo lang naman ang kailangan nila. At yan ay ang ulo ni Bongbong Marcos. Bahagi ang testimonyo ni Matibag sa presentasyon ng prosecution sa Article 4 at nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Express Balita. Express Balita.
7: Inihayag ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag na mayroon nang natukoy ng mga persons of interest na maaaring makatulong upang matukoy ang taong umano'y kinausap ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng sinasabing assassination threat laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ikawalong araw ng impeachment trial, sinabi ni Matibag na nagpapatuloy ang investigasyon at may sinusundan ng mga lead. Gayunman, nilino niyang hindi nangangahulugan ang mga persons of interest ang mismong taong nakausap ng Vice Presidente. Tumanggi rin si Matibag na pangalanan mga ito dahil maaari umano nitong makompromiso ang nagpapatuloy na investigasyon. Malagay sa panganib ang mga informant at assets ng NBI at maapektuhan ang kanilang operasyon. Dagdag pa ng NBI Chief, may tungkulin ang ahensya na protektahan ang pagkakakilanlan ng kanilang mga source at ang integridad ng institusyon habang patuloy na inaalam ang buong katotohanan sa ilalim ng Article 4 ng impeachment complaint hinggil sa umano'y grave threats laban sa Pangulo.
2: Express Balita. Express Balita.
7: Ipinaliwanag ni National Bureau of Investigation NBI Director Melvin Matibag ang konsepto ng kinetic force sa ikawalong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng umano'y epekto ng mga pagbabanta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Matibag, nagkaroon umano ng kinetic effect ang mga pahayag ng Vice Presidente kung saan may iba pang individual na umano'y gumaya sa naturang pagbabanta kabilang si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Aniya binuo ang NBI Special Task Force upang bantayan ang mga banta na maaaring makaapekto sa national security ng bansa. Ipinaliwanag din niya na ang kinetic force ay tumutukoy sa epekto ng isang pahayag na maaaring makahikayat sa mga taga-suporta o ibang tao na kumilos at magdulot ng kaguluhan. Binanggit din ni Matibag na isinama ng NBI sa kanilang pagsusuri ang video ng Rage Coalition Rally dahil umabot naman ito sa mahigit 600,000 live viewers. Samantala, itinama naman ni Presiding Officer Francis Cheese Escudero ang naging pahayag ni Matibag tungkol sa pangalang Rage at nilinaw na ito ay acronym ng Reform Alliance for Good Governance at hindi direktang tumutukoy sa salitang Rage o Galit.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Oras katropa lasay sa 30 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang internasyonal. Nihatod kinato sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa, para makita o maabot ang itong mga ambisyon, dapat tinaw permiti ang itong vision. Inom ta do adlaw og Vision X Plus of Gel Capsule.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Giakusahan pag-usab sa Iran ang Estados Unidos tungod sa giingong nga paglapas niini sa ilang gipirmahan nga Memorandum of Understanding kon MOU. Ipayag sa Iranian Foreign Ministry spokesman Ismail Baghey nga gilapas sa US ang tanang aspeto sa MOU niadtong miaging semana. Giyon usab ni Baghey nga gipugos sa Estados Unidos ang mga barko nga moagi sa parallel route sa Strait of Hormuz usa ka ruta nga mas layo kumpara sa agianan nga gitugutan sa Iran. Giklaro usab sa Iran nga dili sila ang nagsugod sa gubat kundi nagdepensa lamang sila sa ilang kaugalingon. Gipasiugda sa mga opisyal sa Iran ang ilang baruganan batok sa mga aligasyon o ilang depensa alang sa ilahang nasod. Oras katropa, alas 6:31 na sa buntag.
2: Balita Sports. Balita sa Sports. Balita Sports. Balita sa Sports.
0: Detalye sa Balitang Sports, mga katropa, hatog nato kini sa Turbo. Ang Turbo katropa dili lamang siya pang kama kundi pang sports pa. Aron nga mas maligo ng tuhod, makasugakon bisag magluhod, mag Turbo Meal Enhancer matag dulog. Mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
2: Balita Sports. Balita sa Sports.
0: Katropa, repadayon ang kainit sa kompetisyon sa Mayor's Cup Basketball Tournament 2026. Isip kabahin kini sa pagsaulog sa 67 araw ng Santo Tomas, Davao del Norte. Pasiugdahan nga kini ubos matud pa sa pamanguna ni Mayor Roland S. De Jessica. Din gipakita sa mga partisipanteng eskwelahan og barangay ang ilang talento, disiplina og panagiusa sa og tinuod nga sportsmanship atol sa mga duwa naghimo sa Municipal Covered Court ni atong Hulyo 22, 2026. Sa inter-school category, midaog ang Davao WCI batok sa Balaguna National High School sa unang duwa. Samtang sa kadawang duwa, napildi sa La Libertad National High School ang Merinol STI nga nakahatag og ligon nga pasundayag aron makuha ang kadaugan. Samtang sa inter-barangay 30 years old and above category, nag-atbang ang duha ka mga kupunan gikan sa Barangay Tibalog. Sa maong panagsangka, ang Barangay Tibalog MBM mao'y migawas nga mananaog batok sa Barangay Tibalog ay Sabain. Ang maong torneo og usa sa mga nag-unang kalihukan sa selebrasyon sa 67 araw ng Santo Tomas nga nagtumong matod pa sa papalig-on sa panag-iusa sa komunidad, pinaagi sa dula, pagdiskubre sa lokal nga talento o pagdasig sa aktibong pag-apil sa katawhan sa mga kalihukan sa lungsod. Nagpasalamat usab ang LGU Santo Tomas sa tanang mga atleta, coaches, opisyales o mga sumasalmot nga napakita sa tinuod nga espiritu sa sportsmanship o panag-iusa alang sa kalampusan sa maong torneo.
2: Balita Sports, Balita sa Sports.
0: Oras katro pala sa 33 na sa buntag.
2: Showbiz News, Showbiz Balita.
0: Detalye sa balitang showbiz, mga katropa, hatod nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Dahil sa mga misis, mga maring, mga palangga nga namati karon di na kaayo komportable sila pamanit, ilisin na sabon, imong sabon, katropa nga naandan, pulihin na ka na o Clear Skin Beauty Soap. Sa kaherbal nga sabon, nagkuntabang aron nga mapiskay, muhapsay, at ang pamanit, daw sama sa baybay sa Boracay, mag Clear Skin Beauty Soap na mga katropa. Sa headline SB19, napili isip unang PPAP group sa MLB Ceremonial First Pitch. Atong sayron katropa ang kumpleto detalye. Katropa ang Inday Erica.
2: Showbiz News! Showbiz Balita! Good morning!
8: Yes, good morning mga maring. Usa ka maligamgam nga kabuntagon mga maring. Ay nako, mainit-init nga balita today. Mga maring, napili isip o nga PPAP group ang SB19 nga mo pahigayon sa ceremonial first pitch sa usa ka Major League Baseball kon MLB game sa Estados Unidos. Ana karon sa ilang international tour ang lima ka mga miyembro sa grupo nga sila ni Pablo, Steel, Ken, Josh o Justin. Aron ay paila ang musika Pilipino sa naglinglaing na bahin sa nasud. Nakip sa ilang schedule mga maring ang pagpasundayag sa Grammy Museum sa Hulyo 28 og sa Lollapalooza sa Hulyo 30. Ingon man mga maring ang mga fans o mga fan meeting sa nasud sa US og Japan. Nakip ang SB19 sa mga Pilipinong personality nga nakapahigayon na og ceremonial first pitch sa usa ka Major League Baseball. Ay nako mga maring. Nakip sila ni boxing legend Manny Pacquiao, Liza Soberano og komedyante nga si Jokoy. Kisa man si Jokoy oy? Pasin okoy ni siya. Og mga kata mga maring, ato ang showbiz balita today. Ako ni si Maring Inday Erica de Ligua, padali mas sa apan nila ay makopiansahan tungkol kay mangunay og silingan. Nakakay salamat, bye.
2: Showbiz News, Showbiz Balita.
0: Nagasalamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Oras katro pala sa 36 na sa buntag.
2: Balita sa buntag. Balita sa buntag.
0: Og mo kato naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Miyerkules, Hulyo 22, 2026. Mga balita nga hatod kinato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Dagkong tabang kini katropa mga pari aron nga mamintinar ang kahimsog sa tuwa mga panglawas. Sa ngalan sa tuwang sparring partner sa technical side katropang Gabalas, atong station manager katropang Arnel Cortez, ato ang general manager sa XFM Network Philippines katropang Edwin Garing. Ay kumagawa musunod na ang Bullseye at ang makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Lars Sanyol o kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan.
9: Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
10: 107.1 XFM Tagum.
11: Exciting. Exciting.
10: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
12: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
10: The Secret of Health. Sagtong Plus Gold.
13: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
10: Sagtong Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
12: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
10: The Secret of Health.
14: Vision X Plus user, atong paminawon.
15: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra, mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
14: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: The Secret of Health.
12: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
10: The Secret of Health.
14: Zafon Plus Coffee Mix User.
16: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
14: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
17: The Secret of Health.
12: Ang Pinoy pirti gyud kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsantun Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
17: The Secret of Health.
12: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
17: The Secret of Health.
12: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
10: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
18: Bush abo, magpakilo ko sa hubaybe.
19: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
18: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
20: Bato gold tawon, mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
19: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
21: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
10: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund!
1: Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
3: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
22: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Hindi gandum akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
1: Zaton Plus Coffee Mix.
23: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani sa Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
24: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay na day ko nagproblemaan sa ako ang mata. Magsigi na lang o gabon-gabon. Naapagipagluha-luha. Tapos grabe kakatol. Grabe kahaso labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
25: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
26: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
27: Turbo Supplement for Men.
28: Oh, yes.
27: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
28: Mas lalakas ka pa.
3: Zaton Plus Herbal Soap.
29: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
1: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Safe. Yes to health, yes to life.
30: Mga katropa, atangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
31: Katropa Caravan.
0: Garong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa! This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
3: Exciting!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug Pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bulsay! Bulsay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bulsay! Bulsay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Bullseye.
1: Bullseye. Kauban sikat tropang Arnel Cortez. Bullseye.
0: Bullseye. Good morning, friends. Sige lang, kumusta? Maing buntag. Kaninyo tanan. Mga katropa, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome mga higala sa tumbag pa nagumanuban sa tulumanong Bullseye.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Adlaw karon may gala nga Miyerkules pizza 22 ta sa bulan mga higala sa Hulyo 2026.
2: Bullseye.
0: Sangan may galas kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum.
2: Bullseye.
0: Ako gyapon ninyo makauban katropang Arnel Cortez. Hangtod ta mga higala alas 10 at Dagnas Buntag. Alas pagtunol ganin yung mga katropa sa labas ng mga katikaran, mga balita, isyu gisgutanan, din ikaw kakuigsyon na doon ay dakong kalambigitan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Apan sa dilipa mga higalas po aginod sa unahan, tugtitas pagtunol usa sa ato mainiton nga pagpanimbaya. Sa ato mga pinalangga ug suking tigpaminawan, ilabi na gyud mga katropa sa 23 ka mga barangay nga naglangkob sa itong syudad sa Tagum. Ganin yung tanan, Miguel, good morning.
2: Good morning.
0: May buntag sa itong mga katropa, dari Miguel sa sentrong bahin sa itong dakbayan. Mga nasa na Miguel sa terminal, nasa palengke, nasa ilang tagsa-tagsa ka mga tindahan, panimalay, kaya sa ilaha Miguel ang mga sakinan. No, kumusta ka mo, mga kaigsunan, hiningi ang buntaga.
2: Good morning.
0: Inaot nga nakapangapi na, o andam na Miguel sa lain na saan nga adlaw sa itong pagpanikaisikay, o ang ato mga higalang ka-partners kanuna ay sa ato may galang pag-aginod sa adlaw. Hindi may galang Santone Gold Coffee Mix. Ang Santone Gold Coffee Mix na may kayo mga katropa. Adunay mangustin, adunay malunggay, adunay mga galay turmeric o chia seeds. Doon na mag-glutathione o collagen mga kaigsunan. Pagkalami kayo this morning.
2: Good morning!
0: Saka na may galay mong mahigop karon mga galang buntaga. No, untop alas 7 nas buntag.
2: Bullseye! Bullseye!
0: May morning sa mga katropa dari sa Davao del Norte.
2: Good morning!
0: Yabay gala sa Island Garden City of Samal.
2: Good morning!
0: Kumusta ang mga Samalenios? Sa mga katropa dari sa Panabo City.
2: Good morning!
0: O no, di ang mga higala sa pagbangon na usab sa Amahans Dakbayan, Mayor Jose Joe Rilampagos. O sa local government of Panabo City.
2: Good morning!
0: Mga katropa na ito usab dari sa may Santo Tomas. Ayong morning, kininyong tanan.
2: Good morning!
0: Yung mga katropa usab, dari may gala sa may San Isidro, sa may Sawata, Braulio Duhali, no, di ang magay gala sa may Asuncion, Kapalong, Talaingon, o New Corilla.
2: Good morning!
0: May buntag ninyong tanan, may gala di akaroon sa may Laak, Davao de Oro, di sa may Mawab, o is Mawab, speaking of Mawab, kita-kits na may gala karong Adlong Domingo, ha? Alauna nga ito na sa alas 5 sa hapon, alam sa itong XFM Y2H Clinic Caravan mga kaigsunan. Doon ay libreng check-up. Doon ay kini mga igalang libreng health seminar. Doon ay mga exciting mga prizes. And doon na tayo libreng patilaw mga igala sa tong Santone Gold Coffee Mix mga katropa.
2: Good morning!
0: Yan ninyo yung matilawan ang atong Santone Gold Coffee Mix. Libre. Siyempre, libre. Way bayad, no? Libre man, no? Alas 7:02 na, may galang Dagnas Buntag. Maing buntag diyan sa mga taga Nabunturan, taga Montivista, Mungkayo, dinhi may galas Compostela, New Bataan, o diyan sa Maragusan. Maing buntag sa mga katropa diyan sa may Mako, Mabini, o Pantukan. Sa mga katropa, usab diri sa Davao Oriental.
2: Good morning!
0: May marusab diri may galas Davao City.
2: Good morning!
0: O may marusab may galas diri sa Bukidnon area o Agusan del Sur.
2: Good morning!
0: Sa tanan may galas mabot sa tubag Sibya. Ibaro sa mga tumaka tropa karon nga nagasubaybay pinaagi may gala sa atoang mga online platform. Una diri may gala sa atong audio streaming. Ang atong XFM app. Para mga naga-monitor sa diha, no nga bahala na guay video, audio lang ilaha at isway putol, no. Na diha may gala pwede man gud mo download ana pod. No nga bisag asa mo mga higala sa murag ba mo na radyo ana. No kanang XFM app kay live na siya bay. No, pagitaon ni mo dito, daghan man na diha, XFM stations, pagitaon ni mo dito ang Tagum City, no, mga katropa. Unya sa mga katropa na to, may galang na sa YouTube. Oh, good morning ninyo.
2: Good morning.
0: Oh, gimo sa may gala sa mga katropa na to diri sa tong duha ka Facebook account kinaka live karon. Diri mga igala sa katropang Arnel Cortez. Oh, gyud dinhi usab igala sa XFM 107.1 Tagum.
2: Good morning.
0: May buntag usa-usahon sa nato ni may gala to mga katropa nga nakaung-ung na diri. para di ta matapukan.
2: Good morning.
0: May bunta ka rin yung tanan, ha? So, makausap pa sa itong mga kaigsunan. Sa mga kaigsunan na itong mga Bisaya, sa mga Cebuano, ayong bunta ka rin nyo ba? No, kumusta ang atong pagbalikay sikay ning tagna sa iyong buntag? Kita na kabang hinaot, may galang na amos, kamaya. Kapis kayo kang rasyag panalangin sa itong labaw nga magkagagahom. May muna na budagaya ka na itong tanan. Hilang adlaw na sa may gala sa itong pagpagaboy babaw ni madanlog tang kalibutan. Sa aton mga kasumanwa, mga kauturan, mga suking, tagpalamati ita. Mayroon nga agas nyo kabadamo nga salamat sa inyo way untad nga suporta. Sa aton sininga pagpanagubudupod, sa aton sininga pagpangalagad mga katropa. Sa atong mga kaigsunan diya, sa atong mga kaigsunan mga Ilocano na imbang nabigat ka na kayo amin, apo. Agyamanak, sa atong mga kaigsunan mga Muslim, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sa atong mga kaigsunan niya, mga Mansaka, Mandaya, Kamayo, mga Dabawenios. Marayaw na buntag, Kamayo, Buslomon, Salamatay, gayon sa magpaningag mayo, adikanatan na program.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa atong mga kaigsunan niya, sa atin namang giliw ng tagapakinig dyan, mga Tagalog. O mga, sabi nila mga Pilipino. O, bakit kami dito, hindi na kami Pilipino? Baka Indonesia na kami dito, ah. O, ayos lang, basta iba na ang presidente namin. Ayos lang sa amin yan. Kahit na hindi nyo kami bibigyan ng bawat barangay ay makikinabang.
3: Ayaw!
0: Oh, bakit na kahit na hindi nyo kami nabigyan ng ayuda dito, ayos lang sa amin. Walang problema, baka dahil sanay na kami dyan eh. Dahil kami ay mga membro ng Aguanta Partilis. Como estamos? Agato mga kaigsunan niya mga membros Aguanta Partilis.
2: Good morning!
0: Sa mga tanang nag-birthday, happy birthday!
2: Happy birthday!
0: May nag-birthday rin July 22, no? Kamong tanang nag-birthday niya, ha?
2: Happy birthday!
0: Mabuhay kayo hanggat gusto nyo.
2: Happy birthday!
0: O niya, ampos Ginoo, pasalamat. O niya, ampingi ang lawas, mga pinagi, mga igalas pag inom. O, siniaton, bulong nga Santon Plus Gold, mga katropa. Ang Santon Plus Gold, bayara ini sang mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, kag, spirulina, mga katropa. O, mabakal ini sa pinakalapit nga butika sa inyo lugar.
1: Bullseye!
0: Alas 7:06 na, may galang dagnas buntag. Atong usahon, may galang kiniog check attendance na. Say present when your name is called. Say present, ha? Kamuna lang yung pag-present-present diya sa inyo. Si Jocelyn Tipon, good morning.
2: Good morning.
0: Romy Sal, idol, katropang Arnel, and Aguanta Party List, good morning.
2: Good morning.
0: Si Flores Pina Cabalpin.
2: Good morning.
0: From Turil, Davao City.
2: Good morning.
0: Marieta Cahis from San Francisco, Talibon, Bohol. May buntag, kaubas, Guillermo Pulang Cahis.
2: Good morning.
0: Anisita Abilianosa, good morning, katropang Arnel. Gikas San Isidro, San Miguel, Bohol.
2: Good morning!
0: Ubay-ubay sa mga igala, mga Bulanon, Mindanao, sa tuwa ba? Oo, sa YouTube ni. Okay, atong signal, di magyong kaabot niya. Okay, layo ba kayo itong Bohol? Naramanta din yung mga igala sa Davao del Norte, sa pag-abot nato dito. Pero sa kini mga igalang YouTube, di, kwa na, worldwide, mara siya, worldwide.
2: Good morning!
0: Misang pag si Donald Trump, o ganahan siya may igala mo tanaw, pwede. Alas 7:07 na, may gala ng Dagnas Buntag. Para yun to sa attendance, si Shaira Q3E. Good morning, Aguanta Party List, Kingdom of Saudi Arabia Chapter. Abel Manlangit, Gas Dipulog.
2: Good morning.
0: Koreanong Hilason.
2: Good morning.
0: Pilipinas, ang pinakamahal nga kuryente Southeast Asia, mas mahal pa kaysa Singapore. O niya ang sweldo Puryagaba. De, maugani na nga naanay 2,000 si BBM nga ihatag mga higala sa mga Pilipino. No, 2,000 ang usata. No?

0: Marina Donio, good morning. Crispiniano Redolosa, gikas Valencia, Bukidnon.
1: Good morning.
0: Yas ang itimbaya, Megalas, Rimundo, Agnes, si Badge Badong, o si Coach Jamet. No, kaning mga alipuris, mga igala, ni BBM, nga ni Adere. Din of Tibs, good morning. Katropang Arnel, lami kayo, yatakan ang dagway ni Matibag kahapon. Sa grabe yatakan. Yun. Grabe na, ang hars nyo naman. No? Wag naman. Lanog kayo kadres, Usamis, Aguanta Partilis, Usamis Chapter. Yan. May buntag sa mga taga-Usamis dia. Palanugan ang ato ang tingog dia. Pinagis inyong mga, ining, mga speaker. O niya, hatagi dahil kunyong resibo, no? Videohin ang mga nakalanog dia ang speaker. Kaya para makita na ito, maghahigala nga. Tinood yun. Si Robert Atay, present ko boss from Ronda, Cebu.
1: Good morning.
0: Maing buntag ni mo dia, sir. Oh, kumusta? Og agwanta lang sa kanunay. Kay membro man taana. Agwanta party list sa Ronda, Cebu. Oh, Irene Guangco, good morning. Gadro pang listening from Tagmanukan, Lasi Sikihor. Dili naman madutlan ang mga baga og naong. Ambot ka ha og ato ning hinahinayan og tiradag manika o badutlan pa ning mga kurimaw ni. Sa may lantaw ninyo ana kining Irene, madutlan pa kahana rin. Kay hinahinayan na ako diri katong kuan ako gabiton, katong manika nga katong murag si Chucky.
2: Ayaw.
0: Urbida. Alas 7:10 na. Oh, laliman ka na mga higala. Ang asawang matibag endorser sa impeachment. Ang bana mga higala witness.
2: Ayaw.
0: Nya moingon sila mga higala nga nating political. Nayabag mo. Imagine ako noon na mga higala. Ang asawa ni matibag kay kongresista, no? Isa siya mga higala sa ka-endorso sa impeachment. Unya karon ang bana mga katropa, no, ang bana witness. Murag kami harap-harapan nyo kaming tinatarantado ah.
2: Pinawang.
0: Tapos gusto nyo maniwala kami sa inyo? Ano ba 'yan? Oh? Oh, harap-harapan na 'yung pagtatarantado.
1: Usay.
0: Tapos gusto nila may galang nga maus malubag ang hunahuna sa tao? Malubag pa'y bukos kawayan. Alas 7:11 na may galang dagna sa Dubag ba na gubanuban. Joby Ustos Armudia dia sa may San Francisco, Agusan del Sur.
1: Good morning.
0: Marilyn Kilab dia may gala sa may Sindangan, Siari. No, Sindangan.
1: Morning.
0: Si Carlo Baliota dia sa Malita, Davao Occidental.
1: Good morning.
0: Wilson Tanosa, good morning. Idol Arnel, nagtan na og nagkapi og santon. Salamat kayo.
1: Good morning.
0: Ako nakatulo naman siguro kabaso ako na timpla. Mag-ana gyud tulo kabaso na ako na timpla. Ika unya sunod ani Miguel unya di sa ko kay murag init-init pa dire, no? Unya na ko maning panington ta dire. Si Dodge Alvaro, good morning, watching from Singapore. Matibag murag mubuto na gahapon. Gibadlong silang cheese. Noemi Maligon, Sir Arnel, butata jud gihapon ang prosecutor na bulabog lang. Ano ang nagdadaka mga igala, ano man inyong mga testamento diha, mga kuan diha, statement diha nga. Wa man dai mga igala, yung mga notaryo.
2: Pinawa.
0: Pura nagbaygalag ang nindot ana mga papila na kumuton ilabay sa basurahan. No? Kay dyan yan nararapat, basura man na. Di ba na may galang son? Magtawag ni mo ng sworn affidavit, may galang di na siya. Naunsa naman na istoryaha. No. Sa endorser ang asawa, witness ang bana, ang galing ng Pilipinas. Oh. Bawa yan ay, ingon mga igala sa Osaka, comedian ba nga, nahadlok sila karon. Kay bawa ka nga no? Kamalo ka nga no, nahadlok ang mga komedyante karon. Kay mas katawana ng politiko karon kaysa komedyante.
2: Pinawa!
0: Na, mauron. Sige, ako sa ning usaw-usaw kay di pa yung mga nagpatimbaya nga rin mga igala. Oy. Si Epinito Rosal, good morning.
1: Good morning.
0: Dito sa Facebook na po, Darius Sombrero Ojeda, maing buntag.
1: Good morning.
0: Oo, membro na mo sa Aguanta. Arturo Edquilia, maing buntag, sir. Mugrit ko sa ako, happy birthday sa akong partner, nga si Arturo de la Cruz sa Edquilia, July 22. Salamat, happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Birthday ni mo diha, Arturo Edquilia, ang

0: og ampish kanunay maayong pagsaulog sa imong adlaw natawhan og naot nga hatagan pa ka og taas pang kinabuhi aron nga mag-agwanta pa kagihapon. Ha? Ana naman ang buhay. Inguntag di Heart Miles, good morning.
1: Good morning.
0: Si Kuya Toto Villanueva, amigo ko rin, no? Galicano Tim Sangalaka Edward Lara, Joey Adlaon og si Picasta, no, Niptali Tindugan. Nabasa na to. Daghana na ba diyan eh. Si Nancy Camilo may buntag, burnout kuno dia sa Sawata. O itawag ninyo na kuan na Davao Light. Sa may Sawata burnout kuno. Bro Milan Olo, good morning from Bansalan. Naabot lagi kag Bansalan karon, bro. Naamag kag Asuncion. Ellen Malasarte Chu, maing buntag. Og sa tanang mga membros Aguanta Party List. LG Asikire, maing buntag. John Wintin Cortez, mayong buntag from Panabo City. Good morning.
1: Good morning.
0: Will Flor Masaudling, Richard Ibanez, good morning. Di sa Davao.
1: Good morning.
0: Good morning, Idol Katropang Pugi. Grabe naman yun. Grabe naman yan. Kung magiging kompleto sa Ricados. Og usab sa imong karon pa ko usab na tanaw sa imong YouTube nagapamasahiro magukudiri Davao panakan na JP Laurel akong ruta pero pag uli na ko sa balay replay na lang akong gitanaw sa TV permidjud na Lunes Biyernes amping permidol, no? Sige, pwede ka mag-download atong XFM app, sir, no, na may XFM app. Pero kung na kay radyo diya sa imong ipamasahiroan, maabot diha ang 107.1, no, diya sa Davao. Dexter Labajo Mediano, mayong buntag.
1: Good morning.
0: Naj Kusner, good morning. Boy Juan Sanchez Laguras sa Bansalan, good morning.
1: Good morning.
0: Leopoldo Sapra Pardillo, mayong buntag diha. Ni Asumay Laak, silang Darlene Joy.
1: Good morning.
0: O si Danny, okay, sa pamanis sila, magayagalang mga kuan diha. Sa may Santa Emilia, mayong buntag, sa may Laak. Merlin Herbosa, Gikas Labangan, Benji Agustin, Niptali Tindugan, Dias Aranas Compound.
1: Good morning.
0: Si Rit Jubert Barbarona sa Hong Kong. Julia Ana Masadlan, maing buntag diha sa may Santo Tomas Davao del Norte.
1: Good morning.
0: Raimundo Ulaso, taas ko ng rating. Bibi Pisara, yes. Niptali Tindugan, Dol, nag-follow na ko sa Aguanta Party List ka na, Birigon. Na, wala pa'y content na butang dito. Nansa na to. Hindi na makaya sa kung oras. Pero sige lang, ato nagyabon ng barugan. Aguantahan ta na, may gina kay Gisudlan. Daisy Itoli Tarong na Night Page, no? Aguanta Party List. Maria Zina Lugod, mayong buntag niya. Anyway, alas 7:16 na, may galantag na sa itong pagpanagumanuman. Then of Tiswa yung buntag, Shirley Liagas diya sa may Taiwan.
1: Good morning!
0: Beads M6 K, good morning!
1: Good morning!
0: Sa may ni Adri, Fernando Franco, gikan mga egala, greet ko kay Jinky Iligan sa Madrid, Surigao del Sur. Watch kami nagapaminaw sa Imuha. Uy, salamat ka Rajao sa aton mga kalumunan di doon sa Madrid, Surigao del Sur, mga lumon. Maayong buntag ninyo diha.
1: Good morning!
0: Yung Marajao na buntag. Si Mario Alquizar, padayon ming paminaw sa XFM apps. Sige, naka-YouTube na, naka-XFM apps pa. Salamat.
1: Good morning.
0: Jay Promising, ang aura ni Boss Muragi perfect ang imong exam kagabi. Bangas ka. Yeah, sayo ko na human. Sayo ko na human kagabi Boss Jay Promising 2018. Sayo ko na human. Wapay alas 8, so ako nang gitapos akong exam. Duhara na kabutang, either wana ik-answer or mubo ra kay answer. Wana gyoy answer. Pero sa naka-answer ko. Ka-answer ko purya buyag. Ay, abigay na kog muungot na ba. Magamit pa man din ng utoka. Pero ang hukom ana dili na wala sa ato mga kamot na eh. Na sa maestra may gala kay paminaw nato tama unya pa dili ipadanaw niya dili. Pero purya buyag kay akong gi-review ang mga provisions sa balaod nga akong gipanglitok tama man pud ay. Kuan ba kana labi na ng mga kuan pag na executive order imong tanaw kung tama ba to. Mga artikulo pero di ko sure sa article adretso na lang ko ay under the civil code na ko ba. Bahala na kadi approve. Bahala na kadi attorney. Ilang? Kung ano yung kway kaba o mo bagsak kay Matamag eskwela na sa una. Ang cool ba diha, may gala o ganang pero pata mo. Normal siguro ng kwanta. Kapandol-pandol ta, no? Sige lang. Alas 7:19 na. Sa akong kabahin, kuhan ko ato medyo makaayong ginawa ko. Di man to taas, pero di sa siguro ka itumubo. No? Pero kung munta na kagpasar ka ito katropang Arnel, oh, dili ko makasultiya na. Hindi makasultiya na. Ang kuhan na na, lahit manggunag lain-lain, manggunag kuhan ng profesor, lain-lain na sila standard. Saon nila na pag-check. Na ay mga uban, keyword pangitaon, magpakita ito nila, solbad na. Napoy uban niya, gusto yun niya verbatim, aw. Oh. Pugos, yung ipit, yung kag-memorize niya. 719, may galang tagnas buntag. O, oh, dira takit, daghang kayo nag-isgutan ka ron.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Naman ko yung nangagisan ay nangabulabog ni Nut kayo ron.
2: Ay, oh.
0: Ako, gina-review na lang yun ako na mga igala ng impeachment. Kaya ako'y time na mutanaw. No? Pero gina-review na lang ako siya. No? Labi na sa mga portion kanon sa nag-istorya ang witness. Mga kegsun. Ako na lang siyang gina-review kaya para, kaya ka na magkukurasa, tingbasan ako. No? Ting-reading na ako na. Kanya, puro, di pa na ito na ika-answer. Sa kuha ng impeachment. Eh, pwede pa lang. Uga pa lang. Di pa lang ng trabaho, ah. Adi na ako mag-Facebook, oy. Laki naman, mawan niya itong trabaho, mga ikal. Kaya uban na itong mga classmate niya. Wanay, ang mga Facebook, wanay mga dagway. Oh. Kaya ang gamit, messenger na lang. Oh. Pero kay ako, mawag niya akong trabaho, mga ikal, ah. Marag maluya sa siguro ko, wakoy program. Sana lang ako ang, kung ano. Sana anad na magkukuan, eh. Trabaho, ah, mga iksoon.
1: Bullseye.
0: Nana ba sila Badong? Nana mo dong? Badong, Coach Jamet, si Agnes Ribukas, o si Raimundo. Nana sila? Nana, welcome, oh, Mundo, welcome. Dayon. Kuan nga, malipay, makatawa sana sila madugay. No? So, may nalamay gala, makalipay ito dito sa mga trolls. Kasi kung saan bito ninyo og lihay-lihay nga, mingon ba nga, kana ko nung mga igalang mga vlogger, wak manay mga, wak kunay na yung mga suhol, wak mga kuhan, na. Pero tinga ka ba no, pagkamatay atong usa, gatapok sila tanan mga igala. Tuwa pa dito si Auntie Claire, no? Lagi mong mga, kana, diha palang daa, di ko mo conclude, pero kamuna. Kamuna yung conclude mga kaisunan. Kaya ngon ka no, nga, murag naagin ni sila grupo di ay. Kaya lang, no? Ilahapod na mga igala. Kini ato, sulu alone man eh. No, amang ko'y grupo-grupo. Ano mga kwan, di kaya ko naman po'y ubang mga vlogger nga, mga DDS vlogger nga usahay. Baka yung ka nga, patakara po ding uban eh. Oh. Ato, mga igala, subayo na to ang tama nga reasoning.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, ug di nimo subayo na ang tama nga reasoning, ang tawag na hanggaw. Alas 7:21 na bay! Sumasa na andan, of course, mga katropa, di pwede mo aginod ang atong programa kung wala atong pag-ampo. Mag-ampo sa ta, magkakaigsunan, no? Kung mga Duterte gani, hala, agwanta ta. Oh. Bihis ang pag-BBM ta, agwanta kay inyo man ang presidente. Inyo nang gipili, bihis ang pag-BBM mo. Agwanta lang, Japon. Alas 7:22 na may kailangan tag na sa tubag, panagubanuban na resata sa tubag-ampos, bullseye, mga katropa.

0: Uban, sikat tropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Inam dami kanonay, mga higala. Ngang dautan mo sanay nining katilingban. Gumikan kay mga tao nga dunay mahimo nga matarong nangiyugpos lamang.
0: Sikat tropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Sama ka sa pagkala kumusta og maayong buntag ka rinyo tanan. Lugop ka Bisayan og Mindanao, Luzon og tibuok kalibutan. Asa man mong bahin karon may gala na kapaminaw. Welcome sa atong tulumanon, ang Bullseye. Ako gyapon ninyong batabatas kanginan ninyong alagad sa kanunay katropang Arnel Cortez. Atong isgutan may gala na unang mga katikaran. Ika sa mga balitang lokal, ato na may gala sa mga dagkong mga katikaran, may gala sa atong nasod. Labi na ang pinaka sikat karon mga higala nga kining dili man ni matawag nga noon time show. Kining afternoon drama nga giuluhan may gahigalang impeachment of BP Sara. Ang pinakanindot karong drama sa hapon mga higala nga ginasubaybayan sa tanan kay lain-lain na mga artista may higala ang ni kuan na sa ilang tagsa-tagsa ka mga papel. Ato na mga higala hatagag pagtagad. O yung marusap, magayagala kini mga panghitabo karon sa atong palibot. Libakira, himantayon, mayong buntag.
2: Good morning!
1: Listening from Timog ni atong dakbayan sa Tagum. Daril Kultura na minaw karon sa General Trias, Cavite. Na may hometown, proud Davao City. May pupaminaw dia. Revillama Teresa watching from Cebu ka, Arnel. Gabaha-baha, giyod in taon, diri. Hamping mo diha katong mga gipangbaha. Gawan-uan man sagod. No karon gani ang among kawanangan diri Megalas Davao del Norte karon medyo alumom wa gyud mga higala makaarangkada ang Bidlicio sa adlaw. Marina Donio na anapon si Raimundo, ano ba si Raimundo? Dira. Sige ra, sugdan na nato ni mga higala. Kagahapong adlaw mga katropa. Matod pa nga do na lagi sawa pa ni mahitabo, mao do ni mga naay mga pasabog. No, kay si matibag na mangyod mga higala ang nahimo nilang witness. Now, gi-introduce mga higala nila. Kagahapong adlaw ang maong witness. Di basta-basta ning witness kay maoni mga higala ang matod pala ga-imbestiga. Pero problema lang kay wa may notaryo. Wa man makuan. Wa man manotaryuhin ang ano ba talaga? No? Ngayong idadaman ninyo na diyan, nakasabaan na noon mo sa kwan? Niya. Ipangutan na siya, mga igala, kung anong, by what means ka ni Ari? No? Nabay Sampina? Yung si Jerby Luis Romegala, nga duda ko noy Sampina, niya. Karon, yung may igala ni presiding officer o presiding senator, kining iskudero nga for the record wa bay amin padagsuat. Nabulabog na noon may galang for the record wa bay amin nagpadagsuat ninyo. Unsa man ni mga higala ning lead council baya to? Ni mura man mga higala na lecturean pagyud siya. Na lecturean pagyud siya may gala ni Pia Caetano na samot. Inuunan niyo kasi yung press con. Pagpa-presscon, maingon gyapon, we are victorious. Ayun na kung hawak ko ang beat, hawak ko ang gabi, sa bawat galaw. Puro manggod po ba ngayon gala pa-presscon? Sige lang papugi. Lagi kaya ang gusto lagi nilang usabon mga higala kana laging impression sa tao, no? Gusto nila mga higala nga mutuo ang tao ba nga indeed kuan gyud, no? Kini mga higalang sad and gyud BP Sara. Ila mga higalang tirada. Anyway, no, asa naman ning adira to mga plastada karong buntaga mga kaigsuna, asa nawa naman tong bitig. Kalayo na ba to akong giabtan? Diara di ay. No, kagahapong adlaw, no, ato ning lantaon, dali raman eh, sa kaminuto ran eh. May buntag diha, John Jampon, wash out diri sa Purok Wakan. Di na ako basaho ng sumpay kay Itong basa na. Sakto na. Kay kama man po yung butang ni mo, dili toldok. Restituto ni Layasan, may butag. Si Kalibanga. Basta-basta, no? Kuya kay pangan. Mao na to'y pasabog nila. Wamang gano'y to'y aso. Ang tawag ato dito, quitis. Di isa to, whistle bomb. Wait, kuha na to, what to see? Ayaw! Kuya, sorry, tirada ni Matibag. Yung siya nga, maintana, kung muari si Bibi Sara din, yung siya'y musulti, kinsa tong, yung ikuha ko nung assassin. Nayabag na. Kamu'y ka pa masangil diha, kamu'y produce. Asa man day, asa na day ang burden of proof karon na dito sige pasangin lang.
2: Ayaw!
1: Mukhang suriahay. Ingay na mga ikala ha, no? Kita wa, di pa ta mga bugado, di mga kaigsuunan. Pero simple raman na, common sense ra. Pag ikay mamasangil, pag-produce o ebidensya. Di ba? Simple ra. Di kay maingunta. Kini si Gab. Anitan, Gab. Kini si Ralph, kawatan ni bataa. Oo. Naka-ebidensya. Ato ta sa ilang balay. Ato sang uting kayon dito, di ba? Na-ebidensya dito. Uy!
2: Ay!
1: Pwede di ay na. Kung ako mga higalay mo aligar, no? Kinanglan, I need to prove that. Di ko na basta-basta mga aligar kag tao eh.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Nan, sige, kay ato na yung mga higalang respetoran. Kay ilang mang gipresentar kagahapon, kini ilang mga higalang giingon nilang matinding pasabog. Tanaw na to, mga higalang sumabog ba talaga? Maing buntag niya, good morning kang greet na ko si LV Ibanez watching from Christopher Holmes o Richard Pugi sa Boulevard Davao City.
0: Good morning.
1: Maing buntag niyo na sa mga taga Davao, no? Good morning watching here in Simi Valley. Shout out kay Linda Valdez Canulias. Belated happy birthday. Thank you.
0: Happy birthday.
1: Dolly Digal, maing buntag, Crispiniano Ridolosa, Frank Valle, Jay Buagas. Diya sa may mainit na bunturan, no? Greet daw si Boss Nono, si Jonix, si Guapo, si Budok, si Janjan, si Upaw, og si Uncle Toto na naghihigop karong Santon Gold Coffee. Mao na pinaka the best yan.
0: Good morning.
1: Sige, ha? Padayon ta may gala. Dira, ang ato may galang pagpresentar. Ang nagpresenta ni mga igala ang ilang lead council.
0: XFM Katropa.
3: Lead Prosecutor, the Honorable Luistro, you may proceed with your direct examination.
4: Your Honor, we are offering the testimony of witness NBI Director, Attorney Melvin Matibag, to prove the following. One, siya ang kasalukuyang director ng National Bureau of Investigation.
1: Mm-hmm.
4: Two, matapos siyang italaga bilang director, may binuo siyang special task force para magsagawa ng investigasyon sa patuloy na mga pagbabanta sa buhay ng Pangulo.
1: Patuloy? Meaning, ano, sunod-sunod din talaga yan? Sige, padayon, attorney.
4: Three, may karagdagang investigasyon na isinagawa ang special task force hinggil sa mga pagbabantang ginawa sa buhay ng Pangulo kasama ang pagbabanta ng vice-presidente. Four, ang pagbanta sa buhay ng Pangulo ay hindi lamang pagbanta sa kanyang buhay.
1: Apil me? Na-apil me na. So, ang pagbanta sa buhay ng Pangulo, apil me, nabanta na. Apil me, gihulga, kumbaga. Sige, go.
4: Kundi pagbanta sa pambansang seguridad.
1: Kurita na, wa-apil ta? Mabansa seguridad ko na. Mabalik kay labot sa national security. Apil ka, oy. Apil ka. Ikaw, Raimundo, apil ka. So, sure ka nga. Wala tingog sa radyo. Ano tingog sa radyo, Gab? Runout ito? Sa bukid? Na, okay. Mamusipi na tapakal. Basig lahi nga estasyon imong nalisuan. Check sa ma'am. No? Basig dili na XFM. 107.1 ang atong dial dari sa Davao del Norte. Sige, go.
4: Five, ang mga natuklasan at naging resulta ng special task force mula sa karagdagang investigasyon. Six, kilalanin at patunayan ang mga dokumento kaugnay ng nasabing imbestigasyon ng NBI. 7. Ang iba pang mga bagay na may kaugnayan at mahalaga sa nagaganap na impeachment trial ng Vice Presidente.
1: Ang ending, di ay notaryo. Galing, galing, galing. Sige, go! Okay na muna, tapos na. Natapos na.
0: Bullseye!
1: So, bawat ito, may higala ang pagpresentar, gi-edify, kumbaga, o kinsa ni mga higala ang kuya o gini, no? Kuan ka ba, no? Kanabarabag, gihurat ka, pinagis, pagpailangan ka, ne, di, basta-basta, ne, no? Hait pas blade ang utok, ane. Kuya o gini. Razor sharp ang utok, ane. Hait kayo. Kuan ka, no? Nga, kuan gini, credible, no? Credible nga witness kay... kuan god, labi na practice lawyer siya for 29 years. Pero nakalimot siya maigala sa Rule 130 Section 22 of the Rules of Evidence.
2: Ayaw!
1: Galaw, galaw. Ano, katawa po doon. Makalimot sa beta na. Makalimot mo na sila, yun. Offer testimony pa lang na, ha? Sige, now, may buntag diha na yung mga magpamembro diri. Ako lang na yung timbayon. Akong classmate, si Dong Charles Luison, a.k.a. Sidal. Good morning, Dong. Watch out ni Auntie Jelmer nga nagtanaw ni mo. Pamembro daw siya sa Aguanta Party List. Membro na ina si Auntie Jelmer nga kung nasa yung aguantahan karon, automatic na
2: Ayaw!
1: Honorary member. Honorary member ka, basta gaagwanta ka. Abi ni mo nang aguanta party list bay, no? Abi ni mo? Tananta may gala, no? Ma unsa may relihiyon ni mo, no? Tananta aguantista. Katoliko ba ka, no? Protestante ba ka? Aguantista tang tanan. Mo na dapat natong una-unaon kay di gyud ka malangit og di ka kahibaw magwanta oi. Gamay pagsuway kinabuhi mo. Kuan ka na ka dito sa pikas nga party list. Unsa man ang party list katrobang Arnel? Reklamador party list.
2: Ayaw!
1: Na ka dito sa reklamador party list? Adlikado ka. Pero na ka sa aguanta party list? Bes, kaya na. Basta na ka sa aguanta party list. O na, makapalampos kinabuhi. Skwila ka, mega lang. Di ka kaibaw mo aguanta. Ayaw na lang. No, magminyo ka, di ka kaaguanta. Ayaw na lang. No? Manarbaho ka, di ka kaagwanta. Ay, resign na lang. Urong delikado ang kumpanya ng imong kalaki. Di ba kakaagwanta? Ano na siya? Morasad na may galas kinabuhay. Kung di ka kaagwanta, o sa kanang atong, di yung kamalangit, basta di ka kaagwanta. So, membro mo sa Aguanta Party List. Ayaw surrender, aguanta lang. Go ahead. Dalita, may galas dugang pastura may pilostratos. May buntag ni Mulas Carmen Pastura. Huwag niyo argue ko ni mo, Pastora Madugay, kay itong imong gihaniyang beach resort dito. Muraga, ato itong ligo-liguan to. Human sa exam siguro, Pastora, muraga mo. Huwag niyo argue ko nga, Pastora May, pwede ito makaligo dito, Pastora May. Muraga karon ko pa, busy pagamay. Chris Cox, sir, naguba ang script nila, ana. Matarong agbasa. Warlita Parides, Padires, jay. Good morning, sir. Pamembro ko anang aguanta party list. Kaya nag-aguanta ko aning kabadlungon sa akong anak watching from Washington, D.C. Ilang, ma'am, no? O man ay makahatag po meaning sa ito pagkaginikanan ka nang naasa tayo badlungong anak. No? Anak yun na. Sige, sunod may galang video. Atong ipakita. Naayat ako'y, naba ko insertion gab sa topic 1? Wala. Naayat ako'y insertion. Pero arisata sa testimonya ni Matibag. Naabay, dali lang ako daw ding suhidong kuno na ako ni Be. Ara di ay. Unya na ni, unya na ni. Paapas, adi ara. Paapas na to, Gab, sa topic 1. Nakita ni mo, Gab? Okay, sige, go!
0: XFM Katropa!
5: I don't think we are calling him as a witness. So, these are facts that only he assumes. But... the court did not issue a subpoena for you to appear today. Actually, are you saying that you receive a subpoena despite this honorable court not issuing a subpoena for you?
6: Even if there's no subpoena in the pretrial order, I was mentioned to be a witness and I was invited by the prosecution to be a witness.
1: Lena na no. Kanang naa ka diha ba nya ino ka nganang ano na ka dire. Mura ka mga higala anak ka nang na birthday siling ano nya gitunong gini mo nga iuli nimo ang gihulaman nga kaguran. Ate, iuli daw ni mama ang gihulman nga kaguran. Ano ate ka birthday dire te? Murag anak may higala ang datingan eh, no? Lain na, no? Ako anam, uli ko ba? Ino ko nga, wala nalang inagawa, baka imbitara? Ano ni amang ka dire? Sige daw. Padayon.
6: From my understanding, in the pre-trial order, I was also listed by the defense. I will be gladly witness for the defense as well if I will be called upon.
5: All right. But which is which? Are you appearing today by virtue of a subpoena or without a subpoena?
6: I'm appearing today as a witness, as called upon and announced by the Honorable Court and by the invitation also of the prosecution.
5: No, that's not my question, Director Matibag. You're a lawyer. You know this. Are you appearing today by virtue of a subpoena or no subpoena?
6: There's no written subpoena, but there is a verbal announcement from the Honorable Court that I will be a witness in today's hearing.
7: Your Honor, the question of the defense is misleading.
1: Can I?
7: It is apparent that last week a subpoena was issued to the...
1: Op! Ingon si... Ingon si attorney, representative, Luistro Magahigala. The subpoena was issued. Abi nimo mga higala, you know, dili man siya applicable nga prinsipyo ba kanang gitawag nila falsis in unum, falsis in omnibus, mga higala. Falsis falsos.
2: Ayaw.
1: Si attorney falsis okay ako madumduman ko kinis. Ikaw mang ko G promising ba? Kanang gitawag nila mga higala nga falsis falsos in unum, falsos in omnibus, false in one, false in everybody, everything, mga higala. No? Pero, although di na siya ma-apply, pero by that logic, mga yung kubanga, kung kaibaw kang mamakak aning mga inganing mga butanga, pwede siyang namakak ka ng tibuok ni mong gihimo diya. No? If you know how to lie on this particular matter, it could be you are lying the whole time. Well, that's my inference, mga higala, no? Kuwa lang na siya. No, basig lahi po niya. Anyway, we cannot judge by the event, mga higala, based on the particular particularity of the event, no. The event as a whole and the particularity, mga kaigsoonan. All right. So, yun siya nga, may subpoena. Okay, parayon. Kamo na i-discover na kung sino sa unahan, be. Go.
7: Your Honor, and it is because of the other matters that was heard and addressed by the impeachment court, the schedule of the witness was scheduled to today.
5: Your Honor,
3: objection is overruled.
1: Overruled meaning ayos, kadali, no? Yung presiding officer, tay sa. Karuhon ta ni. Sige, go, Mr. Presiding Officer. Parehara ba tag color sa kwan, no? Para tag color.
3: For the record and information of the senator judges, the presiding officer confirms that no subpoena was issued to Director Matibag.
1: Oh! In fact, suka na ba no? kamo na yun, di na ko kapoy si istorya. Ingon si Luistro na ay subpoena gi-issue, no? Pinaingon karon si Mr. Presiding Officer, for the record, wala ba yami naghatag, ha? So, asagi ka ng inyong subpoena. Basig si Matibag regahimo ang inyong subpoena. Maka-issue man po ng subpoena ng NBI, di ba? Subpoena ducis tecum ad testificandum. Kuya, kayong mga igala gamit, linatin pa. Sige. Ang ending, oh. Wa man di ay. Sige, go.
3: In fact, I asked if one was needed, and the response I got was that it was not necessary. Oh. But indeed,
1: ingon mga higala si Mr. Presiding Officer. In fact, I asked if one was needed, and the response I got is it's not necessary. Oh, Ba't ngayon may biglaang sampina? Ngayon na may pinakalit karumingon mga igala si Luistro na ay sampina. Iyan eh, mga katropa. Labi na kamo. I know that you are listening right now, Raimundo. Whoever you are, oh, mga supporter ni BBM. Paminaw mo tarong. No? Kung ibase na to aning mga mali aning inyuhang gidapigan. Eh na mura man puno mga igala ga pustaan na ini sila sa NBA nga dula ning mga kuan karon. Kung ibase na to diha, mga katropa. Hunahunaan ninyo ang nakataya diri mga kaigsuonan, dili lang basta-basta nga usa lang ka tao. Ang nakataya diri mga higala paglaom sa katawhan, no? Hinuno si Sara Duterte gibutuhan mga higala sa tao mas daghan pas butante ni Bongbong. No? That's a fact mga higala and it remains a fact mga kaigsuonan. Imagine that, ha? No? Overwhelming ang suporta sa tao sa iyaha. With that, no? Mga katropa, usa siya kapinili nga opisyal, elected. So, ang iyang pagkanaada siyang iyang opisina is by the virtue of the authority of the people, mga higala, gahoms katawhan, mga kaigsuonan. Karon, ato siyang gitaral, pinaagi aning salida nga gitawag natong impeachment kay kuno. Siya mga higala nakalapas sa mga gitawag nila culpable violation against the constitution or whatever. No? With the articles of impeachment kailang gilay down mga kaigsuonan. Huna-huna ah. No nga kung inyo nang mapamatud-an. I mean, kung ang mga huwis mga senator judges mo judge mga kaigsuonan. No. Dili na magkuti. No kay mo sila ron. Ngano man espiya Kaitano magsige magpangutana. Ngano man si Alan Kaitano magsige magpangutana. Okay. Dawato nato ng argumento ninyo. Nga. Ay na lang mo pangutana dire-diretso na lang. Pero dagag sayop eh. Sumahog karon, mo decide ta matanggal nimo siya pagka vice presidente, di man na mga higala hinun automatic nga di na siya kadagan kay kailangan na isuwat gyud na dito sa desisyon. Pero apparently mga higala mo na ilang target eh, no? Nga dili na siya mga higala gawas anang removal from office, kanadyon mga higala lang perpetual disqualification to hold public office bisan pag purok pwede ra di purok kay di man ako an barangay, no? Perpetual disqualification si una ni mo mga higala political right na katungod na may higala sa usa ka Pilipino tanggalon gud na nimo siya, ha? Oh, magtanggal kag katungod sa tao mga kaigsuonan nga mo partisipar mo apil. Oh, unya karon, wala lang tay pakialam, no? Pananglitan ikaw da senator judges, mingon lang ka magpareha kang tulpo, mega lang mo tingog rag mo ingog bendalo, no?
8: Sometimes you have to bend the law.
1: Actually, sa ako nakita ron, mga higala, no? In my tawag niya. What would be the right term? A limited understanding. Anaon na lang nato may gala. Kadi man taparihaan na nila nga. Rabi na ka mga vast na kayo ng ilap. Sa ato lang, tinamban lang may gala nga pag-una-una. Kining ilang ginabuhat karon. Na ay mga proseso nga gusto nilang ma-bypass. Na ay mga technicalities nga gusto nilang di na masunod, mga gala. For what reason? Kay tama daw ang ilang ilang target ba? Ilang purpose? Ang ilang end ba? Ang end? Ang end ani mga gala? No, is mapatanggal si BP Sara. So, whatever the means, mga higala, the end will justify it. Pero di na mao eh. Diba? Basic, mga higala, sa moralidad, the end will not justify the means. So, pasabot na ko, bagay soon. Kung walay mo diskute aning mga teknikalidad, some senators, labi na to, mga higala, magsigirag Facebook diha. Pwede sila, mga higala, nga maka-decide based on mali, no? So, mutanggal ta og vice presidente, mag-disqualify ta niya mga higala sa mga mohold og public office based on mali. Ngayon man, ngayon makaingon man ko, no, isa ni mga higala, pasiatab nga nagka, di ba? Pasangin lang pa ni mo ang impeachment court nga nag-issue sa pina, wa, mandi ay. Wa? Diba? Muna yung pamina, ka namang kamong Raimundo. Ang inyo naman kung i-comment diha permi, no? Ang i-comment naman kung ninyo diha nga. Kanabang si tawag ni ini? Ang inyo naman kung gina-comment diha nga maayos si BBM. una kadawat mo tag 2,000 maayo. Nana ba sila? Wapaka duty. Nana sila? Uy, salamat kaayo ni Warlita Padires. Halos na kuyapan na si Matibag, sir. Naghatag siya, naghatag si katropang war... Saan may tawag? Ano? Kanang nag-comment, ganing anay, pakapindalar, gani, Gab? Kasi paka... Nasa gihatag nga, 4.99. O, di na, makapalit na taan nagbugas, Gab? Although, wa na ko'y rice, no? Wa na ko nag-rice, mga igala. No rice diet ko ron. Pero sudan. Makapalit na tag-itlog, ana. Salamat kayo, Ma'am Warlita Padres. No, gikan California, bagya po na eh. Gikan ba di sa US, no? Yan yung itong kuhan. Membro sa Aguanta Partilis US Chapter. Adera, si Raimondo. Sumabog ang mukha ng court sheriff. Sino ang nangbugbog na si video? Okay, fine. Hataga na to, mga higalag, pagtagad gamay si Raimondo. Pangutanan ako. Impeachable offense tong pagpangulata? Dili man, ato lang daw i-establish nga capable si Sarah of violence. Kato lang usa ka insidente, tapos ang sunod, mga igalana, kato na dayong hulga.
9: Pinawa!
1: Muna ginayon, harap-harapan nyo kaming tinatarantado ah. Ha? Grabe ang pagtatarantado ngayon. Harap-harapan talaga live. No? Kasi balik-balik atong 2011, nga ultimo ang sheriff mga igala mo ingon na di na ko mangindi ko ana. Kay di ba? Magpataka ba si pamunot kadumdum mo? Pataka na sila papakasugod ang impeachment. Ingon na sila, apil to si Abby Andres among kwaon. Ingon si Abby nga, taka ra mo di ko mangilabot ano. Eh? Naana ko diri karon sa Human Resource sa Supreme Court, ya magapil-apil ko ana. Nayabag mo diha. Oh. So kung ingani ba mga igala ang actuation sa prosecution mga kaigsuunan, no? Unya wala man lay senator judges nga mubara, wa man lay igala mo diskuti. Kay ang tanan mga igala bendalo. No? Sige kaingon ko na with my limited understanding mga kaigsuunan, no? Makaingon jud ko ang ilang gisubay karon mga igala nga rule, no? Bendalo. So bahalag unsa ang means mga kaigsuunan. Sometimes ang means atong i-kuan gamay. Baugo na to gamay, mamakak ta gamay. Amuingon ta nga, nasabi na bisagwa. Imagine kung walay objection. Imagine mga igala kung walay imagine kung way pakialam ang mga senador ba, no? Imagine kung dili abogado mga igala ang galingkod as presiding officer mga kaigsoon. Imagine. So, muto utanga na isabi na. Di ba? Muna ni mugawa sa TV. Gisabi na, naadesabi na. Nga naman, according to Attorney Representative Jerbil Luistro, when in fact, mga higala, it was discovered that there was none. Kuha man di ay. Oh. Nakuha ninyo akong punto. Kuha nyo nakuha, bahala mo.
9: Pinawa!
1: Di ba? Mutuo na lang po di ay taana. Nga, kuhaan. Pagpuingon pa ng litan, mga higala, oh, why nang utana? Di mang utana ka. Ano, wala man ay notaryo ng inyong kuhaan. No? Eh, oh! All the time, mga igala, nagtuo ta. No? Nga, ang tanan nilang gikuptan, mga igala, natatak. Na yung mga, kuan na good. Nabutang na good, mga igala, as annex. Muna akong pasabot. Kuan na kayo na ba? No, particular, kuan na kayo na, mga igala, gagmay ra kayo ng butsubayon, pero importante na siya. Nga naman. Kaya kung wala na, mga igala, no? Kung wala kay Mudiskuti, ana, ang mga senador, labi na itong mga pakabana, magsigirag Facebook. No? Samtang kahiring mga kaigsunan, makadecide sila on mali, mga higala nga, mga facts ang na-lay down. Because na yung mga twisted. No? Nagipagawas niya. Wala nagpasabot nga 29. It does not necessarily follows nga 29 years na ka-in practice, tama na imong gipanulti, no? Nanili na siya mga igala garantiya. No? Labi pa nga naa ka sa administrasyon karon. No? How could you convince us, for example, nga kung ikaw witness ang yung imong asawa endorser sa impeachment? No. Diba, usaon mi ninyo pagkumbinsi ni ana, no? Nga indeed you are for accountability. No? Sige. Padayon gab, murahuman na nawa pa. Wala pa di ay sige makugyaw-yaw go dere.
10: Also confirms
3: that the name of Director Matibag was requested to be invited by the counsel for by the prosecutors, and he was so named by the presiding officer to attend in, I believe, yesterday, supposedly, and today's...
1: Okay. No, walay lalis dia. Naasiyas as witness. Pero ang bangutana, simple question, yung bangutana siya, by what virtue nga ni Aka? No? Pero may bagingon, naamang kusukuskuan? Ano mo, ingon pa mangyod, si Luis Trong, ano mo, ingon pa mangyod, na isang pinangawa, man. Nalimot na ka.
2: Kaya!
1: Alright, next video ta mga katropa, no? Kay daghan ubay-ubay ni. Daghan ni mga igala tong paminaunon karon. Standby lang mo diha. Kay ingon si Auntie Claire mga kaigsoonan, lahat ay mabibigyan ng ayuda. Ah, sa kamanang ko nga. Sige. Palayon ta mga kaigsoonan. Ani ang mga higala ang tipik, no, sa testimonya ni Matibag o ang pagpangutana ni Senator Judge and Senate President Win Gatchalian. No, kay at least makatingog siya mga higala, no. No. Kay naarabay siya sa kilid. Ano na lang karon makatingog siya mga kay isuna. Sige, go.
0: XFM Katropa.
9: Tama po ba, Director Matibag, na after 1 year and 8 months, wala pang nakikitang NBI na nakontratang papatay?
6: Wala po pong specific na personalidad.
9: Wala pang specific na nakikita. Apo. Pero kanina narinig ko sa inyong testimonya na may sinabi kayong hindi banta, kundi isang plano talaga.
1: Mm-hmm.
9: So may plano.
6: Yun po ang base sa mismong pahayag ng ating pong vice
1: presidente. So may plano. So may plano. So karon mga higala, criminal liability, nanatay criminal liability sa plano. Ako mag-imagine ko mga higala o kuan. Ako mag-imagine ko pinakangilingig na krimen sa tibuok kalibutan. No? Pinakangilingig na krimen. Akong gilungguan og ulos BBM. Gibutangan ako kuan kanang gibutangan ako ga kuan himo na akong pasol ang ulo ni BBM. Ana, himo na akong pasol giitsa na ako sa dagat. Unya para mo tukob tong mga iho nga dagko. O, gihin mo na kung kuan. Paon sa pasol. Ano na? Ang iyang mga kamot, akong gipang butang sa taw-taw, humayan. O, ana. Ngiligig na nga krimen. Nasa kong imagination. Nagplano ko, ana. Ah, buhato na ako na ingani. Pero wala pa man ko ilakang, kuan. Ano? Criminally liable ko, ana. Sige daw. Kayo, huwag mauna, mga higala. Daghaglaki, mga kaigsoonan nga... nakapanghilabot ng mga gwapang bae.
2: Ayaw!
1: Kay, dagan, mga bae siya, may galang manggipanti na lang ang Facebook. Di ba? Kaniad to, mga higala, mabahog tabon-tabon ang mga badge in town. Napaysaya, may gala, tambang kiting-kiting. Kay ba, mag-asa ng kiting-kiting din sa inyong, ano, ibabaw sa inyong lapa-lapa, dapit. Saya sang taas. Karon mga higala, ipang balandra na diya sa social media. Nan karon kay kung ingani manggaling kung mang maplano ta pwede naman da ita magkuan ani no ma nanate criminal liability ani magplano-plano pa lang ta. Nya buagi man ada sa tong cellphone mga higala. Malangan bayaga kay musaya o pagyod. Di, wala lang mga higala, wala lang nagpantiha musaya o pagyod na. Ha? Muigwad pa.
2: Ayaw!
1: Aba ka manang kung ang uban manggani ikaw ng magigala, anha na mangihian ang Facebook. Ang uban ha, anha na mangihian ang Facebook. Ang putong na usan na nila mga utok mga higala.
10: I talk to my where the...
1: Ah, sorry. Yung mga laki po din tao, hindi kimalik, makaplano, giyo ka. Oh, sige pa dayon. Mr. Witness.
6: Ay may kinausap at yung kinausap niya ay pumayag para patayin po ang mga taong nabanggit. Para sa akin po, this is actually a public confession na dahil sa sinabi niyang ito, nalagay po sa alanganin hindi lamang po ang seguridad ng presidente kundi po ang ating pambansang seguridad.
1: Sino?
9: Kaplano niya. Kung may kung magpaplano, obviously may kasama siya sa pagpaplano. Sino ang natukoy ng NBI na kasama sa pagpaplano?
6: Yan na po yung binabanggit namin na persons of interest based on the open source intel and the human intel po na ibinabato po sa amin, na yan po ay reported po sa atin ng ating pong task force na itinayo po.
9: Itong persons of interest kasama sa pagpaplano at inamin sa inyo na mayroong pagpaplanong ginagawa para pumatay.
6: Meron po silang impormasyon na magtuturo po dito sa pagpaplanong.
9: Hindi sila yung kasama sa pagpaplanong pumatay.
6: Sa ngayon po, doon po.
9: Magtuturo lang sila.
6: Doon po sa iba.
1: Grabe, sayo na kayo. But masabot mga igala, wa sila idea. Sa laktor niya pag-astorya mga igala, si Matibag way idea kinsa to. Nga naman, sayo na kayo pangutana. Sa laktor niya pag-astorya, katong giingon ni mo nga na ay kahibao o na ay knowledge about the plan, was not part of the plan.
2: Pinawa!
1: Attorney, Director, Matibag, Sir, you are 29 years in lawyering, sabi mo eh. And you will believe in hearsay?
2: Ayaw!
1: Sir, ano ba yan? Paano naman kaming mga ano nito? Paano naman kaming mga law student nito? We will construe it as true. Tama na na yan. Tama na yan na. Paita sa nana, oy. Di ba? Sa'yo na kay pangutana, mga igala. Balik kay gamay, gab. Gamay na dyan. Masabdan kayo ng pangutana. Ang tubag, ana, may igala, yes or no? No, yes or no, rana. Just answer yes or no. Kabahin ba sila sa gaplano? Dili. Kay bao lang sila nga na ako no'y gaplano. Kung wala kay direct knowledge sa butang mga igala, sabi mo lang yun. Ano man na? Wala man kay direct knowledge sa usa ka butang imong gisgutan. Ano nita mo ingon ko karon? Kawatan ni Ralph. Nya, ano kay bao man ka? Mo may ingon ni Gab. Oh. Si tawag ana, hearsay. Na ascertain ba nako to with evidence nga tama tong ingon kawatan to si Ralph? Dili. Kay ngano man atur man ko nito ong Gab. Maura ni mga igalang linyadas pangatarungan ni Matibag ron. Mr. Attorney Director, Sir, hindi naman po kami ganun kabubo, Sir. Oh. Mga bisaya kami, Sir, pero hindi kami ganun kabubo, Sir. No? Kahit na tingin nyo sa amin dito sa mga bisaya, Sir, na mga bubo kami, Sir, alam nyo, Sir? Hindi nyo kami, kahit hindi kami matalino, Sir, pero hindi nyo kami maluloko.
2: Ayaw!
1: Diba? Minawaragod siya, mga igalang agalang. Listen, please, to the reasoning of the witness. No? Paminawa ninyo. Sige, padayon, Gab.
6: Sa atin ng ating pong task force na itinayo po.
9: Itong persons of interest kasama sa paplano at inamin sa inyo.
1: Itong person of interest kasama sa nagpaplano. That's ano, pagka na may gala mapamatudan lang, kanang person of interest, kaubans plano, meaning na, na adito stable. Na stable, gasabot sila. Oh, di ay ko ano. Di ay 22 mo ni gamita pagpusil. Oh, ingani una to. Na dito. Bugat kayo na, may gala, bugat kayo na.